0: time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Setting grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
2: TTX 500.
7: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dahil gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
9: Catalina Habaga,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang pinamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500!
11: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sang ginawag ng Mighty C.
8: Duna na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante kinahanglan siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kagmay TC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na kanakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC.
7: Ustore.
8: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Mm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Okay, namit na gid sa akong nga mata.
3: DTX 500!
12: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap
2: sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.

0: karot.
1: Hindi lang karot.
0: Hindi lang karot, mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano tayong intruder man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
1: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom
5: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
1: Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
5: na,
1: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty cell tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
1: magkaon sang healthy nga diet, which
5: Rustan
1: is more on fruits.
5: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits palahubog. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pili on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. And be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
8: 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow.
8: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, saka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap
13: sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisita lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
7: para mabot ang ilok,
5: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
7: Clinica Dio Fresh.
5: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
7: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
7: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
7: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si imo selula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga. Dua ang antioxidants ni ergotinin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
7: Para sa diabetison.
14: Nagkamplituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
7: Mm-hmm.
14: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
7: May protection
14: may
7: ka pa.
14: May antioxidant ka pa.
7: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
5: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
7: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kay ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
7: Pinaka-campion klase.
5: Pinaka-campion nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblak sini, lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
7: pamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amon is yung part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
7: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
5: Na nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
7: may ga-repair man.
5: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
7: Uy, kampiyon.
5: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
7: Kulang na.
5: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So, importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
7: Correct.
14: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
5: May pero may natumbatihan sa una, no? Kaon mani.
14: Kaon mani.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga, anong ara sa mani? Di ba? Perdi ang mani sa sa D3 Bio.
7: Layo lang.
5: Layo-layo, gidya. 100 times.
1: Isa, mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
7: Nerve cells,
14: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
7: Kaya muna ginatag sa D3 Bio.
14: Para hindi mag, short circuit. Amuman na ang aton nga...
5: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
14: Oo.
5: Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga mga organ, no? Kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton na Sir Boy. So, damo pag-adya Sir Boy ang mabulig sa aton sa ditrabaho halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdalas ng impulses, no, sa aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
15: Grabe, no? Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung ga-ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimo selula, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
5: Kung wala ka gainom ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Termina mo na balik-balik. Monolaurin.
15: Monocaprin.
5: Monocaprilin. Protektahan niya imo selula. Di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano. Hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
14: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
14: it's all natural.
5: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
15: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mangabuti ka. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mangabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C. Mapalit sa mga mga DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap. Mapakan sa mga butika.
21: Para sa libreng a check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: kaayong lawas.
1: Mera pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3.
1: Abisan dinggi, ginig inom ko.
2: Di ba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3. Ang mga medium chain fatty acids from D3, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
3: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
3: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio.
5: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.

0: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nagpamakalgali si Kaps ang gamit para sa bagyo, Dad?
2: Kag-ano naman ang pinamakal niya?
1: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
2: O timayo kay preparado na kita para sa bagyo.
1: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
2: Ano? Sa diin man gali?
1: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
2: Ano?
1: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
2: Mm.
1: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan barato lang.
2: Ate, amo ginanginan siya hanay da eh?
1: Oo, Dad. Tanan niya gina-purchase ang barangay, gadiritso sa ila balay.
2: Ate, sadya-sadya eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Ano naman ina, Boy Ramon?
0: Nabatian mo ba lang isyo parte sa malita?
1: Nabatian eh. Ikaw yao. Kung wala kaya kabati, tibungol ka guro eh.
0: Hindi na mong bot ko silingon, boss.
1: Kaga naman, Biaber.
0: Ang malita ba lang ang ginapanghatag subong sa mga senador ka congressman? Kabalo ka na?
1: Agli ka?
2: Oo mo na, boss.
1: Ah, mo gani, Ramon eh. Bisan din ka magkadto, amo na lang ginapanghambal sa mga tao eh.
0: Kagang pamangkot sang tanan, boss. Sinugid ko nung mastermind.
1: Do pa si Bangdaan mo pa, kuya.
0: Hindi man, boss, ha?
1: Ano man, gali?
0: Amo na gani ginaupin ko sa imo.
1: Di ikaw bala, Ramon. Kidaw damo ka man gitpermi informasyon. Sino kidaw?
0: Boss, kabalo na ko sina.
1: Ha? Kabalo ka, Boy Ramon?
0: Oo, boss. Oh, boss, ano ka?
1: Dali lang, kayo daw nagas ka na tutunan ano, ko.
0: Ano, bigay-iwi ka gano, may tisi mo?
1: Ara na gani, inaim na na gani.
0: Ay, muta.
1: Eh, kabalo ka man ng gali. Iba mangkot, mapasakon. O, tayo sino?
0: Ay, natural, boss. Naghimo sa malita eh.
1: Ay, sos, Ramon. Abi ko kung seryoso ka.
0: Seryoso man ko, boss. Kung wala siya naghimo malita, wala tani sang malita.
1: Daw may punto ka pero daw wala man gihapon. Ha,
0: boss, sa social media gani subong tanan ako no eksperto eh. Amo gina boss. Ang iban headline lang nabasa pero daw political analyst na.
1: Kag ikaw daw amo kag ina animal ka. Hindi bala daw amo kag gitsina. Kay headline pa lang gani nabatian mo. Tapos ang detalye baldado pa. Next time bala, Boy Ramon.
0: Boss?
1: Klaruhon mo ka kumplituhon, ha?
0: Ay, kumplito mo to yung boss.
1: Ay, sinulod na kakaroon sa malitang tuntok, ha?
0: Ay, sadya-sadya, yun naman.

lapit ko na gid lang matuman ang akon mga handum. Ang handum ko nga dapat may handumanan. Amat-amat na nagasaylo sa akon ang simpatiya sang mga senador. Man kung hindi sila magupod, basi ko ninulsulan ginila balaho. Ang isang daan nga si Unggoy Castrada na priso na. Mayo man gani. Kay sakto. Sakto ang desisyon ni Chis Escordero. Man kung nagsala siya, nagkitanay gid sila sa sulod prisuan sang Budots King. Tani, makasilinggit si Senador Bong Revillame nga welcome to the club, parikoy. Nan, amo nang matabo sa kutob sa makuntra sa akon. May palalagyan gid kamo. Tag-ina ang paglalagyan, kwadrado nga siminto. Kagrihas lang ang pertahan ninyo. Pero abot mo na ni Silaya. Mabalibad naman ni. May masakit mong agud makagwa sa ospital. Abot na kamuya. Do kamu pa yagagamit kokba. Kokwa. Sa.

0: Daddy.
1: Nano ka, Jupiter?
0: Grabe na gid ang barangay naton, Dad. Kada semana may ginakawatan.
1: Agali ka, Jupiter. O ti ano ang ila ginakawat?
0: Ang isa manok, ang isa bike, ang isa pagpati chinilas, Dad.
1: Amo nang ginkawat?
0: Oo, bala, Dad. Dalasa pati chinilas.
1: At iba si ang kawatan wala sapatos.
0: Si Daddy, bala. Gapatawa ka, Dad.
1: O ti, maano man ko, ha? Anong gusto mo himuon ko, maibi ko?
0: Hindi, Dad, ha? Dapat dakpon gijang mga kawatan, eh.
1: Pabayi lang, Jupiter.
0: Kaga nga pabayaan, Dad, ha?
1: Kay pilakad lang makagahawad man ko, eh.
0: Nge, kaga anong koneksyon si na, Dad?
1: Tiba si makapangawat man ko, eh.
0: Hala.
1: Siyempre, ah. Joke lang na, ah.
0: Hindi, mo ka magpati nga joke lang na, Dad.
1: O, tikita mo na, Jupiter, ha? Wala pa gani ko nagkagawad, ginasospitsuhan mo na ko.
0: Ikaw niya naghambalan nga mga awat ka, eh. Di ba lang?
1: Strategic planning lang na iya.
0: Dad, delikado na, bla.
1: Delikado kung madakpan, eh. Bonano ka man ni mo, Jupiter. Kabalo ka lagi nga mga awat ka, mapadakop ka pa ya. Siyempre, hindi ka gid magpadakop, eh.
0: Sada-sadya, eh, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Nagkapangita ka balas ng dekalidad nga t-shirt print o kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kaniban pa. Drinasa 90s printing. De kalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kaniban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio o kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514 o hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. De kalidad ng tela sa de kalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.

0: Ay, gabang kay?
1: Ano man may ko ko dito eh?
0: Establish mo. Galibogi Japan ang ulo ko mo.
1: Kaya nga galibogi daw.
0: Ang klase tayo, hindi Domingo, pero ang tawag yapon Sunday School.
1: Ang mungkin na yung Sunday School, Lunes, kinaya.
0: Ngay, ama na migaw?
1: Kabalo ka daw, pariyo lang nga nag-celebrate kisang birthday mo.
0: Ka nga naman, Meg.
1: Pariyo lang nga birthday mo, Subong.
0: Oo. Uh-huh.
1: Pero dason si Mana kapamanda. Wow! Amo na sa aton Sunday School, uh-huh. Ha? Pero Lunes ang klase.
0: Wow! Akalilibig, Meg, no? Pero kailangan na, Meg, ha? Importante ka, eskwila, para malambot na pilakadlaw nga aton mga handong.
1: Ano kailang hando mo, Megao?
0: Natural magmanggala nun eh.
1: Wow!
0: Oo, bala, Meg. May dako-dako nga balay. Tapos may damo-damo ka silak yan. Pag damo-damo, kwarta.
1: Wow! Kanami, Migo?
0: Bawa. Ah. Habi ko daw si Mamburak. Dahil ka man, Migba.
1: Oh,
0: eh, Moya, Migao, anong hando mo yung magdakota?
1: Ang handom ko, Meg. Kabay pa matuman mong imo mga handom.
0: Aba.
1: Kayo sa imo, mang kugyapon, may star, Mika.
0: Ala! Sasasadyahin, no?
1: Wow!

0: Bos Norbeng. Bos.
1: Oi. Jaguar. Nga do hinay ka magambal. Nawala ka naman gani ginabatyag sa lawas mo.
0: Bos, mayara kitya.
1: Kag ano ang ginabatyag mo?
0: Ang bulsa ko, bos.
1: Ha? Bulsa?
0: Oo, bos. Kaya kwan eh. Nakita ko ang bill ko. Gulpe, nagsakit kag... Nasakit ko bala.
1: Oh. Nakita mo lang. Nag-abungo ka na dayon sina.
0: Boss, kukon, may pangayoon ko tani nga pabor sa imo.
1: Ah, kabalo na ako sina ah. Kwarta Japon ay.
0: Hindi boss ah. Gamay lang ni boss.
1: Ano naman ina?
0: Bayari lang ako niya, Bill.
1: Wow, wow, wow. Buang kagid-imo yan, ho?
0: Boss, kung bayaran mo, Bill, ko, himuon ko tanan.
1: Sigurado ka?
0: Oo, boss.
1: Ang tanan-tanan, gid?
0: Yes, boss.
1: Ate, sige. Pahimuyong kada, ha? Kay kasabad sa imo. Amo na ang himuon mo.
0: Boss, maluoy ka man ay.
1: Abi ko gani, himuon mo ang tanan.
0: Oo gani, boss. Himuon ko ang tanan. Para malibre mo ko sa bill. Para makagawa lang ko di boss.
1: Ah, basta. Amo na lang na anay ang himuon mo. Amo nang himuwa. Magpahimuyong ka.
0: Nge, sinasadya eh, no?
1: Wow.

0: Jupiter. Ang damang mo nung kasi na my loves man.
1: Ano?
0: Jupiter, my loves. Damang mo, nagid ko niya si mo, ah. Okay, feeling ko bala, may iban ka nga mga karelasyon.
1: Ako? May iba na karelasyon? Wala ah.
0: Wala. Kag nga kita ko sa imo phone book, may gatawag nga Love ang ngalan.
1: Sos, si Love. Si Love wala, pakaisa ko.
0: Ay, gali ka. Pakaisa mo gali.
1: Wala ka manabi na mangkot eh.
0: Okay, gusto ko man lang ha. Gusto ko lang maminsa sa malain ha. Pero anay ka, sino naman si my queen?
1: Natural. Si mami ko eh.
0: Ay, gali ka. Anay ka, di sino to yung nakabuta nga baby?
1: Ha? Ah, bata sa tupad balay namon. Eh, kabalo ka daw. Baby face sabi. Amo na, baby ang ginibutan ko sa phone book ko.
0: Pero, sino to yung si Honey?
1: Ha? Ah, kukuan. Ang ido namon bala. Eh, nablang arkiso namon nga ido. Si Honey na angalan.
0: Kanami ba? Naka-phone book siya, no?
1: Ginsave ko lang ang angalan kay Dalayan na birthday mo.
0: Ah, sadya-sadya, no?

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Gali ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sa 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro. Kagapang usang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
6: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3 fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
4: Dr. Pinoy Squalene

0: DJ Dads.
1: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
2: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Energy Booster.
12: Muterna Max.
13: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
0: Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy! Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct. Ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Nagkapangita ka balas ng dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Drinasa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod, kag 90s bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
2: 101.5 K5 News. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuson
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad ka.
2: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun lang sa matigulang immune system.
3: Correct.
2: No? D3 Bio lang ang second immune system.
0: D3 Bio.
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nagadevelop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
6: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya? Oo. Tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina nga pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
2: Wow.
6: And elevates your HDL.
2: Hindi
6: good
2: na
6: cholesterol.
2: Matigulang ta.
7: Load-logit mo tumara, D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, amuna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
7: Uy, pa yung
2: nga,
7: bakla nyo good.
2: Permi na sila tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gay ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kay mali-maliun ka na. Hindi, D3 Bio.
2: D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibo ya. So, amo na, ha? Alain, gid man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, bisya nakapabaksin ka.
3: Correct.
0: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisya sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11 sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
5: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: umaga, mga suki nato ni Tig Palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 8 na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapito na nga bulan sang tuig 2026. And it's a Monday, or Wednesday I mean. Ano mangali, wala ko yan sang Monday. Wednesday. Din man kamo nga lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live itong mabatihan sa amon Facebook page. Paki-like, paki-share, paki-follow sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tantangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan! Bayong aga kay Antonio Velos, amigo ko. Pretty MK, Merlita Malbas, Erwin Mert, Angie T. Aloy, Busjo, Dilia Silvano. Nakatutok naman ang Allen Stayloring. Salamat gid papang sa pag karatis ang karsunis sa akon nga bata. Duwa kabilog kadasig lang ya. Pagkad tumutong paliwat kay gutok. Pagpanaog pa lang ni misis sa salakyan, pagdaho pa lang. Why na damo gamo ah? Why gani mag dopitik sintas ah? Okay na dayon ang dargo, magyakwaan na di. Naingid man ang Allen Stillery. Basta hindi lang gani si Allen ang matahi.
2: Grabe po.
0: Len, okay na nalin nga ngalan ka lang, Len ah. Imo lang nga lana, Allen Stillery. Ang tahi hindi na ah.
2: Grabe po. Green,
0: I'm going away. Bulok ka sa ako man si Alin. Buot ng daan na subo. Bulok ka naman basta magbuot ng tao. Yan sa ako na na.
2: Grabe po.
0: Verni Granada, Annabelle Santisteban, nakaplastar na sa kuno sa kabakuhan. Uy, Annabelle, permit ko malang galakat-lakat. Bala, kung di ka na magakadto. Sa pila na ka mga binulan daw, bago ka lang kapuli sa kabakuhan.
2: Grabe po.
0: Lilibit, Mourinho, Batelier, Bings Delphine, Bernie Granada, Christine, Abi Basye. Hoy, hindi ka pwede nga hindi pag kuno na pag-greet ang akon nga amigo kay birthday niya subong.

0: espesyal ining adlaw kay birthday subong sang akon amigo nga former chubby. Former chubby, now sexy. From flab to fab. Sir Vincent Coralde. Grabe nga paggamay ni Vincent. Dako-dako ni sang una mo.
1: Grabe po.
0: Ang bago bakal nga patrol pong kuan. Balaan mo ya ang patrol kung si Vincent ang driver mo.
1: Grabe po.
0: Kay una, tas-tas ang mga tahi sang pulungkuan.
1: Grabe po.
0: Sa kadako sang paaya do kam dumawasak ang araw. Oh. Kita nyo na ako mo nang iya sa unang boy babs nga lawas. Oh. Pang boy babs nga lawas ya. Boy babs. Amo na siya ya. Wala pa ya mauso ang ASF sang una. Amo na ya ang kuan ang lawas ni Vincent. Wala sang may makaigo nga dilargo. Kaigo ang sakang pero ang hawak do hindi. Pero bangod sang grabe nga transformation, nagjita, ambot wala ka na depressed pang? Basi sa depression blay na gamay? Hindi ah, sa jita gita. Purti nga jita, wala na siya kakaon niya guro.
1: Grabe po.
0: Nagamay, subong. Sexy na. Pero amuning pamatuod sent nga bis ang pag-uyab mo guli sa bibaya hindi pa gamay-gamay hawak. Kay bisan nagamay nga hawak mo ay ka magyapon ubya.
1: Grabe.
0: Pero di ka magyapon ni Bibang kay si Bibang ya dako hawak po damo uyab. Anyway, birthday mo man subong. I know, hindi ka man yung mang-treat. Why hindi siya pang-treat sa una, halin sa una birthday? Why niya, no? No? Hindi, wala ko, no? Hindi ta mag-expect, ah. Send, don't worry, ah. Hindi kami mangayo. Ah, kabalo na kami yung why ka man yung pang-treat nga daan niya.
1: Grabe po.
0: Naanad na kami na send, ah. Nga why ka ka pangatag, di, ah. Enjoy your birthday na lang, papang.
1: Grabe po.
0: Enjoy your birthday. And, basta birthday, enjoy, ah.
1: Grabe po.

0: sa imo brother Vincent Coraldi, Adventist ni saya mo. Oo, galing nag-Muslim. Di, okay lang pa nga. Okay lang bisang Adventist ka tapos nag-Muslim ka, okay lang. Importante, way kagyapong gakaong baboy ah. Amo lang man na pa nga. Importante, way ka man gyapong nagsaylo ka sa reliyon nga way gakaong baboy. Okay na ko da ah. Happy happy birthday si Musen, kagabay nga ang Ginoo magapakamayo. Si Allah, gali Allah ning ilam. Si Allah mo magapakamayo si Musen. God bless you, Vincent. Happy happy birthday gid sa imo da. Kagsatan ka sa ulog sa inyo kadlawan subong. Happy happy birthday sa inyo.
1: Ulat sa panahon.
0: Check tanay ang lakat sa panahon kay sa mga nagligad nga mga inadlaw, dugin kulbaan kita. Kay kun makita nyo sa satellite data, satellite image, grabe sa pagkadaku-daku yung klase typhoon mo. Si Super Typhoon Bavi, amuning iyang international name. Si Super Typhoon Bavi, actually, nagsugod siya sang June 30 to July 1. Before ko yata kay Doms, June 30 to July 1, may isa ka hindi manami nga hitabo dito sa Western Pacific Ocean, may pagtililipon sang hangin, convergence sang hangin. Later on, nagdako dito sa east nga bahin sang Mariana Islands, dito siya nagform. After 1 to 2 days, ini nga disturbance nangin tropical depression. After 3 days, ini ang nagkusog kag nangin typhoon Bavi. Kag ini siya sang July 3 ang nagsulod sa monitoring area sang PAGASA. Wala pa sa PAR sang Pilipinas, pero ara sa monitoring area sang PAGASA. That's why makita mo na sa radar sang Pilipinas, atmospheric blah blah blah radar ta, nga may ara nagdaku-daku nga coverage sang galom. Now, July 4 to 5, nagrabi na gid nagkusog. Kag ang iya nga in central pressure nanaog while ang iya nga outside pressure, grabe nga pagsaka kun ang mga meteorologist pa maghambal. It increases in an exceptional rate ang iya sining wind speed. Kag sa pagkadako-dako na ya kayo, that's why gintawag siya nga Category 5 Super Typhoon. Category 5 Super Typhoon. Daw yulanda sang una, daw typhoon hayan. Kalapad-lapad nga kadako-dako. Bumayo na lang Ginoo. Okay. Dito siya sa babaw maataki. Dito siya maataki sa babaw. Daw ang punteriyada ya daw Taiwan. Pero ti malabay mangyapon guro sa Pilipinas ni. Kay ara na siya atuloy sa Philippine Area of Responsibility. Ara sa PAR. Para maintindihan sa bugos din na blasubong ining si Typhoon Bavi nga karon si Typhoon Inday na. Kay ti ang international name niya nga Bavi, kung magsulod na siya sa Pilipinas, area of responsibility, isla na siya sang Pinoy nga name. So si Inday na siya. I-check ko ang balita from our news center para sa panahon. Ulat panahon, Sir Dominic Banyaga.
1: Ulat sa panahon.
0: Doms?
2: Okay, mayong aga,
0: Sir. Good morning, oo.
2: So, sa ato na update, sa Super Typhoon Inday na ni siya subo, kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. So, ang aton nga ulihing update from PAGASA, sa 11 a.m. nila nga, ano, nga bulletin, ulihin nakita ang bagyo 1,270 kilometers east of northern Luzon. Ito lang. Maximum sustained winds, yara sa 195 kilometers per hour near the center, kag ang gust o kung pagmadlos, ang yara sa 240 kilometers per hour. According naman sa ano, kay ginapul ko lang sa kunatab, sorry. Okay, ang sa Super Typhoon Inday, sa Joint Typhoon Warning Center naman sa Guam, kay ginamonitor Manila ang
0: Ha subong Dominic ara siya oh. Ang iyabon na no man nga kabuot sang Ginoo daw likawan ni gidyang Pilipinas siya papang ara sa ala natawan yo blas aton nga mga viewers sa live ginapakita subong ni Dominic ang iya sini nga path ang iya nga ginausoy blang alagyan. Kita mo na doms ang iya doms nga coverage dom ho lapad makasulod ang Pilipinas sa kalapadon niya doms mo yes. Butsilingon ining yellow na blad doms ho ang pula na amo ginaiyaya nga pinaka kusog-kusog
2: yes,
0: pero ang iya affected area amo na siya ang daw yellow ang bilog nga mapa sa Pilipinas kasulod doms butsilingon kung lumabay ni sa Pilipinas ang iya nga pinaka kusog-kusog ang pula na dom ho. Oh? Amo ni nga gintawag sa super typhoon kaya ang iya nga pula na Dominic dako pwede kasulod ang bilog ng Mindanao.
2: Yes, that is correct sir.
0: But silingon kun ara sa San Negros papang apatiliti sa Markag Cebu kag Panaya igo gid ano ka maayos ang Ginoo doms kadi dito ya gindala nga do wala ya tawo no sa kadagatan sa ya domso.
2: Yes
0: oo.
2: Okay, so sa aton nga no sa super type sa Joint Typhoon Warning Center sa Guam. According sa ila ng Dom Mayor na naman sinyales nga ano kay Subong yara siya sa Category 4 na typhoon sa ila sa US na scale. Now because ang conditions ng tubig sa ang dagat bala it's ano ko no mainit. So naga ano na naman siya may yara na naman sang sinyales na naga baskog na naman siya into a Category 5 na super typhoon.
0: Grabe. Magambaga Category 5, papang taas siya. Kung si Claire Castro, pabla, kung Category 5, daw taas sa Category 4?
2: Oh. Ang manini siya, no, actually, ang manini siya ang pinakamabaskog nilang kategori.
0: Ang 5. Yes. Why na yas ang 6?
2: Ano na yan, ha? Take note lang, ha? Ang yellow na bala nga makita ninyo sa screen.
0: Okay, okay.
2: Amo na siya ang wind diameter sang bagyo.
0: Oh, meaning dala na sang hangin niya. Amo na kalapad.
2: Ang scale niya kuno according sa Japan Meteorological Agency naman sa JMA, it's 1300 kilometers ang diameter niya.
0: Grabe, 1300 kilometers?
2: Yes.
0: Ti grabe ang
2: no, halos tabon niya gid na yang Pilipinas kung ano kung
0: Ho. Ti mayo na lang kinaglikaw sabi mo, damo subong nalipay. Abalo ka mga nalipay gid kontraktor sang flood control project. Siling sang kontraktor ka mga flood control project sa Negros ya bawa haleluya. Kun wala naglikaw bo, tapat naman kami. Tapat naman kami. Tiara naglikaw ginlikaw para sa inyo ah.
2: Amo na ni sa kuno ang pinakamabaskog na bagyo for this month of July.
0: Oo. Ti mayo lang kay dugin salbar yaman si Mayor Greg kay nagligad to gidog ginabira to sa basura nga iula di sang Victorias. Kani baha na naman mabira siya ti mayo lang kay naglulikaw. Ti ano man buwas di na ni siya dampi.
2: Okay, so ang sa tracking naton by tomorrow.
0: Why na ni posibilidad ka maglikaw pa kadto sa aton? Why na?
2: Do side skirt lang kuno according sa mga meteorologist dire kuno sa may area sang Batanes.
0: Hay sal ado dubulo babaw na babaw, Apari babaw Island kag target gid yang Taiwan.
2: Taiwan nang ano ang iya na
0: ikaw. Sige di mayo ah. Hindi ta mag-worry doms, why ta worry yan?
2: Ang i-worry ta lang gidya is ang moisture na dalon niya
0: dalasan. May pag-ulan-ulan.
2: Bangod sa habagat, enhanced ang habagat bangod sa bagyo.
0: Okay.
2: So by ano, by tonight until tomorrow amat-amat na ma-deteriorate na.
0: All right. Ano, very good news. Ah. Mm-hmm.
2: So maka-experience na kita sa mga pag-ulan until sa Saturday.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so by the way, sa Saturday man nga magabiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo.
0: Oh, natulakat ka na bisan sa Domingo pa basta wala ka na.
2: Oo. Pa ano ko na lang dayon nang by the way also sa may ano nang may pakita ko na lang ang video gali sa
0: meteorologist
2: na si Robert Speta.
0: Oh sige
2: ba. Ano, kilala ni siya mo kay siya ni ang ginaga seminar sa mga weather ano bala sa mga weatherman
0: kag siya ni ang gintudluan ko ligada.
2: So tan ipakita ta na lang ang video ng warning niya kay tungod na
0: oo.
2: bakod sa ano sa Super El Nino dito okay. sa Pacific,
0: okay.
2: we can expect more ano,
0: nga may mga amo pa sini
2: nga nagdagalabot sa super typhoon category.
0: All right, sige bi, sige bi, playing video bi.
3: Why are you kicking us while we're down type of setup there? And
0: reporter yeah, to na sa K5
3: pa. Another landfalling tropical system. This is classic, by the way, for an El Nino year. A super El Nino like we're seeing right now, which has been unprecedented in the satellite era. We haven't seen this strong of an El Nino. So we're seeing some things that we haven't seen before. And one of the outcomes, we anticipated more storms developing further towards the east, longer tracking, and more super typhoons because of that. But this is just one storm after another. We're still in a positive phase of the Madden-Julian oscillation. My point is, with all that rambling, is make sure you know that official information. Continue to check back in and just be ready for tropical season as a whole. It's been busy here. But right now, of course, all eyes on Bavi Inday as it moves over Taiwan.
0: Post Bian Nai Tan? Tan? Do hindi ko kay damo hindi kan hindi sa paghambal yatan ni translate mo tan pwede. Tan ikaw gini tani maka translate tan mo kido English oh. Pero te ano kuno hambal ya doms ka damo patama ga expectar patasang mga kaangay sina mga
2: yes,
0: super typhoon
2: because of the super ano because
0: bakod sang super El Nino yes. So super El Nino produce super typhoon ha yes. Ang super crunch ano na. Puro na lang may super, no? Super glue, super crunch. Sige. Anyway, importante na naglikaw sa ito ng bagyo pa nga.
2: So, halong-halong lang kita sa sininga, ano, starting tomorrow until Saturday kay medyo maulano ng panahon sa Negros Occidental.
0: Aha.
2: So, kamo lang kita ang ma-update ko for now.
0: Alright,
2: kayo
0: sige.
2: Kumanta, ano.
0: Okay, sige. Thank you, Doms.
1: Ulan-ulan sa panahon.
0: Kailan kaya na si Dominic? Pasensya na ka mo kayang bago na muntong reporters ng K5 ka, no? So, tingalan niya? Si?
2: Robert Spetta.
0: Robert Pacardo? Robert Spetta ako, no? Ah. Okay, sige. Ka K5, Robert Spetta. Thank you again. And I will sing the songs. Ay! Oh, oh. Come on and sing. Kadamo nagno-nosebleed ko no ha.

0: 180 live viewers kay na yo kanami ikadamo basta ra ko. Jean Montesino Arroyo, Susan Gilin. Hoy nga aton pagistoryahan sini nga aga. Hoy public advisory sang CDRRMO San Carlos angot sa suspension of classes sa bagyo. Ginbatikos ang mga taga San Carlos. Kaya nga ako nung ang iban lang yung wala klase, yung iban yung may ara. Yan nga mong bata, hindi bila waterproof.
1: Ano ito?
0: Ay, baloon na ni Dugay-Dugay, ha? May lalaki na sapuan patay sa barangay Bilyamunti. Uy, may mga report nga supog kuno ini nga kawatan? Ay, ambot lang ha, ambot lang ha. Pero kung matuod ni, kung matuod nga masupog ini nga nangawat, ay abaw. Ito mayumayuman nga daw na ibanan sila.
2: Alright!
0: Ang balita, pakido na dagdag kuno ni, nagsaka sa mataas nga padir, kay manguha kuno kuntani na dagdag. Oy! Istoryahan ta na karon. Klase or mag-amay aristado matapos magpangbuno sa siyudad sang Bago. Biktima sa mga ini na sapuan nga wala na sang kabuhi sa irigasyon sa lugar.
2: All right. Grabe po
1: ito. Ito.
0: Klase sa Luisa Medel National High School planong ipaidalom sa modular learning agud mapasigurado ang seguridad sang mga estudyante matapos ini nga may nagpamahog tubla gamit ang dummy account.
2: Grabe po.
0: Samtang college student nga gin-report nga nadula nakit-an sa Victoria City. Uy, kagwapa bala sang bata bala. Gwapa ang babayi. Gwapa ang babayi nadula. Gin balita nga nadula missing pero nakit-an sa Victoria's. Ibaloon ta ang istorya sa likod sini. Pipila ka mga barangay sa Kabangkalan nagpatigayon sang border control para sa mga baboy.
2: Alright!
1: Sino ito? Ito?
0: Wow, Jean. Do istriktuhan ka na naman.
1: Sino ito? Ito?
0: Ma'am Jean. Do istriktuhan na naman ng imong paglagaw-lagaw.
1: Sino ito? Ito?
3: Paano makabi?
0: Kinawatay inugbulang nga manok asod-asod sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Cadiz.
2: Grabe ko
3: tatay ninyo.
0: Samtang duha ka mga litsyon manok gintaban sang Huldapir. Ya hold up ni. Ang ila hold up yung ila litsyon manok. Tinuig na nga pag nanganawasak nga flood control project sa Banwas ang Ilog wala sang pundo para sa pagpa-repair sini. Sitwasyon sa nasambit nga proyekto nagatag kakugmat sa mga residente. Ay ambot lang flood control project issues na naman ha. Ngayong aga kay Brother and Sir Neil Hukal, kay na ma'am na nilin additional shiftlet, Brother Mike Talaban, Brother ano ni Mike Severino at kay papa mo Brother Romeo Severino, kay Doc Jetro Severino, tanan-tanan nga members ng Severino family ngayong aga sa inyo. Sige ah, nainom nyo na balangin nyo nga DTX 500 kung wala taim na na ina. Dami kita protection sa iyong kidneys, sa inyong baga, sa inyong atay, sa inyong vital organs. Mag DTX 500, layo sa high blood, layo sa fatty liver, healthy. Ang lawas kung ga DTX 500, parisan gitsang may tising alkaline nga vitamin C. Naka-standby na si Jong. Istoryahan tanan eh. Kung nga nga nag protocol ang mga taga San Carlos nga naga-wild ang mga taga San Carlos sa ginhimo nga class suspension announcement sang CDRRMO. Ara naka-standby ang hari ng kababalaghan, Jong, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
4: KRK5GP, yes to da. Nagalalain subong ang mga ginikanan, particularmente sa mga nag-star diri sa mga numbered barangay sa siyudad sa San Carlos, kaagay sa Barangay 1, Barangay 2, hasta Barangay 6.
5: Nga adyungaw?
4: Ha?
5: Nga ahaw?
4: Kay wala sila na-include kay KRK5GP sa recommendation sa
5: city disaster risk. Nga akong magata, gali isang class suspension announcement, gali dapat bilugi dyan nga San Carlos, pang?
4: Hindi. Kaya mo ni KRK5GP ho. Ang pagpatagabi sa public advisory sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ila ginakabig niya...
5: San o sila nagatag advisory? Gagi inulan da sa inyo, how?
4: Why, amo na gani?
5: Eh? Why magani? Why magani galiga inulan?
4: Oo. Ang ambalami...
5: Nahadlok sila sa Typhoon Babin? Typhoon Inday?
4: Oo, na.
5: Nakalayo sa Tujong!
4: Amo ka dali lang, o. Amo niyo. Ang Hambalabi is risk-based advisory. But sing ganun kay K5GP, when we say risk-based atong mga
5: kabalo ko na jong sang rest days jong. Rest day, day nga rest.
4: Based.
5: Ha?
4: Risk-based.
5: Sa pag-pronounce mo gali ang problema jong.
4: Hindi ang signal ko
5: kapatid. Aabi ko, rest days. Hindi kaliya, risk. Risk, ano to?
4: Risk-based.
5: Jong?
4: Kumbaga, ang ginbasihan ba sa
5: risk group? Tabi ka, hindi ko bala kang chindi. Bala, ano to?
4: Ang ginbasihan sa risk
5: group. Ay, hindi pang ilongguha. Hindi pang ilongguha. English, ha? Ano to?
4: Risk-based cancellation.
5: Do ka layo, Jowaw? Training tanay yung training tabla na bala. A-I-I-O-O.
4: A-I-I-O-O.
5: Kakikikoko.
4: Kakikikoko.
5: Ang balay ni Bilay Libat.
4: Hindi na ko na.
5: Hindi ah. Kay itang twister takatani. Ah, hari na lang ko ah. Mabas naman tadi karon jong. Ari na lang wa para safe po. Ang relo ni Reloy Rolex.
4: Okay. Ang relo ni Reloy Rolex. Sorry.
5: Ang relo ni Leroy Rolex.
4: Ang relo ni Reloy ano man? Ang relo ni Leroy Rolex.
5: Ano to jong? Ano to jong? Risk based jong, risk based.
4: Risk based. Amo na.
5: Jong, gaanta ka assignment ta tapos program karon. Sulit-sulitin mo na 100 times risk-based. Anyway, Jung, gets na, Mon Jung, may meaning to say, ang ginpagwa iya sang San Carlos, ya, hindi ito yung pinalagpat si DRM. Ginbase ini nila sa risgo nga pwede matabo. Meaning, ang ginpili lang to nila, ya, ang mga lugar nga kundiin, ang risgo lang nga magbinaha, magkala landslide.
4: Yes.
5: Kag ining mga lugar. Abo di makayis ka do piyo ka. Amo ning mga lugar bala nga delikados mga kabataan pang tiko nang imo ya balayara na makaya sa indi balahaon. Indi balahaon, indi man delikado sa kabataan maglakat. Tinga wala nga. Wala man landslide. Siyempre, may klase lang yung Japan. Dayaw ko bala subong sa ginikanan pang
4: nga.
5: Mas gusto nila yung wala klase bata nila.
4: Eh, para wala gasto kaki 5GP.
5: Isama na. Oo. Tinali lang. Si Shanin may klase, wala.
4: Basi dugay. Okay, ano mas...
5: Okay.
4: Di ba, ano mga barangay?
5: Ano mga barangay ang wala klase?
4: Ang gin-recommend sa CDR Arebogo, wala klase. Or

0: Although hindi man siya prone bala sa mga possible threats kaya
1: Okay,
0: pwede di
1: okay.
0: idulot din nga hangin habagat nadala siya ya. Pero ang iban din nga mga eskwelahan diri sa city proper nga
1: ti ang leksyon amo ni Jongo. Importante na paathag sang CDRRMO nga ginbase lang ni namon sa mga lugar nga may risgo nga magkala problema ang kabataan. Sa mga wala man niya risgo, eskwilahan nyo lang bata nyo. Mas nami gani nga ang bata nyo may klase kumpara sa wala klase. Lantawa bala karon, kay way man nag-ulan. Di kundi ang mga way to karon niya gin pa eskwila kay base magbaha. Di kundi wala sila ka eskwila. Hindi pa ka muna as parents, dapat mas pasalamatan nyo yan nga ginapa-eskwila ang bata nyo nga wala ging cancel ang klase. Amo niya dapat pasalamatan nyo, hindi kay abi mo blapang, ini mga parents nga nagareklamo subong nga ang sila ya may klase. Ini nga mga parents guro nang number one man nga palaligo isang una.
0: Hindi man,
1: kay iba na bigyan ko pala. Ay, hindi matato mabatian, di blaway makamugo hook up. Birahon ta sila.
0: Hindi ari pag singal sang iban kay abo ni.
1: Ano kuno?
0: Kundi abo na inang kumbaga inang selected lang
1: or okay,
0: selected
1: okay.
0: Ang, ining pag implementar sining kuan sining pahibalo abi.
1: Oo.
0: Kundi nagkadto diri ang mga kuan mga kabataan upo na mga ginigkaran. Sang ari na sila diri ginag-declare gaya nga wala gali klase.
1: Amo ba gina? Jong kay dapat yang pag-declare sang klase ya. Before pa tani, before pa. Hindi kaya ang bata mo. Ang bata mo nakailis na, nakabalo na. Andi na dala na to. Nakalakat na bakit sigla. Andi na mo pa pag-declare. Balo ka bijong amo ni Jongo. Amo ni ginambal nga damn if you do, damn if you don't. But silingon, ini ba lang mga klase nga daw ka dilema? Duway ka blakantuan kung madeklarar kang why klase? Kag init gali iya. Basulon ka man. Yaho kita mo. Ang amon to nga mayor daw lang ulango. Gainit lang gid lang madeklaran wala klase. Kun mahambal ka naman nga hindi ka magdeklarar wala klase, mapaklase kaya andi nagbagyo to do, naginula, nagbinaha, basulon ka na naman. Yang tampuhaw nga mayor ho, balo na gid sa nga mainulan ang bata ya, waya gin cancel ang klase. Te ano gid ang mayor nga si mayor avatar nga kabalo sa kun ano ang matabo? Ano? Diri ni Edjong gasugod ang maturity sang ginikanan nga kun ang bata nyo ya wala nagsuspindi ya klase ang syudad kay para bi kinikita nila nga hindi man niya risgo sa kabataan gin paeskwela kamuya pabor na sa kabataan yun naka-learn sila papang.
0: Di ba na? Ang muno sang iban ka K5GP, gilulain sila kaya ang ila bala nga...
1: Nga ano?
0: Nga nagkanto sila di, kaya nasun, wala man gali sa Yapon sang kwan.
1: Abi, ang tanan gariklamo, dahang bala ko kay pangripanan ko na, Jika, sabi, pang sindan ko na! Natakaan ko yung... Bibi, panggaan tanan sila kwarta!
0: Ari Pagid?
1: Oo.
0: Ang ining mga wala na-include bala?
1: Oo.
0: Nga sa recommendation, nga... As in, literally, may klase ko dyan kung tani. Ay, ahay. Pagpatak alas 7 kayo na, tawag sini, nagpagwa man siyang separate, kwan, separate, balang announcement, ang school division,
1: nga,
0: nag-line-line din ang mga
1: school,
0: lutuan, nga, masuspend man sila.
1: Amo na lang ni Guru, para fair ho, ah. Pag nag-declarar ka mga wala klase, salamahan na lang natanana. Salamahan na lang. Salamahan na lang ah. Kay salamahan na lang tanan kay parang fair man ah. Kay kalabanan sa mga parents Jong, hindi man niya kay sa ulan ang worried nila ah. Ang ilan niya nga maka-save pa tani isang adlaw sa balunan.
0: Amo na.
1: Oh, di ba? Maka-save. Kung may lima kada kabilog estudyante nga eskwela Jong, isang adlaw Jong maka-save ka pila. Ang balon bisang kada estudyante bisan mag 30 pesos na lang may lima sila kabilog be 3 6 9 12 15 150 ang balon
0: 150
1: makasave ka pa 150 di ba
0: oh mo gani
1: ti mo na salamahan na lang kuno ah si DRRMO may choice ka mo kon magsigi ka mo gyapon nga risk based na ang iban may klase ang iban wala Ti, amo na eh, buyayawon, makamugyapon nila da.

0: So, pwede man na, marisgo ka mo nga buyayawan, mapakabal ka mo sa ila buyayaw sa inyo, or salamahon nyo na lang nga way klase tanan para fair.
1: Ah, grabe po.
2: Ang subong, oh. Yung turn off nila ila kumun sexually. Hinayawan nyo sila yung pagsapar.
0: Now, amo lang man ang akon, ginimo man to sa ginabas ko dyan, in privatize ko lang akon nga profile. Amo naman lang ng aton kung ito ginabas ka. Hey, private ang profile mo. Ha? Balo ka dyan, may mga tao ginadyong ula ubrahon, mangbas na yung mangbas. Bayi ida ah.
2: Nabalang gapang guwangid, gapang tawag sa tigay, gapang garit-garit.
0: Ah, oo, anormal na yan dyan sa kalibutan. Kaya may arat na sumong Facebook ah. Sige, te?
2: Ate, at least susubukan kay 5GP ang aton siningat siyang pudri sa Japon.
0: Oh?
2: Mainit. Kag wala gid dyan nag-ulan. Ang maginig pinakada ko.
0: Ha?
2: Wala gid dyan nag-ulan.
0: Doon ginasunlog sang panahon ang di ring o no? Pwede pag inang bash, pag inang sila, mambal pag inang gano'n. Yate! Doon mapatay, higit ka mo nga, hindi magklase. O, oh, natawan niyo blang, o.
2: Alin kayo na sa nga aga, as na sa alas dos, manog alas dos, sila, why, gidyagyan po niya ng ulan.
0: Hindi, gani amo na siling ko. Amo ni siya gani nga kung hindi ka mag-declare wala klase, ha? Kaya dapat ang gusto, balo ka demanding ang parents. Kung ako mayor dyan nga, kung ako ma-mayor ya, kung ako ha, kung ako ang mayor, matas ko da mga mainalamon. Okay? Gabi pa lang, kung may bagyo bibwas, gabi pa lang, hoy! Pag-ibaluan nyo to kung ano ang matabo para buwas. Gay ko forecast. Pag mag-forecast, gani nga daw, grabe, gidbuwas ang ulan, kudo amo ng forecast, mapagwa na ko gabi pa lang.
2: Di, amo mo ginhi mo.
0: Wala sang klase buwas.
2: Pagpagwa na nila ang advisory.
0: Wala klase buwas kay base, matudo ang ulan. Safety first. Pero kon, do okay lang man, hindi nyo ko pagbasula ha, kaya hindi ko Diyos. kung hindi mag-ulan ka mag-init, hindi nyo kuya pagbasula. Oo. Importante da, nanangaman kaya Jong. Better nga ara kaya sa safe nga option. Kaysa sa risguhan mo, at din mag-ulan gali, kagbirahon kanila. Mas mayo pa, nga birahon kanila, nga huwag ka nga nagdeklarar ka wala klase, bisan nag-init, kaysa sa nagdeklarar ka may klase, kag
2: bumagyo.
0: Bumagyo to do, kami nagkalamatay nga kabataan. Di ba?
2: Mas nakuga sa lang kung do.
0: Oo. Sige.
2: Tiyamo na ang 5GP, at least daw nagtaway-tawahay naman. Amo lang na eh, kay na medyo kagamo kay 5GP, kay may ara, kay na nasudlan ng iskulahan nga taparay lang bala. Ang piyakyaw ay klase.
0: Di mo na da.
2: Nahuyaan naman lang din sa piyakyaw. Maklase sa'ya. Ang piyakyaw ay. Ito na principal nga. Hindi na lang ito maklase. Pumagyon na lang niya.
0: Ay. Oo. Sige, Jung.
2: Sige.
0: Nang ang balad ng mga taga si DR Rim, hindi ka mo magbingit. Kondaw yawan ka ba sa ilo sa garbage? Sa ilo ka to sa garbage collection, ha? Kay mabas ka man. Ano, Jung, department sa gobyerno nga wala base raw?
2: Kada wala kagipan.
0: Oo, ang tawo subong diyon kundi kontinto si imo mangita na pagi mababas ka.
2: Mangita buslot
0: sakto. Ano tong ginapangita diyon? Ano ginapangita?
2: Buslot.
0: Duma mo gid iskilala ko do buslot ang ginapangita. May kilala ka man nga do mahilig sa buslot? Hindi ang kilala ko lang ang manog tukap sa mga buslot sa atop. Manog yung pangita yung buslot kay tukapan.
2: Manog panili.
0: Tukap boys.
2: Tama na din.
0: Sige, Jong. Ho. Kaya di na lang pwede mang wadi, Jong. Mabudi, Jong. Bye-bye, Jong.
2: Sige, so muna yung madulog na itong report sa Liga Untok MGP para sa 11 Mbps program na dulog sa itong sa D3 Body Text from Andit Kag Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Nagros, K5 News. Hapap.
0: Oo, hindi ka musagay, bla pangakig, bla mga parents sa si Dara Rimo. Kay... Gapati laman na sila kung anong mando sa ila sa babaw. Eh, mga perfectionist ka mga abi mo. Suri na kung hambal sang diyari mo, ah. Sa dason ko na kay salamaho na nila. Dita na sa lalaki ka na sa puan patay sa Barangay Villamonte. May mga balita, abi. May mga huring-huring na naghahambal na inisya kuno ang ginapatihan. Allegedly, kawatan. Kag nadagdag. Tuyo tani mga wat. Nadagdag sa taas nga pader. Patay. Tiambot kong tuod na. Ibaloon ta si Birto. Ara sa linya. Birto, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert.
3: Kagipa GP?
0: Yes. Yes, Birta.
3: Yes, kaki 5GP, bawayong udtog it sa imo. Pero bago ko magsulod sa imo sa tonsining kawat, flash report lang ko, okay lang.
0: Oh, sige, go.
3: Ay, kundi sa may libertad,
0: huh?
3: Isa ka kawatan, dirigin ka sa igo.
0: Birigod! Birigod! Birigod! Ginano siya pang? Ginano?
3: Ginkastigo.
0: Birigod! Birigod! Nga nagambal ko nga birigod, naging kastigo siya. Birigod kay waay sa ginpatay. Ginkastigo lang. Adibla? Chakto, chakto? Oo. Ginkastigo lang. Birigod nga waay sa ginpatay. Ginkastigo lang. Te, ano ginkawat ya, papanghaw?
3: Ginkawat ya sini ang isa ka sako nga marguso.
0: Ay, naano man na iyang ayawan na tanom ang tao sina agpangumpra. Kawaton mo lang yan.
3: Ang suno, sa initial na ito, suno dire, kaki-5G Paul, nagpamili ning nagpakuno-kuno
0: nga?
3: Kumero sa Libertad.
0: Okay.
3: Ang ginahimo ya, may sulod lang siya nga do sa kusako, sige sa kuwa, kahit ti siyempre kung balik, manugbalik, ang manugbalik, gaga, lao man nga mairan niyo mo.
0: Oo.
3: Ang ginimo ya, sige sa kuwa sa mga Marguso, napuno na ya sini nga sako, bong ginimo ya, nagdumalagan siya.
0: Katunto.
3: Dali, hindi malas ang kawatan, kaki-5G why gate kalabot sa yung lugar nga taguan na kaputihan rin sa Libertad.
0: Nan, tiba si Damo na siya maging pangkuha ng mga Marguso pang? Mangkunta sa Bert kung nakakawat sa iPhone, Bert? Mangkunta sa Bert kung nakakawat sa iPhone? Hindi ba? Hindi ba na mo?
3: Hindi na mag-iidala, anak niya.
0: Hindi na.
3: Sa mga mangkot, ako mga pilato ka, ano siya ang Marguso? Mga matsag mo, mga pilato.
0: Why ka da live, Bert? Why ka live?
3: Ah? Ah, sige, sige, sige. Shato na yun, eh. Sige, sige. Thank you, kid. Bago lang kagiba GP, bago lang man din nag-abot din eh. Sa mga kapulisan. Sinaputi, hindi din siya. Pero di, kaunta na karoon ha, ang aton sining nga
0: interview. Papang, pero, din siya nasab, din ang mga lagub-lagub ya?
3: Ang sa puro gityo sa pisngiya eh, no?
0: Oo. Upod ka mo da Bert ni Wilson kag ni Vincent?
3: Ano na?
0: Upod ka mo ni Wilson kag ni Vincent?
3: Ang ano? Hindi. Si upod kami, Sir Babes.
0: Ah, si Bibang. Ah, ti
3: si Sir Babes
0: kay ang Chicks Boy, ang Chicks Boy gali ang upod mo.
3: Ano na?
0: Wala, ang buot ang upod mo. Ti wala ka to nagway ka nag tani nag nag-live ka tani, nag-live para makita tatong tsura sang ginambal nga kawatan.
3: Gani man. Ako giba GP, actually nadala to siya sa Prison 1 subong. Katuan ta to siya karon. Pero may
0: hindi na ko na pag hindi na ko na pag istorya ay mga priso-priso na.
3: Gani man.
0: Hindi na ko na, hindi na ko na mati sa priso-priso, dudla na ko na Bert.
3: Oo.
0: Karon mambal naman ko na nga mabalos ta Bert. Mapapriso ta. Hindi na.
3: Kagipa GP, bago kita nagkato di sa Libertad, bago naman kita tuwalin sa Granada, ay sahon ko na lang ni Simo para...
0: Ano naman na yan sa Granada? Naman yan? Ano naman na yan?
3: Isa ka babae, nagpakuno-kuno sang ya siya kuno, kung manugbaligya sang uling.
0: Okay.
3: Nag, nahatag na ang kwarta, ng 5 mil, ang uling way gapon. Isa ka babae dira sa may Granada nag transaction sa ID tura ko no sang ambasang biktima ba ko no sang babae nga manuguling nga scammer nga ni tura ko no dumanuguling man kasi dumapatihan man
0: subot silingon mo pang kon manugbaligya ka uling gali para mapatihan ka ang tsura mo daw manok uling man.
3: Aw, oh, eh, ano kay Michelle Bay, manok sukot.
0: Kung si Michelle, lalagid bala. Kung si Michelle Bay ang mabaligya, anong dapat ibaligya para mapatihan siya?
3: Siya na ang gapang sukot sa mga STL, tsura ay gitna, ano?
0: Berto, ay ko da, yasala ha, ikaw niyang gapang bully da ha.
3: Wala problema.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kami na ni Michelle. Di ikaw ya, Bert, kung ikaw ya, ano dapat kinabligya mo ya? Wala ah. Actually, wala ah, wala ah. Ang hindi, why kaya Bert ka baligya? Ikaw ya, gapang hatag 150. Gapang hatag kaya 150 sa may gusto lang, kag-qualified.
3: Ang mga, di ba, ambal mo kay na, makita sa itsura mong, no? Si makita mong itsura, mambal ka nga, ay, amon ni siya. Kaya makita ko siyang tao, makang tao. Hoy, ano ni?
0: Like po kay Ethan. Kung magbaligya, di ba si Ethan, abi vitamins ka kapatambok? Ya, bakal ka mo vitamins kapatambok ni. Siyempre, mabakal ka gid, mapatihan. Pero kung magbaligya sa vitamins ka kapaniwang, ya da, Aryo, vitamins ka paniwang.
3: Amo ni ang...
0: Ya, ikaw na bakal. Huwag gani ka magniwang. Kami pa.
3: Oo. Baling istorya, sini ka kayo, GP. Ang may babae nga nag-transaction sa... Actually, may Changi sila, eh, no? $250 ni katasako, tige barato naman na isa kasako mong $250. So, nag-anyat na ning babae. Ang balya, katuan nyo to sa may area, lapit ko sa may Station 5, bala? Dumay subdivision na daan, bala, dito ko, no? So, ang himuon nyo, padalaan mo ang kwarta mo doon upod na katoto. That's why nagatag man ang kumpiyansa man ang babae nga i-updan sa banaya dala ang kwarta para dungan si to katoto makuha sang uling kagbayda ng 5,000 Now, nagsakay sila sa tricycle hambalya, sir, katuin nyo lang niyang lugar, sir, pwede ko dahil makuha dirang ano, makuha nyo danay ang may makuha ko danay ang 5,000 sir, kaya mabakalong ko bugas, kinang lanon gate, pero katuin nyo danay ni ang amuning nga lugar, gaulat to sila, masunod lang ko kasi naman ka kampiyan sa
0: amuna so dapat, Bert, before ka mag-transaction, siguruhon mo gidanay merchandise first before payment. Hindi pwede nga payment ka. Wala pa ganing uling si mo. Bayad ka na ya.
3: Oo. Okay. Do relate ko daw.
0: Ha? Hindi ah. Amo na gani ako may mahulam sa imo, may mangutang sa imo. Bayad sa anay. Apo la munta ka 500 basta bayad ka subong.
4: Tinunto ito.
3: Pero, yeah, actually, yung langin lesson learned man, ha? Sir, na? Hindi, hindi po manigar, bala mga manog-into, bala ko din pag-jipi.
0: Hindi na nabla pag-gambal, bala mga manog-into, bala, kayo kakadamo, bala kakadalasa, da?
3: Pero, tilabay lang ako, makatoto sa atong yung main report.
0: May gana ka pa mag-report sa to? May gana ka pa mag-report? Kiki, na ka pa itong ginahulat? Mga lain-lain ng imo.
3: Ati nga, amunod ka nga, salot lang nga, nahi, pero ari nagigit yung report.
0: Ah, sige, so, six minutes ah.
3: Sa may puro Curvias, barangay dos, no? Ako, puro Curvias to. Puro Curvias to, barangay Villamonte. Nakabaton kita nga may isa kung ito kalalaki nga nagkahamyangon, no? Sa likod. Sa dumamban na ton, do construction site. Kagibayba, GP, kagsangking katuan na ton, confirm, no? Isa ka lalaki, nakitaan tato ka ina, may naka-short nga pink na may tato ang yasini nga kamot sa wala, kag wala sang bayo, tapos sa kilit sang pader. Suno sa mga nakakita, kag sa mga residente manapi, kiti boundary ni sang puro Curvias to, kag ining nga ang pader sang construction site. Dito sa sakilid, nahulog. Posible nga ti nahulog siya suno sa mga tao dito kay ti wala man siya sing agyan, diragi siya nahulog dito sa pader, nagsaka sa pader.
0: Paano may baluan nga nahulog? Bert, paano mo ma-sure nga nahulog kag wala siya ginlampusan da? Naging patay.
3: Amun ni ang paglantaw mismo, hulat-hulat na pa, kay wala man sa pilas, kakipa GP. Wala pilas, kaga ari paged. Suno,
0: eh, nahulog, wala pilas? Nahulog, wala pilas?
3: Why siya lagubi nga indication sang paglampos?
0: Di, mas nagin nga why nahulog eh. Kay kung mahulog kaya pang, may mga lagub ka na yan, di ganina kalabali-bali, lawas mo na.
3: hindi tabagi na makita to kay wala pa investigasyon sa pulis pero ti gamyangon sa mong kasi posible yung pila sa sa likod.
0: Okay, okay.
3: Ginaulata pa ang dugang impormasyon bati sunod diri initial lang aton nga nakwa ginalantaw sang mga tao man nga na-interview ta kaina nga basi wala posible nga nakulog ni kay ti ang pader ta sa taas mong
0: Bert
3: suno pagi diri
0: Bert construction Bert ginakalipatan ni Itan magbutang-butang mga picture ho. Oh?
3: May live.
0: Dumi ara sa page na. Da, may live, may sa page da mo the picture. Wala ka katag picture i kay Itan.
3: Oh, live lang. Sa live lang kay para video bala.
0: Oho, oho. Oh. Ti ano ka matuod, Bert? Di niya nagagwa ang istorya nga kuno nang wa na siya, may ginkawat siya. Amo na?
3: Di ba, GP, amo ni nga, that's why naman, kontis na, suno sa mga construction worker, ikatatlo na ni kabeses, nga nagasulod ka nagapangkwa sa mga gamit, da?
0: Hindi ayan nga matakod to sa Yasular, si Sol Ricto, si Solomon Ricto, galantaw, oh. Basi matakod to sa Yasular sa atop, hindi man?
3: Posible man siguro, ano? Galing kay ang background sa iya sining nakabuhi,
0: oh?
3: Na bato na ton, suno diri sa iya sining live-in partner kay ina,
0: nga?
3: Bagulang ni kwa sa prisuhan.
0: Ayay!
3: May mga sa mga kinawatay,
0: ay!
3: Sa pas sa iya sining mga file sa kaso. At the same time, ang iya sining auto doon nakagiman ni priso, I mean, ara subong sa prisuhan, ang bayas ang iya sining live-in partner.
0: So ang live-in partner mismo, ang live-in partner gahambal nga gapangawat ni siya. Kagalin siya sa prisuhan bago lang kagwa sa kaso nga pagpangawat man. So ang ini ang inyo nga gin taod-taod nga basi nagsaka ni sa taas nga pader kay mangawat, andi na dagdag na patay do mo na.
3: Amo ni ang ginalantaw pa lang sa aton sini nga mga na-interview man to nga mga construction worker.
0: Kay
3: suno sa ila posible suno sa ila ha.
0: Kay may scaffolding gali o.
3: Katatlo na katatlo na mga wat.
0: Ara sa gali sa kilid sang scaffolding. Basi nagsaka sa scaffolding, yes. Dulom na dagdag.
3: Amo ni ginalantaw.
0: Oh.
3: Pero ang ginalantaw diri nila kay sa kilig sang pader Blasca Folding kaki vibe JP sa boundary na da nga pader sang mga balay sa residential kag private construction site may saging na da nga nahilay no o kon makita nato may saging blanga na nabali no
0: okay so dito sa nagsaka
3: was sa dalom po posible ginalantaw ko suno sa mga tao dito ginalantaw pa lang nahulog or halin sa babaw ang lalaki. Kaya malantaw mo ang pader abala sa likod-likod kide. Pader ni then building. Tapos tunga sa lupa lang, no? Musilingon alagyan gid lang amin pader gid jaya nga masaka mo to ang piyak.
0: Oo.
3: Nga amin ang pader kag
0: bird. Bird.
3: Ah?
0: Malapaw to sa oras ba si tapat ta mamalayran ta ni?
3: Ambal ka mo nga ma-extro ro.
0: Ah, extro ka na eh. Dapat eh. Kay 54 na oh.
3: Extro man ko tani. Kabalo man ko sa oras. Sir GP, bawon. Naidlaw ko si Imo. Kagiba GP.
0: Delikado na lang mga ambal-ambal mo nga idlaw ka sa akon. Mangulam ka naman ay.
4: Tinun to. Ito.
3: Ambalam ako sa tabi kininto.
0: Sige, Bert na. Alang-alang na sa oras.
3: Opo, diri sa patrol si Kagibay, babes, gantalawa ko si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon kabalita, servisyo mo piko. Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, Berto. Tiyan mo to, ah. May record, galing nga pagpangawat. Away matangkambal nga kung may record ka, hindi ka na magbag-uaw. Basi, blatuon nga, no, nadagdagid man to sa, ano ni, sa ginsaka, yan nga padir. Ah, tima, yung managani nga maibanan ang mga gapang nakataka sa balay ta. Alang-alang ako sa Chimpo, it's already 11:55. See you after Mighty C Network News. 11 Mbps, magabalik pa.
5: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TJX 500.
7: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TJX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
10: dinamit na gid sa akon nga mata.
5: DTX 500.
11: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
8: Duna na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
7: Usto, no.
8: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
5: DTX 500!
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko, tagdua-dua ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Kaya namin na gidya ako nga mata.
5: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM.
13: Simong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News. At sa ulo naman nagbabagang balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawang patay sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Antikenyo vlogger binawian ang buhay matapos sa makuryente. Samantala, lalaki nananaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtatay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
12: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ka K5 Dan Chavez.
12: News FM, Bantay, Bagyo.
15: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakahuling monitoring ng pag-asa, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayaw, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
14: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin, taga K5 Kim Caluyo.
16: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at magmonitor sa weather bulletin ng pag-asa na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala, ipinasiguro naman ni Parilla na fully prepared ang ICPO kung saan kanilang prioridad ang safety ng mga Ilonggo. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At may 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Ang kampiyon na balitang niya, atid sa atin ni K5, Shara Humilio.
18: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang walang gutom na ipinatupad ng DSWD NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangailangang nutrisyonal. Ayon pa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Raso, ang walang gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin ito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa may 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: YTC Network News.
19: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
20: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at propesyonalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating nagkapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 2012. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: C Network News.
19: MyTC Network News.
14: Samantala, dalawa patay sa bangga ng motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
21: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
17: C Network News.
19: MyTC Network News.
14: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
22: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bayan ng Kulasi Antique, tinatayang alas 12 ng tanghali, Hulyo 6. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vloggers sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
14: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Timbog sa bypass operation. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Timbog sa bypass operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at first rated homicide ang suspect matapos nahuli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sion Extension, Barangay Kauswagan. Nadatna ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntukan sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
19: YTC Network News.
1: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga ka-K5 sa pang detalya ng balita. Nagsimula na Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahanan ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure na Pilipinas.
19: YTC Network News.
1: YTC Network News.
14: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnaya ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Cheese Escudero na mamuno sa impeachment court na bilang presa officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyong konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyona sa unang petisyon.
19: YTC Network News.
1: YTC Network News.
14: At Baga K5 para sa detalye na ating balitang abroad. Naglunsad muli ang Estados Unidos sa panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ay sa US Central Command, line operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig. Samantala, nasira mga tanker sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon para inding kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamanan kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
14: At baka K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavam sa inyong lugar. Sa matagasubayba ng K5 News Zavam, Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay ka K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clare Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: 101.5 K5 News FM.
6: News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: 19 minutos, makaligat sa tak ng alas 12 isang unto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso niyo ang kurman. Ma'am na ni Linda Sinal Shiflet, Sir Neil Hukal. Ma'am na ni Linda, mo ginamian sa kalo ko. Ang kalo ko nga ginanamian nyo, it's already, pila na ni? Since 2018 ni mo. Ginpadala na ni Ma'am na ni Linda Sinal Shiflet. 2018, 19, pila na? 8 years. Walo na ni katuig akong kalo. Na amo ko na maghalong kalo. Subong man sa friendship. Thank you kay Ma'am Nanilin ha. 8 years na niya kalo kung nga Nike. Happy listening sa Series Tours 52022. Si Joanne Obligar ang driver. KSS member. Galino ka monitor subong. Joanne yung lalaki ha. Joanne Obligar. Man, sige. Salamat pagpamati ha, Series Bus. Sa mga pasahiro nyo da. Nakainom na bala Dr. Pinoy Squaling Capsule kung wala pa inom na. Labi ba nami ni para likawan ang sakit ng leukemia. Ang leukemia, cancer sa dugo. Nakabulig sa dako kung mag-inom sang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Babakalin ni sa mga butika. Kami prevention. Dabo ko bala mga kilala na nagkalamatay sa leukemia. Mag-inom gid Dr. Pinoy Squaline Capsule. Naka-standby na sa linya si Wilson. May mga nagpamuno to ka mag-amayo sa siyudad sang Bago. Ang ilang biktima nasapuan nga patay na sa irigasyon. Anong ganalinan nga nagilinaway kay nagpamuno ining mag-amay? Naka-standby na si Wilson sa linya. O nautod, nautod siya tan. O mikos-mikos, tanay sa makadali. Junima Ritita, Bings Delphine, Merlita Malvas. Ngayong aga kay Sir Julius Mariveles, ngamon nga news director. Arnel Ortiz, Jean Montesino Arroyo, sa pagbalik niya sini from Iyakantuan. Kristuhano na niya. Iti makabulig nisang dako ang pagkalantaw ito sa mga historical sites. Ara na si Wilson. Wilson, AK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son? Son? K5 Wilson? Son?
2: Hello?
0: Ah, ara na. Oh. Sige, proceed, son.
2: Dula-dula ang ato sining signal.
0: So, importante na ara-ara ka. Bisan dula-dula ang signal, importante ara-ara ka.
2: Yes, kita GP. So, napatulog kita gapo doon sa may Purok Nara, barangay Pilingisional sa Tago, matapos kita makapatol sa report sa isa ka-persona nung nasapuan sa irigasyon sa nasambit ng lugar kita GP. Karon pag-abot nato sa lugar dito sa GP, no, waay tananabdan ang bangkay, ba't naging sulot ini nato sa may morgue sang isa ka punerarya sa lugar kag dito nato na confirmar na aside pagaliya nga nasapuan ini siya sa may irrigation kita GP may mga pilas pa ini siya sa kalawasan niya. So isa sa sulok-sulok, isa sa dughan kag ang iya sining ulo sa babaw sa agtang niya kita GP na ano na pala ano gani nalihap pala kita GP. So,
0: so meaning indication nga may slicing nga natabo daw, kundi man labo, kutsilyo nga daw na slice gidang iyang ulo, incised wound. Galing kiti, kwan gid, abulsyon gid, kakas gid ang panit.
2: Kakas gid ang panit.
0: Ate, abulsyon na, abulsyon. Oh.
2: Exposed ng iya, sining bagul, nakita.
0: Grabe.
2: Wala sang buka ang iya.
0: So may pilas sa, ano ni, sa sulok-sulok.
2: Sulok-sulok,
0: sa tapos, dughan. Okay, mga fatal wound ang dugan, no? Mga fatal wound ang dugan. Sige.
2: So, i-confirmar sa aton kagapon man ni Police Lieutenant Colonel James Latayan Jr. Head sa Bago City PNP na ini ang kwangit stabbing incident kino ko nabunan.
0: By the way, kanami son sang irrigation so no? Nakita ko di sa live oh. Kanami kun mga indi lang daw chocolate brown ang tubig, pwede paliguan gurud aso no?
2: Pwede gid kin GP ka namin yung kalapad wala kay sa GP sa irrigasyon kaigo gid ko
0: tinlo na iya do ka tin kaigo ka eh, simpre eh. Anyway, Son, balikan ta to, Son. Paano nga dira sa iya na sapuan? Ano naglagan pa siya? O dira siya pinatay mismo?
2: Ari kita, JP. O kabalo ka ining biktima na to, nilo kikilala, ito siya sa kay Edmond Puerto, residente, ina siya sa barangay Antipuloan, sa Banwa, sa siyudad sa Paro. So, boundary na ining Antipuloan sa La Carlota, kung magsalakit ay JP, layo pa iniyang malingit. Dito sa may La Carlota, may ara, mas irigasyon, nga kaangay, silakit sa JP, nga konektado sa ina nga irigasyon kita JP. So karon agin usisa na problema gid ana tabo maning kita JP sa ining insidente. Karon amo ni ang pahayag sa adto sa PNP ho, nag-inom-inom ining biktima kag isa ka bata ni ka suspect kita JP kay duha ni kapilo ka suspect mag-amay. So ang bata kita JP kag ang biktima nagubdanay ini sila inom-inom kag may komosyon kag nagluntad sa duha tunga sini nila kadua, wa ta man may baluan kon ano ginlalisa nila kita JP o ano nga sistema. Pero nagtambag ang amay sinisang isa ka suspect man. Kag after niya pagtambag kay JP do wala iya nagustuhan ini ang ginapaghambal sinisang biktima. Rason nga ginpulihan ni nila duslak ang biktima na to kay JP nga amo ni daswa nakaigo sa sang mga pila sa lawas niya. And in terms naman sa pila sa ulo niya kita JP, posible nga natanaw nga ba si nagpinugusay ng black kita JP kag nalihap pag isang kutsilyo ang iya sila nga ulo. So amo na nga, sige lang pasalit pakitaon talaga kaya karon personally sa video.
0: Sige, you talk about mag-amay ang suspect. Pilang edad sang bata?
2: Ang bata kita JP mga more or less 20 to 25 kita JP kung ito masalaho, 20.
0: Okay, ang iya nga amay?
2: Ang amay niya mga 40 taon.
0: Kaya biko na yung nadakpan eh. So kung nadakpan, may police record, may data.
2: Oh, yes, sa JP, ba't ang arilante sa ato, sa alias yun, ining amay, kasi si alias sa Kenya.
0: Anong rason ko nung sang ilang pag-ilinaway?
2: Kita JP, ang in terms naman sa pag-ilinaway, ila, why, mas sa kinambal, si PNP, kung ano, ginang ilang ano, pero naglinalisay lang na kita JP sa tunga sa ilimnan. Mamo na galing nga kinakuan ko pa kasi na tayo nga tani, mas specific, wala na nato, kung ano, ginang kinalinan.
0: Pero namin niya, kung katuan gin sa lugar, eh. Oo. Yes, kisa ang mga pulis, sabi hindi mo mabasol, may mga ginatago na sila nga mga information.
2: Kaklaro, mag-FGP, nga wala iya sila sandaan, nga hindi ko tano, kasi yung ganay pa sila ganyan, that time, inom-inom eh. Oh. So, ang ilas, hindi nga problema, natabo lang nga during the inom.
0: Spar of the moment, ah. Daw mo na ang ambal nila, oo, oh, nag-initanay. O, ito yung leksyon, makuha ta di Son?
2: Yes, kay Pajipi, ang inim nun, ibutang.
0: Aw, abi ko ang leksyon, dala ka man sa imong armas.
2: May bit-bit ko diya kay Pajipi,
0: Oo. Oo, pero, muna, inom-inom, gito, klabanan, ang lain, da kayo po, dahil naman ka mo, imnanay, mainitay kisa sigula nun. Sige.
2: Sige, kay Pajipi, so, ara naman subong sa kustodiya, sa kapulisan, ang mga suspetado kay PGP kagini magapangatubang sa kaso naman ng homicide. So yung kamalita ganadulong sa inyo sa Kalwan sa Mike ECP Dibayto GCX700 report natin sa patrol si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa
0: Bishop. Si Bert Diboy gali ang imo upod gali? Si Bert Diboy?
2: Oh, hindi. K5GP baliskad na iya birthday August 7 na siya iya. In-check ko man nakakina na bigit mama ko sina.
0: Oh, Itan, why ka gali Itan ga check sang birthday Itan? Hindi ya gali birthday ni Vincent.
2: August 7 sa August 8 KPGP. So ang birthday ya sa Facebook insuli ya instead of August 7, July 7 ang iya nga ano, nga birthday sa Facebook.
0: Arisa, ari oh, ka pamati sa. Ari pamati siya.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
0: Scammer ka, Sinta. Scammer ka, ha? Anyway.
2: Isa pa pick if I keep. Ano to, babe?
0: Ha?
2: Ano to? Isa pa, babe? Ano to?
3: Tatay ninyo si Lucifer.
2: Aragay.
0: Sige, ha?
2: Nabiktima
0: ako sa naaga, pakipay GP. Ah, eh, uy, kaso, importante. Ang birthday is a celebration of life. So, bisan everyday, ma-birthday, ta, okay lang na. You're celebrating life.
2: Oo,
0: nami, ako gani, adlaw-adlaw, bunyag. Ay, di na da, kay karon ma ano-ano naman ni karon pang. Splice naman ni karon.
2: So, punta ako sa lewat na patos si K5 Vincent Corral. Dahil na naman si K5 Wilson Diana para sa kampiyon ng balita sa piso publiko. Kakalingawal sa Negros K5 News.
0: Wala advance out, di ba? Advance E, no? Kung si, Ru, si Rumar Duran pa. Advance E, ah! Ugo 7, iyang birthday. Sutil ginis Vincent. Tumtuman nyo to ang isa ka eskwilahan diri sa Bacolod nga gin-threaten nga may maniro dami account nga Facebook way pa kag-get over ang mga pamunuan sa eskwilahan ginimo nilang modular learning lang anay kiti who knows ba si itod mag-tutuod to yan e check ko ang balita from Red Salgado ready K5 News mo
1: K5 News FM Police Report
0: Red.
4: Yes, si K5 City, padayon karong investigasyon sa kapulisan nato na including ang atong sitting adep and angot dira iya sa isa ka dummy account nga nagkomento dira sa isa ka video sa Luisa Medel National High School bilang ang pagpamahog kay DJT sa mga manunudlo.

0: Lahan, Luisa Midel National High School, the official page nila ni, may yes, nag-comment nga isa ka ang pangalan, Keller Gurha. Siling nga di, oh. Of course, this is a fake account. Kamo ang eskwilahan nga nagpanubo ka-confidence ko. O, meaning, estudyante siya. O, estudyante siya. Ang mga teacher niyo da, nga suyaan ka gapang nuya, kay hindi kabalo mag-answer ang isa ka-estudyante. Imbis tudluan, pakahuyan. Pamuyayaw da yun. Ya, pamatsyon ta kamo kagubuson sa Lunes, hasta Biyernes. Tanawon ta sino hindi mapakaluoy nga hindi pagtiruhon. Ako ang inyo gaba, purti man niya, papang. Unti, investigaran isang aton na cybercrime division sa polis.
1: Yes, kay JP. Actually, kita na Friday sa principal nila at si Sir James Dato sa Police Station 8. Kita Police Station 8 na matikin JP sa panguda ni Police Ranger Ron Del Tapa na ini siya ang ipanabot sa RACO sa aton sa anti-cybercrime unit ang good ma-investigahan ining fake account or dummy account ni Pen JP. This susubong nga mayara sa kinapatigayon na hugot na security measures agad siguro ang seguridad sa mga manunito kabal sa chat ni Kapitan JP. Pero antes mo natabot ang sinas na kisilig sa ato ni Mamina Paflor Aro at ang spokesperson sa Dependo Colon na mayara na sa hindi pagdubo kinsi ka mga CCTV cameras agad matutukan at mamonitor ni mga estudyante ka nagkat na mga activities at mga bisita nga nagasulong dira sa eskwelahan. So sila karon ng JP nagaplano nga ti temporary ipaidalom sa modular learning ini mga estudyante kan mga teachers dira kay JP agud na balik ining confidence kay matindog ginakulbaan ang mga maestra ko kay basi wala magtuod kay JP. So ginaplano nila nga basi isa ka semana nga ipaidalom sa modular learning and then after next week di babalik naman sa face to face classes ang mga estudyante kay JP. Pero sa atong sini pinakauli nga update nag-message ko no ining dummy account sa isa ka mga kwadra teacher sa Midel na nagapangayo sa pasaylo. Galing ka tika kita JP, di mabaluan kung sino ni, hindi sa mala, active na estudyante or former student kita JP sa Luisa Midel National High School. So nag-meeting, kagina sa aga, ginulat-alat pa na itong update sa kita JP kung makilala na bala hiring nagapanag-iasang dummy account ka nagapamahog sa mga teachers nila sa Luisa Medial National High School. So, ari kita JP ang bahay sa pahayag ni Ma'am Lila Baflor Aro, ang atong sining spokesperson sa DepEd Bacolod. Yari.
2: Student.
3: Actually, hindi siya ma-confirm kung sino kay dummy account. That is why na nag-involve ang school sa PNC. Hindi siya matrace mo. Kay dummy account siya. Hindi wala sa na niya expertise pala. Tulog into the PNC. Ang mga nagani po mga nag-post sa another, gina-retract niya. Eh, kabalo siya ng mga agencies na nga involved. Actually, kung nagid man, na, may existing na nakadala sa CCTV kay way before pa lang. I-require nagid man niya ang tanan. Wala pa niya mga since 2018, I think, nagsugo ng CCTV ang mga schools mo. So, doon pa natin yung schools may CCTV, nagid man na yung daan.
1: Okay,
3: so,
0: Sige. Oo, tiyas tasan o bilog ng eskwilahan ni Papang kwan lang, modular.
1: Oo, daw mo ng plano.
0: Tingin ginalita nila yung mga estudyante, no? Hindi madala sa butangan lang da pulis, ha? Para nga okay lang yapon yung ila pag iliskwila.
1: Galing kiti, ang agakulba, malaki yung JP, kiba si bala pagkatapos ang klase, maglakat-lakat ang estudyante, pero ang teacher, hindi na sila.
0: Although isama ni Red ka wake up call sa mga teacher, hindi gid magsagay. Dapat hindi pagpakawian ang estudyante pa pang. Why taman ka, why takabalo? Basi may kamatuuran man na sa iyang ginambal to, nga ginpakawian siya, di ba la? Kay ang teaching niya papang it's molding students, no?
1: Yes,
0: so kung hindi makabalo ang estudyante, amo nang ara kada kay maestra ka, kay tudluan mo eh. Tudluan mo eh kung di kabalo, hindi pwede nga pakahuyan. Kay di madumot niyang bata sa inyo. Isa man ni, iwem tagambal nga ang mga teacher sa Midelda amo na. Pero in general sa tanan nga mga teacher, isa ni ka wake up call. nga ang kabataan hindi tapagpakahuyan.

0: number one, hindi na aton bata. Di bla papang, hindi ta kita nga pakaon.
1: Ah, grabe po.
0: Oh.
2: Yes, paano masabi?
0: So, anyway, I hope madakpan ni Red ah. Kag ang nami gid madakpan para mangin leksyon nga hindi gid dapat magsagay prank kon prank gid man ini. Kay mga amo ni klase nga prank pang dapat gid na penalize ni sang mabugat. Kay ini bilang mga bam joke ini. O ining threat nga mang niro. Di papang mabudlayan na yan, matruman yung mga kabataan, magamuna.
3: Yes, yes, Karakif MJP. Sumatay tayo mag-update sin sa Luisa Miguel National High School. Agututi, mabalik na iling pagsalit. And of course, iling madula na rin kapulba sa mga tutsante. Kapunudlo, grasa na sa bit ng bulutuan. Atong sining balita dulog sa ato sa Power Trio. Atong sining DTX 500, Marty C, kag D3 Bio. Atong man sining DTX Beauty Soap. Sa bayko, narapanit may aras ng alapap. Puni po kag akti. Magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing na resulta, mangin kutis, artist na kapaka. Atong sining DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ni K5 Vincent Corral. De ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat kay Dredrick Tata kay Ariel. Ang balita ni Red Gindulong sino sa klinika DTX 500. Nami nga inumon. Adlaw-adlaw, especially ugto aaga kagabi. Nami tulog mo bla kong gabi kung ga DTX ka. Kag nami gidya sa imong atay. Sa mga plahubog da, nga bana. Sa mga asawa, bakli bana nyo sang DTX 500. Kamu man inuman, nami sa bugos ka pamilya, sa mama, sa papa, sa lula, sa lulo. Mag DTX 500 na kamo. May college student kagin report ka na dula. Nakit anak ko no sa Victorias. Ariel Apas, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
5: Yes, Sir Paul. Mayong auto, Sir Paul. Nakit anak kagapo na ngadlaw. Ang isa ka college student na gin-report sa inyong pamilya. Matapos ini, Sir Paul, nga pulo gid ka oras niya wala nagapapabatag sa ila kagoko nag-chat man lang, Sir Paul. Sa kurso karon nagagapon niya daw, nabalaka ini yung mga ang ginikanan ni gilala ang nadulo kagapon niya daw, Sir Paul. Kaning si Sheila Mi Alba, kag residente ini sa Sitso Sisoy, Barangay Kabahog, Cadiz City. So, suno pa naman sa payag
0: bang,
5: ni Police Lieutenant
0: bang, Sir Paul. Dali lang para may idea, ito mga tagpalamati, pakita itang picture, okay lang?
5: Oh, okay lang, Sir Paul.
0: Public mo ng picture, no? Gin-post nila publicly?
5: Yes, Sir Paul.
0: Oh, wala katan ka balo? Ara? Oh, ara datan? Why ni si Ethan ka prepare ro? Yel? Imo, migo yel, why nag-prepare sa mga report yel? Why yung naginakalaging daan ang mga picture pang? Oo. Oh. Kay mas nami, kay balo kay Ariel, ginapakita tani sa Facebook, kay ay, ang aton abing program, hindi lamang sa radyo, may Facebook tanga element. Ha? So, pwede ipakita tagid, no? Para nga makita sa mga viewers naton sa Facebook ang itsura. Anyway, kasalig ko nga ini nga picture, pwede lang ipakita, ha? May permiso ni Sakwan sa ginikanan.
5: Yes, Sir Paul, kay kagapon nga adlaw, viral po niya sa kagapon nga adlaw.
0: Ah, tiyo, sige. So, public. Sige, pagkita ta. Okay. So, muna ang picture yung naging pa-post kahapon, nga nadula siya. May tsura gali sa Ariel, ha? May tsura?
5: Oo.
0: Taga-diin ni siya, ha? Hindi lang pag... No. Hindi pagyamba lang exact address. Taga-diin lang ni siya nga town.
5: Taga-sudad sa nga Cadiz, Sir Paul.
0: Ah, Cadiz. Halin sa Cadiz, sa Victorias na siya nakita. Pila kadlaw siya nga way na doon nga way ka pakita sa ila.
5: Yes, Sir Paul. Ang pananghe siya parents, Sir Paul, nga magkadto sa siyudad sa Sagay, agad lang nga mapa-enroll ini sa isa kakuliyo sa siyudad sa Sagay, Sir Paul.
0: Okay. Bilang edad daw? Bilang edad?
5: 19 anyos nga babae, Sir Paul.
0: 19. So, nadula siya. Ano nga adlaw siya nga naglakat? Kag ano oras?
5: Nadulak kagahapon nga adlaw, altak na alasutos ang aga.
0: Okay, so, nag-gabi na lang, why gid kapuli?
5: Oo, wala man nagka-chat, wala yung nagpabalik.
0: Why tanan? So nakita siya sa San Ona?
5: Nakita siya mga tak na alas 4 sa hapon, diya sa may Kulihiyo di Santa Ana di Victorias, sa Victor City, Sir Paul.
0: So kung alas 8 siya, alas 8 sa nagalin, Alas 8, mm-hmm. alas 9, alas 10, alas 12. Mga 8 hours siya mm-hmm. nga nadula laman.
5: Oo.
0: So mga 8 hours, grabe ang ginikanan ka protective, no? Kita mo, 8 hours lang, hindi ka pa batsyag, ila bata, ginapangita na dayon. So gaano to sa kuno sa Victorias nga ato to siya, kaya ang lisensya, sa gay laman?
5: Oo, yes sir Paul, kakasunok pa sa payag ni Police Lieutenant Colonel Adonal Flores at naglagaw ng galit ng isa kabataan o nung kung 19 years old na babae na wala
0: sa panang nga wala te mag-amo ni kagwapang bata mo Ariel, pangitaon mo ginman eh dibla? Kung si Itan bata mo pangitaon mo man pang hindi na, babae lang to ah, layas na lang to ah.
5: Hindi, Sir Paul, kung maka-compaladion sa border, Sir Paul?
0: Ha? Hindi, akay ko na, Kuya Blayel, ginamba ko ni Julio, suli nga nagsumpa ka na bala. Actually, kung na, Kuya, pingitaw ko kay Jesse Itan, kaluoy man. Gina-try ko lang kung ano yung imo panindugan niya. Ako yung pingitaw ko kay Jesse Itan, niya pang... hindi niya kakaon sa kadlaw ni Wang. But anyway... si Boom Granada, gakadla mo. Ariel! Yel!
5: Yes, sir, mo.
0: Kung madula ka, pangitaon ka man ni misis mo?
5: Depende si Tasyon, sir.
0: Mamba ko ng misis mo, hindi na. Kabalon ako, nang uyab to. Si Bumba Marilo, ginapangita pa na, wala na. Why na? Kinaanad naman ng yamiga na. Why na ginapangita na? Anyway, importante pa pang-aara lang ah. Anong leksyon makuha tadi? Yel?
5: Ang sa Victoria, kaya maayos ang kahimtang.
0: Oo.
5: Ang
0: kining sisipan. Oo. Ati, anong leksyon makuha tadi, Yel?
5: Kung makuha ang Virpule, kung dapat maglakaw, gin magpananghidid sa mga kataginitanan.
0: Nan. Lisensya, gid. Amo na importante. Lisensya, gid. Kaya nga itong ginikanan, pasalamat kita, ginapangita kita. Oo? Pasalamat na ginapangita. Hindi man nami, hindi ta napaghulaton ang panahon nga ang ginikanan ta, way nagapangita sa aton. Kido naanad nga way kita sa iya tubangan. Tibla? On. Sige, but anyway, no offense ha, ginpakita ta lang iya tsura para curious man ang aton mga tigpalamati. Tibla? Sila man na anyway nagbutang sang picture sa online, no? Siyempre yung viral na. Sige, Yel, thank you, Gid.
5: Yes, Sir Paul, kinihingari ko, Sir Paul, minadalong sa Extend Food Super Tournament. DTS po kami sa pinanaka, dito siya pa. Para sa 11 and DTS, inisikatipad, Ariel Atas, para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, Kagkalingawan sa Northern Negros. Q5 News FM.
0: Thank you, Gid Ariel. Rick Tata kay Kwan, ah. Rovic, ah. May pila ka mga barangay sa Kabangkalano, nagpatigayon sa border control para sa mga baboy. Rovic, i-K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Bek, istriktuan na ikita galibig subong sa Kabangkalan, galibig. Alang-alang naman yung aton kilala, makakadto, galida. Bek? Bek? Dahil ang iblan, Bek? Istrikto, galida, subong, Bek, sa mga baboy ang Kabangkalan, Bek?
1: Actually,
0: di paano kakadto ang kilala, ta?
1: Araw-araw, kaman imo niya.
0: Bawal ang baboy subong dalo mo sa isa ka lugar, kapakadto sa isa ka lugar. Ati managu lang sa salakyan, ino? Di paano nakaroon kay ang driver si Jirilo? Naka first contact? Hindi balapang, dapat ano tog? Ah, may PPE lang si Jirilo kung mag-drive, PPE. Kaya di ba muna, magaling ka sa isa ka lugar nga may positive sang ASF, dapat pag-abot sa isa ka lugar, ilis naman ka. No? Oh, ti sige, maayo mo na kapag gusto ka muna, kaya wala ka mong manager ah.
1: Uy, ang lako ah, hindi yaon. Actually, kakipasayit, Paul, ang siyudad sa Kabangkalan, aton mismo na interview ng si Mayor Benji Kaina regarding sining pagpatuman no, sa mga border control sa mga kabarangay. Actually, gindesignate na lang ni Kakipay Paul sa barangay, no? Abutang sa mga border control. Kay Paul nga, hindi pwede for the meantime nga makasulod ang mga baboy gikan sa ibang lugar.
0: Grabe, kagibalaya, Bek, mag, Bek, mag-report ka balabik ang imong bala nga tuno sa iban niya do ka okay lang pag abot siya sa mga baboy do gina emphasize mo gid. Do gina emphasize mo gid ya bikya do may ara gid nga pag-stress siya sang word niya. Do may hugot ka bikaw.
1: Ma-chatan ko di gani karon ang buot lagi.
0: Di kayo ha bala, hindi bala pag-highlight, hindi bala ang word ka baboy bala.
1: Hindi, kasi amo nang report gani.
0: Nga?
1: Nga bawal magpasulod sang baboy okay. Sa kada barangay, okay. Pero pwede lang niya kapagwa. Amo na.
0: Oh, pwede gina, so, Bek, pwede gina lang permi kapagwa, permi Bek. Doon hindi lang bawal ang magpagwa. Sano lang nagbawal magpagwa, bikaw?
1: Hindi, wala man bawal sa magpagwa.
0: Basta sa gwa lang, hindi sulod. Oo, ang baboy ni Suryanta, hindi sulod, sa gwa. Oo, pwede.
1: Oh, bawal magpasulod, pwede lang niya kapagwa. Amuna nga nagbutang siyang mga border control ang aton nga mga kabarangayan nga nasakupan sa ilang mismo mga barangay.
0: Bek, hindi ko makaget over sa report mo, Bek mo. Pwede ipasulod, pero hindi magpagwa. Do may sense. Uh-oh. May sense, Bek, actually. Diba? Senseful.
1: Bawal magpasulod.
0: Ano man bawal?
1: Magpasulod, pwede kapagwa.
0: Bawal ipasulod. Ang baboy.
1: Hindi ka pagwa.
0: Oo, pero hindi pagpagwa ang baboy.
1: Oo.
0: Ang may problema ang kabangkalan sa ESF.
1: Actually, ka K5 Paul, ginklaro ina sa aton, sang aton nga City Agriculture na wala kita ya sang kaso, no? Sa ESF.
0: Kay kada barangay, men, kada barangay.
1: So kada barangay niya, so wala kaya kaso, pero according sa information nga aton nga nakuha, more or less may ara na nga nakapa-registered sang ilang mga baboy, more or less 400, no? 400 ka mga baboy ang na-registered, and then ati ang nagkalamatay ati gina-investigate ka gina-verify pa sang aton nga City Agriculturist ang mga baboy nga nagkalamatay, pero as of this moment based sa reports nga nagpadulong sa aton nga opisina nga ginparestro ara nasa 400 no ka mga na-restro nga mga baboy nga nagkalamatay ti amo na gani nga
0: pila na big ang nagkalamatay big
1: 400.
0: Badamu-damu na ba?
1: Mm-hmm. Pero ti amo na gani nga ginalikawan ka kay Five Paul nga sulod ang mga baboy gikan sa iba.
0: Na
1: makontaminate if ever. Yes sir.
0: Mm-hmm. Sige.
1: Nga hindi na bala makontaminate if ever kung may ara nga baboy nga nagabalatian nga magsulod sa isa ka lugar kag makalapta naman sa kunanuman nga mga virus nga makahalit man sa iban
0: husto.
1: Nga mga healthy nga baboy.
0: Husto. Ti sige ti asta grabe kasi ko asta sanon na Bek.
1: Ti asta nga ma ano
0: iya. Naway na.
1: Pero actually ka kay Five Paul upod ko diri subong ang committee chairman sa agriculture naton no nga
0: interviewan lang ta si Bika kailalan ko sa time Bik.
1: So amo na nga ti sunod diri kay City Agriculture naton na Ricky Moscosa ang kinanglan na diri ka kay Five Paul para maging safety ang aton nga ano dapat kabalo kita maglimpyo sang baboy naton kasi ikaw mismo nga ano nga taghiya dapat kabalo ka man halong sa kaugalingon mo kay ti ikaw isa man sa posible nga manginter sa sinang virus nga posible nga magadapo sa imo man nga kasapatan ka K5-4.
0: Sige.
1: So far amo naton madulo nga update sa sining aton nga pagkuha sa mga balita diri sa area naton report ginadulong sa inyo sang DTX 500 Mighty C kag District Bio. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko pagkalingawan sa Negros K5 News Center.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
12: Kusan tabuyan. Tagsang mula ka kain ng sang Glutena ga labo ako sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang Glutena. Nagpasalamat di ko kay na dula kanan kada ko gitang magulog sa akong kalawasan.
13: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5 ang aton oras, alauna 11 na sa ngapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine.
1: Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago.
0: Kuya Tigulang, nagidman Kuya Balang. Thank you, good, sa mga senior citizens na wala nagabag-o. Bisan kada tuig, nagakadugangan ang ilang nga edad. Pero sa gihapon, wala nagabag-o, kuya. Sa gihapon, ang ilang nga favorite station is K5 News FM.
2: Yes.
0: Sa gihapon, ang ilang paborito nga pamatian kada hapon is It's Your Time to Shine program.
1: Nagtatanong lang sa'yo,
0: salamat sa ilan ni Nanay Utay, Nanay Terry Ariego, damo-damo na sila, Ma'am Rita Raymakers, Ma'am Gina Borja, Nanay Elsie Catalunya, Manang Nening Magbanwa, Mami Lili Inting Balinas, Ma'am Yuli Orgea, baw ka damo-damo sa ila. Pila na gani ang edad ni Ma'am Cecilia Banzoy? Damo-damo kita sang suki nga mga senior citizens every afternoon nagapamati dira sa Barangay Mandalagan, Barangay Bata, sa Bilog dyan siguro kuya nga Negros Occidental mo.
2: Yes.
0: Salamat gid sa mga naka-tune in dira sa Barangay Villamonte. Good afternoon sa inyo tanan, 1:13 PM mga ton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

0: Kuya, abi mo, nadumduman ko sang unang high school pa lang ko. Paborito ko na ni siya. This is one of my personal favorite. Ang song ni Ray Valera na Aalala Ka. Do, kuan bala kuya, kung mamati ka, do nag-float ka na.
1: Do nag-float ka.
0: Salamat gid sa mga suki na mong dara sa Talisay Seri.
1: May nami, ano pa dati, Tita Shine?
0: Ano nga song, kuya?
1: Maging sino ka man.
0: Maging sino ka man. Damo na version eh, kay Sharon Cuneta, kay Ray Valera. Damo sa nagakanta si anyway, sa mga suki na itong dara once again, sa Talisay Seri, welcome sa program It's Your Time to Shine. Good afternoon sa inyo, especially ha, sa mga suki na itong dara sa Talisay Public Market. Naka-tune in man right now sa Wednesday edition sa ating nga program It's Your Time to Shine. Ang ating nga mga suki from Sagay City, nagapamati man sila Monday to Thursday na kuya ang ilang nga schedule. Thank you again sa K5 News FM Sagay. Ang mga taga-Kaban Kalan, wala ko na matamyaw. Pila na kaanlaw, kuya, wala ko sila mamuno dari sa aton nga program. Sa mga suki natong dara sa Hinubaan, yes, sa Sibalay. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Kawayan, from Ilog, from Kaban Kalan City, from Himamaylan City, and from Binalbagan, from Hinigaran. Salamat gid sa inyo tanan. Na-mention ko na gidman ang mga taga-Kaban Kalan da wala pa gini siguro maklaim ang wallet naging turnover dari sa aton last Friday sang July 3, 2026. Alas 12 isang udto gintingwaan ginibala ni Sir Brian Morillo sang Talisay City nga madulong dari sa aton nga program or dari sa aton nga istasyon no, sa K5 News FM sa Barangay Takuling dari sa siyudad sa Bacolod ang wallet nga iya napulutan. Napulot niya ini dira kuno nayon sa may taytay sa Barangay Alihis. Ginbukad namon ang wallet, kuya, may mga IDs ini kag cash nga unod. Tapos ang mga IDs may ngalan nga Errol Lanyuhan Bacauco of Aranda Hinigaran. So ang wallet nga ini ginapanagiyahan ni Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran. Ginapanawagan namon si Sir Errol. Sir Errol, kadto kadi sa K5 News FM. Kuhaa ang imo nga wallet. Thank you very much, Gid, kay Sir Brian Morillo of Talisay City. Very honest. Grabe gid siyang pangabudla. Imagine, no? Halin siya sa iyang trabaho, nagkantugid siya. That time, doon nagbunok pa ang ulan. Ginupdan siya sa iyang friend or kaupo niya to siguro sa trabaho. Gindulong gid nila personally diri ang wallet. Gindulong nila sa station sa K5 News FM. Alauna 20 ang aton oras mga ka-K5 para naman sa aton weather update. Let's have our weather update this time, kuya.

Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga si Inday. Amuna na subong ang iyang ngalan, Inday. Ang iyang international name is Bavi. Kung makagwa ni siya sa pungsod Pilipinas, mabalik naman na siya sa iya international name. Pero kung ara pa siya sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, ang iya sina nga local name si Super Typhoon Inday. Mayo lang gid kay naghina siya, kuya, pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Pero sa gihapon, isa siya ka super typhoon. Alas 4 kaina sang aga sa forecast sang pag-asa. Isa ang Negros Occidental sa mga gintumod sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration nga maapektuhan sang habagat nga ginapabaskog ni Super Typhoon Inday. Magluwas sa Negros Occidental, ara man ang Negros Oriental, ara man ang Antique, ang Iloilo, kag Guimaras. So amuning mga probinsya diri sa aton sa Visayas, especially sa Western Visayas, nga maapektuhan sang habagat nga once again ginapabaskog ni Super Typhoon Inday. So nagpaandam gid ang pag-asa, maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa pagbubo sang kasarangan nga kasunod sang kasarangan tubtob panalag sa nga pagbubo sa mabasko nga ulan diri sa aton sa Visayas area. Kay inagin check ko ang location ni Super Typhoon Inday.

Kinabalos ang aga, kuya, mga around 6 p.m. May mga lugar na sa Metro Manila nga ginbaha na, kuya, bangod sa super typhoon nga nagapabas kog sang habagat. Bauti di dugid ka ina, no, sa Metro Manila. Do amog ini siguro ang lugar nga matamaan gyud. Pero ang forecast diri sang pag-asa by tomorrow, July 9, that's a Thursday. Mas madamo nga mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sang mabasko nga pagbubo sang ulan. Bangod ina sang habagat nga once again ginapabaskog sang super typhoon. Was na ha Thursday until tomorrow, until Friday, July 10. Amo nang forecast sang pag-asa. And then pagka July 11, ang forecast sang pag-asa, dumagwa na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Salamat naman. E pagka Sabado, kung gwa na siya sa pungsod Pilipinas, basi kung magkuan na, balik na sa normal ang lakat sang panahon sa madamo ng mga lugar sa Pilipinas. Alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, mabakalman sa Maze Wellness and Product Center.

0: nalipat gid ko kuya after sang aton nga weather update, dapat mag-greet kita sa aton nga mga friends nga naga-celebrate sang ilang birthday today. July 8, 2026 nalipat gid ko kuya. Ma-play kita later on sang birthday song for them. Acknowledge ko man gali ang aton nga mga followers, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Long time now music. Kung may tempo, isa-isa hon ko ni sila kuya, Ma'am Rodora Aguado Despay. Good afternoon. Shout out sa MG Kulot Store sa Adela Market. Uy! Uy, kunin makantuan ha. Good afternoon, Ma'am Rodora Aguado Despay. Sa mga nagapamati sa aton sa Adela Market, salamat gid. Sa Nonoy Store pagid gani. Do si Ma'am Bings Delphine ang nagpahibalong sa akon sina nga ang Nonoy Store every afternoon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid. Ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Memory Plus Series. Available ina sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede ka mo makapangumbra dito sa mga klinika products. May kangkong chips man sa Mace Wellness. Very healthy nga snacks para sa inyo nga mga kabataan. Magluwas sa Mighty C Syrup. Mas manami gid yan mahatagan ninyo sa Memory Plus Syrup. Ang inyong mga kabataan, pwede nyo na bala duganin. Adlaw-adlaw before sila lakad sa eskwelahan. Mapainom nyo gid sila anay isang Memory Plus. Kagsang Mighty C Syrup. Ang akon sang una, ginaakigan ko kuya kung hindi ko mainom ang akon nga milk. Kaya may milk din ko sa una, kuya mo, hindi ko na lang pag-i-mention ang brand. Ginapainom ko sa una, kuya. Pag hindi ko mainom, bisan na status sa karsada, tawgon, hindi ko kagpabalikon, hindi kuya kuya.
1: Paano?
0: Bahala na mag-late. O kung makita nila, huwag, aring pamani ang baso, mayunod pamani nga gatas, wala mapainom, at tawgon, ginaya kuya. Kung ako na to, na ako sa dalan, itawgon, ginaya, kay pabalikon, ginaya, bahala, malate, basta, basta im na ang gatas mo. Amo ginayang patakaran, kuya.

0: Kuya, dapat kahapon pa ni Tani. Kahapon ko pa ni siya dapat gintamyaw. Kaya ang iya nga birthday is June 7. No, June 7 ang iya nga birthday. Happy, happy birthday. Sa ako nga amiga, budugay-dugay ko naging iya nga amiga, si Manang Mikmik mo. Dira sa may barangay Kabakungan sa Banwasang Lakastiliana. Nag-celebrate si Manang Mik kahapon sa iya nga birthday. Happy birthday sa imo Manang Mik. Tamay panghatagan ikaw sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi maayong alawas para makatudlo kapagin sa mga kabataan dira sa barangay Kabakungan. Happy, happy, happy birthday to you. Salamat gid sa aton nga friendship. Magkadto ko dito, ginaasikaso gid ko ni Manang Mikmik, kag wala gid ko ginapabayaan ni Manang Mikmik. Salamat gid kag maayong hapon sa Olak family dira sa barangay Kabakungan. Wish ko makabalik gid ko da. No, mabalik gid ko dara basta maayong lawas. Sa mga KSS members sa Purok Bayanihan diri sa Barangay Takuling, may hapon gid sa inyo ang inyo gali nga chapter president dira si Nene Herminado. May hapon ni way gid ko ba ni kabalo kung way nanugin si Kuya nga ikaw ang chapter president. Salamat gid. No, sa mga taga Purok Bayanihan diri sa Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo, wala undat ang suporta sa K5 News FM. Thank you very much. 1:31 PM, mga tun oras, mga ka K5. Kuya, let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine.
1: Pagkatapos lamang sini.

0: 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
7: mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Number one, the hit music station, 101.5.

0: Salamat gid sa mga nagapamati sa atong dira sa Barangay Pahanukoy, sa ila ni Ma'am Gina Lizadas. Kuya, birthday man gali subong sang pakaisa ni Ma'am Gina Lizadas nga si Ma'am Flordeliza Latoza sa Purok Busay sa Barangay Pahanukoy. No, Ma'am Gina, sorry ginauli ang amon nga birthday greetings. Happy birthday once again. No, sa pakaisa ni Ma'am Gina Lizadas, Ma'am Flordeliza Latoza sa Purok Busay, Barangay Pahanukoy. Salamat gid sa ilan ni Nanay Utay dara sa may Barangay Punta Taytay. Sa mga nagapamati sa aton dara sa Barangay Punta Taytay, maayong hapon gid sa inyo tanan. May mga followers ko dara bala kuya. No, sa mga suki naton dara sa may handumanan sa kay Ma'am Marlita Malvas. Maayong hapon, happy Wednesday to you. Ma'am Marlita Malvas, salamat din. Endless traffic. Nagaamat-amat na kuya daan ang aton nga mga songs. Because it's Wednesday. Dara na nagagwa ang mga songs ni Jose Marichan. Was Thursday. Enjoy pagid kamo sa mga songs nga i-play na mo ni Kuya Kenneth. Thank you sa kay Idol Ivy Puro. Ara dira sa may UK sa Unhan Kaban Kalan Kuya. Salamat gid no sa mga taga Kaban Kalan City for joining us this afternoon. Salamat man sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nagapamati dira sa Barangay Felisa kuno sa eskwelahan. Mga nanay nga nagapamati dira, nagdala gid sa si Ma'am Rowena. Mamueng grabe, nagdala gid sa sang radyo. Nagapamati ang mga nanay dira sa may eskwelahan sa Barangay Felisa, sila ni Ma'am Grace Mar, Ma'am Berlin, Ma'am Beth, Ma'am Jenny, Ma'am Carmelita, Ma'am Janine, and Ma'am Juday. Kompleto kuya, no? Thank you again sa mga matahom ng mga nanay. To a heart. Nga nagapamati dira sa Barangay Felisa, kumusta na lang sa inyo tanan? Kung patumaran yung ginang inyo kabataan sa Memory Plus, ha? Kagsang Mighty CC Rope, ha? Available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa may ground floor sa Plaza Mart Mall. Kuya, basi may tamyawon ikaw.
1: Silingya, mayong hapon sa inyo, Tita Shine, kag Kuya Kenneth. Aray lang kami di sa may Mansilingan. As usual, kapamati, good for me sa inyo programa. Kag pa shout out ko lang, kali ang bata ko, ngabot lang halin sa school. Kahangpang kay Gagrigin sunod yung kanta sa ginapatukar ninyong kanta. Lasha Lavern, ga-enjoy gin siya sa ginhatagan siya, hapanganan ni Papaya.

0: 1:49 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Protect your liver. Magtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Budlay na kung maghubag ang aton nga atay. Likawan ang hepatitis o hepatitis, magtumar sa Klinika D3 Bio every day. Ano ba lang ginatunaan sa hepatitis? Pwede nga virus. That is why ginakuan ko gid ang tanan, gina-convince, gina-inganyo, gina-pahanumduman, gina-remind. Na-proteksyonan nyo gid ang inyo nga atay. Everyday tumar gid kamo Klinika D3 Bio, dapat hindi nyo gina-pagapalatan. Para nga protektado kita against bacteria, against viruses, against fungi. Para protektado kita against infection.
1: Be strong. Hold on.
0: Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang Sanggain, sa Paglaom Sports Complex. Kadto kamo to, kung may ginabatsag kamo, pakonsulta kamo. Thank you very much sa aton kuya maukod nga tagpalamati, Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. Natuyo na si kuya. 1:51 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Go, kuya.
2: Mayong hapon sa kay Ma'am Annabel Santisteban. Mayong hapon, Kuya Kenneth and Shine Monitor lang kami diri sa may barangay
0: Kabakungan.
2: Yes, good afternoon.
0: Damo tadasuki.
2: Good afternoon, Ma'am kay Ma'am Zilia Vilches Escamos. Monitor lang ko di sa Sagay. More power sa inyong programa. Salamat kid, Ma'am Zilia.

0: Mayong hapon sa kay K5 Joseph Bulhano. Gayugid sa akon kuya si K5 Joseph Bulhano nga ma-report siya. Kay may suno gali nga nagluntad ko nung kagabi dito sa Banwa Sang Isabela. Sa Banwa ni Sang Isabela nga K5 Joseph. Gusto niya nga i-report diri sa aton nga program kadamo man sa mga nagapamati sa aton sa Banwa Sang Isabela. Sila ni Inday Jing Yemepino, Inday Joy Disoy, bukadamo da sa ilahalin pa na sa Radyo Bandera Time. So, nag-support gina sila sa aton. Salamat gid sa mga taga-Banwa Sang Isabela. Galing kay maalang-alang ako noy sa oras. Madrama na kita, dugay-dugay, masugod na ang aton nga drama. Pinanid sang gugma or the pages of love. We only have like 1 minute left. No, antes nga magsugod or antes kita nga mag-commercial. So balikan ko na lang later on ka K5 Joseph kung may tempo pa kita. Salamat gid sa mga nagapamati sa ato dira man sa Banwa Sang Pontevedra. Sa mga naka-tune in right now, dira man sa syudad sang La Carlota, stay tuned everybody. 1:54 p.m. mga aton oras. This time, we will pause for a commercial break. And then sa aton nga pagbalik, mamati kita sang drama Pinanid Sang Gugma or the Pages of Love. Salamat gid sa mga taga-Banwa man sang San Enrique kag sa mga naka-tune in sa aton dira sa Bagaw City. Good afternoon sa inyo tanan. Magabalik ang It's Your Time to Shine
1: pagkatapos lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga mga butika.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa ni siya ka type of energy nga i-convert into ketones energy nga pinaka kwan fastest
3: acid nga ma-develop
2: sa Amerika ya no? Mahilig sila sa MCT no, ang mga MCT oil isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid makross na sa imong gitawag blood brain barrier,
3: so makasulod sa utok ni mo,
2: makasulod na siya kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
3: Alzheimer. Wala ka mental block.
2: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga, biskantigulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
4: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ma virus man or mabakterya.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nag-abuin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akon blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable lagi na hambal nga monolaurin.
0: D3 Bio.
3: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
4: Gahitad
3: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
0: D3 Bio.
3: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imo nga atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imo nga bones. Eh?
4: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
0: D3 Bio.
4: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
0: D3 Bio
4: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
2: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imo lawas.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Oh, Meg.
1: Ah, Meg.
0: Palagubitan na, oh. Wala nagidagan, dargol, pila napatay.
1: Sige lang, boss, ah. Akong bahala. Basi kung spark plug mo lang ning diferensya, sir.
0: Ati, basi, eh. Ati, bayaan ko lang diya. Kay balik ko lang karoon na kung kayo na.
1: Ah, no problem, boss, ah.
0: Sige.
1: Okay. Ikaduwa pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon. Masulba naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6. Ay, ambot. Kadamos ang utang.
2: Ga.
1: Ga.
2: Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX coffee mix in.
1: Ay, salamat. Salamat, ga.
2: Ay, ibutang ko lang di sa kilid mo, ga, ha? Kag, matupad lang ko di dahil sa imo samtang nagapang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ah.
1: Oh. Ga.
2: Hmm.
1: Uy, wala ka sang braho?
2: Ha?
1: Kitaon, gido? Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi na gaabot di.
2: Wala kaso na, ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang na yung makahikap, ga.
1: mga lain-lain, gid bala dayo ng nangara sa isip mo mo.
2: Ah, sige na lang, gani. Ah, masuksok na lang ko.
1: Nano man si ay kuman? Nga do, wala niya gapang kira-kiraw?

0: Ga, pila gali ang kita mo ka ina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan ga. Kabalo ka naman, may talyer na nga dako nga ara sa unahan mo.
0: Ay, tsaktuhan nang igali sa pagkaon ta.
1: Ah, sige lang ah. Wala kaso ah. Buwas kaluyaan naman ta.
0: Ay, saan o pa ta ni makasupot man? Kadamo-daan sang utang ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gidang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na lang na perming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay ta, amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangga nay kita.
0: Permi na lang palangga, palangga. Ga, hindi na niya kabayad ang pagpalangga sa kautangan ta. Hindi na niya makabayad ang palangga, palangga nga ina.

0: Renata, boss.
1: Salamat, good mega.
2: Oh, ari galing yung pliti, oh.
0: Thank you, good boss, ah.
2: Ayos, ah.
1: Mayo lang. Mayo lang kahagapon kay may tatlo ka customer na nagpakayos ang salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Kinsirad ani ay ang shop haw? Nakambal na gid ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasikon may magpakayo. Malibot na lang ko sa likod ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Ano ang butsilingon sini?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: ano mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo po

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Ay, thank you, kid, mama.
1: Ah, mama. Thank you, man, Migo. Boss ayos naman, ha.
0: Okay, ma'am.
2: Oh. Go. Oh. Ito nang manugpanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagpanukot diri sa shop. Kadamo gin sang utang.
1: Ay, ga. Ah. Oh. Naano ka? Nga nagakaurungan ka, haw? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta, ah.
2: So, kabay pa? Kabay pa, ga? Saktuhan lang daan ginloan ta kay baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
1: Ay, sige lang, ah. Amugid na.
2: To.
1: Ay. Ga. Ara na si baba, oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Mapayo na siya. Hinagibing bintay.
1: Ay, ate sige ka. Mapasugot na siya ya. Si baba pa. Isa ako lang na yakapangilay.
2: Ga.

0: Kay, ga pala nakit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko. Oh. Wala gidahabis ang customer eh. Hanika, ito wala di si Ayayaw? Sa tin bala siya nagkaduman? Ah, pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ah, mayo ba? Magadto na lang ko to ha. Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Ano mga animal ka mo? Aring inyo ay...
2: Ba!
1: Mga animal!
2: Bugtaw ka na?
1: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mapatag ako!
1: Ano ba ni patag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na bumbay ka, aringi mo ay...
3: Nagudundun, wala ko sala, wala ko sala. Si Ayay nagpilit sa akon. Ambal niya, iya utang, amuni bayad, amuni.
1: Ano?
3: Saka.
1: Ay, tunto ka kita. Amuni galing bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
1: Wala ka sa guya. Siguro, amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot ni Rino. Amo na! Imusa ng mga gamit mo, ha? Ikaw gigali ang nagapabwisit diri sa shop!
2: Don!
1: Maglayas ka!
2: Gaga! Hindi man ga! Manhuy ka ga! Palanggata kaya gaya!
3: Mailis ako! Malagyo ko di!
1: Ops! Hindi! Hindi ka magalin! Hindi ka magalin kay wala pa ako yung katapos sa imo! Wala pa!
2: Dundon!
3: Wala ko di sa lamigo! Laki ko ya! Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man!
1: Pasugot ha! Pasugot sa kagago mo ha!
2: Ay! Ma!
1: Ikaw, ilis ka, ha? Pag-ilis ka kag maglayas dire. Ilis kag maglayas dire!

Nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sang milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gid galing sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagid ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ila nga ginabayaran. Makahalamot pero do kasakit man. Pero amo gid ina ang kabuhin. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga taga Libertad Public Market. Salamat good sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Central Market and sa mga vendors nga nagamonitor right now dira sa Burgos Public Market. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. May mga suki man kita kuya nga nagamonitor sa downtown area. Ang aton nga mga utod nga mga vendors sa downtown area, may gamay na sila nga mga radio sets. Every afternoon, nagapamati na sila sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Maayong hapon sa kay Ma'am Yvonne Imperial. Happy birthday sa kay I'm sorry, Ma'am Yvonne. Hindi ko Ma'am Yvonne maintindihan ang ngalan sang sa ginchat mo wala. Pwede mo lang Ma'am Yvonne ma-double check. Salamat sa kay Ma'am Rita Raymakers. Good afternoon. Sa kay Ma'am Bings, good afternoon sa liwan. Nagapanglaban, nagamonitor gid sa It's Your Time to Shine program. Ka K5 Alan Takapan, maayong hapon. Sa mga suki na tundera sa La Carlota City, once again, good afternoon sa inyo. Kuya Kuya Kenneth, sinong imo tamyawon kuya?
1: Yes, maayong hapon sa kay Ma'am Julie Hinovea Lubugdang. Shout out lang from Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Nagapamati gid subong. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Tita Leia Itoralde. Shout out lang da kay Ma'am Erlinda kay Sir Vicente Flores and Angeli. Salamat gid.
0: Sa kay Ma'am Marisa Ganal, good afternoon. Kamusta siya? Okay, gid ko Ma'am Marisa. Kamudara, okay lang. Ma'am Marisa Ganal, salamat gid. Si Ma'am Marisa Ganal, tagadiin gani si Ma'am Marisa Ganal. Gusto ko abi maisa-isa gid kuya actually. Ang akon nga mga followers bala sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Ang iba na sa ilang may idea na ko kuya, kundi in sila na yon diri sa Negros. Pero ang iban wala pa gid. Ma'am Marisa Ganal, maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Kung ikaw isa ka ba na ang imo nga ginapaminsar adlaw-adlaw ang ipakaon mo sa imo asawa kag kabataan. Amo na gani nga dapat ang asawa mahuya magpatuyang sang kwarta sang ila nga bana. Sabi ninyo, hindi lahog-lahog ang magpulaw bugtaw sa trabaho, agud lang ang maka-income kag makasweldo. Tapos ang sweldo ihatag sa asawa, ang asawa naman gastuhon niya na para sa iyang

nga ang tulog sang ilang abana tag-apat na lang ka oras kada adlaw. Hindi gani maka straight 8 hours sa tulog tungod sang trabaho. Gasto diri, gasto dito, waslik sa wala, waslik sa tuo, tapos kung kulang, mangutang. Ang problema abi sa utang kay kung wala sang permanente nga income ang bana, madelay ang bayad, hasta nga mabantal nga mabantal. Ang imo nga utang nga dapat mo bayaran sa Lunes, kung kulang ang income sang bana, madoble sa Martes. Kung hindi pa gid mabayaran sa Martes, matriple sa Miyerkules. Tubtob nga magmalasakit na lang ang bana sang paminsar kung paano niya mabayaran ang tanan nga ginuutang sang iya asawa. Ang pinakamasakit sa istorya, sakit ni para sa bana. Kung ang asawa amo ang bayad sa utang. Masakit ini kag dako nga insulto para sa bana nga makita mo ang imo nga bana, ang imo nga asawa nga nagahulid sa iban nga lalaki para ibayad sa utang. Bisan ano kapakapisan nga bana, kun ang asawa mo amo na ang madala sa imo sa kabuisitan, wala gid sang padulungan ang inyong pagpangabuhi. Enough is enough. You have enough reason para bayaan ang imo nga asawa kung siya ang rason sang pagkaguba sang imo nga utok. Mahapos ang magpatawad, pero hindi gid dapat nga malipatan sa ginhimo sa imo sang imo asawa. Kagagod hindi ka na magbalik sa amo sina nga sitwasyon, dapat mangin maisog ikaw sa paghimo sang desisyon. Unahagid ang imo mental health. Importante nga hindi maguba ang imo nga paminsaron. After all, kung ano man ang matabo sa imo, ikaw man gihapon ang masakripisyo kag mabatsag sang tanan nga sakit kag kabudlay. Alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, nagapanubo sang aton nga blood sugar level, sang aton nga blood pressure, kag sang bad cholesterol level sa dugo.

Birthday gali isubong kuya sang anak ni Ma'am, I think si Ma'am Jennifer Albay ini siya. Ang iyang Facebook account name ginilisan niya si NN Jen Yabla. I think si Ma'am Jennifer Albay ini siya. Happy birthday sa anak ni Ma'am Jennifer Albay, si Rainiel Pigares. Happy birthday. You know, 4 years old na siya today. Rainiel Pigares. 2:30

0: 7 PM mangaton oras mga ka K5. Kadali lang gid ha, doon ko anay ang aton nga song nga ginaplay right now si ka K5 Carla. Defensor Longa is on the line right now. May report din sa ating program. It's your time to shine. Kalay, good afternoon.
1: Yes, sir, K5 Shine. Good afternoon. Live kita diri sa buong sa area sa Bacolod City Government Center. As of now, K5 Shine, nagapreparar na ang aton sila yung mga personnel for city State of the City address ni Bacolod City Mayor Greg Gatsataya ka K5 Shine. So as of now, pakita diri mga VIPs nga makitaan, no? Pero tingin makitaan ta diri sa ilang sini nga mga chairs ka K5 Shine. Ari diri may ala sa mga pulungkuan gid ang aton sini nga mga punong barangay sang 61 barangays diri sa siyudad sa Bacolod, ang ilang sini nga mga mga upod man ka K5 Shine, pero ti may ari madri nga per barangay is may ara sa isa ka seat kay ti aginhiwat ang soka ni Mayor Greg Gatsataya diri mismo sa Bacolod City Government Center lobby and then sa gwa mismo ka K5 Shine may ara lang sang LED para at least na kung sino ang magatanaw makatanaw ini sila kay kung diri sa sulod sa nga lobby magutok man ka K5 Shine siguro diri gin sugining giniwat kitungod nga hindi naton mapredeka kung magaulan ba o po ni iti ti kabudlay no pero ti diri na lang giniwat sa sulod sa nga Bacolod City Government mismo lobby mismo ka K5 Shine. So as of now, nagapreparar mga cameras, kiti mera karun sang live fed ang Bacolod City Government Center. Kasi kita man mismo ka K5 Shine ipakita o kung ipagwa man natin karun, ipabati natin karun ang State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya. So as of now, gapreparar ang manan kasi nagamatamat
0: naman ni Man
1: nga K5 Shine.
0: Yes. Ano oras hindi Carla masugod ang soka ni Mayor?
1: Yes, magasugod ang State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya by 3 p.m. sa K5 Shine.
0: 3 p.m. Okay, salamat, yes. Good. Thank you very much.
1: Yes, sa K5 Shine, bantayan ang update ang mga magwa karon sa city State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya. Gikan diri sa K5 Shine, upod sa K5 Wilson Villena sa K5 Red Salgado. Ini nga balita nga dunong sa inyong saliri at surrounded my TCK D3 Bio. Hindi sa K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News at Fact.

0: try to walk.
1: Oh, may isa pa gid gali nga ma-report diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Do malipatan ko pa bala ka kay Vibrance. Kaina pa ni siya nag-ayo actually eh. No, nga ma-report gid siya. Ka K5 Joseph Bolhano.
2: Yes, sir,
1: kay may sunog ko na dito sa Banwa sang Isabela. Ka K5 Joseph, mayang hapon.
2: Mayang hapon, sir.
3: Mayang hapon na kasi na sunshine. Kasi sa ito yung mga pila lang nga tagpalamatid na sa Sinadya Makulod. Isa ka sunog na lang ganyan. Kano sa nila sa agahon sa Banwa sa Isabela. Kasi sunshine. So ato na kuhaan sa informasyon ang tagnihay ni isang balay na nasunugan din sa Banwa sa Isabela. Din sa Barangay Uto ang pamilya Julian sa Banwa sa Isabela. So mayroong hapon na kita sa Kifan News. Pero punta to si Kifan ba sunshine ato nga.
4: Si Waita no mi mo kay sumpre traffic din ng mga edad din
3: mga ano rap ka mo
4: mga alaw na alat do
3: mga pantay niya sino
1: sa mga kay 5 Joseph
4: pulo lang kami yung mag siya magutod din tanan sa sulod ng phone
3: ari kimam tan sa nakto na
1: sir. Good afternoon, ikaw ang tag-iya sang balay sir nga nasunog?
4: Oo, ma'am.
1: Ano nga family sir? Ano nga pamilya ang tag-iyaw sang balay?
4: Mga Juliano kami ni ma'am, isa ka compound na
1: eh. Okay, isa ka compound. So pila na kabalay ang nasunog? Isa lang?
4: Ha?
1: Pila kabalay ang nasunog dira sa inyo nga compound?
4: Apat kabalay ma'am.
1: Oh my goodness, apat gidyagali kabalay. So hindi nilahog-lahog na kuning nga sunog, apat kabalay sa isa ka compound. Bali nagsugod ang pag-ibwal sang kalayo mga alas dos kainan sang kaagahon.
4: Wala ko na ma'am nagsugod ma'am.
1: Yes, ano ang...
4: Alas dos, ko ma'am nagtulog.
1: Mga alas dos.
4: Kung higit po ka, kung sa kaon, kung may sunog gali, kung matago, ako na.
1: Ano ang resulta sang investigasyon? Ano ang gintunaan sang sunog?
4: Alinta, katol ma'am, katol ba ma'am, siyempre, gintunan, may karton pa, siguro na tumba.
1: Ang katol nga ginagamit naton sa lamok?
4: Oo, ma'am.
1: Ah, okay. So, tatlo kabalay sa isa ka compound. Salamat gid, sir, no? Ka K5 Joseph?
3: Okay, K5 Sunshine. So, manalong ato nga nakuha nga mga update diri sa may Barangay Utso at sa may Montilla Street, Barangay Utso diri, K5 Sunshine. So madamo gini nga mga kagamitan ang nasunog sa diri sa area sa nga Banwa sa Isabela kay Kifay Sunshine. Kaya ilang mga kasapatan ang ilang mga gamit nga naurot gid sa nga kalayo kasi Sunshine. Kaya ilang mga ginasuksok no kasi Sunshine wala gid na minabilin sa ila nga
1: ano to Joseph Sunshine. Ano to Noy, may mga kasapatan nga nasunog man?
3: May tatlo sila ka manok kasi 5 Sunshine.
1: Ah, okay.
3: Na wala na luwas sa sunog. Pero
1: sa tao waay man sang kaswalidad, wala sang napilasan, wala man sang may gindalang sa ospital.
3: May napilasan.
1: Negative, no?
4: May man lang yung bakilas, mga bakilas lang. Okay. Siyempre na risk ko man sila dayon.
3: So may lang nga ni 5 Sunshine, no? Na risk man niya ang mga kabataan dun sa sunod ng balay kaya tungod nga aga ka T5 Shine na muhok ang ilang katulugon nalagani nga
1: nahingagaw
3: na,
1: sila pagwa.
3: Yes ma'am, nahingagaw sila pagwa sang niya,
1: so wala sa malipot nga istorya ka K5 Joseph, wala kita sang kaswalidad.
3: So wala ni ma'am sang may na ulamin sa sunog ng mga tao nalagani na luwa ang tagiyag isang palay ang mga kabataan para nga malayo sa sunog ang ilas na pag dinner sa sunog ng palay na luwa sila sa sunog kasi 5 times.
1: Salamat gid ka kay 5 Joseph.
3: Okay, so para manino nga ito yung nakuha ng mga balita at informasyon dito sa Banwa sa Isabela. Hindi ka balita kita dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio D3 Banwa Medicine tag DTX Coffee Mix para kay Ma'am Sunshine Lacson. Sa hapon, inis ka K5 na Joseph Bulhano para sa kami ng balita at servisyo publiko. Kagalingawa sa Negros, K5 News FM.

0: 2:46 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Coffee kami actually, subong ni Kuya, DTX Coffee Mix ang amon ginainom, ang amon nga ginagamit every afternoon. There is a program, gapatimpla si Kuya. Salamat kay ginasakop niya ko.
1: You're welcome, Tita Shine.
0: Ang DTX Coffee Mix, abi safe para sa akon. That is why amon ang ginagamit ko nga brand sang coffee. Sa aga, before ko mag-start, Kuya, sang akon nga trabaho sa New Center, kinanglan may isagid ko ka mag sang DTX coffee mix. Kaya hindi kina Kuya yung magaling ang uto kung wala sang kape.
1: Hindi ka gin mabuhi bisan kung wala ka kape, Tita Shine.
0: Hindi pwede, Kuya.
1: Ay, maluya ang ribo.
0: Do hindi malamagana ang utok ko basta wala ko coffee.
1: Yes.
0: Ang DTX ya safe para sa may mga mataas ang blood sugar level. Hindi kita magka-diabetes. Kun, DTX Coffee Mix ang brand sang aton nga coffee. Very safe ini para sa mga diabetic mga ka-K5. Amo na gani si Linko dapat sa mga kapihan, may ara gid ka mo or may DTX Coffee Mix gid ka mo, no? Make it available dira sa inyo ka mga coffee shop kay para nga makapangapima dira ang aton nga mga diabetic ka mga udon. I-try ninyo check dira sa inyo nga barangay kung may mga KSS resellers kita dira. Pwede ka mo makabakal dira sang DTX Coffee Mix. Kay nag-offer gina sila. Kung gusto nyo mangumpra, ari diri sa Rayo Foundation. Kung gusto ninyo dito sa Mace Wellness and Product Center, pwede man. O available, mahatagan pa ka mo sang discount kung damo-damo.

8 PM ang aton oras, mga ka-K5. Halungan gid ang inyo nga mga kidneys. Kay once nga pumalya ang aton nga mga kidneys, mahigo na ang aton nga dugo, hindi na masala ang mga kagaw, hindi na mapagwa sa aton nga lawas. Kaya muna siya ang salaan or nagasilbi nga salaan, no, ang aton nga mga kidneys. Salaon niya na ang aton nga dugo, ang tanan nga fluid sa aton nga lawas, i-separate niya ang kagaw, ipagwa niya sa aton nga lawas. Gamitan ninyo ang Clinica Supplements.

0: sa kay Ma'am Jennifer Gumbandroa. Oh, nagapamati man right now. Miss Shine pa shout out. Ayawan ko pangita sang programa niyo ni Kuya Kenneth. Nagapamati gid ko sa imo program. Adlaw adlaw. Halin pa sa Radyo Bandera. Si Sir Rushmore, pagid supporter na ako. Hasta subong solid supporter gihapon, KSS member. Reseller pa sang Clinica Products. Good afternoon, mabuhay ka, Ma'am Jennifer Gumbandro. May hapon gid sa imo, ma'am. Salamat.
1: Na-shout out ko galing sa mayong hapon sa pamilya ni KK5 Raymond Alcantara family. Good afternoon. Sa kay Tita Jenny Alcantara, good afternoon. Sa kay Tito Larry Alcantara, good afternoon. Kay Precious Alcantara family, good afternoon sa may barangay Mansilingan.
0: Kuya, may mga nagapamutos ang showman. Tapos nagapamati, nagamonitor si It's Your Time to Shine program. Mga taga Don Chi, Mansilingan, nagapamati sila, nagapamutos showman. Halin kay Ma'am Heidi Sarmiento, ginchika niya gin sa ako.
1: At mayung hapon man sa mga taga construction workers, sila ni Tito Renato Arsowa, Brother Butch Lariosa. Good afternoon mga kaupdanan na nanag na pabati subong while nag-aubra. Good afternoon din sa inyo tanan.
0: Ginapasalamatan ko man si Ma'am Leia Hinsoli, nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. All the way from Caban, Calancer. Salamat, Gil. Alas 2:52 sa aton oras, mga ka-K5. Why na kita sang oras, kuya? Bawari naman, kuya, o gin-confirm sang U.S. Central Command nga naglunsar sang asud-asud nga strike ang militar sang Amerika batok sa Iran Martes nga adlaw US time. So diri ni sa aton sa Pilipinas subong dito sa ilayang Martes. Ginakusahan sang Amerika ang Iran nga ang Iran kuno nag-atake sa tatlo ka mga commercial vessels or tatlo ka mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Ambot ka nga sige pagid pangatake ma taas na naman ang presyo sang diesel sini. Kaya ginibala tupa ang duwa mo. Ang mga senior citizens, gina-remind ko gid ka mo, nanay, tatay, hindi ka mo magsagi kaugdas, ha?
1: Para hindi ka mga high blood.
0: O kuya, ang mighty C capsule dapat tumaron ginanila ya. Adlaw-adlaw ya.
1: Kamugin.
0: Ay, tulog. Kamuya sang maayo. Tulog kamuya. Tingwain nyo gin makatulog. Pito ka oras, walo ka oras. Kada adlaw, hindi na magnubo. Tapos kung magkaon ganis, syempre, slow down. Yes. Tinay-hinay lang.
1: Tinay-hinay lang. The one that I've loved
0: for so long. Suplemento, tumaron, mag-relax. Amo na ya dapat ang aton nga mangin kabuhi na kon senior citizen na kita. Yes. Sa mga suki naton sa Macchiato Coffee Station. Dara sa may Oringaw, ina-remind ako ni KK5 Rens ang oras. Si CJ Aradera, nagapamati. Thank you very much, Gids. Ano pa ko daayhan makahapit sa inyo? Buwas naman, kuya. Buwas naman. Oo, makahapit. Giko na dito. Thank you, Gids. CJ, good afternoon. Thank you so much.

0: ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko kay Kalinga, Juan C. Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
1: Saring Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TJX 500.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
4: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay dami nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500.
7: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
4: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ustore.
4: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Kanang dinamit na gitsa ako nga mata.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one. Show!
8: 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagpanalakit nga baka,
3: liyong kalikot
2: sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music
5: station, 101.5.
4: K5 News.
5: K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment.
15: Born for happiness.
19: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: out of Mong Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
1: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
1: naka-epekto sa surut sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
1: tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liog kalikod sa salon pass.
3: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kagina. Ngayon kayo makuhaan sang leksyon. Nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Papa!

Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani. Dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do. Dohamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganya. Bawa kag kalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsa mo nga tagan mo ko sang bata nga babae. Gintuman mo man matuod, pero nga hindi normal ang inhatag mo sa akon, ha? Nga aginoo ko. Anong sala mo, ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nag-abusong ako. Tapos... tapos... Ako pang siningnan na mo. Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyo si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibin ng likod niya. Kagdughan sang... basa ikatama sang balas. Abay... Asawad kong bayo niya, be. Ba? Ano ining sa dugha ni Kiki, oh? Ano ini? Nagapula ka do? May nagsulong na dugo? Ay, kinanoyan ni man? Kinkalot? Kinkalot, yagid guro, ah. Ay, ala, uy, Diyos ko. Kikalagba, mangali sa mga kukuya, oh. Ah, bebe, kainel katiran ko na lang anay sabtong nagkakatulog siya.

0: kike.
1: Ah, baby, dali lang yan. Oh, oh. Dali lang, kay ginapungos ko pa. Eh, tatak-tak na, oh. Ay, Diyos ko, nalanggit kike. Dali lang, kike, kay ginapungos ko pang buhok mo, oh. Ay, baby, mo yung...
0: Kiss ako, kike,
1: nanay. Baby, mo yung gani. Baby, mo ano nga, nagkakabuli magpungos ang buhok mo. Nagasigi ka kagiyo, oh. Ay nga, ginasunod mo ulo mo sa blouse ko man. Ay, Diyos ko, nalanggit. Buha nga bata, oh. Mano ka, ha? Madide ka, ha?
0: Amol.
1: Agay! Kikilang tawa pala. Oh! Ay, nakulano ka. Maning kagat mo yung didi ko, ha?
0: Amol. Pero niya pala lalalahuan. Amol.
1: Anong siling mo, Kiki, ha? Ano nga? Umul-umul si Lolo Juan, ha?
0: Nanay. Ikaw? Lolo Juan, hindi nga, Kik.
1: Anay ka bala, ha? Ano ning sa dughan mo, ha? Anong nagapula kag nagasulong a dugo, ha? Ha? Kiki! Kinapamangkuta ka! Ano niyo ang saduggan mo niyo? Ariho? Ho ha?
0: Ang kiki nanay. Palangga ang duggan, kiki.
1: Oh, Diyos ko, kinuho ko. Wala ka ganyan mo yan, no? Wala ka ganyan pulos, Toriyon. Uy, pamati pala. Ariho, duwani ho, ha? Hindi mo ni pagpatandog, ha?
0: Tandogan, kiki nanay.
1: Hindi tandog, ha? Hindi tandog niyo, ha? Oh, Diyos ko.
0: Kiss, tandogan, kiki.
1: Ayaw, pasuksukan to na lang kagurus ang braay. Ariho, ha? Kaya, hindi mo ni pag-ubahon, ha? Kaya hindi ka? Hindi pag-ubahon. Ha? Sabat! Oo, nanay. Oo, sapat. Wala ka kahit syende.

0: Ay.
1: Alan, itaw gibi si Rima ko ni kamusta na sila.
0: Ma, isa lang na siguro ko. Okay gito sila. Kaya kung hindi okay, ah, sang-san o, panananawag sa imo. O kung nagkadto na dris balay.
1: Sugiri siya nga, nagamasakit ako. Nagkadto asin ang dinigiki. Hilaw na ako sa hinablos mo.
0: Ay,
1: kagutod mo. Ba't siya mapatay na lang ko nga hindi na kami sini makakitaan.
0: Hala ka naman na lamang mo. Oo, sige na. Oo, okay na. Payo, balaan na. Hindi pwede nga pagkatulong ka rin si Kiki nga nag-inubo ka pa. Basta na karoon kong malatnan siya. Dugang pagastota. Ami, kanuman na bala, ma? Nugay, balahibi-hibi, ah. Nano nga.
2: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Ari ka naman, Barclay? Ay, Diyos ko. Mahinulsol ka lang kung akong pilion mo. Kadamos ang babae sa kalibutan. Nga ako, gidibing a single mother. Do pariyo ka lang ang nagkuha kasang bato nga ipokpok sa ulo mo kung akong pilion mo.
1: Kung magsiling abi ako nga, hindi ako maghinulsol. Sa baylo, malipay pa ako. At agi lang ko blas ang chance nga, pamatudan sa imo, palanggata ka.
0: Hindi na ah. Pariyo lang man ka mga lalaki. Kung amay nagigani mismo sang anak ko na nagyo pa sa obligasyon niya sa anak niya, ikaw pa ihan? Ay, hindi na ah. Kapoy na ko yung Barclay sa mga lalaki. Kapoy na ko.
1: Bala ka. Basta ako, hindi ako maguntat sa pagsunod-sunod sa imo. Basta hindi mo ako pagsugton. Bala ano ka dugay. Basta mahulat ako. Kaya hindi ko maguntat sa pagpangaduyag sa imo ya. Hindi ako maguntat, Trima.
0: Barclay?

0: Piga o kurong diskarte mo.
1: Eh, si sapa gani ka.
0: Na, ano nga? Kapalo kami.
1: Insoma, no, si Sigla din.
0: May aragi niyang babae yung pakipot, blaw. Padulom-dulomi, bla. Kang labugaya. Gaulat-ulat lang na yung makautan. Pre, uhaw na iha. Bisa pustahan pa.
2: Hindi pa sagdan talaga, nai kang puno pakipot ya. Man, dokument sa siguro tuod niya maintuan liwat ha. Kaya ginbulagan may siya sang unay ang alibin partner mo. Kaya may bata sila nga teenager na.
0: Abo ah! Dubli ka, bigali eh! Meg, kabalo ka? Amo na mga nami sa mga single mom? Inablang may mga bata pagid nga babae, blaw? Boo! Kapin magid pre kung gwapa? Sexy? Ayayay! Libre ka dyan tulok.
2: Demonyo ka, Blamig. Hindi bala pag sindi ang demonyo sa ulo ko. Sabad si mo.
0: Demonyo sa ulo mo nga dako o sa ulo mo nga gamay. Eno kayin ako, Migsa. Ikaw pa. Meg, good luck ah. Good luck.

0: salamat, iti off ko subong. Ay, naka-general cleaning. Gina ko sa bilog nga balay ba? Ay. Ay, kanami lang. Mulig na ako, blanay. Kadali lang, ha? Ay, kapoy katama. Ay, mulig ako na yun, ha? Kiki! Kiki! Diin ka! Hindi magwa sa gate, ha? Ha? Hindi magwa sa gate, ha? Baligo lang si mama, ha? Kabati ka?
1: Oo. Aligo si mama. Amot naman iya.
0: Oo. Bubua nga bata. Ay, naku na lang. Maligo na lang ko, ha? Kapilit sa pamatsyag ko. Ay, naku. Ay, pagtapos ko ligo, amo na lang pagpahuway ko.

0: Sino? Balay siling mong ang ginapangita mo kay Sino Balay? Ha?
1: Balay ni Rima Choya. Inablang may bata nga...
0: Bata nga abnormal?
1: Oo. Di nang ila Balay Choy.
0: Ay? Gaaba, ano ka ha? Ano kanya, nobyo?
1: Ah, hindi ah. May kinahanglan ako siya, Choy ah.
0: Olo mo eh. Hindi pa mag-ako. Ano na iyang ginabitbit mo nga bulak nga may tsokolate? Kay may hampanganan ka nga. Uy! Pangluto-luto? Pangaluyang ka gini. Nugay ka ha. Hindi ka lang magsala. Kay labuon tagid ka gatunto ka.
2: Hi! Ay, anay, inawan! Ay nga, ginaaway mo na yung tao, ha?
1: Wala kaso, Chaya. Ang balay nila ni Rima, ginapangita ko.
2: Balay ni Rima to? Ang balay ni Rima, ari lang ho sa tupad niya mon, oh.
1: Ay, salamat, kid, la. Salamat, kid. Sige.
2: Hoy, ano kaya, Juan? Nga, ginaaway mo to yung tao, ya? Yeah? Ano ka, Hao? Naluyag ka man kay Rima? Pangkuloy kagid nga animal ka, no?
0: Wala! Wala, ah! Luyag sa kalibutaw mo. Pataka ka lang. Dila ka na lang, gani.
2: Ay, di nga, amang imon kang animal ka! Ay, di gulang ka na, toy! Ay, malam ka na, ambisyoso! Ay, mayo tani kong damo ka kwarta kay basi patulan ka ni Rima ang animal ka! Wala, huya!

0: Kanami isang pamatsyag ko kay nakapaligo na ako ah. Ipudos ko solo kong tuwalya ka dito na lang ako sa kwarto magsuksok sa bayo. Ay, ara na. Magwaan na ako diri sa banyo.
1: No!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sino ang nagpugos kay Rima? May malain ayhan nga natabo sa iya. Mga byan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang pakalaw at hawat niya kasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayugid bakuhan sang pagtulunan. Naginatig, unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: 101.5 K5 News.
5: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
4: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa wala naman sang Hulyo sining tuig 2026. Agapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mga balita gabagat tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaopdan ako karon sa akon sing mahangkilan nga mga gwapo nga mga sparring partners sa technical side. Opo sa kay ka K5 Raymond the Master Pogi Alcantara, kag si ka K5 Adrian Gantalaw.

0: only in K5 News FM Network.
1: All right!
0: K5 News FM lang. Ako yan nagkalipay nga makita ko nga si Lori may gidabit-bit nga kwan nga milk tea, may iced coffee. Pero tani, little busing, makalabot man di sa announcers booth, no? Welcome na welcome ng mga suki na itong nga matag palamali sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental. Nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagpamati kamo sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station. Base naman sa latest Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Amuning number 1 o ko numero 1 nga may resibo. May iba na nag-claim nga number 1 ko no, porti wala resibo. Kaya nung but silingon si Nabi, kundi chupi. Kung si Little Busing Kenneth Oy, pati kung magpa-reimburse ka na, hindi ka na pwede ma-refund. Kaya wala resibo mo no? Mayong hapon sa ato sing mga suki, balaw bantayan aton karon do ginugay kay magahatag sang nagakaigo nga impormasyon ng aton sing mga hangkilan nga mga news reporters sa ila sining nga tagsatag sa ka mga area of assignment. Yun ahon na karon do ginugay si Kaki5 Carla, Kaki5 Red, Kaki5 Wilson gikan naman sa New Government Center sa nagapadayon karon nga State of the City address ni Mayor Greg Gasataya. Amaning ika-44 nga mayor sa siyudad sa Bacolod. Do isa na lang ka adlaw o isa na lang ka mayor? Do tubo-tubo na kami ba? Meaning sanggin bunag ang siyudad sa Bacolod dito busing nga nangin siyudad. Isa na ko katuig. Kaya ti ako ginasinggitan kus bilog kalibutan dito busing nga nag-45 na ko mo. Nagalupok na yung edad ko dito busing. Kaya pa ko yung magpa-arak. Magpalupok sang edad. Sa ato si Kamasuki dira mismo sa may Libertad Public Market sa Burgos Public Market kag Central Market na nagapamati karon sa aton si kapalatuntunan. And of course si Comarico Salibar Gravino nagapanghagad na nagligad nagsensya picture sang binakul chikid binakul ngano ka man imo marima ginapalaway mo kuya sang chikid binakul tas dana silent cafe. Masulong kami ito ni Little Busing! Parikoy Rami Gravino and Drabismo sa Maydanas Island Cafe sa may Barangay Santa Cruz, Morsia. Kay Kapitan Gravino da, Parikoy, maying hapon. Oy, belated happy birthday. Galing sakbon sini nga magulang. Way ko ka-greet siya sa birthday.

Happy, happy birthday kay Rialine Palma Hamandron. Belated happy birthday si Muda niya, no? And of course, kay Petra Jana Mandron, kay Rai Rai, kay Ninin, kay Romel, kay Princess, kinang Rio da, kay John Ray, kay Joshua, kay Chipoy, kay Kintoy, kay of course, kay Carla. May kapamati man si Nunoy Randy, Nung Elmer, si Jason Marcito, si Nanay LC, kay Tatay Indot. Uy, salamat kita Tatay Indot, ha. Nagligan ng kagtukod sa may ilasini nga lugar. Pinadalaan niyo ko sang perti kahumot nga langka. Mauluto, titulbusin. Tatay Rudy da, no? Gapamati, subong dira mismo sa may, ano, nagkabarangay, lipat ko. Dira sa may banwas ang inigaran. Along da sa pagbiyahe, Jason Marcito, kagkainday Rhea Marcito.

0: Sa mga nagahiwat karon siya sing ikadlawan, happy happy birthday. Sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy birthday. Alas 4:39 sa aton sing mga suki. Check na nga busy ka K5 Shine. Unahon, tas ka K5 Shine. Himalaon ta mga dalagko ng mabalita kay subong nagapatayon pa to ang cross-examination no sa witness nga ginplastar naman sa prosecution regarding sa gihapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di grabe na to nga pag-gisa-gisa, especially sa pag-tindog niya bilang witness, bilang isa ka senior agent sa National Bureau of Investigation. Ang ginabusi, si gidya mo, budlay ko mag-witness ka, little busing mo. Kay tanan mo ya, pati affiliation mo, kabuhi mo, personal mo, o si saon. Kay para may baluan kung may linkage o kung wala. Di kung makita, magka-K5 nga daw may angot-angot. Di ti butsilingon, ang imo sining mga statement, daw may something like, di daw may personal interest. Di mo subong gina prove sa defense panel, especially sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment trial, nagamonitor lang kung ginagkaso lang, wala kung ginmatutukan mayad. O, kasi siling ko si K5 Shine Lacson na nagkaroon maplastar da. Ang isa pa itong punto, kundi kahapon naging punto sa prosecution nga ako nung anong reason nga makunta kay Imuya sa kwan. Although nga nagasiling ang iban nga mga abogado, ay pamanaya krimen. Kaya ambal ni Vice President Sara Duterte, kung mapatay ako, ti conditional na kun mo. Kung mapatay siya, may ginkontak na kuya nga mapatay sa kay President Bongbong Marcos, sa First Lady nga si Liza Araneta Marcos, kag si former House Speaker Martin Romualdez. Niya ko mapatay ko, may mapatay man na sila da. Tiyan ba sang iban niya, tiway pa man sa mapatay si Sara, ti meaning wala pa krimen nga natamo. Pero ang punto sa prosecution, mga kakipa, ibang ilagin po ito, tinga ang nga makunta kay mo is kriminal. Tiyan punto naman sa defense panel, huwag niyo pa ganyan mabalaan kung sino na ginkontak. Malay mo ya, hindi pa na siya kriminal. Pagbasi, mangin kriminal pa na siya kung mapatay si Sara Duterte. Ayo, kasadya sa hearing sumong magkakipab sa Senado, tanan nga mga agagwa na din, mga pilosopo, mga walay diri, walay ditso, dito nga mga pamangkot, pero ti may mga puntog, le. Diba? Kung isa makasiling ta nga, direktada, sigan lang na bla. May mga style galing mga abogado, that's why nga wala gigoy nag-abogado kaki 5 kuya Kenneth Oy mo. Alright. Kay matinalakon kuya nga daan, gusto kuya straight to the point. Kung gusto, gusto. Kung hindi, hindi eh. Aras si kaki 5 Shine. O, ari ba ipasinsyusa ni kay kuan mani mo kung nagpasugtan si Girikana niya, nag-abogada ni. O, kay may lawig niya pasensya niya. Ako yaw ay kuya ng pasensya. Kapakon mo yan, i-memorize mo din yung tanda niya aras sa Constitution. Ayo, check ka ba si K5 Shine Lacson, line number 1. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, may 20 ka mga senador na nagtambong sa pagpadayon sa impeachment trial bago kay Vice President Sara Duterte sininga Miyerkules, so gin-declare ininga quorum ni Senate President o kung gin-declare no, ni Senate President showing that siya niyan ang quorum. And after that, syempre, nagpadayon ang impeachment trial.
0: Nga, and, dahil lagit nga abiyente, may absent, may kakipap siya, may absent isa?
2: 20.
0: 24 rons lang bilog mo. Wala si Senador Bato, si Jinggoy, Marcoleta. Yes. Sino pa ginang isa nga wala?
2: Tatlo.
0: Do tatlo mo na dula?
2: Tatlo. 24 ni sila, right?
0: Oo, 24.
2: 20.
0: Sinong absent man?
2: Sinong absent? Ganyan, kasi 5 marv. Sino nakita mo ba?
0: Si Imelda, Imelda, sorry. Si sino gani? Auto ni Bongbong Lara, si Aimee. Senator Aimee ara.
2: Yes. Oh. Ara
0: si sinong isa man, Jinggoy, na preso na. Si Bato na lagyo. si Marcoleta ato sa Sandigan ato Bayan.
2: Sa hospital.
0: O, sa hospital. Ay, ogli, no? Kaya pala nakitulugan niya. Sino pag ginigisa? Ba, yun, ay. Hindi na nabagpalibugan. Hindi na nabagpalibugan kung sinong absent. Yan, non, subong ang nagapadayong impeachment. Ika sa Lusadya, galantaw ko blakina, kasong lantaw ko dokwan, duway gig ko gatuto, kasing ko, daw, astahan isla grubwas nga balbalana, ikagivab siya, ay?
2: Gatindog-tindog ko, kaya binatakan ko.
3: Alright!
2: Hindi kaya ang rule amuni, one person, one witness per day. Ang rule, no? But kahapon, halimpa kahapon, ang NBI agent niya si John Mark Kalilong, amuna ang
0: cross-examine? Oo.
2: Yes, oo. And then, subong, siyempre, ang cross-examination sa defense panel. Ano nang gina-expect na ton. And, nawid-lawid, apat ka oras ni ang kwan mo.
0: Tipag, halin-halin ko, kagibab siya, sa dega monitor kami sa admin, gina-cross-examine sa sang defense panel, sulusadya, kay, party kasadya, kagibab siya.
2: Siyempre, ang credibilidad. Halin pa na kapon eh, ang credibilidad sa ang sang NBI agent ang authenticity sang
0: yes.
2: One sang iyang ebidensya.
0: Grabe no. Ginapamangkot paglika kay Five Shine ang leaning mo kundiin ka para at least mabalaan sang mga hurado nga mo ni mga senador nga mabalaan ka niya nga ang NBI. Grabe tong si Attorney Narvaza. Asya to no si niya ang NBI, ang NBI, di ba, under sa DOJ, o niya, ti kung under sa DOJ, ti sino ang DOJ is the executive branch ng ano mo, presidente, kaki Shine, niya ti sinong leader niyo da, di ba, si president, kagti ang respondent is the president as well, upod si Araneta Marcos, kag si Romualdez, ti dog-dog yung link nila, nga, niya ti, kung tawo siya sa presidente kung sa tutuod lang eh, di ba?
3: Oo, ako na
2: gani. Alright!
0: Ay, sadya.
2: In fact, question pa gani, kaina, kung ang NBI, bala pwede magpasaka sa kaso?
0: Oo.
2: Kung may death threat sa presidente? Amo na ganing siling sang NBI agent at testigo nga si John Mark Kalilong, siling niya, oo, pwede. Basta may sufficient, basta may ebidensya. Basta may babakod na ebidensya. Pwede makapasangka sa kasong NBI. So muna kaina ang mga naging sentro sang trial kaina. And ako ga expect ko nga makasulod ang isa pa gid ka testigo, pero sa subong naway gyapon matapos si Juan NBI agent John Mark kanaba-laba sa oras spent no sa cross-examination nga din patigay ni Carlo Narvaza. Attorney Carlo Narvaza from the defense team. No?
0: Di ba siya ni ang bata ni former associate Justice no Narvaza? Hindi gali basta-basta ang kuan?
2: Sure.
0: Family background?
2: Oo, mga Narvaza, mga bakod, mga abogado, mga daan. Ang palma, may araman.
0: Pero, ang mga palma, laining bantog sa amo niya. Pero may nanotice ako, kina, sino to dugdugay? Pisngo si Attorney Narvaza? Gapamati, kubla ka give up siya. Ano na, may sinusitis si Attorney Narvaza. Doga kakwan ko, doga ka, ano ganito tawag ni? Nagaka-out focus ko ba?
2: Sir, doon na ba? Ining ang bata, babala?
0: Oo.
2: Bata ba? Nga bugado? Kasi yung si ginagsili mo nga nag-prosecution.
0: Oo,
2: nag-a... Sa prosecution.
0: Oo.
2: I'm not sure. Pero ang taging na, labi mo kasi sa Rod, after sa Rod, ang cross-examination ni Narvaza. Subong nagbulos-bulos naman pamangkot ang mga senador sa testigo sa NBI na si Kalilong. And if Senator Erwin Tulfo, nabatian ko kanina, malamangkot, na amo to, no? Pwede ba lang makapasakas ang kaso ang NBI kung may death threat sa pinakamataas na opisyal sa Pilipinas?
0: Mm-hmm.
2: And he said, yes, no? sa igalong sang mandate sang LDI, pwede siya maka-file sang kaso if there is sufficient evidence sa threat. Muna ang din-explain sa may kalilong. So, ongoing, pag yung sige hapon, si Rod, muna gani siling kung gusto ko nabuyan, kaya daw makasululu. Sige ako man wala niya po. May mga question pag ito nga hindi na sa AI ang video.
0: No?
2: Isa na sa ging pamangkot sa iya. Kahit hindi na pamangkot, pwede niya po yung ibinaigid sa iya. Pati gani kapon, di ba, halin pa?
0: Halin sa meta, pati, verification.
2: Ano sa kalawig na sa NBI, trabaho, background niya, everything. No? So, may isa ka din na, sige niya, hindi na AI. Tingkamat man niya, isang testigo, isang NBI agent, na sige niya, hindi kay lawig mo. Hindi kaya pwede ma-AI ang duha ka oras.
0: Ay, ngayon, tao ka niyong subong mga movie, ganyan laban AI.
2: Minutes lang na, sige niya, minutos lang na iyang kalawigon sa video kung AI. Mm-hmm. Pero, ang video na ilagin kuha as ebidensya, ilagin ito na presentar as ebidensya sa death threat sa pangulo, nagalawi sa masobra duha ka oras.
0: Pero may nabiliban ko, Kakivive Shine. Kagapon, abi mo nung nabiliban ko, subong ko palang naibaluan ng ang photocopy, gali certified true copy man. ano tawag ni gani? Ang photocopy, original, something like original, la?
2: Pwede na ka. Ginakabi siya as original. Actually, ang Supreme Court man na ang nag-explicar, nagpagwa sa explanation gani sina eh.
0: Tinga wala na ni lagi na kuno magwata magwata sang ano, magwata ang nagligad ng bata ko nagkuha passport. Ang may miaran sa daan nga ano, pangayuan pagid original pagid yang dapat ng bag-o. Nga kung sumagay ang bata ko, mayara na nga daan certificate, birth certificate nga certified true copy, bla. Kaso nagligad pagin kwa, nag-request pagin niya bago, nga mayara nagliling exist nga pwede malagli photocopy.
2: Sabi nila, guro barato mo.
0: Gani.
2: Kaling niya, makuha ka.
0: Tapos, ano ni kas, ano ni man ang application? Ang application sa ngaton nga, application sa ngaton nga kasuguan, it's only selective.
2: Ang aton ba lang ang birth certificate? Magkuha ka mo siya, hindi yellow na siya. Ang color niya. No photocopy, wala ina.
0: Gani, tinga nga. Question ko lang kay nagligad nagpakuha sa passport niyo sa Robin sa Rongin Lawag ko na lang ang mold dress makulo. Tinga, hindi pagbatunon pa kay nagligad pa ni kuno tuloy ko araw-araw original na duan ara ng photocopy, ara ng original nga yellow.
2: Ruling na gid lang sina, bro.
0: So meaning
2: hindi na kinanglan na magkuha paliwan.
0: Kung so meaning,
2: kopya,
0: ang
2: umo pa naging kuha.
0: Ang iban nga mga ensya sa gobyerno, why paglik balot na?
2: Natapagwa na gani kita sa report
0: ayo.
2: Na ng mga birth certificate, bisan sa saan umo pa naging kuha nga to. Eh, pwede mo na magamit sa mga madason, pagin nga mga may ara na biglang kita sinagani na dinhin mo na report. Anyway, ugtas kita yan.
0: Hindi na mag-ugtas, ah. Why is lagali ugtas?
2: Ay, dinoo ko.
0: Kay nga man, buhi-buhi subong ang mga senador. Buhi ang senador, buhi ang prosecution, buhi ang defense panel. Ti, kawalo ka, kada adlaw, galakat ang oras, baton nga baton, eh, no?
1: Alright!
0: Bahog nga bahog, kagibab shine. Pati ang gasto to sa kwarta sa gobyerno, nga ginabahog. Ginagasto sa impeachment.
2: Gani, kung mag-amuning dalagan, kung proceedings, nila siling kong halin pa ni kahapon, nakumod ko si Roy, so pwede mag-ustik-ustik lang sila sa kwarta.
0: Tisipab lang, one witness a day. One witness a day. If you have 300 witnesses, that would be almost 1 year. Ayo. Sige.
2: Kung hindi na kwan na lang po si Ben, si Rosa nagkatabo. Doon may mga agenda, sila nga ina, mga lumang mga
0: Pero may mga scorecards, Kaki Five Shine, ha? May scorecards. Oh, kundi nagligad sa day 1, ginlampaso sang defense panel ang prosecution. Day 2, score liwat sang defense panel. Day 3, subong, di ba? Day 3?
2: Uh-huh.
0: Ti, sino yan madaog? Ay, oh, sadya.
2: Wala sang pag-uswag ang
0: ang ato ni anyway, gina tutukan tani puro ba anyway way tagling oras kag G5 channel.
2: Gani ginatsyak ko pa di ko ng mga lugar nang apektado sa bagyong super typhoon bala
0: katan si Bavi
2: nag experience siya sa mga pagbubo sa ulan kag mabas ko hangin bangod sa kaya super typhoon in Cal and buwa sa Webis
0: Buwas
2: Webis Biernes si Rod halong kita kay di maapektuhan kita sa Negros Occidental particularly yung tumod sa pag-asa na maapektuhan kita sa habagat na ginapabas kong super typhoon Inday. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kang kanyawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine. Bawo kong babay. Ano lang kami ni K5 Shine. Siguro ma-duwa ka oras ang amon istorya, Naidi. Ay, oo. Salamat. Mabalik pa ko. Dugay-dugay mga piko na isang klinika DTX Coffee Mix. Pagbalik namon, tuto kita sa mga balitang lokal. Pagkatapos ining, pipilag ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kaga inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akon nga mata.
1: DTX 500!
9: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importansya siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko di TX 500 kag may TC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC.
5: Ustore.
6: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Hmm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kaya namit na gid sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics, makabulik sa pagtap

0: pag-asang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: night shift, OT, breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliano of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News.
4: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:13 na mga ka-K5. Abuning pinagka the best nga time nga mag-inom sang suplemento. You know what? Ang food supplement kamon sini nga gina endorso ang tested and proven. Meaning napamatud-an na ni sang kalam-an. Kay bisan ako nagagamit nimo. No? Ang Mighty C amuni siya ang nagapabaskog ka nagapaabtik sa aton sini nga immune system. Ano bala ka key 5 rods ang natawag nga immune system? Ang immune system amuni siya ang aton sini nga unay kon sa cellphone pa built-in speaker, meaning kun i-loudspeak mong imo sini nga cellphone nagahuni kay may built-in siya. Amo nang kaangay sang Mighty C kay imo sini nga built-in nga immune system ginapabakod niya tikon pigaw ang imusin nga built-in speaker, mga kaki 5. Ang huniya daw lata. Oh, pag tawag sang lalaki, ang tingog babae.
0: Hello? Hello?
4: O, daw mo ng tingog. Alright! O, kung tingog naman sang babae, dumatsyag mo daw ginipit. Inablan ka sa grak, kay pigaw ang built-in speaker mo. Amo man na ang aton lawas, may arat kita ginatawag aton nga built-in nga immune system. Siya ni ang soldado ta nga arinias lawas ta. So kung pigaw ang aton soldado, oh, paghaklo ta sang mahigko nga hangin nga may gamay lang nga mga bad bacteria, dayon ta ka daw si Juan Cabla sa impeachment trial lang. Nagdugay ka tulo, pasensyas na ka pamahawa. Nagkatulo si Pon mo. Oh, kay pigaw ang imusin nga immune system. So, anong himuon ta para malikaw kita sa trangkaso, hilanat, ubo, kagsipon? Pabaskugon ta nga itong immune system. Once ka magbaskog na, kay ang pagkaon sa immune system naton, amuning ginatawag naton nga vitamin C. So, vitamin C nga makuha sa mighty C, the alkaline-based vitamin C. So, pagkaon sa immune system ta sa vitamin C, nagapagsik sa dayon, no? Pagsik, bakod, alam, kagtanda, eh, no? Kung sa hangaway pa, perti kahangkilan nga klase hangaway, magsulod ang bad bacteria nga bisan may armor pa na kaya yalutuson kagpatsyon. Amoy na ang Mighty Z, the power of Mighty Z. Luwas sina, magkikipay, buhay kami nagkakampante nga tungod kay may Mighty Z ka, may padasnan pa kami na. Ano ina, magkikipay, inom ka sa klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Nga kaki 5 roads nga may nga kinanglan pa bi may Mighty C kana nga kinanglan pang klinika D3 Bio kay kinanglan ta reinforcement, di ba? Kun magpierde kana daw malangka nga daw grabe, very massive kag na overwhelmed ang imusi nga mga soldado da ga panawag ka reinforcement, no? Oh, ga radyo ka nga please reinforce na ang team ni kaki 5 roads di kinanglan na reinforcement. Oh, amo inang reinforcement ang klinika D3 Bio nga may vitamin D3 plus virgin coconut oil. Anong reinforce siya dara? Sa aton sing immune system o kung sa aton sing soldados lawas, siya na ang magabit-bit sa ang ginatawag naton mga kaki-5. Kung sa soldado pa, mayara na siya the torch nga pangnunog. Bo, grabe, may sound effect ka, ha? Tapos may upo na siya nga kwan nga chopper, oh. Ga bratatak, bratatak. Ay do ako maghambal do matigulo ka bastos, no. Do kwan siya kumbaga damo bala, damo amo nga bitbit. So meaning ang aton sing immune system buligan sang klinika D3 Bio kay may ara siya nga anong ara sa klinika D3 Bio with virgin coconut oil. May ara siya antiviral. Oh, ang aton nga immune system, may ara siya built-in nga antiviral, pero gamay lang na siya. Meaning, siguro, panguntra, dabi do, isa lang kamilyon nga balaya. Ang vitamin D3 with virgin coconut oil, nga muning klinika D3 Bio, may binilyon niya mo. Binilyon niya mga kakipay. Nga armas, no? Kagbala, nga bitbit, nga sarang makapatay sa mga bakterya. Bad bakterya, kag viruses, kag mga fungus na. Kaya may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Di pagkatapos na magkakifive, hindi bang gusto namon, oh, sa klinika di Alternative Medicine and Well Center, nga pagkatapos patay, way sa may manghimus na. Di ba? Kung magkalamatay, nagkaroon mga bad bacteria, da, mabilin slawas mo, mahilo na slawas mo. That's why, nga may janitor kami, kung manuglimpyo da. Kung sa pasensyas, nagkapamahaw, nagkakaon ha. Siya nang managhimos, manuglimpyo, kay pagwaon niya slawas mo, ibutangin sa basurahan, gagyaboy. Ano ina? Ang klinika DTX 500. DTX, ginubo na siya pro detox na. Meaning, ginalimpyuhan, ginakiskisan itong mga higko, mga latak, tuktok, sa aton sing lawas. That's why nga pag poops mo, guatanan. Oh, ato na to ang mga ginpamatay ni Klinika D3 Bio. Ato na to ang mga kontra nga ginpangbulyada sa Klinika D3 Bio. Meaning, ang mga hangaway, amuning Mighty C, kag ang Klinika D3 Bio. Ang manughimos sina amuning Klinika DTX 500. Not just only manughimos. Oh, manughimos. gina-stabilize niya. That's why ang iyas nga stability, ginahimo iya, ginapastable niya ng imo sini nga blood sugar. Ah, taas blood sugar mo. Di ko mag-inom, kaklinika DTX 500, ginapanubo niya, ginapabalik niya sa normal. Plus, ang imo sini nga blood pressure. Ah, diba? Di ko kumpleto. Pero may isa pagin ko ka suplemento nga imnon niyo para kompletos, Ricados. Ano na, kakipay broads? Kundi mayo na lawas mo, way na sa mga viruses, way na sa mga bad bacteria lawas mo, nalimpyuhan na, may built-in ka ng soldado nga pilak bilyon, bakod ng hangaway mo, abtik, way ka katulog. Oh, ang gwardiya mo lawas, way ka katulog. Alerto, permi. Ngabisan sudlon sa mga kawatan, ah, batyagan agad, patay agad, madetect agad. Kay nga man, baskog. Amuning pinakamada best to, pwede gidya magamit sa babae kag lalaki mo. Amuning extend food supplement. Nga man, kay gina, panami niyang blood circulation. Diba? Once ka magnami na, bangod kay na detoxify ng lawas ta, ang mga vessels naton nga nagkalasuponda, nagkalaligwa na. Kuni nami ng daloy sang dugo. Tabaw daloy. Nami ng flow sa aton nga blood. Ba blood? Ti, once ka magnami na, ang blood pressure mo, siyempre, nami naman, kay huwag na nagsinumpit ng dugo mo. And then, inom ka extend food supplement, batyagan mo na once ka magnaming blood circulation, ang mga ugat sa lawas mo nga wala na ito makagtuan sa mga nutrients bangod naman sa mga supon-suponda, mga bara-barada, madeliveran iya bangod sa extend food supplement. Once ganing ka mag-abot na dira, mabuluhi mga ugat mo. Oh, nanotisyahan nyo mga diabetes, may mga diabetes, gakabulag sila, di ba? Gina-amputate ang mga kamot nila kag tiil, bangod naman kay ti. Grabing shoot up sing ila sing blood sugar. Ti, kay nga aman, why na mayo blood nga nag-supply o kon nutrients nga nagakagto sa sina nga parte sang lawas. Ginatira bisang diabetes sa muning mga magagmay tang mga ugat sa mata. Oh, that's why ginauna, ginapaburon yung mata mo. Di ka nakakita bisang maglabay ng nami ng lantawon. Di ka nakatalupangod. Hindi mo na makita. Uy, ara, naglisi si Rod. So, sige ka pahampang sang ML. Alright! Okay, tigaw ang emosin nga kwan. Oh, uy, permi ka ng hampang daw. Oh, daw mo na bla. So, blood circulation, nga nagpanami sa blood circulation, oh, ginadeliveran sang namin nga nutrients ang aton sing mga kaugatan, mabuluhi na ang ginasiling naton nga patay nga ugat. Alright! Iwans ka mabuhi ang patay nga ugat. Ati, bahala ka muna paugat. Alas 5:21, check ko na bi ang mga balita. Agi ka naman sa Sor Ngabayin sa Negros, Special Minty sa Sipalay. Kaya may nasapuan to, sa nagpamahawad, pasensya ha. May nasapuan nga isa nagakadunot nga bangkay sa syudad sang Sipalay. Ang Sipalay, syudad, no? Check ko ba si K5 Obre Suspenye sa iya sining report.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Obre, ibalita mo!
6: K5 Rods, mayong hapon. No? So, nagkakadunot na sa masapuan ang bangkay isang lalaki sa Purok Saging, Barangay Kanturay, syudad ni sang Sipalay ka K5 Rods, ka Ina, alas 10 sang aga ka K5 Rods. So, ang biktima, ang ginkilala kay Jomar Mamigos, 27 anyos, kag sunok sa initial ng investigasyon sang Sipalay PNP kay K5 Broads, kay nasang aga alas 10, nakita ni siya sang duha ka mga babae. Actually, umani kay K5 Broads approximately 1 kilometer away sa ilang balay kay K5 Broads. Kag sunok naman na sa tatay sang biktima, mayara ni sang masakit nga epilepsy ang iyang bata, mga 20 katuig na kay K5 Broads niya ini nga ginasuffer. Kag ginsiling man niya nga mga 7 na kaadlaw nga nadula iniyang biktima. Kaging pahayag man sa aton ni Police Lieutenant Colonel Christopher nga ang hepe sa Sipalay PNP nga normal ang kuno ka K5 Broads, usually nga ginahimo sa nga biktima ang maglakat bala ka K5 Broads and then pila kaadlaw mabalik lang man apang sa last niya ni nga paglakat.
4: Pilang edad niya?
6: 27 na ka K5 Broads.
4: Ooh. So ano siya, kay siyempre permiso ka lakat, ano ga trabaho ni siya, ano, pasensya sa pamangkot ko ha, normal ni nga, ano, kung may medyo daw ginatawag naton nga, ano, ka K5 Obre?
6: posible ka kay Fiber Rods kay wala man din patpatid sa aton sa PNP kung ano gid bala ka kay Fiber Rods pero base ya sa tatay normal lang ini nga ginahimo sa iya bata nang galagaw bala ka kay Fiber Rods
4: hindi ginamin kuya hindi ang paglagaw niya kundi inibla ay something kundi may iba niya nga mga utod naton nga daw medyo ano sang pagintindi ini siya as normal nga klase tao ni nang wala bala sang yata budlay ihambal
6: bigi masakit siya kay Fiber Rods
4: ah, may
6: masakit siyang epilepsy
4: ay oo oh, amo na gusto kong itumbok kay yes. Kung normal ka posibilidad kung masapuan ka either gin cardiac arrest ka gin stroke ka naabdan ka bala sang naginatake ka bala oh iya ba si pag-atake sang kuyap bala o epilepsy bala nakabunggo ka kay 5 obre nga wala sang may nakakita sa iya bala.
6: Actually, budlay gid man ka kay Fiber Rods sa pangitaon because ara siya sa umamong.
4: Wayang?
6: Wayang. And then, dukalungihan siya something. Kag, dunang salig man wala ka kay Fiber Rods, niya sininga amay. Kaya muna ka ni usual niya nga ginahimo. Kapalik lang magsa sa ilaga, pulit lang man siya. Habang hindi na ka kay Fiber Rods, nasapuan na lang ini nga nagakaagnas. Actually, pasensya sa atong tigpalamati, wala na siya sang ulo ka kay Fiber Rods. Kay 8 or 7 na kaadlaw
4: sus.
6: Nga siya ginadula ka kay Fiber Rods.
4: So sa within 7 days, wala gigintry sa pamilya nga pangitaon nining biktima?
6: Sang kaina na lang ka kay Fiber Rods, din pangita nila. And wala man gani ka kay Fiber Rods nakapablatter because nagahaom lang gid siya
4: nga
6: amay nga magpuli lang siya.
4: So kay kin mambal ka nga normal nga gawi isang bata, nga magwa kag magpuli pero ti hindi normal nga hindi ka kapuli 3 to 5 days mo. Di ba? So within that certain period of time, maminsar ka gid nga uy bata ko ini manad nga wait puli subong although nga nagagwa ni siya pero balik sa hapon, pagkabalik uy kahapon now, mambal ka pa na ay basi ko natulugan spyakto, mulaton ko pa na after a day. Pero pagkalapuas, duwa kadlaw yat ila ina na, why gid nila gin try pangita within after 2 days nga nadula ining biktima ha?
6: Wala ka kay Fiber Rods kay ginpamangkot man nato ng aton sininga kapulisan kag ginpahayag man niya wala man sang wala blatter even blatter kay Fiber Rods nga nadula iningi 27 anyos nila nga bata ka kay Fiber Rods kag kaina man kay Fiber Rods ginsiling man sa aton sininga si Palay PNP nga ginahulat ang mga katapo sang Soko gikan sa Bacolod agud imbestigaran ang lugar kagang bangkay kay Fiber Rods.
4: Kay pwede gina may imbestigaran we don't know basi kon may ara ya crime nga natabo no lantawon dira ang crime scene if may possible nga may struggle ang biktima possible nga ginlampusan siya binuno siya or nanuman tanan na lang nga ang gulo malantaw sa mga otoridad nato no once nga ang Soko bi mag-check sa nga veracity sinang krimen ka K5 obre?
6: Amo na ka K5 Rods nga ginahulat gidyasan si Palay PNP. Actually, mga kaina, mga 4 PM siguro ka K5 Rods. Ready naman ang PNP sang si Palay. Agud mag-upo dito sa scene. Wala pa nakuha atong bangkay. Ginahulat pa ang Soko ka K5 Rods.
4: Aha. Tiyahay, ti kondolensya sa pamilya. Why sasawa, no?
6: Wala ka K5 Rods.
4: Ahay, si 27 ka bata pa daw magulang lang si imo kay Fiber Rods mga anong katuig kay 21 ka pamalang mo.
6: Manog 24 no okay.
4: Ay, sige lang kay tingtingong mo di 21 para sa akin. But anyway, condolence sa pamilya ha. Salamat gid ka kay Fiber Rods sa balita.
6: Thank you so much kay Fiber Rods. Si report gigan diri sa Caban Calan City ni si K5 Rods sa Spain para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko.
4: Dali lang. May good news ka man?
6: Ayaw ah!
4: Abaw! Ti, may unlimited ice coffee, mga muda?
6: Halo-halo, kain.
4: Oh, so na, all ba? Ti, nanghatag ka?
6: Kanya-kanya bayad, kay Parios lamang kami nakabato.
4: ang akon, di gulat pa kuya mong kapabati-bati ko di ice coffee. Oh, bisan na DTX 500 lang di, DTX coffee mix at kay Ma'am Lia. The way kasi mo nagduhol, di ba sa akon kay Kipip Ubre. May good news, gali ahaw?
6: Oo, may ara ka kay Kipip Ubre. Kaya ano lang mo, I think, ara kay Miss Jen.
4: Sige, salamat gina sa inyo and congratulations. Amuna niya, ano gani sa K5?
6: Sir?
4: Ah, di ba? May ano gani sa K5?
6: Sir?
4: Nasigurado. Ikaw nang paisa-isa ka naman na karun eh. Basi dugay-dugay karun. Masa kagifay bro, big karun. May dugay, may madulog naman ang motor. Tiway kita da. Salamat kagifay bro, bre.
6: Thank you so much, K5 Roads. Report kika din sa surong bayan sa Microsoft na talin si K5 of Rizos Peria para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM. Live report.
4: Matapos yung salamat kika naman sa si Palay kag sa surong bayan sa Negros Occidental. Tiyan mo na din si K5. Alaka kalingin mo yan sa makatrabaho si sa kakumpanya. Yung ayo, wabi ng mga blessings. Ga-extend gani si Doc Ramil Oy Blessing sa iban, sa empleyado ya pa. Ayo, ti palangga, palangga. That's why may empleyado namun yung mga pinalanggao ni mga empleyado namun yung nigilina. Wayang! Ga-palangga, anay, nigilipalangga ka mo ni Doc mo. Yung huya na sila yung maglinaway, kaya man palangga sila ni Doc. Kaya karon pasaway ka muna karon di, waygi ka muna. O, check kasi ka K5 Carla, kay Hibalaunta ang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya. Kay subong adlaw alas 3 kay nasang asang hapon nagsugod ang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya sa siyudad sa Bacolod. Hibalaw naton sa line number 1 si K5 Carla plus K5 Red karon kag K5 Wilson. K5 Carla, please stand by.
5: K5 News FM live report.
4: K5 Carla, ibalita mo. Oh, delegate na utod. And K5 Adrian, please i-prepare ang aton nga mga materials dira once ka magsugod na report si K5 Carla. K5 Carla. Sige, gina-contact pa naton si K5 Carla. Kay medyo mahina ang signal dito kay once gani nga may damo-damo tao sa NGC. Medyo mahina ang signal. Tiya tumadto ang aton si nga Vice President for Operations si K5 Kuya Eljan Castanio nga nag-attend man kay ti nagpadala gid niya sa invitation na card ang aton si nga pinalangga nga Mayor Greg Gasataya nga magpabalo nga ti maupod mo ko tani kaso singko ti may programa ko singko ako na lang maangkor no si K5 Eljan, K5 Red, K5 Carla, K5 Wilson ato sa may NGC. K5 Carla, sa iya ko nung smart pang, tawag pang, sa ato sing mga suki, tagpala, I would like to say thank you sa mga sponsors na to na, sa nagligad na to nga K5 9 years anniversary, at sa ato sing mga suki nga gusto nga magpa-check up sa ato sing clinic, may consultation, libre din nga consultation na, ari yung schedule, kung ara ka sa hinigaraan nga clinic, no, ang schedule dira ni Doc Farland Sindak, alas 9 ang aga, tob-tob alas 3 ang hapon, every Sunday. Kada Domingo, kagto ka muda sa gym building dira sa Maya Plaza, Dampi. Ara dira ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center clinic naton. Ang iya sa Kabankalan, Lunes na daslaga kagto si Doc Farland. Ang schedule, alas 9 ang aga, tob-tob alas 3. Kada Lunes. Kag sa mabinay naman kada Martes si Doc Farland sige hapon alas 8:30 tob-tob ala 1:30 sang hapon kada Tuesday no kada Martes. Kag sa Bacolod kung gisa si Doc Farland nagakagto diri siya sa alas 8 sang aga tob-tob alas 4 sang hapon Thursday o kun Webes kag Friday oh Thursday and Friday diri sa may klinika naton diri sa may Dalan Hernais sa tubangan sa Paglaom Sports Complex. Kag si Doc Sam, ang schedule, Sunday hasta sa Friday man, alas 9 ang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Oh. Kag si Doc Sai, kakagtumad sa Bacolod, kada Lunes, alas 9, tub-tub alas 5 sang hapon. Kag si Doc Sai, kakagtumad siya sa may Sagay, alas 9, tub-tub alas 12, Martes, kag Wadas sa Sagay, sa may station lang, sa may likod sa Pag-ibig. Kag alas 9, sang aga, tub-tub alas 1, kada Miyerkules, sa siyudad naman sa Cadiz, si Doc Sai Villa Esteva. Kag alas 9 ang aga, tutubala una, kada Biyernes, sa siyudad naman sa Victorias. Di ba gusto nyo na magpa-check up, kag tugid ka mo. Ara na, kag K5 Carla? Kag K5 Carla? Okay na, o.
6: Yes, kag K5 Rod, sa mayong hapon, kag sa atong sulit kag K5. Kag K5 Rod, so natapos na ang ginpatigayon na city, akong state of the city address ni Mayor Greg Gasataya kag K5 Rod, sa symbol,
7: trembled in his heart. Ang heart ni Kikita Rod, H for health, E for education, employment, economic growth, kag environment. Ang A, access to services. Ang R, Kikita Rod, is relief operations o kung nang pag-responde no, sa mga disasters nga na tabo diri sa

0: kapag bullying nila sa mga nagmasakit man kay Kay Fabrods. Isa na diri ang halin kay Mayor Greg Gasataya, ang kay Mayor Albie Benitez, no, ang iya sini nga bulig before nga gipadayon ni Mayor Greg Gasataya kay Kay Fabrods. So, isa ina sa ginpadayon sa syudad kay TTS sa subong ara mga assistants nga ginhatag sa nga syudad kay Kay Fabrods. And then next is education. So amoy ning manamo naman sa mga estudyante ang nag-graduate sa school year 2025 to 2026. Mayara na sa graduates na 168 ang mga scholars pagini kay Fabrods, tatlo ka summa cum laude, siyam ka magna cum laude, kag 12 ka mga cum laude kay Fabrods. So amoy ning mga graduates naton sa subong tuig sa idalom ni Mayor Greg Gasataya ti ang sa BCC isa gikabilog ang nangyena summa cum laude kay Kay Fabrods. So nito salamat ini siya kay tungod nga kadamo na sa mga estudyante nga nabuligan kay Kay Fabrods. Sa economic growth naman amoining mga ginpak offers ang syudad nga mas mapahapos pagid no ang ang growth sa aton sini nga mga kauturan ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. At the same time mamuman ang environment kung makita naton madamo na sa mga kasubaan nga ginpang tinluan, madamo na sa mga ginpatigayon nga mga activity sa mga sa mga kada sa aton sini nga dalampasigan bila kay Kay Fabrods
1: no.
0: Na noom ang aton sini nga mga estudyante sa mga mangroves sa kay Kay Fabrods. So isa ina sa pag-improve sa environment naton diri sa syudad sa Bacolod. Then letter A is access to services. Damo di sa mga sa una yawan kita proseso ka Kay Fabrods sa subong ti mas mahapot na no ay ti kadamo na sa mga online kagati pwede may ara
1: sa madumduman mo to nga daw may gin-launch sa nga application madumduman mo to
0: yes ang Bacolod G-App kay Kay Fabrods
1: ti it yes. Working subong di ba
0: Yes, kay Kay Fabrods. Siguro, ara na inisya sa Google, kay Kay Fabrods.
1: So, isa ina ka Google, matawag naton nga accessible na gid ka tama because of that yes. application, which is, ako ginasaludar ko gid na nga mga bagay kay nowadays, kay Kay Five Garla, is digital world na tayo, no? Pwede na tayo nika-transact business, kung arantas balay ta, there's no need for us to go to the amuni, to process yes. amuni, kay the more nga may mga process, binga kagtuon mo gid, the more man ang korupsyon kakaluntad. Ti kun sa mga application na lang, online transaction, wala sang fixer. Di ba? Kundi hapos ang dasig siya, mas less ang gasto, internet lang ginang gamiton mo kag cellphone.
0: Yes, ako na kay Kay Fabrods. So, isa ina no, sa gin-launch sa syudad sa Google aning Bacolod G-App. So, dira tanan-tanan, makitaan, tanan yung mga transaction pwede dira kay Kay Fabrods. So, try lang na sa atong sini nga mga Bacolod no, no? Install sa sini nga app. And then, para sa mga nagagamit sa nga lain nga feature man sa phone. So, by, siguro, next pa na nilang like sa mga kay Subong pwede sa Android eh. Pero, ti sa mga kay Kay Fabrods, sa isa naman ka, sahi isang cellphone na mo pa ng ina sinig nga gina workout. So mayo kay dako nga bulig ina sa mga pumuloy. So kay Kay Fabrods, may ara man sang in-share ka ina si Mayor Greg Gasataya regarding diri sa dugang na police station. So ang Mega World kay Kay Fabrods nag-donate sang 1,500 square meters sang lote.
1: Wow!
0: Doon nagabalor ini sang 225 million pesos. Kagati ara naman mismo sa syudad ang construction sila ini ang mag-provide man kay
1: dali lang, so, pila tong gin-donate sang Mega World nga
0: 1,000? 1,500 square meters.
1: Oh, kung magsiling kita nga 1,500 kay Kay Fabrods, ang aton nga station 1,000 ni mo, plus ang half sini. So, dako, galini. So, meaning, may building na, may parking space pa. So, city na lang magasto or national nga pangayuan sponsor ang magasto. Pero pilang bilito? Yes.
0: 225 million pesos kay Kay Fabrods.
1: Malmahal ba no? Pero anyway, ti donation man mo. Importante wala bayad ang syudad, but thank you ha sa Mega World. And dira pati dugan. So anong plano sang syudad dira sa 1,500 nga ano?
0: Pay mo an ini sa police station kay Kay Fabrods, basi hindi kita magsala isa man ini another headquarters siya nga BCPO sa syudad sa Bacolod ang pagtidugo na sa ini nga lote kay Kay Fabrods nga located man.
1: So isa lang nakita ko mag 1,500 square meters hindi na pwede gid nga himuon no headquarters gamay na

0: So pwede lang guro isa ka police station either either basi dira na ibutang ang station 4 kay ang station 4 dang luti daw kagamay da mo.
1: Yeah, amo ba aton.
0: Kay ang station 4 kay G5 Carla ang luti kung magpark ka da ga reklamo taga Villamonte kay hindi kita kapark tadlong kay Kilidalan. But anyway, ano pagit ang gin pang mention?
1: Yes, sa mention man diri kay Kifer Broad, kung makita naton simple lang gid ang soka sa ano naton na witness naton yung mga soka previously kay Kifer Broad, no? Tiko makita naton diri lang gid sa labing yung patigayon kagati wala kita isa may nakita nga buffet kay Kifer Broad, invited man ang kanan, invited man ang mga city official.
0: Pero gini kwa niya di galio ang pag ang beautification sa ang NGC ground kag public plaza.
1: Naman siya na ina ka Kifer Broad by September, amo ina ang target date na matapos ang beautification sa public plaza kag sa nga Bacolod City Government Center Fountain at kay Kifer
0: Broad. Kag ginpakita man di ang anong sports, ano ni cultural, ang tawag ni gani? Ang dome lang, dome, ano tawag ni gani?
1: Yes, yung Coliseum, mas Coliseum to Kifer Broad, targeted date na matapos is by October. Ang ina nga Coliseum kay Kifer Broad. So naman siya niya na ang ginamula mga projects from Congressman Albi to Mayor Greg. Amo na ang nasubong ang iba na mayara na nga ara na sa 100% ang area sa nga ang sa hospital kay Kifer Broad, ang phase 1, phase 2, phase 3 na located sa barangay Vista Alegre ara na sa 100%.
0: Namian ko da sa barangay Vista Alegre sa hospital kay dira ko gajiging-jaging kay Kifer Garla nami da kay perti kasanag. Pero namin na kung maging operational na.
1: Yeah, so 100% naman ang building, pero ti ang susulod ti wala pa nato nakita, pero ti let's see no by this coming months kay Kifer Broad basi kung may development pagid no sa sulod mismo sa hospital, but the building is 100% of the phase 1, phase 2 and the phase 3 and the phase 4 amo pa ina ang gina-develop kay Kifer Broad. Di pakita man ang area sa old city hall kung makita nato na yara naman sa 90% kay Kifer Broad, hindi kita magsala. And then ang legislative, amuman kay Kifer Broad, ara naman sa 80%. Dati makita na nato, no, ang mihura, no, sa nga, ano ni, sa nga, ginpatindog sa liderato ni Congressman Albi Benitez kay Kifer Broad. So target date ni sa legislative is by September 12, 2026 kay Kifer Broad. And sa may Old City Hall naman, target date is September 12, 2026 na ara man sa yes, sa July 3, 2026 ara na subong sa 90.15% na kay Kifer Broad. Hindi siya gisuguran sa June 30, 2025. So as of na as of July 3 yara na sa 90.15% kay Kifer Broad.
0: Kana mi kag Kifer Broad lawas ka maghuluman ni tanan kag mangin fully functional ni.
1: Yes.
0: Hapos na lang niya ibaligya ang bakulod mo. Nga let's say guys, subong damo ng mga investors ka kinagto kay ti makita nila may Coliseum na we're in na sa ulihidra ang nang Coliseum da maging sikat na ti mga duta da minahal na gani sa subong mo kay naibaluan especially kung vision ano kabla ng ginalantaw na blang mga palabuton maplastar ka da and at the same time may hospital na Bacolod. May nami na tong Old City Hall ta, ang legislative building ta, hindi na maginutok ng mga tao da sa babaw. Kay kung saan magkagto ka da sa kagamay sa opisina, sa councilor, ti nami sa legislative building to kay lapad, kay damo ma-accommodate.
1: Yes, ako na kay Kifer Broad, kita siyang samtang gina-develop, ina, nakatry naman kita sulod dito. Mas dako-dako gin matuod ang mga offices sa atong sininga mga councilors sa area sa legislative building.
0: Galing na problemahan ko once ka magdako ang iya ka mga legislative building dahil nakulbaan ko, abi mo ano? Sa gamay, gani kung isa, hindi naman sa dakpan da. Ano ba ganyan kung dako, no? Basi dako ng pananaguan nila dahil sing iban. Joke lang na kaki 5 Carla. Pero personal experience ko nabi mo. But anyway. Yeah, kuna nami nami kaki 5 Carla. Ti ang ginapreparahan sa syudad di anong plastada ni Mayor Greg na mention niya nga this coming maskara anong mga plano sa syudad kay ti gid report niya lang kagina within 1 year yung pagpungko mo.
1: Yeah.
0: Ang iya plans B.
1: Yes, amo na kay Kifar Broad, wala naman siyang kainan eh, regarding sa Mascar Festival, but na-mention na nagbiligyan ba si kung pwede magamit ang Coliseum kay Kifar Broad. So, mo ka nang ginalantaw, IT, amo pa nang i-update natong kung ano ginman ang istoryahan sang Bacolod LGU, sang ano ni sang foundation no, nga mag-auyat sa Mascar Festival kay Kifar Broad. So, naka-mention na kainan kay Kifar Broad nga ang 3 million nga budget for Soka, wala gingamit kay Kifar Broad. Tungon niya ihatag ini sa mga charitable institution diri sa syudad sa Bacolod. Isa na dira ang Holy Infant, Bacolod Girls Home, pwede kita magsala, Home Family Kalipayan na Grenze, pwede kita magsala kay Kifar Broad, i-review ta pa ina. Pero makagto ini sa ang 3 million, makagto sa charitable institution.
0: Nami, no? Pwede malanggali matigayon ang Soka without ini gasto dako-dako, ara malanggali na. Kay sa totoo lang, ma-align mo pang budget mo. 3 million is 3 million. So, damo ka pa mabuligan o mampalipay ng mga tao, which is very good. Ah, nanamian ko si ginubra ni Mayor Greg. Ah.
1: Yes, so naman siya, madali kay ina, kay Kifar Broad, kay doon na isyo ni isang tinalik na ni si Mana ang paghaboy sang basura, no, disposal sang syudad sang Victorias, dali sa syudad sang Bacolod, uh-huh. Kifar Broad. So, ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Greg Sataya, again, withdraw na no, ni Mayor June Banto, gagiyan sininga proposal sa Bacolod, nga hindi na lang ini sila mag-aboy dali sa ilas sinigo, kung mag-dispose sa ilas
0: sinigo. So, meaning, wala iya si Mayor Greg nag-decline, nag-refused. Pag-istoryahan na ay, basi ko nag-isugtan na lang, ay withdraw ko na lang.
1: Yeah, nag-withdraw na. Gin-withdraw na. Gin-confirmed ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So, for mga mo ina, no, ang mga na-mention ni Mayor Greg sa iya sining Soka kay K5 Rods. No. So, gin-mention man diri ang mga nabulig no, sa mga estudyante naton sa sports bala kay K5 Rods.
0: Uh-huh.
1: Kumakita natin team budget ang atong sininga mga atleta halin sa pag halin sa pag
0: niraam niraam palaro
1: palaro no, so gin sabat ina sang syudad sa
0: Bacolod. Kailangan gin man kay Kipem Carla nga gin gastuhan ka kag gin suportahan ka sang LGU sa mga sports events naton. Kita mo gigsel ang Bacolod bangod sa support kay kadamo-damo mga players sa kakalagto sa ibang mga lugar para kay didos lang ami support diya mo ti mayo kay napaminsaran gid ni Mayor Greg nga suportahan tang aton sing mga atleta nga taga Bacolod gidya nga hindi malagyo kag magpa tawag na magpa-adapt sa iban nga mga lugar kag Kifar Carla.
1: Amo gani kay Kifar Broad pero ti at least ano na suportahan sa syudad pag tinalipay man ang aton sini nga mga atleta sa ila sini nga nabaton hindi magpuli nila may nabaton man sila kay Kifar Broad kay tungod sa dungog man nga ginhatag nila sa syudad sa nga Bacolod kay Kifar Broad.
0: Sige, salamat gid kay Kifar Carla. Yes, by the way, sinong mga VIPs okay. Kagina na ginabot?
1: Yes, kasi so, sa Bronx, sa sining nakita, ano, ara ang mga heads and department, dali sa syudad, department heads ng syudad sa Bacolod. Ang sa ahensya sa Kifar Broad nakita naton ang head sang LTONIR sa Terniliana.
0: Okay.
1: Ara man si DILG sa syudad sa Bacolod. Attorney yes, sa Kifar Broad, yes, sa DILG, ang chairman sa DILG Kifar Broad, ang city director sa syudad sa Bacolod, ay tinakita man natin si Congressman Albi Benitez sa Kifar Broad, nag-tambong no, sa soka ni Mayor Greg Sataya. But in the middle, doon naglakas siya, doon maimportante pag ito siya nga kagtuan kay Kifar Broad.
0: Okay. So, meaning si Kong Albi, Ara, ang iban nga kompleto mga senador, mga councilor?
1: Yes. Yes, ang counselor sa to niya given na gid kompleto kay Kifar Broad. Before nag-speech si Mayor Greg, nag-session kadali, nasig lang nag-introduce and then nag-aragin sila dapat kay Kifar Broad. Kiti may, kumbaga, part sa session ang nangin soka ni Mayor Greg sa tayo kay Kifar Broad.
0: Ah, sige. Salamat gid kay Kifar Carla.
1: Yes, kay Kifar Broad. Report ni ka sa Bacolod.
0: Dali lang, sisi ka Kifar Eljan, Aramanda.
1: Yes, kay Kifar Broad, araman si VP, no, kaina, nagtambong para at least nga mabatian man, no, ang soka ni Mayor Greg Gasataya.
0: Si Kaki Five Red, nagtambong man.
1: Yes, araman si Kaki Five Red.
0: Importante, si Kaki Five Red, nagtambong, kabalok ka, servisyo. Salamat, Kaki Five Carla.
1: Yes, kay Kifar Broad Report, nika sa Bacolod City Government Center, nika balita na dulong sa isang DDX 400, mighty si kag D3 Bayo, ini si kay Kifar Carla Dapper para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Madaming salamat kay K5 Carla Defensor and congratulations Mayor Greg Gasataya for a job well done sa imo sing pagkaput sang randa sang syudad sa Bacolod nga nangin madinuagon ang isa mo katuig no nga pagpungko bilang mayor sang syudad sa Bacolod ginpakita mo gid kay within 1 year nga pagpungko ni Mayor Greg of course no may mga program si Congressman and former Mayor Albie Benitez nga ginpadayon ni Mayor Greg no muning nanamian ko ang may mga politiko ba nga let's say for example kung may nami nga ginahimo ang mga previous administration i-continue bla para hindi mausik ang kwarta mas nami pro di ba na kundi tayo yon although nga ti may kabudlayan nang sa nagsalo kay ti syempre tanan nga maglastuhan ikaw na mabayad ha no ikaw mapatapos pero kung may pagbinuligay gahapos ang mga bagay so kudos to Mayor Greg Gasataya and of course sa palabuton nga maskara kabay pagid no nga magmanami pagid ang gidaayo ko lang kabay pa nga matapos na nang plaza kagang ang NGC kalaw ay nga magmaskara kami ah, hindi pa ya matapos na dapat tapuson gid September mo dapat September is September basi mangayo naman extension mayor ay latigo ha oh kay kalaw ay sa Bacolod nga magmaskara kami karon dito kami sa Kwan. O dito kami sa ibang lugar mo maskara kay YPM Mahuman ang plaza. Sige, salamat gimag ka K5 sa atong singa mga suki nga nagpamati subong sa atong singa Facebook Live sa kay Miran Olvido, Noli Dandor, Nistor Dandoy, kag kay Jasmine Olvido, Sally Olvido, sa kay Bing Selfin Maydagay, Papang Jun Ramos, kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, kag si Maricris Navarol niya, kapamati kami di upo di Erning Pudiroso. Ay, salamat. Kag kay Luz, nagpamati man. Wait na panahon, kag K5 Raymuel, bantayan ang masunod na patatuntunan ang Klinika D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimuel, ka K5 Adrian, na Little Bossing Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bayo. D3 you my VCO. VCO you my D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagpapa

0: namang pangarap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Different Bio MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
7: Makita kita live sa unofficial Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magkita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
6: Kag sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, PRONAR preparado na sa pag-abot sa super typhoon sa Negros.
7: Samtang sa balitang national, shooting drills sa Iga Patigayon sa mga deep ed schools sa Pilipinas.
6: Sa balita international, asod-asod nga pagpangatake ginlunsar sang US military batok sa Iran.
7: Sa balitang sports, Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026.
6: Kag sa ato naman balita entertainment, 52nd MMFF movie lineup ginpagwa na. Lasay sa 7.
1: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
8: Napabilin sang super typhoon Inday ang iya kabasgon samtang nagahulag ini sa Philippine Sea, sidlangan sang Northern Luzon. Ulihin nakita ang bagyo Inday 1170 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 195 kilometers per hour, kaggasta kung pagmadlos ka nagadangat sa 240 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagapadulong sa natundan nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Pila ka mga lugar sa norte kag sidlangan nga bahin sang Luzon ang nakapaidalom na subong sa Tropical Storm Wind Signal No. 1. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang bagyo kag ginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Apisar sini maka-experience sa gihapon sang magalumon kag maulanon nga panahon ng kalabanan sa mga lugar sa Pilipinas, buwas tuptob sa weekend bangod sa epekto sang enhanced southwest monsoon o kunhabagat. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast na magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan, buwas nga adlaw, bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang ngera sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pula, balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Lasay 9 ka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Mas ginpasangkad sa Police Regional Office Negros Island Regional Control NIR ang pagbantay sa mga eskwelahan nga mayyara sa mga pagpamahog.
7: Tunog kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sang Pro NIR, mayyara ng mga tikang ang ahensya agod nga malikawan ang kagma-verify ang mga pagpamahog.
6: Nag-abiso man si Malong sa mga manunudlo estudyante kag mga ginikanan nga hindi pagpawalaan ang mga pagpamahog nga gakabaton kag gilayon nga report sa kapulisan ukon sa pinakamalapit nga police station.
7: Nagapasayag naman ang mga kapulisan nga mag-assist sila sa mga eskwelahan nga nagakinanglan sang bulig.
6: Samtang nakahanda na ang Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NAR sa posibleng epekto ni Super Typhoon Inday sa Negros.
7: Din pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sa Pro NAR, na nagapatigay na sila sa pagsinapol kahapon, Martes, Hulyo 7, sa National Headquarters sa kaupo ng Task Force Agud nga masiguro ang tayuyon nga ila ang ila isininga operasyon.
6: Dugang pamayaran na sang mando ang mga police station sa Negros kung maging preparado sa mga equipment kag sa pagresponde sa mga nagakinahanglan.
7: Payag pa ni Malong, mayara naman sa mga koordinasyon ng kapulisan sa mga local disaster risk reduction management office kung LDRRMO sang kada local government unit sa mga local government unit.
6: Alasize 11 sa iban pang balita lokal. Biosecurity Task Force gintukod sa Negros Occidental kontra RSSI. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
9: Gintukod sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang Biosecurity Task Force for Agriculture agud tapnaon ang paglapta sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa mga katubuhan sa Negros Occidental. Sunod sa provincial government, dako ang posibleng nga epekto sini sa industriya sang asukal kag sa pangabuhian sang linibo ka mga mangunguma kung hindi gilayon mapunggan ang paglapta sang RSSI. Sa datos naman nga ginpagwa sang provincial government, naglabot na sa 61,242 ka hektarya o kon 32.18% sang tanan nga katubuhan sa probinsya ang nangin apektado sang RSSI. Samtang ang bag-o naman nga task force ang mangin responsable sa pagmonitor sang infestation, pagpatuman sang biological control measures, pagpaligon sang research kag pagkoordinar sa mga LGU, ahensya sang gobyerno, mga sugar groups kag academic institutions. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samtang alkalde sang Ilog handa nga magbakal sang duta sa sityo Muog, agud mapatuman ang DPWH project kag masolusyonan ang pagbaha sa lugar. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenio.
10: Handa nga magbakal sang duta si Mayor John Paul Alvarez sang Banwa sang Ilog sa mga landowners sa sityo Muog, Barangay Vista Alegre, Banwa sang Ilog, agud masolusyonan ang pagbaha sa lugar. Inisabat sa paghingyo ni DPWH District Engineer Sagosara D. Capal sa lokal nga Panguluhan sang Ilog sa pagnegosyar sa mga landowners bahin sa pagbakal sang duta, agud masugudan ang iyaging proposed nga box culverts sa Muog Bridge. Dugang pa ni Mayor Alvarez, sila magabasi sa official price o zonal values ang duta antes pa man magbakal. Bahay naman sa Pondo City, nagapangayo man siya sa pag-asistar ni Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez nga iyaman utod sa pagduso sa proyekto nga ginproposed ng DPWH. Nahibaluan nga ang lugar masami ginabaha bisan pa mahinay lang nga pag-ulan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, Mayor Escalante nagpanguna sa sinapos sang Sipo Kadak sa Cadiz City para sa kalinong kagkampanya kontra droga. May kampiyon nga balita si K5 JR Helantagaan.
11: Gintalakay sang Cadiz City Government ang mga nagapanguna nga estratehiya para sa pagpabilin sang kalinong kagpagtapna sang illegal nga droga kabahin sa ginpatigayon nga third quarter joint meeting sang City Peace and Order Council o kon CPOC kag City Anti-Drug Abuse Council o kon CADAC sa tong Martes, Hulyo 7, 2026 sa Balay Cadiz noon. Ginpangunahan mismo ni City Mayor Salvador Escalante Jr. kaupod Sanday City Legal Officer Attorney Reggie Placido ag DILGCLGOO Sharon Cadigal ang amunga pagtilipon. Gintambungan man sa makatapos ang konseho, mga department head, law enforcement agencies kag mga tiglawas salin sa nagkalainlain nga lokal kag national nga opisina sang gobyerno. Nag-focus ang sinapol sa pagpabakod sa mga inisiyatibo kag kaayuhan sang publiko, pagpasandig sa mga programa kontra droga, subong man pag-ugyon sa mga ahensya agud masiguro nga mas luwas kag drug-free ang komunidad sa Bilogadak, Banwa sang Cadiz. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 JR Gilantagaan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
12: Balitang National.
13: Balitang National.
12: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasay 15 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Agud, mas mapabakod pa ang safety protocol sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ilunsar sa Department of Education o CONDEPED ang shooting drills sa mga bulutuan sininga Biyernes.
7: Pinagi sini magiyahan ang mga manunudlo ka mga estudyante sa mga dapat himuon kung may magluntad nga pagpangatake sa bulutuan gamit ang mga armas.
6: Ginhingyo man ni DepEd Secretary Sonny Angara ang bulig sa Philippine National Police o PNP angot sa nagadamo nga kaso sang bomb threats nga nabaton sa mga eskwelahan sa pungsod.
7: Ginhugtan man ang seguridad sa mga bulutuan sa Pilipinas matapos nga nagluntad ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa diin, nagkalamatay ang tatlo ka mga estudyante.
6: Samtang balik trabaho sa gabinete ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anang Interior Secretary si Benhur Abalos matapos ang iya kapaslawan sang iya Senate bid sa 2025 midterm elections.
7: Madungduman nga nag-resign si Abalos bilang Secretary sa Department of Interior and Local Government o kung DILG sagtong talikdan nga tuig 2024 kag nagpadalagan siya pagka senador.
6: Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga Miyerkules Hulyo 8, unagin pahayag ni Marcos nga luyag niya nga magbalik si Abalos sa iya gabinete.
7: Pahayag pa ni Castro, si Abalos ang magabulig sa presidente ka magahatag siya sa mga patugyan, may angot sa mga isyu nga nag-aapekto sa politika, sang pungso dalin pa sa emerhensya tub-tub sa mga lokal kag international nga isyu.
6: Magaserbi man si Abalos bilang head sang Strategic Action and Response Office.
7: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman sang PNP General Hospital sa mga Miyerkules nga igapay dalom sa rehabilitation therapy si Sato Rodante Barcoleta matapos nga matugyan nga mayara siya sang degenerative disc disease.
6: Pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani sang PNPGH, mayara man sang mild nga pneumonia ang senador.
7: Nagapabilin nga clinically stable si Barcoleta apang hindi sa gihapon stable ang iya sini nga blood pressure nga yara sa 160 over 90.
6: Dugang pa ni Bayani, delikado ini para kay Barcoleta bangod nga nagaedad na siya sang 72 anyos.
7: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginalauman nga magapagwa sang dugang nga mga wage hikes sa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pungsod matapos nga ginaprobahan ng 85 pesos nga daily wages o kung daily wage increase sa Metro Manila.
6: Pag ni Marcos, ang mga RTWPB sa pungsod ang ginatunan pa ang mga kondisyon sa ekonomiya sa ilan na sakupan ng rehiyon ante sila magpagwa sang bag-o nga mga wage orders.
7: Pahayag pa ni Marcos, posibleng ipagwa ang desisyon sa pila ka mga rehiyon sa bulan sa Setyembre o kung Oktobre sininga. Tuig.
6: Lasay sa Jesse Ocho.
13: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
6: Sa balita international, ginkompirmar sang US Central Command nga naglunsar sang asod-asod nga strikes sang militar sang Amerika batok sa Iran Martes nga adlaw US time.
7: Una diri ginakusahan sang Amerika ang Iran nga responsable sa pagpangatake sa tatlo ka mga commercial vessels o kon barko nga nagaagi naman sa Strait of Hormuz.
6: Ginakabig ini sang US Central Command bilang klaro nga paglapas sa ceasefire nga ginapadhuman sa tunga sang duha ka nasyon.
7: Ginkompirmar naman sang Iranian media nga anom ka mga projectiles ang nag-igo sa Tahiroy Pier sa Sirica, Southern Iran.
13: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
7: Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jumel Gabi Plenyo.
14: Nakasulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026 ang Belgium kag Espanya matapos ang ilang madinlag-on ni kampanya sang Hulyo 7, 2026. Ginlutos sang Espanya ang Portugal sa score nga 1-0 pinaagi sa late goal sang substitute na si Mikel Merino sa extra time nga nagtapos man sa World Cup campaign sang Portuguese superstar nga si Cristiano Ronaldo. Sa piyak nga bahin ginpildi sang Belgium ang Estados Unidos sa score nga 4-1 naging pangunahan ni Charles de Catilare pinaagi sa duwa ka goal samtang nagdugang sang puntos sanday Hans Van Aken kag Romelu Lukaku. Bangod sini nga mga kadalag-an, opisyal na nga nag-uswag ang Belgium kag Espanya sa round of 16 sang torneo kag padayo ni gapangita sang tsansa para sa titulo. Para sa Balitang Sports, ini si KK5 Jomel Gabileño. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
12: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, the 52nd MMFF movie lineup ginpagwa na. May chika si K5 Lori Gamboa.
17: Nagpagwa na sang opisyal ng movie lineup ang Metro Manila Film Festival o kunang MMFF para sa ilang 52nd na edition sang Martes, Hulyo 7 tuig 2026. Ginanunsyo sang Metro Manila Development Authority na nagadumala sang tuigan ng MMFF ang una nga apat ka mga pelikula na nakasulod sa 26 tanan ka mga entries sini nga tuig. Kaupod sa mga nasambit ng mga pelikula amuang Second Miracle in Cell No. 7 gikan sa Viva Films na ginabidahan ni Aga Mula. Amir gikan sa GMA Pictures nga nalakipan nanday Dennis Trillo kag Liza Di Castro. Haunted Carnival gikan sa Regal Entertainment nga ginapangunahan nanday Julia Barreto kag James Reid. Kag ang The Greatest Showdown gikan sa Star Cinema, Idea First Co, APT Production kag MZET Production. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Miracle in Cell 2 nagaliw.
7: Oo.
6: Oo. Ano tong abal mo?
7: Likuti diri nagipahiwaton ang MMF.
6: Oo. Amo ni silang mga lineup sa MMF.
7: Di ano anong matabo diri sila ma parade?
6: Sa din.
7: Diba di sa makulod kiti matikot to. Tuod. Do. Wow. Diri pahiwaton galing kiti MMF dapat ang BFF e, a BMFF.
6: Oh.
7: Bacolod.
6: Do lost ko.
7: Metro Manila, ni mo Metro Manila Film
6: Festival. Film Festival.
7: So, Metro Bacolod o kon MBFF.
6: BFF. Oh, diba? To, Metro no? Bacolod Film Festival. Oh, diri ko no how? Wala ko baluaw.
7: Diri mani, ay do na lang gid kay do diri mani pa tigayo noon.
6: Kamud lagi ni bala kay do medyo galoading, ta kabalo ka na mga ang rason.
7: Ug gani. May ginabasa to tisi.
6: Kabalo ka na ako nga ang medyo loading, ta sumadong medyo galuya, ta sumong nga malaw. Ang iba niya pagsik.
7: Wala tulad talang bala.
6: Ang iba'y pagsik.
7: Ang matagal ni Cardinal, sulod ko sa newsroom. Kaya grabe ng wakal ko diri sa siling ko, why gid siyang may nakalabot ba?
6: Gani, no?
7: Oo, no, why gid siyang makalabot, no? Oo, oh, sulito, nabagid ni Wak. Kaya siling ko, ala, but, pag sulod ko sa newsroom, siling ko, gahon ni radyo ta.
6: Mm-hmm.
7: Niya, bal ni Sir Marv niya, gahon ni man.
6: Oo, galing.
7: Why gid niya mabatian ang ako, nga muna ba? Anyway, congratulations sa maning ambal gani. May ano sa K5?
6: May ano sa K5?
7: May ano how?
6: Wala, normal na namon yung mga pagpasalamat sa mga...
7: Hindi rin na ito makita kay Feb, yun nga, apisar sang masling na ito, nga ti daw medyo ninit kung sa tubig pa. But yet, ang blessings nga ginhatag ni sang Ginoo kay Doc, yung gin-share niya gin
6: nan
7: sa mga tao.
6: Pero wala gin may nakalabot sa aton nga doon.
7: Oo, sa aton doon. Si Imo, why man?
6: Wala man sa akon.
7: Kalapit sa Imo, sa admin.
6: Amo gani, sa newsroom.
7: Why gin? Why gin?
6: Doon why may nakahapit? Bisa may maghamba lang, oo, ari Imo kape.
7: Pagsuling ko sa tech gani, si gakaon sila. Kung why ko naghablot? Huwag ko nakakaon piatos ni Remol. Joke lang na. Anyway, kalipay kita ka K5.
6: Ay, ambal ni Lori. Ambal ni Lori. Ha, ha, ha. Kita ma-date Sir Rods.
7: Oh, boy! Grabe.
6: Grabe bang? May naiguan man. No. May naiguan man tagali.
7: Nakalabot ang mensahe. Anyway,
6: pero doon late what? Pa?
7: Ginpamangkot ko ginasigay ka K5 Bobre. Ling ko ka K5 Bobre. Ano da ang good news? Nga, bo, nagbakal sila kunin. Mansig-mansig.
6: Ay, wow!
7: Kisiling ko kay Rubik. Paldo. Sigurado na. Kaya K5 Rubik, bantayan mo subong kagabi.
6: Mm-hmm.
7: Sigurado, gin magwa ni. No. Oo. Bakod.
6: Oo, sana all, Paldo. No. Gamay nga kalipayan sa mga empleyado.
7: Buong isa
6: ya. Oy, ari, dali lang. Ano to?
7: Dali lang ito.
6: Oy, may nadagdag!
7: Hindi pa isa ito, ha? Sa iya sining nga ube.
6: Uy, grabe! Oh,
7: grabe, oh. Ginungod yung ganyan.
6: Ay, ginagdag yung ginungod? Hala!
7: Congratulations sa itong singa news director, yes. Kay G5 Julius Mariveles.
6: Grabe siya.
7: Oo, tianon ko man ang ube kung wala man sang kape. Man,
6: correct! Oh. Ay, naku.
7: Boss.
6: Boss naman, ah. Kabala ka muda.
7: Salamat. Thank you, Doc Ramil Uy, for spoiling sa K5 News sa Gabi.
6: Mga ka K5 pamuya tong dalag ko ang mga balita sa buong Miyerkules, Hulyo 8, tig 2020 sa IS.
7: Batay man boss ng adlaw pa di bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
6: Magasunod nang Larga Visa program kaupot si ka K5 Julius Paldo Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita ko si ka K5 Jean Shandita.
7: Ako naman si Kagi Van Rod sa Palma.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
21: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
23: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap. Red.
0: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Number one, hit music station. 101.5.
26: 101.5. K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveres.
1: Larga Vista.
0: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, nga as of 3 p.m. last tres karong gid lamang hapon, ang mata sang super typhoon Inday amo ini ang sadto Bavi ang ginabulubanta nga yara pa sa kalalawran mga 2000 kilometros gikan sa northern Luzon Aribanwa. Ang bantayan ta mo ni may ara sustained winds o kon ang hangin nagalabot sa 195 kilometros per hora malapit sa sentro kag pagmulumadlos gatubtub 240 kilometro per hora. Both silingon nga category 5 storm maburubaskog ining typhoon or super typhoon Inday. Tubtub 240 kilometro per hora ang iya sinig gustiness o kon pag mulumadlos. Ang siling pasang PAGASA balantayan ang ulan lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob kag gina-expect man ang pagtupa o kon mabatsyagan naton ang hangin gikan sa sining bagyo kalakip diri sa Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South, Cotabato.
1: Larga Vista.
0: Mayara sa pila ka mga banwa kag syudad nga ginapaandaman man sang Mines and Geosciences Bureau. Standby karon dugdugay sa report ni K5 Chel Patino. Pero ariyo, subong may ara sang of course sa padayon na ang analysis o kung ang pagsipad-sipad sa ginpalayag ni Mayor Greg Gasataya sang syudad sa Bacolod sa iya labing una nga State of the City address o kung soka karon gid lamang nga hapon pamatian tang porsyon sang soka sang alkalde.
2: When you gave me the mandate last year as your mayor, right after I told you that tapos na yung politika, I don't care about politics anymore. You may like me, you may not like me.

0: nga hapon pudpuron ta ni karon. How do we actually evaluate? How do we assess sang performance sang labing una nga broadcaster nga nagpungko bilang alkalde diri sa Dakbanwa sang Bacolod? Up next na karon dugdugay sa aton updates on the political front. But that would come later sa aton nga pagpangalagad. Standby sa report ni K5 Chel Patino samtang nga mayara sang paglinagumba sang politika dito sa Metro Manila. May tawo yung nakitaan nga nagakabit-kabit sa isa kapuno sang lubi. Nanong ba lang natabo sini? Let's have Michelle Patino. Chel, good evening. Please come in.
1: Sa K5 Jules, mayang gabi. Kaina, sa K5 Jules, no, mga pasado, last 4 sang hapon, nakabaton kita ya sang balita o kung na either report gikan sa mga pumuluyo sa isa ka barangay sa Surong Bahin na diri sang Bacolod City kay K5 Jules nga may ara sang isa ka tawo nga nakit-an sila sa ibabaw sang lubi ini kay K5 Jules. Naging send kita dira ang mga video ka pictures ining tawo hindi pa naton ma-determine kung babae or lalaki, but based aton paglantaw ara siya sa babaw, wala siya sang bayo pang ibabaw kay K5 Jules. Kag daw kung natawag mo doon naka-shorts na siya or boxer shorts na multicolor kay K5 Jules. Kag ang position sini nagtalikod siya, kumbaga nag-atubang siya sa lubi, but ang yung body ang iyang nawong is facing sa tulod sang lubi. So hindi determine sa mga tao diri, let's say bikon kilala nila or may ardi siya sang pariente sa lugar sa K5 Jules. Base sa aton nga paglantaw sining lugar nga ini, medyo kakugnan ni K5 Jules ari sa may kilid sang sapa. Tapos may ari diri sang lubi kay K5 Jules. Kag ining lubi, estimate mo mataas ni kay K5 Jules. Ang ining lalaki, we are not yet to confirm kung iya gid man ni balabayo ang ari sa idalom sang puno, but as of the moment ari kita diri mismo subong sa dalom sang lubi gid kay K5 Jules. Kag ginatinguan sang aton mga katapo sang Bureau of Fire Protection nga sa kaon para nga kuhaon ining persona nga nagakabit-kabit sa babaw sang lubi. May ara kabudlayan kay ti wala diri sang suga nagagamit sa mga flashlights nila sa K5 Jules, gamit man ang ilang hagdan.
0: Alright.
1: Dito sa babaw.
0: Apparent, may ara sang signs kay daw lifeless ini, hindi pa ma-confirm ina.
1: Yes, kay ti for pasado las 4 kay K5 Jules na report ini, subong daw pasado las 6 na wala sang movement nga makita.
0: Uy.
1: Sa persona nga ara sa babaw sang lubi. Kag kun lantawon naton ang dapa-dapa sini kay K5 Jules, nagagitom na.
0: Uy.
1: Wala man sang mga lubid or titi nga makita nga nakahigot sa ilawas, but
0: uy,
1: ang luwa niya kakamot ang nagasampa sa mga paklang sang lubi kay K5 Jules. Ang sitwasyon diri sa karon. So hindi pa naton ma-confirm kung ano gid no ang gintunaan sang iyang kamatayon. Ang aton nga Bureau of Fire Protection ang nagatinguha gid nga makuha siya subong mismo kay K5 Jules. Ginapatigayon na nila no ang pagsaka sa ibabaw sang lubi kay K5 Jules. So ganga naton ang update
0: yes,
1: naton
0: yes.
1: Karon once maka matigayon ano ang pagpanaog sa ining persona kag mangita man kita diri no sang interviewon basi may paryente lang di siya sa palibot sa sining lugar sa K5 Jules.
0: Damo pamalay sa palibot hindi?
1: Actually kuha ni siya sa K5 Jules do wayang dasun ang kilid sini isa ka subdivision sa K5 Jules. Kilid ya sa dalan pagwa ang yung atuo daw kuha ni daw sapa ka K5 Jules
0: Nag
1: mga tiyag tanom.
0: Ang polis aran na da?
1: Ari na di ka K5 Jules. Kag timang konseho tadi karon para sa dugang nga detalye.
0: Sige, sige. Balikan talang kada karon dugadugay.
1: Yes, kay K5 Jules. Report gikan sa patrol nga ginadulong sa aton sa Cal 1 at sa DTX 500. Upod ko subong nga hapon, si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kagkalitawan sa Negros, K5 News at Ang. Lorga
0: Vista! Hindi pa masigurado kung nga ang ining tawo nagkabit-kabit sa ibabaw sang isa kapuno sang lubi somewhere diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Di ba nung tanang karon dugadugay with more details gikan sa kay K5 Chel Patino. Lorga Vista. Ari anay kaina ginpatigayon ang day

0: number 3 sa impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte yaring excerpts sa ginhiwat nga impeachment trial day number 3. Same witness ang ginpresentar sang prosecution isa ka NBI special agent nga nagtestify bahin sa authenticity meaning tunay yadtong video nga ginpagwa nga nagathreaten si Vice Presidente Sara Duterte nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang First Lady kag Anay House Speaker porsyon sang ginhiwat nga trial karon nga hapon sa Senado sang Pungsod Pilipinas. Roll tape.
1: So are you experienced enough analyzing whether a video is AI generated or authentic?
2: Yes, Your Honor.
1: What makes you say that?
2: Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's a 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir.
1: So the video was that was presented yesterday, where we saw the VP was saying something or talking to that effect. Did you do something, or what kind of system did you observe or follow to ensure whether that video was AI-generated or authentic?
2: Based on personal observation, sir.
1: Personal observation.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay, a few more questions. Therefore, will you be able to say that the video presented yesterday were AI-generated or authentic?
2: The video presented today is what it is being seen on the Facebook, sir.
1: Okay. So, based on your affidavit, you mentioned that the NBI subpoenaed some members of the media who are participants of the online press con on November 23.
3: Lorga Vista!
0: Porsyon sang ginpatigayon nga impeachment trial karon nga hapon sa Senado sang Pungsod, Pilipinas. Si Baronta amat-amaton ta plastar daydayon ta nano bala ang gintalakay nila. Nano bala ka importante ang ginatawag authentication nga proseso para sa mga hukom nga mga senador sa pag deklarar ukon indi sa Vice Presidente as impeached ukon guilty sa mga ginaaligar nga krimen ukon paglubag sa konstitusyon sang Pilipinas as alleged sang House of Representatives ukon sang mga congressman kontra sa Vice Presidente.
3: Lorga,
0: is it enough reason or is it enough evidence ang isa ka video nga masiling kita nga ang Vice Presidente is indeed guilty of grave threats kontra sa presidente sang Pilipinas? Si kadua, ano bala ang proseso sang pagpang-usisa? Bala may ara pagpabor ukon gintutukan lang ang ambal sang Vice Presidente when there was no crime at all nga natabo inaibaroon ta karon dugadugay sa aton nga pagsipad-sipad sa natabo karon nga hapon what transpired karon nga hapon sa Senado sang Pilipinas. Magabalik ang inyong panatuntunan pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
4: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ineyang inyo bago ang atinimanan sa balita, iba dokumenta Mario Karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa giban nga ginabit-bit nga inganiban sa kahanginan. Magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon katampad lamang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo Vista.
1: Sa iban nga mga balita dito sa Metro Manila, magluwas sa ginpatigan nga day number 3 sang impeachment trial karon nga adlaw si Senator Rodante Marcoleta ipaidalom sa rehabilitation therapy, whatever that means, no? Pero but silingon, bulngon siya. Samtang si Anay Secretary Benhur Abalos balik sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Ba't karon ta na dugay-dugay pang padalman kag talakayon, if that should make sense to us, kag kon may kaangtanan sa aton matag-adlaw nga pag pangabuhi kay as it is, samtang nagapangatubang kita sang tiempo muerto. Si Ragaling diri sa Negros Occidental ang ginaparigban diya sang tawo kung nano ang ila lulong agon, ang ilong agon bala, kung sa Bisaya pa nano ang tiligangon, kag nano ang paanukan, nano ang ila sine pamalhanon nga isda ni modo, it's still a battle for rice and fish para sa ordinaryo nga tawo. Samtang ang krimen nagaduging, nagabalik subong o kon nagadamo ang krimen left and right, may ara man nga patyanay tungod sang makahulubog nga ilim nun, may ara man it seems petty crimes like robberies and burglaries. Katulad sining natabo sa isa ka tindahan sa Libertad, ginkawat amargoso, kawatan na abtan sang tawo na kastiguan. Pero may ara pagid, wow, iniyabisan wala sarsa, dala ang duha ka lechon manok. Pero te ang nagtuyo kuntani sa pag hold up na paslawan. Pero ang kunam dalasa gid, te ano panawag sini, for the house gid ang duha ka lechon manok. Unahon ta ni, let's have K5 Chel Patino sa iya pagpanumbalik nga report. Chel, please come back.
2: Si K5 Joel, samtang ang iban na salingmugan ay nagpalibog sa ila palaksyohon nga isda, may aragid sa mga tao nga nagpakahapos na lang para sa lechon manok. Ka K5 Joel.
1: Bawa! So, pilian ba? Pilian.
2: Now, kay 5 Jules, ganit is lian. Basi ko, kung na sumura na guros ang isda, kay 5 Jules. But, si kahapon, nga adlaw, isa sa establishmento, specifically, nagbaligya ini sa mga lechon manok, kay 5 Jules, diri sa bahin, sang Singkang Airport, ang gintuyo, nga hold up po, na sang duha ka mga lalaki, nga ang kasanay sa motorsiklo, single nga motor, kay 5 Jules. Sa panaysayon, sang biktima, amo ni siyang nagabantay, sang nasambit ng establishmento, tawhay mo lang kuno kay 5 Jules, no, ang iyang pagbantay sang among lechunan sang may nagabot nga duha ka persona, duha ka lalaki abi kag nag-order nga mabakal sang duha ka lechon manok kay 5 Jules. Di syempre benta na namo. Ginhimos sang nagabantay ang duha ka lechon, putson niya na sa K5 Jules, batid in pa-chop pa siguro, why talang galing maklaro kung buo o kung na-chop ini ka K5 Jules, no? Ang mga lechon manok. But isang hana na nga idaho sa, o kung sang gindaho na rather, sang manugbantay ang lechon manok sa duha ka mga lalaki, gulpiada na lang gintayaan ini isang armas luthang ka K5 Jules. Ang armas, ang yes, wala pa matumod sang aton mga kapulisan. Bati kung si, ano ni, kung ang nagabaligya ang aton pamangkuton, do 45 kuno ang kalibre ng armas.
1: Although hindi, wala pa na-verify kung bala tuod nga pusil o kung replika, wala pa.
2: Actually, may ara sang pila ka mga statements nga nagwa sa bahin sa Police Station 8. Kay, pero hindi pa nila ma-confirm gid sa Kesa Jules. But base sa CCTV, ang nakita nila nga gintaya daw wala ni kuno allegedly, wala sang hammer. Ano natawag sa Kesa Jules?
1: Hammer? Wala sang gatilyo. Wala. Hindi gatilyo, no? Kundi hammer, gidya ay ang nagapalupok sang bala.
2: Yes, amo na sa Kesa Jules. Wala sang amo na.
1: But galing kiti, hindi ta sure kung wala hammer, kay may ara man spurless nga ginatawag. Inabrang wala kahawiran para kasahon ang hammer. So, kung layo, it would seem nga wala hammer, but then again, hindi ta makapatod sina. But,
2: yes,
1: whatever it is, kung ikaw ang ginatayaan, ti ara niya sa likod mo ang hammer. So meaning kun ikaw ginatayaan, wa hindi mo na yung pag-verify. Sir, may hammer ng pusil mo, wala. Ha, di ba?
2: Yes.
1: So ang nakita mo lang niya ang kanyon.
2: Oo. Kagat especially kung ginakurdam ka na ikaw wala tayaan, so sila hindi ka maglagan.
1: Oo.
2: At ako manabing nabatsaga, no? Saan mo nagbantay, saan nasambit nga litsyonan. Si, pagka, hamba, pagkataya sa iya, ginambalan sa kuno ka kay Frank Jolos, nga daladi ang imo binta.
1: Uy.
2: Tuyo ka nga kuhaon sa iya. Nag-isol. Ining managbantay, kag nagsiling ato sa likod nga bahin ang binta, dali lang kay kuhaon niya kuno.
1: Okay.
2: So, manabing ka kay Frank Jolos. Tinagkadto siya sa likod, kag dito siya nagkuo, kag suno sa iyan, nagtawag siya sa 911 para sa rescue, no? O kung sa pagpadulong dito sa aton mga kapulisan. Si Swerte man nga ining lechonan, hindi siya bala, kumbaga hindi siya stall alone.
1: Sa upad
2: niya may aras ang laundryhan, may aras ang iban pa nga mga baligyaan.
1: Danay, di ini ayon gani nga lechon manok, nga stall?
2: Sa may Singkang Airport, kay K5 Jules, magpasulod kay Gida before sang ano ni gini isang simbahan dabla sa Mormons before pa na adri lang sa dapit-dapit sa ulunhan sa tupad sang kasalinahan gid ako kay
1: okay sa tupad sang kasalinahan inang may sirado nga restaurant nga gabaligya manok man sang una.
2: Yes kag mga frozen nga mga bangus
1: okay yes. So but sa lingon nga lapit pa lang siya sa ginsang-an sang magsaysay kag Araneta.
2: Correct. Kaya sa Diyos, wala pa kalabot sa tunga-tunga sa airport.
1: So, yes. Ara, gidya sa kilid dalan, meaning kung ako ang kawatan, pwede nga mapundo lang ko sa kilid, siya na dayon.
2: Yes, kaya sa Diyos. Kaya madali-dali, kagid ko ang mga wata, kay alagyan ini, kag damo sang mga stall man sa tupad niya.
1: Mga so, noras to natabo?
2: Hapon na to kay Kaysan Jules daw mga wala pala 5
1: pero peak hour na ang tawo gapa uli meaning damo sa lakyan garabay.
2: Correct kay Kaysan Jules.
1: Bugrabe ba
2: nanotaran sang mga katupad yan yung stall that's why doon natin ala sila nga ang although linong gidman basta natin ala sila nga ang kadugay sang duha katawo kag ano bilang
1: ginauyatan
2: sini. So this space wala na katigayon nga nakuha ang benta sa Kaysa Jules sa Baylo nagpalagyo ining duha ka mga kawatan kagdala ang duha ka mga lechon manok. May ara kita dira sa Kaysa Jules no sang bahin no sang aton nga interview with Police Major Ron Tapang ang station commander sang Bacolod City Police Station 8.
1: Sige be, Major Tapang. Major. All right, let's have Major Ron Del Tapang ang hepe sang Police Station number 8.
0: Sa biktima nga may nagbakal sang manok. Tapos hinali na nga nagdeklara nga kung dapat bis sa kwarta. Si Amol niya, dahil ang boss, muto nga, naglagan siya sa likod. So, attempted robbery lang yun matabo mula siya sa mga puha kwarta. Mula ito ang manok ang nadala niya. Mayroon na kami nga ginaayman. Please, kung ma-identify na ito.
3: Pero ano ni sila, sir? Gaang kasanay, duha sila?
0: Oo, gaang kasanay. At anyway, may mga spotting naman sa ila dyan. Doon din naman sa stay dyan.
1: Oo.
0: Sige lang kay, hopefully, today the day, kung kasi may identification siya, i-ambal ako ng biktima, na pasaka ang ginapunta sa ano nito, criminal complaints against ano yan, pag may identity na tayo sa pangalan.
1: Chel,
2: so,
1: may possibility nga tagadira man lang sa Singkang Airport ining duha ka mga hold-upper na eh?
2: Yes, kay T. Sunod kay Major Tapang, may mga sightings ang nawong. Sang duha, sa nakuhaan, kumbaga doon ang screenshot sa CCTV video, sa video sa CCTV, kag daw may nakakilala kay Kay Frank Jolsey, sunod sa ila, kinilan, kinigapon, takpon, bisan pa nga ang sa gagmay, sa maging panghimo nila, idra na gasugod, abi ka Kay Frank Jolsey.
1: Balo ka, Chel, ang problem, amunay, ngayuan ta na lang nabipukot sa mga tao to sa magsungayo, para pang lambatan kag itsaan pukot bala manang problema kung tiruhon mo na kag mapatay base ubran museum ni Senator Risa Ontiveros bala. Oo. Kati ang mga adik gani may museum niya sa Senado ay purte no amo nang kurbaan ko di ba?
2: Yes. Ang lambat paunan man ng lechon manok.
1: Na! Oo. Baka budlay, no? No? But that's true, Michelle. Ang problem, akong petty crimes pa lang, katulad sang pagpangawat, kung hindi sila madakop kag hindi makasuhan, masagsag pa na.
2: Correct.
1: Diba?
2: Yes,
1: sir. Sinya predo okay to, lechon manok pa lang masunod tamang kwan na ta. Lechon baboy naman ang atong dapon.
2: Na. Ate kwan, balda ka na nagkukolonyal da.
1: Ate, amo na. Dason sinya kung mag-successful, sinya predo nag-successful ta lechon baboy, mangkidnap naman ta. Na.
2: Aroy.
1: Na. Oo. So gasaka nga gasaka ang abilidad. Tilang tawa na bala ang street level individual inang manugduso siya buo. Una-una, isa man lang nakadek mo ang ilay baligya. Sa ulihi, ma-high value individual na sila. Na. Oo.
2: Correct.
1: Tipres na bilang politiko, una-una, ang kawato niya na 10,000 lang. Dason may motion mill, dason na milyon na. Oo.
2: Yes, dragi na kasukot.
1: Na. Tigaling kita, kita yung reporter, una-una, sugod lang ta, kung butigon kang reporter, masugod ka lang una sa binutig na gamay. Oo.
2: Aha, correct.
1: Na, después, na, pasanyugon mo na nga pasanyugon ang imo istorya, binutig na. Na.
2: Correct, kag mga what ka na picture.
1: Na, isa pa na. Una-una, makotse mo din kakapon, sininya mo ni, nagkapoy ko kay gin... Amunin na mental strain ko na ang tuod na tamad ka. Amunin na.
2: Kaya bilang reporter ka kay Fan Jol, wala sang lugar sa aton ining mga mental strain.
1: Hindi waya lugar gidya sa aton ang binutig.
2: Correct.
1: Diba? I mean, how correct. can you be a trusted reporter kung butigon ka imo, ya? Di man naguro pwede.
2: Yes, sir.
1: Do pareha sa nang akong pari ka, hindi pwede butigon ka. Oo, ngayon na balang komunista ka, pero ginagamit mo kay kuno human rights ang imo ginaduso. Ang tuod na kay komunista ka eh. Ah,
2: correct.
1: Amo na da.
2: Yes, sir.
1: So first may mga, di ba? Ihambal ko ang ngalan sang bishop, hindi na.
2: Hindi lang. I-message lang sa akin.
1: Ambal ko lang ikaw nag-ambal. Sige na, bro. Si Bishop! Letter!
2: Letter!
1: Di na! Basi si Bishop lang mag-luxus bye-bye, aw. Ayoy, di na. Di na.
2: Anyway, kay Fem Jones, dugang ko lang update no sa diri sa isa ka barangay batong nasa na nakitaan diri nga persona nagabitay-bitay sa lupi at sa subong ginatinguan git sa aton Bureau of Fire Protection nga kuhaon siya. May kabutayan, abi.
1: Na.
2: Tulom na git sa ayo daring lugar ka kay Fem Jones sa nagatinguha git sila daw pila na din sila kabilog sir ang nagadihon git sini.
1: Wala sila floodlights?
2: Ma-update, may-ari na kay Fem Jones, ginamatama. Sa kailan yung update, ang shortcutan, pakatulit dito sa dala, na so may kabulayan sa aton man, ng mga katapu sa BFP, diri kay Fem Jones. Kasi, amo na, lapit na lang kita, ma-feedback kita.
1: Imit lang na lang na din yung barangay na.
2: Ah, barangay tangod.
1: Abi ko kung mga barangay kabataangan nga do kalayo gid nga klase. Barangay tangob.
2: Ay,
1: danay. Amo nang sa kilid dagat?
2: Bay, ano na di ko nang lapit sa runway.
1: Ay, okay, oo. Medyo layo sudlon.
2: Yes, layo ang ano kay actually kung sa dito ko sa atubang maglantaw hapo siya galing kay taas ang mga hilamon kasi daw may kanal hindi ka dira kagi so malibot kagid sa pihak diri agud to nga mabitbit
1: diin ka maagi sa diin ka maagi diri sa iya ka mga madre nga bangga
2: hindi sir diri sa may bag-o nga subdivision sa Kina
1: so medyo layo siya from the highway.
2: Yes sir, medyo layo siya kun dire kagid magkadto sa
1: spot. Imit lang na lang na Chel, imit lang na lang ng pati purok para matultulan na lang. Matultulan nila.
2: Aki na lang na gitikin wala pa sila naka tunod.
1: Ay tuod? Ay tuod ka? Oy. Anyway, pero baffling subong medyo misteryoso ini because ang pamangkot paano sumablay ang tawo dito sa ibabaw sang lubi? Mga banta mo pila katapak ang kataason sang lubi?
2: Taas. Ini ka kay Sir Jules eh. Do, taas-taas siguro gawa sa... O do, amo-amo kataas sa poste kay Sir Jules.
1: Poste?
2: Do, gahilay pa na ha?
1: Ay, gahilay alaga. Pa. Okay. More or less, mga 20 katapak sa muat?
2: Do, mga amo na.
1: Okay.
2: Na. Sobra.
1: Sobra. But ang misteryoso is this. Wala, apparently based sa video nga ginpadala mo sa akon paglantaw, wala lubid.
2: Wala, sir, wala.
1: Oo. Di paano siya nasablay dito sa babaw sang lubi?
2: Yes, sir, actually kung patapitan, madali sa kilid, dito sa terms of kinantaw ko kaina, ang gawa niya kakamot ato sa sulod eh.
1: Ha?
2: Sa iyang ulo, duga sa mat, duga tanga, duga mo ng pananaw.
1: Ay!
2: Duga tanga siya bala.
1: Hindi man possible nga natulugan to siya sa babaw?
2: Amo na ang hindi lang makonfirm. Nah. Okay, so I'm just kabudlay man magtulog, guro sa babaw.
1: Ganit, imali mo ya. I mean, wala pa confirmation from any EMT or paramedic nga wala.
2: Yes, wala pa.
1: Kagti, dalon pa na sa ospital mo to be declared either dead or alive. Why pa takabalusin na?
2: Yes.
1: But anyway, sige pa ang pagpaninguha sa Bureau of Fire Protection nga kwaon ina siya. Ano ang balas ang pulis?
2: Ang aton mga kapulisan na pala pamangkot na sa palibot diri kun bala may nakita sila nga nagsulod diri kay nasang tulo temprano kaya may isa diri ka do bank house ni kay sa construction diri sa kilid kag hindi nila ma-determine as sa kagina kay do kadamo kuno sang nagagwa sulod diri kay may ara man na statement ang mga tao diri nga kadamo sang nagasaka diri kag nagapanguha sang lupi
1: kay
2: iba hindi ko mataga diri do amo na pala ang mga istorya kag
1: Ang problem kay ang hindi ta ma-identify or hindi mo makita ang nawong niya. Ang kitao na lin sa idalom ang iya buli kag ang iya nga mga tiil.
2: Likod do amo na
1: likod
2: sa kitaon diri.
1: Paano siya makita? Paano mo ma kun ikaw abi mata ya? How can you be sure nga himata mo na kiti hindi mo makita ang guya? Munang
2: yes,
1: problema da.
2: May nagkanto di kaina, may nagliili nga namangkot kung anong color sa iyang at chinelas. Sige, pangita niya to color blue. Di ang
1: okay.
2: Chinelas diri at sa aton BFT personnel, color white.
1: Ay.
2: At sa K5 Jokes ang chinelas na ari diriya.
1: Uy, hala. Ati, sige. Mm-hmm. Wrap up lang da, Inday Chela. Balikan talang karon duga-duga in kaso.
2: Sige sir, mga feedback lang ko once nakuha na diri para nga ati may update kita sa inyong balita. Anyway, dugay na nga itong dugang nga balita ka K5 Jules sa balita sa Quiapon no, gikan sa patrol. Kaupo si ka K5 Martin di maisip na ginadulong naman sa aton sa Talwan sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News of Us.
4: Larga Vista!
1: Nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad sa Dainong Edmund Diaz and family. Ilakip ng iya mga kapartidusan sa barangay Kabug, pamilya Nesya kag pamilya Mati, dalasdas dira sa barangay Malingin kag barangay Maaw, Dakbanwa, Sangbago. Salamat gid sa inyong pakig-upod. Maayong gabi man kay Roda Angeles Knight, Janeline Encarnacion, Christine De La Cruz, Darboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black Balinsoy. Dala na si Inday Alakapa Balinsoy nga nagpamati man karon nga gabi. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena. Area seryoso nga balita inyo ahead sang aton talakayan parte sa State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya. Unahon tang parte sa kay K5 Wilson nga balita nga ipaidalom sa random drug testing ang pila ka mga empleyado sang Dakbanwa ang pamangkot nga is this a confirmation nga may ara posible mga empleyado sang City Hall nga nagasuyop shabu ukon marijuana nano ining nga balita pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
5: Ano ba na ang ginatawag nga authentication? Ang pagpamatuod nga tunay ang isa ka bagay. Talakayon tana karon dugay-dugay kay te sa ikatatlo nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagsentro ang talakayan ukon ang pagpamangkot sa una nga testigo sang prosecution ining ginpadala o kung ginsumon sang impeachment court nga special agent sang NBI nga ginpamangkot parte sa pagka-authentic o kung pagkatunay sang video nga ginbasihan sang ginaaligar nga death threat sang Vice Presidente kontra sa presidente.
4: Larga Vista!
5: Ibalawon ta na karon dugay-dugay. Diriya sa City Hall, may lain nga authentication nga pagapatigayunon, authentication through urination nga ihi ang basihan sine. Kun bala ang isa ka empleyado nagasuyop bato ukon marijuana, diri ta ni mabal-an kung sinong bangag, sinong barag, sinong bastante, sinong kaging, sino ang lalong nga empleyado. Ari karon, hibalon ta kon nga amo ini ang panibag-o nga patakaran nga ginmando ni Mayor Greg Gasataya. Kay tituod for a bureaucracy, meaning ang isa ka puwersa sang panguluan to be efficient, kinanglan ang imo mga empleyado hindi durugista kaiti how can they function properly. Hindi mananggani guro sa gobyerno pati sa private sector kaiti paano karon kunhay ka imo iya sa shabu, paano ka ka-report halimbawa sang maayo. But anyway, let's focus now sa sining balita sa City Hall with K5 Wilson Villena, ang aton panibag-o nga public life and policy reporter nga nagasakop sa City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
6: K5 Jules, pagkasugdana no, sa katapusan ng simana sa bulan sa Hulyo subong ato 2026 ang pagpatigayon sa random drug testing no sa mga empleyado sa new government center diri sa siyudad sa Bacolod.
5: Uyala.
6: Inisan sa executive order nga gimando naman ni Mayor Greg Gasataya angot sa programa ni niya K5 Jules nga drug-free workplace. So paagi sini sa drug-free workplace K5 Jules sinutuyo sini na antag sa kadepartamento sa local government unit sa Bacolod ang kinahanglan niya patigayunan sinisang random drug testing. kan suno sa ato sini nga interview no sa ato sini nga city administrator sa attorney Mark Mayo iya ginpayag kay Father Dios nung sa ila sini nga guidelines sa for the meantime at least 50% sa tagsa ka department ang 50% sa staff nila ang mandapaidalong sini sa drug testing. Kaga kita Dios ang kwanto sini black kita Dios no tatlo kabilog ang testing ni kita Dios sa tigayunon sa mga empleyado. Una is first na testing kita Dios amo ni siyang dose screening. So once man positive ka na kita Dios hindi mo sini nga positive ka na dayon. May patigayunon pagyet nga tawag sini gani nga another test na lang kita Dios ya confirmatory test ang tawag nila.
5: Okay.
6: Ado da may patigayunon positive ka. Pero kung nag-positive ka naman sa Kipay Diyos, kaya diskumpiyado naman ikaw bilang empleyado ka, pwede ka naman niya ka-challenge testing na ginatawag Kipay Diyos.
5: Okay.
6: So, yung challenge testing niya, imo na niya ba, imo na niya hotel, imo na niya aplikasyon, nga magpa-testing ka sa EFC na privado o kundi ito na sa Kipay Diyos.
5: Pero that would be at your expense. Ikaw bayad sina?
6: Yes, ikaw mabayad sina Kipay Diyos.
5: Okay.
6: Nagkaroon ang kali ang challenge sa direk kasi pa Diyos na given niya tikadamo sa empleyado kasi sa ato sining record no ang regular employees alone pala si Fajus is niyara sa 1,200 plus more or less si Fajus ang regular employees sa siyudad sa Bacolod plus pag-ibig sa contract of service EOS kagang Santilla mga gatlagan ini sa suro sa kaitor ni Mark Mayo 1,500 kasi Fajus so 50% of that amo na ang kinahanglan makuha ng record kay Kipa Diyos no nga drug free o kung na cleared na wala iyan nagagamit sa illegal nga droga. So another challenge man yung ginatanaw kay Kipa Diyos yung kinahanglan ang mag-conduct sa isang drug testing is accredited sa Department of Health. Pero so far may kasanagan sa Kipa Diyos kaya nga ito sinigang City Health Office naman niya accredit naman niya sa DOH agod magpatigayon sinisang random drug testing no sa mga empleyado sa local government unit. Ang siniging pamangkot man ato kagina si Mayor Greg Gasataya no na timingan sa nato kagina. Ako mga soldiers, Mayor, hindi pa na nagaduda kita nga may aragay man pipila ng mga nagagamit isang droga sa mga empleyado natin dito sa local government unit sa Bacolod. Ang muna nga yung kandak o kung pagpigayon nun ining drug testing Mayor. Ang sabat sa ato, si Mayor Greg Gasataya Sunday, ini sa Giyapon, sa Laye, Kakipay Diyos, no?
5: Uh-oh.
6: So, matipid sa Laye, Kakipay Diyos, na kinahanglan, antes sa empleyado, magtayo yun sa yasin yung obra, Kakipay Diyos, kinahanglan, cleared yun siya sa illegal na droga, Kakipay Diyos. Karon, what if, Kakipay Diyos, kung nag-challenge, ini Kakipay Diyos, ang empleyado, kag nag-positive sa Giyapon, Kakipay Diyos, ang yasin yung challenge. So, wala pa sa suspension na pati gayon, no? Kakipay Diyos, sa iyan, you know? Bali, may intervention, no, Brown, Kakipay Diyos, kumbaga, may rehabilitation program nga i-offer ang local government unit o Bacolod sa ining persona nga mag-positive sa bulig naman niya sa DSSP.
5: Wait! Ang pamangkot galing amuni, what would be the basis sa disciplinary action kontra sa empleyado? Would it be the second drug test? Would it be the confirmatory testing or the challenge testing? Kiti wala pulos kun amuna eh.
6: Yes, Kipa Joel, sorry.
5: Siling ko, kundi tatlo. May ara initial test, may ara confirmatory testing, kag may ara challenge test. Diin nga test dira ang manginbasihan for the necessary disciplinary action kontra sa isa ka gobyerno. Oo.
6: Yes, Kipa Diyos, sa second testing pa lang niya, Kipa Diyos, was mag-positive ka na ya, ma-offer na niya ang local government unit sa rehabilitation sa imo. Pati kung matiga, kapag hindi ka Kipa Diyos, kag ma-challenge, kapag hindi ka Kipa Diyos, kag mapakanda, kapag hindi ka drug testing sa private naman niya, kag mag-positive, why not siya kung ginasira na may suspension o kwan-kwan ka. Pero kung hindi, kapag hindi ka Kipa Diyos, magpa-inalong sa rehabilitation, dira na niya masulot ang sanction sa Kipa Diyos niya administrative case o criminal case.
5: Okay.
6: If ever na papasugot, may rehab ka. Pero kung marihab ka sa Diyos na marihab din yung persona na ini matagaan sa certificate, pwede siya kabalik ka sa Diyos na sa iya sining obra dahil sa kita Diyos. Once ma-cleared siya sa rehabilitation program sa local government unit o Bacolod sa kita Diyos.
5: Question, may ara gid man ta experience. Remember, sang time ni Mayor Albi Benitez, may ara man to sang ginpang test, di may nag-positive to, wala.
6: I'm sorry, Kipa Diyos, why ko dira kalumpak?
5: Gani. Pero i-check lang ba? Kay ting may ara na eh. I think though, more than 2 years ago, liyog lang ko be-verify, hindi ko maglimtan nga ang Public Order and Safety Office Head sad to, si former General Primitivo Tabuhara. Oo. Ambot siya gapon ang saposo?
6: I-check ko lang yung Sir Joe. Sorry ka, pangapagito.
5: Oo. No problem.
6: Pero ang tulang tayo kay Sir Joe yan, nga pagpungko ni Mayor Greg sa tayo, kay Sir Joe, siya mismo ya, nagpa-drug test na saya sa iya kaugalingon.
5: Correct. Oo.
6: Well, no, open na yan sa tanang niya bakulog doon kay Sir Joe, nga siya nagpa-drug test ni saya, ante siya magpungko doon yung Mayor. So,
5: hindi kay ti ang gwa sina Wilson kung na... pwede man ang gali i-challenge ang resulta sa drug test, ti paano nakabikaroon kiti, whether we like it or not, pilagani kay empleyado, 1-5.
6: Yes.
5: 1-3, ano ni, mga job orders?
6: Regular, ang 1-2, more or less, if I choose regular, bali ang 300 plus is job order, contract of service, kag platilya.
5: Ay, okay. So, mga 300, alright, okay. So ang matabo karon amo ni nga kon ini sila is positive on the second confirmatory testing on the second test dira i-offer ang rehabilitation anay.
6: For just based sa ila sa guidelines sa rehabilitation sa naprotin ko mag-challenge pag yapon ang empleyado may will ma siya gapon na mag-drug test sa private kay
5: pag-drug test
6: open sa gapon for rehabilitation unless na lang niya kung sa second pa lang sa third, hindi ka na yung, pag sa second pa lang kay Sir Jus, hindi ka na yung magpaitalong sa rehab na sa tiga kaulot eh, administrative case, kung may criminal case, hindi na ipahin.
5: Eh, pero hindi man na guru malain, Wilson, nga kung positive ka sa drug test, ikaw na lang ma-opt out, ikaw na lang bala ang maminsar nga may huya ka, adik ka imo, ya, empleyado ka, gobyerno, di ba? Galing kay ang problema da Wilson kun adik ka ang huya dula naman amo. 'Di ba? Amo nang problema da. Ayo.
6: Siyempre, kung magandang voluntary exit na lang
5: tayo oo. Hindi ka kun ako ya, kun ako abi kliyente, ako taga Bacolod nga makadto ko City Hall. Ti kundi hindi ko ya magtransaksyon sa adik. Eh ba? Uy, kabudlay na iya Wilson. Oh.
6: Sana patokaran na dokumento, mapirmahan.
5: Hindi, bisan,

0: Diba? Even as gani sa private sector. Halimbawa, ginaswilduhan ka ni Ramil Oy ang aton nga chief executive officer. Dason ang ibalos mo iya, haru-haro nga serbisyo. Di ba, hindi na yung pwede kung makapakita ka lang o kung hindi, okay na na yan para sa imo. Hindi na yung pwede. Oo.
1: Na. Why naging maayo performance?
0: Oo, kung adik ka, you think na makaservisyo ka sang maayo, hindi guro ah. Di ba? Kaging ka na iya, ang utok mo ya, kaging na. Oo. Ako, di ba? Anyway, Kuya Bert, gapa Wells, gapati Kuya Sambal pa ni Anay Presidente Digong. My God, I hate drugs. Diba? Uy, kagidya kwa on the Wells. Kagi ka suyop wala.
1: Ay, wala. Kita just nik-nik lang.
0: Nik-nik man? Ah, mik-mik. Oo. Ay, oo, no? Ako ti, siyempre, kaagi man tahubin, ang druga galing niya sa akong panahon, hindi pa na iya mga shabu.
1: Ano kayo for girls?
0: Ati, ang uso pa lang to ya, Corex, mga cough syrup, why ko na ikaagi. Marijuana, sa tong tiyempo, ti ina, druga man na. Although, of course, ti, may ara pa debate about the benefits of marijuana as a, siyempre, as a, medical drug, ano? But anyway, lain naman niya nga talaga. Kaya na ining sa gobyerno, lain niya. Kunara ka sa gobyerno, hindi ka ganyan dapat nga magdruga. Na.
1: Sa Diyos kagati, maskin pa paano, no? At least mangin full implementation, full implementation, sinisang drug pre-work. Basically, sa Diyos na uma, sa end of the month, no?
0: Ay, okay.
1: Although end of the month, ini sa masugot, kay Diyos, ha? Wala pa yung mahibaluan kung saan ogit ang exactong adlaw, saan ang exactong oras, yung pagkigayon nun, ini ang random drug testing kay Kipay Diyos. So, may gapon na nag-test sa gapon kay Kipay Diyos, no? Ini pagkigayon nun. So,
0: wala na ko na gani agapati na sa mga iban nga i-force mo kuno kung mag-random drug test. Ang tuod si nati, alangan man nga ang adik, pabaloon mo pa nga testingan ihi niya. Diba? Yeah. Adik, sir. Sir, may gabi. Sir, buwas testingan ang imo ihi, ha? Kung adik ka. Oo. Ti, ay ang bota, sinuman niyang haso ang gapaminsar, sinaman. Rights, rights, leche. Inang konsepto sang rights na iya, pagtago na iya sa kriminal. Ti, lantawana. Lantawana. Oo, di ba? Kaya ginapinsa talang pirmi, ang ginarason man mental health at ilang tawa na. Oo. Na. May megaphone bin, oh, may si Mayor Greg gabi ara sa gwa sang City Hall. May ngaga, megaphone mo. May ngaga, ginapabalo ang tanan ng mga empleyado nga paihion kamo kay may random drug testing kita. Binami na iya nga klase abi random random gani. Ah. Ay Ginoo. Di pero sino nga haso ya ang gapinsar nga gaan pagidya tanto rights ang mga kriminal abi? Oh.
1: Di man adik guro kay Pedro sa kadumdo. Oh, na, no? Sorry.
0: Adik guro eh. Adik guro. Inan. Ay, hindi ko kayong chindi with. So, na yung bot, ah. Dumasaka ko sa lubi, ah. Ay, ang bot, Wilson. Oh, sige. Sige, be, tutukay na mayo, abe.
1: Yes, kasi pag doon natutok, matasensya lang tanay sa iba niya mga detalye, nga, no, kasi, nag-adjust patabata. Anyway, kay Pajus, no, tingo ang tanong na ma-cover man ang first na drug test na patigay yun, no? Pakita si Nakakipa Diyos agad may baluan ta kung may nagdaog sa grand prize o kung may consolation prize
0: agoy
1: sa drug test ayun nun kay Kipa Diyos. So mayo ako, nga natipon Kipa Diyos, no, gika naman niya sa Bacolod City New Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty Sea D3 Bayo kong DPX 500. Kipa Diyos, nagaulan na magtubong may bagyo kita ang ginalauman halin kita sa minute at siyempo laban-laban kasi trangkasuhon kita si Paul

0: ko, mighty, no, para magsaka ang ato sa ngayon yung system, inonggi kita sa mighty sea, o kung di tribayo, magkikita Diyos. So, po nato, si Kay Five Vincent Coralde, yun naman si Kay Five Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa piso publiko.
1: Noy! Dasig lang, Gid! Si Toto Vincent, taras tupad mo?
0: Ay, wala na kita Diyos.
1: Aw ah. Nabudol ya kutani ba?
0: Ano na?
1: Nabudol ya kutani? Abi ko birthday ya to, hindi gali. Oo.
0: Agap, pudol. Sige na.
1: Oh, sige.
0: Ben, sakit. So, yun nila, maliwan si K5 Wood. Yan ha. Para makapiyon niya balita sa servisyo publiko, hakalingawan sa Negros K5 News.
2: Lorga Vista.
1: Ote, amo to ang party sa random drug testing sa Bacolod City Hall. Man, ang pamangkot, banwa mo ni. Tub-tub karon ang droga is still a menace. Isa ini kasalot sa aton sosyedad. I will say that because I believe nga ang illegal nga droga hindi maayo sa aton bilang isa ka katilingban. Abi tudlo sa akon bing kaayuhan nga gintuga sang droga. Itudlo bi sa akon ang pamilya nga nag-ayuhan tungod sa droga. Man ang problema sa karon nga katilingban o sa aton ginaluntaran, tanan maalam nga kay may ang mango pwede magtipon sa Facebook. May isa ka mango nga isog-isog lang, marant-rant, singgitan, matipon ang iban nga mango. Nagdamo ang mango, ang katuntong argumento, pulihan nila to make it appear as if it is true and right. But that does not make it right. May mga bagay mo nga hindi nagakadapat. Gaanta ka mo example. NPA, gapamatay tawo. Krimen ina, whether you like it or not, ang murder is a crime. However you look at it, whatever the argument, murder is murder. Ang NPA mapagwa statement kang ginpatay si Amone tungod sa iya krimen. Punsukan sang isa kabakag nga mga mango. Kag dayawon ang NPA. Ang matuod sina, ginplano na na sang NPA. Amuna ang matuod sina. And so, ang matarong argumento is that hindi gidya dapat ang krimen sa aton sosyedad. From terrorism to drugs to crime, pangawat, pamatay, panglugos, paniro. Di kung mag-amuna, di matiniruhay na lang tatanan. O, sundon ta na lang tong duwa kakabataan sa Tacloban. Di ba? At the end of the day, ang dapat naton i-uphold as a civilized society is to eliminate crime. Hindi pwedeng ang pahari untaya ang kriminal.
2: Lorga Vista.
1: So amo ina sa Bacolod City Hall. I think it's only right that we, the citizens, kitang Bacolod non, should exist in a drug-free society and we should be served by a bureaucracy nga wala sang adikoy.
2: Lorga Vista.
1: I don't know about you, but kung mag-amusin natin gusto mong doktor mo, adik, nurse, nga gatublok sang bulong sa imo, adik, I don't know about you. But as for me, hindi ko inaya.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumalik, we'll be having K5 Carla Longa angot sa State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya. Karon nga adlaw, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Payo. Health News. D3 Payo.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas. Nang gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Payo. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabatak sa mga butika.
4: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Payo, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
5: dasig nga ma-develop
4: sa Amerika ya, no? Mahilig sila silang MCT no, ang mga MCT oil isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 D-tribayo. Masiling ganita caprylic acid, makros na sa imong gitawag blood-brain barrier.
5: So, makasulod sa utok ni mo.
4: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D-tribayo. Meaning pa, pag naka-D-tribayo ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
5: wala Alzheimer. Wala ka mental block.
4: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D-tribayo. So, kung gusto ka nga, biskante gulang ka na, active paghihapon mo nga brain, D-tribayo ka na.
6: Gusto. Gusto, Dr. Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawa sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
4: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
6: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
4: Sa virus man or mabakterya.
6: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
2: D3 Bio.
5: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
6: Gahitad
5: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
2: D3 Bio.
5: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones. Eh?
6: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong alawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio, wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga ano da parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
2: D3 Bio.
6: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
2: D3 Bio
6: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawa, Sir JP.
4: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bacteria.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
10: Ang D3. Gamay Visio.
11: Ang Visio.
10: Gamay D3.
11: DTX 500.
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ni kapalatian?
11: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubid.
11: Sakitad ang itsura.
10: DTX 500.
12: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
10: Mabahal mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C!
10: Mababaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatean.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
5: Miyerkules na Miyerkules sa atong nga pagpangalagad tonight. Buas Webes katapusan nga pagpangalagad sang Larga Vista karon nga semana, sa ikaduha pa lang nga semana sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Nagadali ko ya magpuli karon nga gabi kay gusto ko na mag-inom sang DTX Premium Coffee. Sa tuod lang gusto ko gid ya mag-inom tapos programa kay tiamo nang tiempo nga makapatulutawhay ako. Ang DTX Premium Coffee, patihan nyo man ko sa hindi, mambalkatikalon nga tao, gakape siya kung gabi, oo. Tungod ang DTX Premium Coffee, amunin siling ko, hindi ini kape di gulpe, kundi husto lang ang iya sinisangkap nga kape, ang iyang nga patam is stevia. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire sa stevia nga patamis. And what's more, hindi lang kape nga makapatawhay kag makaparelax sa imo. Ang DTX Premium Coffee may milagrosong ohong Ganoderma kontra sa balatian.
4: Larga Vista.
5: Ang iya na mga pares, pakilala ko karon dugay-dugay. But first, let's have K5 Carla Defensor Longa. Angot sa State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya karon gid lamang hapon. Amat-amaton ta ni appraise o kon-kon sa mga bulawan pa bala antes iprenda ang isa ka brilyante sa ano panawag sini sa pawn shop. Hibaloon ta ang value sini. Ari amat-amaton ta talakay na ano ba ng una nga tuig ni Mayor Greg Gasataya, the first broadcaster nga makatungtong bilang alkalde sang Bacolod. Carla, good evening. Please come in.
6: Yes, Kikifar Julius, mayong gabi. So, kaina sang hapon ni Patigayon. Ako napatigayon na ang State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya kay K5 Julius. So, iyad bigin highlight amo ang heart, ang meaning sang heart dira kay K5 Julius, ang letter H. Ang H is health, ang E is education, environment, and economic growth. Ang A amo ang accessibility to basic services. Ang R amo ang resilience and responsive governance. Kag ang T amo tourism and sports kay K5 Julius. So, amo ini ang iya sini nga gin highlight. So ang health diri kay K5 Julius, so amo ini ang mga yasin nga ginapatigayon nga mga ako naging patigayon sa syudad nga mga assistants para sa aton sini nga makauturan yung mga bakod noon medical kag mga nagakinahanglan sa nga bulig pinansyal kag bulig para magpabulong sa mga nagabatsyag diri sa syudad sa nga Bacolod kag K5 Julius. Sa education naman di madamo nakita ya sa mga graduates ako na madamo kita sa mga scholars diri kag K5 Julius kung sa diin na graduate sa sini nga tuig hagdi nagpasalamat man ini sila kay Mayor Greg sa taya kay tungod ini tungod dira sa scholarship wala ini sila nakatapos kay K5 Julius. Sa environment naman niya kay K5 Julius ti isa na diri ginpakita ang pagpanilo sa lugar o kun diri sa syudad like pareha sini nag nagabot ang bagyo kay K5 Julius kung sa diin tinluan sa karon ang aton sini nga mga kasubaan isa diri nga natiluan yung mga kasubaan ng mga area sa Mandalagan na may mga desilting na ginpatigayon kag sa mga ano ni sa mga ano ni mga kanal naton gimpang tinluan na kay K5 Julius kung lataw naton ti ano niya simple lang pero ti so far do may araman epekto sa aton sini nga makauturan na diri sa syudad sa Bacolod so far do wala na magid sang pagbaha no kay ti galikit wala pa magid ya sang dal ano ni nang gabubo man gid nga ulan pero ti bisan pa paano magaulan na wala na yan nagabaha unlike before kay K5 Julius nga dutay lang nga ulan na nagabaha sa Gilayon na kay K5 Julius sa health grade uga ko ang nagimpasanyog pagidiri amo ang backship kay K5 Julius ha kay ti amo ini dako man nga bulig ini sa mga kauturan naton nga mga Bacolod noon kay gin-intensify man diri ang HIV awareness campaigns kay K5 Julius ang mga nagakinahanglan sa wheelchair na tagaan kag ti gin-strengthen pagid ang sang veterinary ang ila sini nga animal health services so may mga free rabies vaccination ini sila diri sa syudad sa Bacolod sa mga kasapatan kay K5 Julius no so ang aton sini nga education ti amo ni nang hatag sang school bags, school supplies kag mga PE uniforms sa aton sini nga mga estudyante at the same time mayara man sang Bacolod Hive para at least nga maka support sa city growing creative industry sa education naman ina iya kay K5 Julius. So sa aton naman sini ang access no mayara na G-lane mayara man sila sang ginbutang ang mga G-lane, G-barriers diri sa syudad sang Bacolod. Mayroon man sa Sprout Food Security Initiative, Artificial Reef Project sa KK5 Julius. So, doon ang magiging nakita natin sa unang mga binula ni Mayor Garga Sataya ang pagbutang sa mga reef projects sa area sa barangay Punta Taytay. Kung hindi kita magsala KK5 Julius, no? So, muna yung ginabutang dira. Aguntong makabulig man no? Sa mga kauturan natin na nga mga Bacolod noon nga nag-angisda man KK5 Julius. Kagati, isa sa environment na KK5 Julius ang pag kuha sa mga tons of garbage. Kagati, may mga 78 load truck loads man ini sila nga ginadala no sa area sa nga barangay Filisa kay K5 Julius. Naari man diri kaina ginkonfirmar man ni Mayor Greg Sataya nga ang syudad sang Talisay ang ginapangunahan ni Mayor John B. Bantog so ginwithdraw
5: Victorias guro K5 Julius. Kyle
6: yes,
5: you mean Victorias
6: yes Victorias ginwithdraw ni nila ang ila sini nga letters request to dispose 6 to 8 cubic meters ang residual waste diri sa syudad sang Bacolod so ginwithdraw na sang syudad sang Victorias sa K5 Julius kay kitigin pakita man kaina ang mga projects na ginsuguran ni Congressman Alvin Benitez nga sa tikaron ginakatulat na lang matapos sa pareha sini ang Coliseum kay K5 Julius nga baya October ginalantaw nga matapos ini ang ano ni Old City Hall kay K5 Julius nara naman sa 90% kay K5 Julius nga pag ako ang accomplishment sini ang hospital kay K5 Julius mga porsyon naman nga ayara naman sa 90% nga sa time pa na iyan no ni Congressman Ali Vinicas nga naging mayor sa siyudad sa Bacolod, pero ti ang hospital nga nigi pangunahan man ini ni Mayor Greg Gasataya ka K5 Julius. So, amo nang mga pipinaka mga naman son kaina ni Mayor Greg Gasataya kagati nagapasalamat ini siya sa mga empleyado, ano, ang sa dalom gid bala ka K5 Julius ang mga nag-ubra gid bala mismo, no, ang mga nag-ubra actual like para sina nag-desilting gid pangkuha ang mga basura sa mga kasuaan, ano, nagpasalamat gid ini siya. Ay di syempre kung wala ang mga empleyado, no, sina nga nag-ubra, wala man ini natin luan ka K5 Julius. Kay amo na gid pasalig niya maano ni aray diri siya sa siyudad sa Bacolod para this da akon amay siya sa siyudad sa Bacolod para this nga mag ubra nga mag-ubra pa sa mga pumuluyo kay K5 Julius. Kagdi nagapasalamat ninyo siya kay TV sa papano ang suporta sa mga Bacolod noon yara gid kay K5 Julius. Kag sini nga soka may ara gid man gid budget kay K5 Julius, ang budget diri is 3 million pesos sa tikon lang taon na kon simple lang ang gimpatigayon nga soka dira lang mismo sa lobby sa Bacolod City Government Center. Dutay lang gid ang mga invites, no? Ang invite ni may mga agencies nga nag-head confirma sa mga agencies nga nagpadulong, ang BFP, ang PNP, ang LTO-NIR, ang DALG, no? Araman sila kaina. And then ang mga sponsors o kung ang mga partners ng syudad ng mga privates bala ka K5 Julius, so araman ini sila kaina, no? Pero tiang ning budget nga ni K5 Julius, wala yung tandong for so kagin na hatag ini sa mga charitable institutions sa syudad sa Bacolod. So wala ini kintandog, ginatag ini sa mga institution, charitable institution kay K5 Julius. Kag may araman isa ka private ang sector nga nag-donate sang lote para sa dugang nga police station amining Mega World, nag-donate ini sila sang 1,500 square meter nga duta para sa dugang nga police station diri sa syudad sang Bacolod.
5: Diin nga lugar ini Carla ang 1,500 square meters.
6: Dira sa may Mega World gid mismo ka K5 Julius.
5: Diin sa Upper East o kon dito sa Mandalagan nga area.
6: Dire sa Upper East ka K5 Julius.
5: Okay. So lapit may bag-o nga police station nga ibutang da.
6: Yes, ka K5 Julius. So amo na siya ang purpose sang gin-donate nga duta for police station.
5: Di na yun da Carlman tabok sang NGC mismo.
6: Dirigid sa may pakagto na sa may east bala ang K5 Julius.
5: So ano possibly ang i-relocate the station for?
6: Wala pa gin station kung ano yung station, but dugang na police station na
5: nice.
6: Pero tika nice. Na sa police station ina nga duta sa K5 Julius as mansion man kaina ni Mayor Greg Gasataya. So nagpasalamat ini siya sa mga nabaton man sang syudad at the same time ang bulig, no, sa syudad sang Bacolod at K5 Julius. So muna pipila ka mga mansion ni Mayor Greg Gasataya ang nugali ang plaza kag ang fountain amo maninigila sini nga ginahulat-hulat kay by September amo na promisa nga matapos na kay K5 Julius. So kabay pa nga magamit by this coming Mascara Festival 2026 sa K5 Julius ang public plaza kag ang fountain dira, no, makita na ang katakom sa fountain sa tubang sa Bacolod City Government Center kay K5 Julius.
5: Sige.
6: Yes, kay K5 Julius, amoy na, no, ang kaundan sa pipila ka mga kaundan sa gipatigayon nga State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya.
5: Ayos!
6: Yes, kay K5 Julius, report nga sa Bacolod City Government Center ni nga balita na dulong sa inyo sa ang GDX 500 MITC kag D3 Bayo. Hindi si kay K5 Carl at Officer para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingaw sa Negros sa K5 News FM.
7: Larga Vista!
5: Panugod pa lang ito nga pagsipad-sipad sa State of the City Address o konsoka ni Mayor Greg Gasataya sa siyudad sa Bacolod Buas. Siksikon tapagid. Nano ba ng kaundan sang sininga soka and what could be considered as achievements sang pagdumalahan ni Mayor Greg Gasataya Buasa amat amaton ta ini. Ang DTX 500 iniyati kung siksikon mo ang imong selula may ara ginaya sang free radicals o kung latak nga ginabilin sang mitochondria. Ang mitochondria amo ini ang maggagmay nga makina sang aton lawas. Amo na ang kon sa kuryente pa, amo na ang generator sang kusog sang kuryente sa aton selula. Tikon makina natural may ginabilin gid ina amo ni ang free radicals para hindi pagtuktukon tanto ang lawas mo, kinanglan mo antioxidants. Ang antioxidants mahimo lamang nga mas damo sang sa free radicals kung gakaon ka usto laban na utan prutas, healthy and balanced diet, minus ang bisyo, pahuway sang maayo. Ambot ko nano ang minus bisyo dalaguro binutig eh no, wait ka ba no? But anyway, importante healthy ang imo nga pag pangabuhi kag iniya sigurado ko kun sako kagid kaayo indi pagalimti DTX 500 ka na lang. Manduro ang antioxidants ini, may ara sang disugar sugarcane extract, may ara pa sang dahon amargoso. So indi gid pagalimtan DTX 500 amuni ang strategic fighter kontra sa baratian. Man ginapabako dia at the cellular level, din kay mo kita sa level sang cellula, kada cellula bakod. Kun ang kada cellula bakod, di paano abi makapirde sa imo ang baratian man?
7: Lorga Vista.
5: Pero to be sure, ginadunganan ko pa gini ang DTX 500 sang D3 Bio. Magluwas nga ti ako yan daw na hindi man addict no, kundi nuna anad ako bala sa kanamit sang sabor sang D3 Bio. Kapin pagid magtigab ka man ining DTX 500, masaburan mo ganyan, may ari ni siya sang pait. Hambal ka nga disugar sugarcane extract kag ang antioxidant, amarguso mo tino mapati kagid ya nga tunay kiti mabatsyagan mo gid ang pait gawa. Pero kung idungan mo ang D3 Bio, amo niyang may extra virgin coconut oil, doon nagkaon ka macarons. Oo, nga ah. Kaya ang extra virgin coconut oil, ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides. Nga amo ini ang ginagamit sang lawas, agod himuon lauric acid. Amuni ang nagapatay sa kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 Bio. Wala kagaw, wala ka sang balatian.
7: Lorga Vista.
5: So once again, ha, ang aton sekreto, ang sekreto sang inyo alagad sa Larga Vista, amuni simple lang. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Masaligan. Take my word for it. Pero siyempre, ang siling sang katigulangan, nami man ang sugid, pero lain gidya ang hulid, titistingi para makabalo ka.
7: Lorga Vista.
5: Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta, nano ini ang blue zones. Nga may mga lugar nga ang tao, yadamo, nagalabot, sobra, isagatos ang idadao. Matamaton ta ni. Oo, kay Subong, diri kita sa blue zones, kag may gira pagid. Gira do balantayan Subong eh, pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
8: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
9: Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag-stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan?
8: Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500!
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
11: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika!
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika!
11: TTX Coffee Mix!
15: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix!
13: Mabaka sa mga butika!
11: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix!
13: Mabaka ang butika!
11: DTX Beauty Soap!
17: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
7: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
5: Mayong gabi lang kay Chowili Gonzalez. Puro 4 magsungay. Of course, diri sa Barangay Singkang Airport ini. Ray Tam, Cecilia Isulan, mayong gabi, mayong gabi. Aha, danay papangamat amaton ko ini kay nagkaladula aw. Oho. Kaladula mga greetings naton. I'm so sorry. Now, let's have some more. Marvin Argelies. Okay. Anyway, oy sa aton Vice President for Human Resource and Administration sa K5, Jean Paul Generoso. It's nice to have you back on air, Sir Jean Paul. Mayang gabi. Salamat, kid. Galing ka ka-pressure ko kung ka pamati, si Sir JP. Anyway, salamat, kid, sa pagpamati. Kim Flora, salamat man. Kay Mami Inting Balinas, mayang gabi sa Burjok Itirigali, Leonardo Relos, Lucia Sirato, Colonia Divina, sa Sagay ini, Pamilya Sirato, mayang gabi ko, no? Margie Tambong Vlogs, sa Bagaa Sinigaran, Leonardo Relos, sa Barangay Tangub, Leonardo, mayang gabi. Kay Paring Fred, mayang gabi man. Ramon Barnal, Ambrosio Alberio. Alright, who else? Rafi Armonio, mayang gabi. Duran Nelda, Luis Gantalao Jr.
11: Larga Vista.
5: Ari bala sugdan tang talakayan kay nagligad na buyan ko ni Blue Zone. Nano ining Blue Zone sa aton pa asul nga lugar. Nga sa kalibutan may ara ginatun-an gali nga Blue Zone. Nano ini mga lugar nga damo ang mga tawo nga nagaedad sobra isa kagatos. Ting pamangkot, ano ang ila ginahimo nga nagalabot sila sobra isa kagatos. Ari bala, may video ang Al Jazeera nga television station nga for me siya do ka interesting, interesante. Oo, nadakop ang akon nga igdulungog sang sini nga video. Ari lang tawa bala. Let's have that video from Al Jazeera.
10: M2A4 Bradley.
5: Ay, Bradley panigaliya. sorry. Ari, antes ko magkato sa Blue Zone, Ario, may ginabaligya naman ang kano uli amo ini ang Bradley fighting vehicle. Sige.
10: 25mm chain gun, reaching 66 kilometers per hour, carrying 3 crew and 7 troops.
5: Oh. Amo yadto ang Bradley fighting vehicle. Now, ginapagwa ko lang ini banwa because for me, interesting nga ang kano ginsugdan naman nila liwat ang pagbaligya sang Bradley fighting vehicle. Man ang ila sini ginabaligyaan sang una dito sa Middle East, tingbuot silingon sini ano balaihan. Nga liwat naman nga maga dalom ang gera sa Middle East, we don't know, no? Abra, mula na nang ginapakita ko sa inyo, gasigi naman, libod ang kano sang ila nga mga armas panggera. Diri ko anay sa Blue Zone, sa iluhan ko ang ining video sang Al Jazeera, parte sa mga lugar nga damo ang nagalabot, sobra isagatos ang ila edad. Roll tape.
19: The centenarians of Italy, 100 years old and counting. But what's behind their extended lifespans? Scientists identify a blood biomarker that seems to protect their organs from the effects of aging. But why? Techno explores the science of the Blue Zone, regions where people live extremely long lives.
20: This is Techno, a show about innovations that can change lives. We're going to explore the intersection of hardware and humanity, and we're doing it in a unique way. This is a show about science by scientists.
21: Hello and welcome to Techno from Southern Italy. I'm Dr. Shini Somara. This is an absolutely beautiful part of the world.
5: Ari, Berenguin, pause kadali. Alright, now ining unang bahin ay nigaling Techno nga show sang Al Jazeera na namian ko nga tungod mga doktor ang ara sa sininga programa. Ang una nila nga ginkadtuan, Sumara, amo ining lugar sa Italia. Ang Italia amo ni blang kilala ta sa pelikula nga The Godfather, remember? Sicily. Dira si Vito Corleone. Na Vito Corleone. And then ang Italy ti syempre kilala ta sa spaghetti, sa pizza, but diri man nga lugar nagtuaw ang ginatawag na karon Mediterranean diet. Dieta or ginakaon sang tawo sa Mediterranean nga kay nagaatubang ini sila sa Mediterranean Sea. Ti ang ila ginakaon to utan, isda, kalabanan, olive oil, lana di oliva, diba? Ti gadumdum ka muna sa mga Italiano nga dukadlagko nga mga tao gani, mahilig magkaon, pero may ara lugar nga lawig ila kabuhi. Are, ari ang pagpadayon sang video sang Al Jazeera.
21: This is one of the world's so-called blue zones, an area where an unusually large percentage of the population live to 100 years or more. And that's exactly what's attracted a team of international scientists to find out exactly why. This is Archer Rolly, a village where time seems to stand still.
5: Hola.
21: Long enough for people like Antonio Vassallo and Mina Fadulo to grow old. He's 100, and at 93, she's the younger woman.
5: All right. They are married now, are, and have been. Ining lugar damo mga tao di nga sobra isa gatos ang edad ang ilaging kantuan si Antonio Vasallo kag ang iyang asawa nga si Mildred 93 ang asawa ang bana isa gatos ang pangidaron di ginatukib nila na nung ginakaon nila niman na no ang ara sa ilalawas nga wala sila gagulang amunay ko no ang minuro at as if time stood still nagpundo ang orasan nga ah, ang tao di wala gagulang mo galabot sobra isa gatos ang pangidaron abel aton pamatian uli
19: more than 64 years These days, if you stroll by their seaside apartment, you're likely to capture a glimpse of the newly minted celebrities. They're becoming famous for growing old.
0: I think Antonio has been waiting so long for his lunch. Do you have lunch at the same time every day?
2: I met your daughter or not.
22: They say that they have like a timetable regularly in a habit. They have lunch at 12 in the morning and they have dinner at 5 in the evening every time like that since 64 years ago.
5: Uy.
19: Just a few doors down lives Giuseppe Vasallo. At 95 years old, he's also active and independent enough to freely walk the streets of the village. He lives alone on the top floor of this villa, and when we ask, he has no trouble heading back downstairs to show off his garden.
23: Grappolo di limone.
5: Limone?
23: Sì.
19: In most places, Giuseppe, Antonio, and Mina would turn heads. But here, they're part of a robust community.
5: Are, ining lugar sa Italia, ang ginalibugan sang ulo nila nga ang mga tao dito taas ang percentage. Nga tigulang gidya, nagalabot isa gatos or sobra ang pangidaron. So, ang mga tao dito nga nagalabot na shin o kung ining ginatawag blas centenarians. Magambal ka centenarians gikan sa tinaga century. Hindi ang tuna ha, kundi ang edad bala. Isa gatos, that's a century. Okay? Now, ang ila pang idaron makatalanhaga tungod active sila ya. Makasaka sa hagdanan, makalagaw sa dalan, and hindi pa sila yan nabudlayan, it seems. Ato ganing mag-asawa nga Vasallo. Ha? Vasallo ang ila apelyado si Mildred kag si Antonio ang ila ya kaon gani ang ila panyaga alas 12 ang panyapon alas 5 hasta subong sa sulod sang malawig na nga panahon amo na ang ila nga schedule sa kaon are padayon unta
19: leads to one of the many villages that are scattered along the coast of Chilento.
5: They all share some. Pero why na ko sang tiempo ha? Why na ko sang tiempo? Buas ko padayunon ini. Salamat, salamat gid kay Doc Ramil Uy for today sa pagpaambit sang grasya diri sa amon sa K5 News FM Bacolod. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao, Enrimuel Alcantara, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
24: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 D3 Bio Adlaw-Adlaw DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugala sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
24: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
24: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
24: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
25: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
29: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
30: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
32: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang gani-carots.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
29: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Isa lang nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
30: Basta.
28: Maedukar ka pa.
29: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy, nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo, una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. ang kosang headache amon nga ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Relax! Di makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
30: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan? Kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
0: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
30: Bao kataas.
0: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority,
30: no?
0: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
30: like lifestyle, no?
0: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
30: Paano na ton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
0: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imong nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard, sugar cane extract.
30: Isa man gali, Dr. Ramil, nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
0: Ti ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyona sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita, kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti indi kaya manigarilyo.
30: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
0: Especially kung may high blood ka na, no?
30: Oh.
0: Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka. Magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
30: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil. No?
0: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga

0: sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon. Kag, permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod, dako ang mabulig siniagod hindi kapag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra! Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500!
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat, kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts, bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
0: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
5: Oh.
0: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa man ko Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo? Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
6: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tawo nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. Okay,
0: okasyon na lang, okasyon.
6: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
6: Makaregenerate. Mm. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para

0: imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
1: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos, gusto ka kaitong. Ay. May samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako gali sa Abigail Luzer, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
0: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
8: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
0: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw. Magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
1: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
0: Nan. Na,
1: may stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka.
0: Mm-hmm.
1: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
0: mm-hmm.
1: plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
8: Natural.
1: Mm.
0: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
0: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito doa ka DTX Bio, ay kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
0: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na resistensya sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DTX Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
0: Na in niya.
1: Kainom siya kape.
0: Mm-hmm.
1: duha sila ginom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
4: Extend.
8: Manisikal ito ng engineer.
0: Hindi na high blood, fast blood.
1: Fast blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Tanang galawas, masahe.
1: Ta-all-e.
0: Isang payday, engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
4: Pamasahe si engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tistingin nyo, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun-anta. Paano bala si Dietri Bayo makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
0: Ang ginapatay
1: doon. That's 11% total
4: every
1: death.
4: Every year?
1: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year. Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
0: Or para.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Ano nang rason nga akoan? Pwede ka man, no? Maski mixed stroke.
0: Mm-hmm.
1: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
0: Mm-hmm.
1: Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Ano nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, exercise.
0: Mm-hmm.
1: Hindi magpatambok.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sobra nga kaon mga free radicals.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, ang mga free radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
0: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang Dietri Bayo, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong Dietri. Dietri Bayo. Ang iba niya, wala na
0: mo.
1: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa Dietri Bayo, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
0: pag-ubag
1: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
0: Oy, wow.
1: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa Dietri Bayo. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
0: Amo na ila, immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
0: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag Dietri Bayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of Dietri Bayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
0: Abi naton ang Dietri Bayo gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain gitindo sa brain mo ginaprotektahan kagidli sang Dietri Bayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
8: Yes, kore kun naka Dietri Bayo kakadadlaw Sir Boy nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang Dietri Bayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kun palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables mga beans nuts mga whole grains no amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara Sir Boy no
1: kinarecommend niya nato sa aton mga clinic duksa mo
8: yes?
1: Mga magnesium potassium nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
8: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga Dietri Bayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang isang absorption ko naka Dietri Bayo kita Sir Boy kay nga man ang potassium nagabulig na serving hindi ka magka-high blood eh.
0: Mm-hmm.
8: No? So makabulig man na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boys ang ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3-bio kag napanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso blas sir boy kag mga prutas no kaangay sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa D3-bio no makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
0: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa D3-bio no ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni D3-bio sa aton lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga minerales ginadulong sang D3-bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok no anong pagkikinobra ni D3-bio ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampyon sa gallic acid nga makita mo sa D3-bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3-bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3-bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3-bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3-bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3-bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3-bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir, boy, sa blood clots. Hindi pa hindi ka dasig mabarahan.
0: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag ang gapakwa sa bara ni, ara man lang sunod sa lawas na, pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, ginatawag nila folic acid. Ano pa gid? B12. Gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3-bio, ginapalayo ka pa ni D3-bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3-bio adlaw-adlaw.
10: D3-bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio adlaw-adlaw. D3-bio.
11: Bio, D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Mapagats mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
13: Mapalis sa mga butika.
15: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension, tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
8: Capsule.
1: Inamin niya sa mga hapuon. Adlaw-adlaw ka inom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga no, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na lima ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
8: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa inyong opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 8, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagani na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Kayo, mayong gabi siya mo, K5, Jirili.
0: How's your day today, Lo?
1: Well, my day today is today. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, kinanglan ginaton ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Lapit na magatakop ang tuig 2026. Mga pila na lang kabulan, we're on the halfway na sa aton tuig 2026. Kinanglan sustiniro naton nga kita hilway sa kunhanong kasakit kag balatian. Sa rason, ang sakit kag balatian isang ika nga ginatudlo nga pinakadako nga porsyento kung nga ang nagakapatayang tao tungod siyang masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag nagabalatian kita, ang isa sa mga mayor nga ginatudlo gid ang mga toxins. Sa aton pa sa Ilonggo, mga hilo. Mga hilo nga nagasulod sa aton lawas. Hilo nga in a sense nga hindi siya kinanglanon sang lawas ta, kag instead, nagapanghalit siya. Nagapangguba siya sa aton sistema, kag nagresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. In other words, ining mga toxins o kung mga hilo, mga ka-K5, amat-amat na kita nga ginapatay. Sa English, killing me softly. Hindi naton may mitar ang mga toxins na magsulod sa aton lawas tungod adlaw-adlaw nagainom ta tubig. Sa tubig, nagatsulod nila ang mga kagaw man. That's why if you notice mga ka-K5, prefer naton mag-inom sa mga mineral water kung mga bottled water. Kay we feel safe. Balaan naton mas safe sa inumon kumpara sa mga gripo naton, subong. So isa rin na, no? Ikaduwa, hangin. Sa hangin, mga ka-K5, nag-upod ang mga pollutants. Mga bad smell, bla. Sumong man, mga kagaw kag virus, nag-ulupod man sa hangin, mga ka-K5. Kag ikatatlo, ining pagkaon. Ining tatlo ni importante ni para mabuhi, tabla. Tubig, hangin, kag pagkaon. Kag sa pagkaon, da nagaupod ang mga toxins man. katulad siyang maasing nga pagkaon, mga ka-K5. Mamantikaon nga klase siyang pagkaon. May mga mataas siyang uric acid nga pagkaon. Subong man may mga artificial flavoring nga made of chemicals, himo sa proseso siyang chemicals para magnamit ang pagkaon, maging saborosong pagkaon. Magdugay nga hindi mapanos ang pagkaon, kinanglan sa mga chemicals nga ginasimbog sa aton pagkaon. Mga frozen foods, mga processed meats, mga ka-K5. So ina, hindi naton maimitar because ina siya available sa sininga aton nga pagpangabuhi sa mga henerasyon mo. So hindi naton malikawan. Sa matag-adlaw, makakaon di kita. Isya na dira, mga ka-K5, no? Pamangkot na ton. Di bala namit gin man ang sardinas, di bala? Ipaborito ko sardinas, di rin. Pero kung nanotaran ninyo, mga ka-K5, ngang sardinas, ang sulod niya isda, bala. Nga pag-abri mo, matyagan mo, do bag-ulang nga gindakop nga isda, nga ginhiwa mo. Nga ginmutangan sarsa, bala. Fresh na fresh, di bala? Pero sa pagbakal naton sa sardinas, sa tiyangge, sa merkado, sa mga groceries, no? Pila na ihang kadlaw nga na-display nila. Simana, bulan, o kung basi tinuig na. Nga pag-abri naton, nga ano, wala siya malubok, wala siya maguba, wala siya nagbaho. Tungod may ano? May preservatives. Ang preservatives para mamintinar nga preska gyapon ang unod siyang lata na nga isda. Di karon kong kauno naton, masulod siya lawas ta, di bla? Hindi ka man mapatay dayon tungod sa very minimal nga klase siyang preservatiba. Pero imagine mo, since ang una, hasta subong sa edad mo, pila na ka sardinas ka mga dilatas nga pagkaon nga nakaunta. Damo na, guro may siya naguro kasako, guro. Nga mga dilatas, ka mga preservative, nga mga pagkaon nga nasulod sa lata. That's why nga, ara lang Japon sa sulod sa lawas tang higko. Magtapos na panyapon, nagpanutbrush ang kalabanan kag nagagamit kita toothpaste. Why? Para nga ang mga nabili nga pagkaon hindi mabulok, hindi mapanos sa baba na. Kaya kung mapanos ang aton nga mga tingada mi, magatubong kagaw. Kang kagaw, nabala naman aton nga nagahatag inisakit kag balatian. That's why ginarekomendar para healthy ka ang imo lifestyle. Kada tapos kaon, pang toothbrush kagid. Matoothbrush kagid gamit siyang toothpaste, ha? Karon, para maglimpyo naman ang lawas naton, mga ka-K5, kinanglan maligo kita. Hindi lang puro talan tubig. Kinanglan naton, ano gani sa pagpaligo? Habon. Ang habon, para maglimpyong lawas ta. Limpyong baba, limpyong lawas. Pero how about ang higko tuyaya nga nagsulod sa aton sistema? You know what? Ang aton small kag large intestines. Nga kung ikombinar mo ni kung kalaba gid, ara sa 22 to 26 feet, mga ka-K5, amo na kalaba? Ara lang na sa sulod sa tiyan naton nga nagapulon-pulon nga naman ogla. Amo ina, kagdira ina, nagaagi ang tanan nga ginakaon naton pamahaw, panyaga, panyapon. Ang gininom ta nga tubig. Ang ginsud-an naton nga amarguso. Ang ginsud-an naton nga nilaga, pinamalhan. Ginsud-an naton nga dinuguan. Mulalo, bawso siya. Chicken inasal. Ang ginsud-an naton nga sardinas, dito na tanan makanto kay i-proseso sa aton digestive system. Nga para galingon niya kag i-extract niya ang mga vitamins and minerals kag iban pagin nga mga essentials nga kinanglan sa aton sistema nga mag-functionar sang isakto. katulad siyang aton tulan. Gakinanglan siyang calcium. Ang aton unod, nagakinanglan siyang protina. Ang aton mata, kinanglan siyang vitamin E o kon vitamin A. Mga bitamina makuha sa aton pagkaon, mga minerales nga makakuha sa aton nga ginapasulod sa aton lawas, kinanglanon ina nga mga materyales para padayon nga magabaskog kag healthy ang aton sistema kag padayon nga buhi kita. Pero ugaling lang siya na-mention na naton, hindi naton maiwitan nga magkasulod ang toxins pagi sa tubig, hangin, kag especially sa pagkaon naton. Karon para maglimpyo na siya mga gagayfine, anong imuunta? Hindi man pwede nga makakwa, magkwa ta toothbrush nga lama-lama kag sulsugon tang bata. Sulsugon na tong tinaita nga 26 feet off. Hindi man pwede. O kon para maglimpyo kita, atong habon nga ginggamit naton pagpaligo, kaunon ta. Para maglimpyo, hindi man pwede, patay ta sina. Ang iban mga kakayfive, sa adlaw, kaisa lang magmanyo. Pero kung talawonin mo kag isiponin mo, ang pamahaw, panyaga, panyapon, katatlo ka misis, kaisa ka lang magmanyo. Di nagkantong duwa. Pagkadasyon nga adlaw, tinisay manyapon mga tunimon, mamahaw, panyaga, panyapon. Karon kay way naglemar. Nagtatlo kag may nagligan nga adlaw, may duwang nga way kagwa. Naglima ng pundo. Dinto nagtiner, ara lang siya aton nga sistema. Nagadugay nga nagadugay, nagadamo ang bakterya. Ang mga kagaw, mga toxins. Karon ato siya pagproseso kapag digest ang aton lawas, ang aton pagkaon. Gina-extract niya ang mga vitamina kag minerales. Ginakarga sa dugo. Kag ang dugo maga-deliver sa sari-sari nga sistema naton. Ang aton sistema nagahambal nga dugo. Nagakinaglan to si tulan sa tiilho. Sang kalsyum, dulong ito. Di madlaga na ang kalsyum. Karga sa dugo mga kakayfive. Pagkanto sa tiil mo itong tulan. Niyang mataya do gairaw-iraw. Abi kargahin na may vitamin E. Abi kagidulong sa mataya para magsanag. Madlaga naman ang dugo itong kargado siyang vitamin E. I-supply sa aton mata. Niyang iyang heart na pigaw ha. I-supply ito siyang iyakin ang lanon. Supplyan ang heart, supplyan ang atay, ang kidnita. Tungod, ang mga pagkaon dira ang source ng material, vitamins and minerals and other essentials nga para magbakod ang aton different system. Ang wala na mabalaan nga pating higko itong nga nagpundo sa lawas ta, ina-absorb mangali mga kakipay. Pati itong mga toxins, pati itong mga preservatives, pati itong mantikaon, pati itong maasin, ang mataas nga kalamay, gina-absorb mangali nga kaupod sa aton nga dugo, mga kakipay. So, nagasugod gid sa aton nga digestive system, sa aton colon, sa aton na small and large intestines amo ini ang aton gid tingwaon nga maglimpyo. So hindi pwede toothbrush sulsugon naton, hindi pwede manhabon, kundi ang kinanglanta isa ka suplemento nga mapisan maglimpyo kag ina ang DTX 500. Ang DTX 500 wala siya ka pahuway. Perte kapisan nga suplemento mga kakipaib. Ginatultulya ang nagapalanago ng mga toxins sa aton digestive system. Kagsumong man sa different areas ang aton sistema. Kaupod ang DTX 500 sa aton dugo. Kagsigi sa panglimpyo sa atanan ng bahin sa lawas ta. Tiponon niya, tultulon niya, limpyohan niya. Kag inkaso ginman may masugata ang DTX 500 nga mga guba nga selula, gina-repair ya dirili. Gina-repair siyang DTX rebranded ang guba tanga silula. Kagko inkasyo ginman, may arata siyang guba nga tisyo. May mga gisi o kung may mga damage. Ginatap na siyang DTX 500. Gina-repair niya kaginatagaan siyang nutrisyon kagproteksyon para magbakog ka mag-functional reward kagpadayon nga hilway sa sakit kagmalatian. Grabe ang DTX 500, oh. Karon, ano ang panakot siyang DTX 500? Amarguso? Sino ay kilala Amarguso, Biel Satil? Ang Amarguso ang palaya. Ginkilala sa bilog nga kalibutan sa eksperto nga maayo nga detoxifying agent. Tagapaglimpyo sa aton nga sistema, maayogid ang DTX o kon ining ampalaya. Kagkilala sa kalibutan ang Amarguso, may ara siyang pinasahi ng mga elemento, mga kakipan, nga ginapanubuya sa madasig nga tinion ang aton nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin amo ini ang kinanglanon sa aton sistema nga mabulig proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy, no? Amo ina ang insulin. Karon, ang ampalaya extract mga K5 nga main ingredient sa nga DTX 500 nagabantay siya nga kung maglapaw sa level ang aton blood sugar ginapanubuya. Kag ginabantayan niya ang iban, nga hindi na maglapaw. Kag siya liwat may pictos, gid siya nga pariha sa insulin. So, nga nagataas ang blood sugar. Tungod, ang aton nga alagyan sa insulin naton, it's either wala nag-functional, o kung guba siya mga kaki-5, o kung tungod siyang higko nga ra sa tiyan naton, may mga supon sa blood. Kay man ang ginagawaan sa insulin. Amo ining mga do-to-alya-to-alya sa aton nga tinaibla. Dra na siya nagagawa. Do-tabo-tabo sa to-alya bla. Di ang mga punta sina may mga buho. Girili. Di ko mo dito sa aton nga tinaito. Higo. It's either supon siya o kung wala siya nagapangsyonar. That's why hindi niya mabuligan ang aton blood sugar nga maproseso, nga ma-convert into energy. So, dira nag-eksena ang DTX 500, siya ang nag-aakto parang insulin. Parihas gin siya insulin. Ginabuligan niya ang aton blood sugar nga ma-convert sa aton sistema nga ma-push lang nga para mahimo energy. Rason nga dasing magsaka o kung magnubo ang imo blood sugar kung nagainom ka sang DTX 500 tungod sa iyang main ingredient nga ang palaya extract. Kag madamo pagid mga kaki-5 ang benepisyo naton sa DTX 500. Another thing is super antioxidant, no? Halin sa tubo. Ikaduwa nga panakot sang DTX 500. Una, ampalaya extract. Ikaduwa, ining super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa man lang na sila. Karon, iniimportante ning antioxidant. Kaysa pagtuon mga kaki-5 sa nahambal nato sa timprano, nga kalabanan ang dako nga porsyento gayko nga ang nagakapatayng tao tungod sa masakit kag malatian. Kung nga nagamalasakit kag malatian tungod sa toxins kag sang mga free radicals. Ang mga free radicals nagasulod sa lawas naton nga hindi talang mabalaan. Kag ginaatake ya ang pinakapuno sang kabuhi ta. Anong pinakapuno sa kabuhi ta? Amuning mga selula. Ang lawas naton is made up of cells. Ang kadamuon ko ng damo ng selula, magahimo ini siyang tisyo. Kag ang tisyo, magahimo organ. Ha? Katulad siyang atay, katulad siyang baga, organ ina siya. Katulad siyang kidney. Is made up of tissues. And tissues is made up of cells. Kag ang cells, amo ina ginaatake sang free radicals. Ginaguba yung selula. Kung maguba, kag damo na guba ng selula, guba ang tissue. Ang tissue, umaga pa ang unod, bla. Nagahimo siyang aton atay. Nagahimo siyang aton yung baga. Gumo niya na. Kag daswaing resulta sa masakit kag balatian. Ang obra siyang antioxidant. Kung may ara siyang free radicals, ginapabaskog yung aton sistema, ginapabaskog yung aton immune system, ang aton selula may ara siyang depensa na nag-aaway batok sa mga free radicals tungod siyang ara sa detox rebranding nga super antioxidant nga halin sa tubo. So, para amo inig pinakakusog nga antioxidant, magkakakifive. Kay man ang antioxidant, makuha mo sa pagkaon sa utin. Ah, utin, utan. So, mong man makaon ka siyang prutas, arad ang antioxidant. Pero, ang pinakadako nga bulyom sa antioxidant, no? According sa tuon o kung research, kag si ining talaksan siyang antioxidant o RAC value scale. Ang ara sa tubo, naglamot sa 1.3 million ang iyang nga value. Ang ara sa prutas, ara lang sa 800,000. Di mas dako ya komparar ang ara sa tubo kay 1.3 million mo. Base sa RAC value scale, talaksan sang kadamuon o kung volume sang antioxidant nga ara sa prutas, 800,000 lang. Ang ara sa tubo, 1.3 million. Kag amo ina ang ginagamit naton sa DTX500. Kag makuha ta ina sa kada kapsula sa DTX500 nga ginainom ta. Ang utan, nubo yung utan kumpara sa prutas eh, no? Kag tubo. Ang utan arala siya 600,000, 500,000 ang iyang atakos. Ang pinakataas gin, halin siya tubo. Kag amuin na ang upod sa ampalaya extract, ang super antioxidant nga halin siya tubo. So, antioxidant, amo ang nagabato kontra sa free radicals, ganaga, hatag sa aton masakit kag bulatian. Mga kakifab, tiyansa, opportunidad and I can say nga blessing ini nga available bisan diin lang ang DTX 500. So ano pag ginahulat na to? Kay chance ta na ni kag opportunidad nga mabuligan ta ang aton lawas nga nagaisahanon nga kabuhi nga makalikaw sa kodano nga sakit kag balatian. Sa nahambal naton ari nakita sa tunga-tunga sa tuig 2026. Langko yun tani, tapuson taning tuig, nakita tanan, hiluway sa masakit kag balatian, ang aton himuon. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom nyo ng DTX 500? Hati, very good! Ang Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea? Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Damo kapilian ng vitamin C sa merkado, Jirili. Manchugidan, takamuga kay Vibe. There was a time siyang hindi ko pa kilalang Mighty Shea. Gainom ni Kuya vitamin C. Kay man, this is the only vitamins nga hindi mapuduro ang lawas na mo. Ang source ng vitamin C is either ara sa aton pagkaon, utan, o kon ara sa prutas, mga citrus fruits nibla, orange man mismo nibla. Okay. Now, karon, para hapos, abe, hindi ka na mag-usap kang magmakasang prutas, may inom ka lang vitamin C. Karon siyang wala ko bang nakilalang mighty C, mga kakipay. Every day, ginom ko vitamin C. Pero ginasigurado ko, after meals, tapos kaon, kaya kung hindi ko kakaon, kag inman ko vitamin C, gahap dos ang dyan ko. Daw nagahilab lang kang nagasakit. So kinaglan mag-inom ko siyang vitamin C siyang una, wala ko pa makilalang mighty C. Kinaglan may unod yun ang dyan mo. Now, ari ang grabe, gino, notayan lang ko magpa-hospital, mga kakipay. Nga aman, nakolbaan ko. Kay after ko inom siyang vitamin C, mga pila ka minuto sa mga kakipay, kundi nag-jingle ko. Nangihip la. Suspirti kay yilo-yilo siyang ihi ko dirili. Sining ko mapahospital ko. Mapahospital ko. Ginulbaan ko mga kakipay. Kay yilo-yilong ihi ko. Kay pinsyar ko. Nag-awas ang matres ko bla. Ang Abdulo. Ang ano na dirili. Awas ang Abdo. Awas. Ah, Abdo. Gali, Abdo. Sorry, matres na ako. Mabagi lang, gali, may matres. Inulbahay ko, bisa ko matres lang. May gali, hindi ko lang nag-awas Abdo ko. Nung may jundis ko, aw. Ilong-ilong, ihi ko. Mga kakipaw, igo mo rahon. Vitamin C, gali to. Kung nga nag-amotuhaw, tungod, kung hindi gali alkaline base ang imuyang vitamin C, ang sobra mga kakifay, ginapangihi mo lang. So sayang, katani makanto panayasin mo sistema. Since nga nakilala kong mighty C, na-curious ko, kaya ginapasayod sa radyo. Nga bisan way kakinanan, pwede mo mainom la. Distingan ta ginibi. Gusto ko pamatunan la. Kaya napamatunan ko na yung mga nagligad kung nainom nga vitamin C. Nga hindi mo siya pwede mainom kaya tungod mahapdos ang tiyan mo. Masakit lang kung basi magka-ulcer kuya bla. Kung ginapasayod sa TV sa radyo, nga ang mighty C, alkaline nga vitamin C ni Dr. Ramil Oy, pwede mo lang siya mainom siya may kapakaon, tinistingan, panilagan. Uy, why man? Pagkadasyon nga daw, himuon ko mangyapon, inom ko, pagbugtaw, gait. Why man yapon hapdos? Singko tuod? Tuod, gait nga wala hapdos. Pwede siya mainom, bisan way kakinanan, ang mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kagtapos, panilagad ko mga kakipay, ang ihi ko, instinct of super yellow, ay sus na pito, pwerte ka tinaw. Daw siya mineral water, dirilim. So in other words, nga wala siya nagwa sa lawas mo. Na-absorb siya sa imo sistema ang mighty C. Whereas sa mga previous ko nga mga vitamin C, ginapangihi mo lang mga kakipay. Sayang ang kwarta. Tani makadto pa to si Muy kayong lawas. Kung hindi siya alkaline base, hindi siya absorb sa lawas mo na yun. No, kung magpabahol sa blood. So kamahol siya iya, kaya hindi siya mula masuyop sa lawas ta, ma-absorb. Whereas ang mighty C mga kakibay, 100% ma-absorb sa lawas. Pamatunan nga tinaw yung pangihi, kuya mo. Di anong ipikto ko nag-mighty C ka everyday? Number one, ginatagaan niya siyang dugang nga kaalam ang aton immune system. ang immune system naton soldado siyang lawas ta. Ginatagaan niya sa kabakon ang aton immune system nga para magbato sa kagaw. Kag ginatagaan niya siyang dugang nga elasticity ang aton tanan nga kaugatan. Importante nga ang aton ugat mga ka-K5 elastic siya mula, daulastiko siya mula, nga nagahitad lang siya po hindi mabugto. Kay man namalaan naton ang aton ugat sa sulod din na nagailig ang aton dugo mo. Di nasig na may presyon na nga man, bumbahon sa heart mo. Ang heart nag-create siyang pagtulod sa presyon sa aton dugo nga para mag-circular sa tanan nga ugat sa bilog tanga lawas. Amo inag isya ka mag-function sa kurason ta, bumbahon niya na ang dugo mga ka-K5. Nga daw pump station bla sa mga aton tubig bla. May pumping station bla para magsulod tong tubig sa tubo nga may presyon nga magguwato sa imo yang at gripo. Doon mo nagkalimbawa, abe. Karon ang tubo niya sa tubig, di sa salon. Ang tubo nga ginagyan niya sa dugo is ugat. Is made up of tissues, mga ka-K5. Karon kung gabok ang tissues ang imo ugat, may chance siya nga matastas siya. O konting ang imo ugat, tungkol brittle na siya, abe. Wala na siya siyang elasticity, wala na siya mayo gaunat. Kung may mga pressure nga bomba sa dugo, mga ka-K5, mag-agi siya gamok nga bahis ang aton ugat, ang chance is magkalautod. That's why mabatian na ito niya nga na heart attack siya, na stroke siya, na tumbaway pilas. Tungod ang dugo hindi nakasaka sa utak naton, tungod may mga ugat naton. Nga daw mga silhig kalagko, bla? Daw mga silhig siyang bukog ni bla? Dahil amo ginakalamanan ang nagauna gabok ginjirili. Di amo ina ang ginagyan sa dugo naton pakadto sa utak. Dahil nagagi. Karon sa duha ka minutos mga ka-K5, nga hindi makasupply oxygen sa aton utak, mapatayang tao. Kung mag-survive ka, ti vegetable ka bla, buhi ka, pero ara ka lang nagigda, sige pi yung mata mo na, buhi ka, vegetable, gulay ka. Amo ina ka-importanting oxygen. Dahil ang oxygen, nagaupod sa dugo, ina-deliver sa dugo, pagkanto sa utak, gaagi sa ugat. Karon ang ugat mo karon gabok. Ang ugat mo subong nagkalabugto tungkol hindi na siya elastic. So, tansa delikado. Pwede mapatay o kung maging gulay ang isa ka tawo na mautdan siyang ugat pagkanto sa utak. So, ang mighty C magkakakifive atong itandaan nagahatag yung prioridad niya nga tagaan sang dugang nga elasticity ang aton tanan nga ugat. Daulastiko lang nga bisyan ano nga volume sang pressure sang dugo mga kakife mag-agi, nagahitad lang siya. Hindi siya matastas, hindi siya mamugto. Kampiyon ang mighty siya. Kag ang mighty siya, kumudasig siya ma-absorb sang lawas mga kaki-5. Layo kita makaangkon sang hilanat, sipon o butrang kaso. Allergy hilan, kag ining tawag naton asma o kunhapo. Grabing mighty siya, proteksyonan niya ka everyday. Di may mga gapangat siya, may nagapang ubudas palibot naton, nagalupan ang gagaw sa hangin. Protektado ka kung nagiinom ka sa mighty siya, daw hindi ka malaya madutlan. Tungod may shield ka, may proteksyon ka, may resistensya ka. Mighty siya ang alkaline ng vitamin C. Kagsasubong mga ka-K5, ang aton man kabataan, bilang ginikanan mga ka-K5, makita ta nga nagasiburo ang bata na nag-antos mula, luoy ta mo, di ba? Kaya kung posible pala nga ang ginabatsag sa bata mo nga nagahilana, nagaubo, nagatrangkasyo, nga makanto na lang mula si mo bilang ginikanan, kung pwede lang. Galing tindi pwede. So, kisubong kinaglan na ton, kay kumukalamanan si kabataan, nag-expose sila sa ibang mga kabataan, ang laton-laton, aragin ba? mga kagaw, mga mikrobyo. So, pasakaon taman ang resistensya kag depensa sa tagsa kakabataan naton, ha? Painumon naman sila sa Mighty Shea Syrup for Kids. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C kag Mighty Shea Syrup for Kids, mga kakifab. Available sa halos tanan nga mga butika sa inyo lugar. Inabantayan naton ang tiyempo kag klima naton. Kitungod may bagyo kita eh. Isa ka super typhoon nga si Bavi siyang una, siyang sagwa pa siya sa Philippine Area of Responsibility, no? Sa nagligat, sagwa pa siya. Sumong, ari na siya sa kadagatan sa Philippine Area of Responsibility, mga kakibay. Nagapalapit sa aton mga kadutaan. Aton ni Baloo naman ang winner update sa mga gabi, mga kakifab. Parte sining bagyo nga si Inday. Jiri Lee, please take it away. Yes, lo, mga kakifab, ang aton nga winner update sa mga gabi. Nagapabilin sa nga super typhoon Inday ang iya kabaskugon samtang nagahulag ini sa Philippine area o Philippine Sea, sidlangan kag Northern Luzon. Ulihin nakita ang bagyong Inday, 1,170 kilometers sidlangan sa Northern Luzon. Maximum sustained winds sa ang nagdangat sa 195 kilometers per hour. Kagast o kon ang pagmadlos nga nagdagat naman sa 240 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagapadulong sa natundang nga direksyon sa kanasigon nga 20 kilometers per hour. Pila ka mga lugar sa norte kag sidlangan nga bahin sa Luzon ang maka ang nakapaidalom na susubong sa tropical cyclone o tropical storm wind signal number 1. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang bagyo kag ginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang adlaw. Apisal sini maka-experience sa gihapon sang magalumon kag maulanon nga panahon ang kalabanan nga mga lugar sa Pilipinas was tob-tob sa weekend. Bangos sa epekto naman sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan muas nga adlaw bangol sa epekto naman sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.

0: Hey, okay, so muna yung aton nga latest weather update mga ka-K-5. Hindi siya magrikta landfall according sa ila yung panilag abisang pag-asa. Pero, te, why nagkabalumbasin magbuang ni Sindaya? Kag magliko siya mula kag dala sa unyang Luzon, basi mula mag-attend siya sa Senado, bla? Hindi mamati siyang impeachment ni Sarah, bla? Mamati na biya na, hapon, tala rin naman sa Pilipinas. Mati na biya na impeachment sa Senado, be? Magkainday, ha? Magyo ka, maritis ka, manggali, ha? But seriously speaking, mga ka-K5, nagabawod ang agi ni Inday. Samtang nagapalapit siya sa kanutaan sa Pilipinas, nag-swing naman sa pasaka, no? Di ang iya trajectory, ang direksyon niya nga iguon gid ang Taiwan. Diri sa aton, komo malapad ang iya yung nagalo mga ka-K5. Kag may arat-dara siyang habagat halin sa West Philippine Sea naman. So, ang higupon siyang bagyo, ang habagat, no? Kag mamagamix class sila eh. Ang galom siyang bagyong Inday, kag ining habagat ng mga galom, magadamol, mga kakipay, magamix class sila. So, magwa sila, bisan toon nga, hindi mag-agi si Inday gin sa aton, mamatsaganta ang mas madamol kag madamo nga tubig mga ka-K5. So ang posible landslides kag baha naman mga ka-K5. Flash floods, ha? Di ari naman ginakurdam na naman kita. Naga-flashback sa aton ang trahedya nga ginigo sa aton ni Bagyong Tino sa nagligan tuig. So pangaman kita, kay komo ara ng morning, nagapabalo ng aton otoridad. So nung himuon aton, mapabaya ta, no, prepare ta. Himaloon ta na ang mga bagay nga dapat naton himuon kang i-prepare. In kaso gin man, sulod na gin si Bagyong Inday, lapit sa aton teritoryo kung sa aton nga kadutaan, ha? So, hindi siya makalandfall, no? Pero everything pwede magbago, eh, no? Samtang nagpalapit siya, padayon kita. Pag-monitor din sa K5 News FM sa aton nga weather update kag dugang pa nga lakat sa panahon, okay? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo, ha? Duwagin ka kamot, nililigan sa lot ko hindi trimay. Duwagin ka kamot. Kasi siyempre, hindi ka makahambal, Jirili, sa nga matuntuon kung may kaka-experience. At least, maminutig, eh. Pero tigabaan ka magkasigil na minutig. Mga ka-K5, nga duwagin ka kamot ang sa lot ko because I have my personal accounts. Experience about D3 Bayo. Ang pag-igo sa kong sa mantika, ang pagpilas na kong, ang kilala ko nga may ano ni, nga may ingron na galayo, ang katos sa tutunla na dula, nami pamatsyag ko, ang memorya ko do ara firme, do aktibo, kadasig lang magproseso, tungkol ina tanan siya nga D3 Bayo. Kag daw protektado kagin mga ka-K5, kag protektado kagin niya sa mga tawag naton nga fungus, bakterya, ilaminagin virus, ha? Sa dugang pagin nga mga impormasyon kag kaalaman about D3 Bio, pamatian nyo gin si Dr. Ramil Oy. Every time mabatian niyang tingog niya sa atin sa K5, stop, look, and listen kagin. Kay ang ihambal niya sa aton, dugang nga kaalaman, nga makahatag gid bulig sa pag-survive sa aton pamilya, nga maglikaw kita sa kalitan sang sakit kag balatian ilabi na gid virus. Ina-discuss ni Dr. Ramil Oy ang mga detalyado nga mga ihibalo information about D3 Bayo. So saliwat pamatian gid si Dr. Ramil Oy every time mabatian siya kay iambalya ang aton gid nga importante nga binipisyo nga makuha sa D3 Bayo. So, pasok, every time mabatian yung tingog, ya, stop, look, and listen with Dr. Ramil Oy. Alas 10:27 ng oras galing na to. Sige, open ang linya na to na. Sa mga may problema, kagusto gin magpahayag sa ilang mga opinion, komentaryo, o kung anong dang mga interesting mga sugilanon, din yun na, no? This is your program. This is our tonight show, ha? Tawag ka mo sa atong telepono, 0928-611-2263, kag 0927-448940. Mga kaka-K5, ang gakatabo subong sa aton nga Pilipinas, naga-witness kita sang isa ka-history sa maabot nga panahon. History in the making ni ang nagaluntad subong nga impeachment proceeding sa kay Vice President Sara Duterte. May dako ini nga epekto sa aton na palabuton diri sa Pungsyon Pilipinas. Okay, kwaon ta nang caller ha. Dali lang gid ha. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello, good evening. Hello.
0: Ah, sino ni? Si, ano? Si, sino gali ni?
1: Si Lucy.
0: Lucy Arnaiz.
1: Yes.
0: Ay, rilari na si Lucifer. Lucy, oh.
1: Arnaiz
0: gani, sorry. Sorry lang, kay ang akon, Vladila, doon nag-slide lang, bari man yun.
1: Diyan lang mo, manamyo lang ko, Jay.
0: Diyan ay kamala, kamustang imo yung manicure, pedicure,
1: Ay!
0: Ah?
1: Damo, hindi ko na manicure ang kagina.
0: Damo
1: ka... Dito sa Barbino Street.
0: Damo ka ang kliyente sa mga login manicure. Di, kamusta? Kamusta mga koko nila? Buhi pa?
1: Why ko ka, Camila?
0: Manicure,
1: buhi ko yung ginakating ko koko, hindi ang ulod.
0: Timati ko daw pigaw ng mata mo. Kay may edad-edad ka na, senior ka na, ragyapan ang pulso mo.
1: Mayara ko doble vista ya.
0: Baperti ba? Why ko wrong? Why pas mong kamot? Why yung pas mong kamot mo?
1: Nag-permi ko kainom GTX 500 chilling ni Doc Ramil Oy para di mag-buron.
0: Pati, sige ah. Why pa ko kamamangkot sa bata na dinilihab tings siya. Sige ah. Losya, sige. Tamiyawan na sila, Losya. Go ahead, Losya.
1: Oh, come on. Jalolo. Ginatami ako. Una-una si... Jerry Lee, kag ikaw, Gelalo, kag si Doc Ramil, kag si Toto, init, uy!
0: Okay.
1: May kami kita sa simbahan ka na sabado.
0: Okay.
1: Na, Jen Villalobos, Juliana Villalobos, and Beauty Villalobos, ang sa akong customer sa Mandalagan, Nathaniel, Seafood Restaurant.
0: Mula na?
1: Ana Lu, iya asawa. Nathaniel, ang gwapo nga. Tag-iya sa Nathaniel Carinderia.
0: Ate, sige.
1: Ako lang
0: na, Joe. Okay, thank you, good Lush.
1: Bye-bye.
0: Thank you, good Lush. Lucy Arnaiz. Inangga ko lang na siya. Mayo si Lucy, okay do, ano bla? Medyo may edad na. Hindi yung medyo, may edad na ginyaya, no? Pero naka-sport lang siya, Blaya. Naka-young at heart, ha? Sikrito, yung inbensyon niya na. Inom sa dadla ko ng D3Bio, D3X500, may tisyo. At then, ilagin may cooler, tapos sa piyangalin niya sa globe na itong number. Hello, mayong gabi.
2: Hello, mayang gabi, no?
0: J. Person, no? J. Person, oh, J. Person. Taga din ka ni si J. Person?
2: Sa... Bisleto, lalo?
0: Ah, siya may bakanto, masilingan, paglaong village, yun?
2: Oo, oh, lalo.
0: Okay, sige, nainom mo na, J. Person?
2: Oo, oh, lalo.
0: Ano na nainom mo?
2: Baitisilo.
0: Ate, sige, sige. Tinan nung malagad ko si mo, toto, di persona, be?
2: Nang may dumiara ko pa nag-uflok sa buong mga matabukla.
0: Dali ka, dali lang. Pangapyon ka mo mga gay five, no? Pasin yung seatbelt. May rin naman si Jeepers. May panag-uplop naman siya, oh. Ano nang panag-uplop mo naman, abi?
2: Kay sa una, no? Nang natanda ako sa una, ginagamit nila ang mga sarsari ng mga salakyan at tapos pambungguan ng mga tao. Sarsari ng mga tao, blang na pambungguan nila.
0: Siya di na yaman. Siya di na...
2: Sa una, lalo nga kakatabok nila sa una. Tapos, hindi, mga pinakabulan itong ilaginahin mo.
0: Siya di na, siya, yan ay kamalang yung version, bla. Siya di na ang tabo, aw.
2: Hindi siya din lang yan, Manila, o kundi, basta Pilipinas. Eh, amo na nga ako, panag-upnop, pagkatapos, nasa mga krimen na, mga guro, estimate ko mga 2 guro kabulan. Tapos, lino naman ang ilang. Na kung sabihin, hindi, sa una, si Duterte, patong presidente, si nakibot lang ito, ito lang yung dakop, yung sila nga na bata, yung bata, ito kung wala ko balang si Paolo, ito lang.
0: Nugay, blam, lagpan, bla.
2: Hindi nang ninagtuha, ito din lang gira sa Marawi, bla. Lalo na gano'n na bla mga tao, pag gusto lang sila kung hindi sila pangimo sa mga krimen na mga strategy na lalilang anong di pa hindi kung ano nga ang muna bla.
0: Diversion? Diversion?
2: Ay.
0: Panyapon ka na?
2: Oo lang. Eh, ano ko na yun, nang inaambal ko lang eh, bisan wala ko dito ako, bisan wala ko dito ako, importante, nakasunod ko sa inyo programa, nagpasalamat ko sa mga inyo nga mga listener kag sa inyo man ang ginulo kag Jerle Dr. Ramel Oy nagapian sa tanan
0: ah okay si siya
2: na mula nga kon nga mga
0: panagopno pa mo hindi mo matama hindi matama ha relax ka hindi ka man pa stress kay kamudlay na siyang imo na palayo kay sa mga parador na blangga kalatumba ni kina magagida mo siya tumba kaliwat ha
2: siya na nadula na ang super El Nino.
0: Ah. Ah.
2: Kundi doon namin na nga to, niya, no? Naglubo na.
0: Okay ah. Na may bagyo na wa. Okay na. Okay na, Sean. Okay na, okay na. Relax siya, ha? Okay, sige. Okay, ambalan na. Pagka-pontwa siya, okay na na. Mga K-5, temo na siya mong, ang sitwasyon na itong witness kita sa isa kay tabo subong sa aton pungsod Pilipinas. Kaya ni malipas malang, no? Puti way tagablo kung ano ning managtan na ito. Mayo ni balang ipikto kung hindi mayo. So that's why nga gakawit

0: Bagakal yan banwa ka Bandalan City.
1: Okay, Jay, kumusta ka mo na sumong sa Kabangkalan? Anong weather nyo na sumong? Chimpon nyo na?
0: Ang weather naman din sumong sa Baywatch nang daw may hangin na kuhan ka may lakot ng ulan. Daw hindi gilman baskog, bro, daw nagahana ang daw ma... Kailangan naman chimpo kasi dalong sa guwa.
1: Medyo
0: balod.
1: Ah, okay. So, you mean to say, Jake, ang imong location, subong agam eh, lapit ka sa dagat?
0: Oh, lapit yung Jilolo. Ari kami sa may Baywa, lapit sa Baywa sa Bagakay.
1: Ah, okay.
0: Sa may mga floating restaurant bala.
1: Sa may ano?
0: Sa may floating restaurant dali.
1: Ah, okay.
0: Sa damo ni floating restaurant. Sila ni shoot nap mula, ay lapit siya kami ni shoot nap.
1: Ah, okay, okay. So, jumong nagatulot talikin na nagaulan-ulan na may hangin na bing... okay, ti, okay, ti. Sige, mayo ah.
0: Nakikwan, ti, bago na doon cooler mo ka ba matilang ko, sinin ko doon nagubog na mga saman. Ang simpo sa karoon, nagpakilala na nga daw abot yun sa aton si Ginoong Isos. Ang aton yung noon, mga buyo lang kita.
1: Correct.
0: Kaya eh, sa tigulan nga ang aton nga kalibutan eh, ang ayaw lang yung buong ta. Kung nag-aaway na sila yan sa ibang dati, sila na yan. Kita yan, mayaw lang kag mga buyo.
1: Oh.
0: Kaya subong damo, nag-idiatrahidya, may General Santos. Atong linog to, subong, eh sige, away man sa babaw.
1: Oh.
0: Kung sa dinya kalibutan, di itigulang na kalibutan, di lulo. Di lulo, na itawagin ko sa imo, abid listener ko, si Jake, sa una sa Surabba.
1: Uh-huh.
0: Ako sa una ang kada, kada gabi, kita dito yung gampang, kaya gabi nga yung advice.
1: Okay.
0: Ari kami lapal, lapitay kami ni Sweet Nap, umuristo galon.
1: Ate, okay, very good, very good, okay. Pote ang question ko si mo, Jake, ang question ko si mo kung nainom mo na.
0: Oo, oh, nainom ko na ang Vitribayo, kami cheese, babandre.
1: Ate, very good, kampiyon ka.
0: Okay, abi mo, may gabigin sa atong mga abid listener, kag sa mga nagpamatis mong, kay di Doc Ramil Uy, sa pamilya sa Kifad Times, sa mga surad mo. Yan may draw na ako kay Tisbong, nakamonitor ko, nakababalik ko dito si Apayitaman sa Dilulo sa atong kapigadoon lang.
1: Okay.
0: Kaya okay naman, nakapastar naman. Kaya nakabakal mo ko sa monitor ko sa inyo. Always, galahanog na diyan sa Bagakay ang
1: K5.
0: K5.
1: Very good. Ate, very good, Jake.
0: Sa Kanaga.
1: Kamay pa makabisita ko na siya Kamangkalaan, ka makakita na kita, ha? Okay? Ka makapangapi kita sa... Ka makapangapi kita sa sang DTX Coffee Mix, okay?
0: DTX Coffee Mix, okay? Kilolo, mayong gabi, good luck.
1: Thank you. Sige. Thank you again, Jake, ha? Hindi mga kakifay pa muna, Black. Sadya sumong ang nagaguluhan sa akong diyang Facebook page. Facebook page. Akong Facebook, bladi. Kay man, ang sa prosecution panel, mga kakifive, ang abogado, nga si sino to ganing abogado ni siyang prosecution. Ato mula nga do modulated ang tingog nga do may plano mapadlagan politiko. Si Attorney Armando Ligutan. Di ba daw articulated siya daw ka modulated kag daw mga kababayan. Daw may plano siya daw kapabilidad siya daw nag-speech siya mla. Kay gili pagpoko siya gilisip unon gili. Nado pa si Tony man. Uy, balon to alya. Uy, balon na si Ben o tisyom lang na panyo again. Muna kayo yung torneo, huwag kagayin naman tisig. Muna, hindi tayo nationwide ang katanaw si mo, minilyon kataho ya. Tulo si Pon mo, lano man. Inom ka may tisig. Mong isa pag-i-dili, no, sa prosecution, mag-iapon, sang unagin, ang una-unagin, bla. si

Jer Velo Istro. Ha? Ang iya naman dyan galaway. Galalaway siya ka, distractive, tanahon bla. No, ka namin na tani siyang iya yung itsura, siyang iya nga ginaubra abe. Pero ka distractive, lang doon ka distract, kagayang laway, bla, ka pundo, di ka puti, gid bla. Di, sa prosecution, di makitaan ko dali, oh, damo kuminta, so dyan eh. Ya, sa prosecution, may ara na nagalaway, may ara man si Ponon. Kag tapos ko no, hambal ni attorney, ano ni? Attorney Armando Ligutan. Ang Xerox, ang photocopy is now considered original. Bao Mar Yusip Santisima, doon nadula ang akong espiritu kadali. Ang photocopy siyang dokumento makonsider na original. Kamalukan na nung galagaw sa social media pagkabati nila niya. May tao, jinilingan, nagkwa 500 pesos. Kag nagkanto sa Xerox kapier, niya miss, isiruki ko. Kay ang Xerox sumuong, ang photocopy sumuong, consider na nga original. Grabe, jinilino. Kumong tao, jinilin, nagkwa niya sa 500, niya pwede nagalini, consider original, basta i-photocopy mo lang. Puro original, ano eh. Ipa-Xerox na blang 500, blang kay bakal na kay original man eh. Good as, considered as original. Kasadya man ni man. Nano man ni si ator, si attorney Armando Ligutan man. Bilog nga kalimutan, gatanaw siya iya. Ang Xerox copy, arakas sa investigasyon, nagabasi kamo sa laye, very technical, very scientific ang istoryahan, abogado ka. Karon ang Xerox copy, ang photocopy, considered as original. Damo diho. Aka mo ba'y anong opinion nyo, kapati ka mo, nga ang Xerox copy o kung photocopy, o na original man ha? Pwede na siya ngayon moon nga si Bidensya. Pwede mo na siya gamiton ang gitsiros mo nga pabandin. Ibakal mo, pwede na. Hambal niyo sa mga text messenger, big no po, a photocopy is not considered the original document. Instead, it is classified as duplicate. Di ang ginapangita ko nara ka sa mga... sa mga korte, mga gagay-vibe. Original document. Ang dokumento nga gin-aprobahan nga ipresenta mo sa korte. Ang dokumento nga may kredibilidad. Ang dokumento nga ginabaton, akseptado. Di ariho. Ang photocopy ko, no, considered as original hambal ni attorney sa prosecution. Amba si Ibandi, a photocopy came from original copy. For me, it can be considered as original. Ah! Original, original, no? Hindi yung Japonic, halin siya kunuya, a photocopy came from a original copy. For me, para si siya nag-comment, it can be considered as original. Considered. Pero ang ginapangita siyang layi, original, hindi ang considered original. Original, blaya. Ang ginhalinagin ang puno-puno, gid. Nagpaputo kape ako ng 1,000. Wala akong pera eh. Pero may 1K ako dito para dumami. Nagputo kape ako, baka pwede. Never naging original ang photocopy. Kag kabalogid ta sina, kaso kay gapalam-alam ta, bisan sa lain, sakto sa Gyapon. Di bindalo naman eh. Di okay ah, mamu na subong mga kagipay, subong doklad lawan ang prosecution. Nga nagalamun sila may ship unon, may
galaway. Tapos siyang photocopy, considered as original. Papati yun, mabakamitor ni ba? Baga ka K5, alas 10:47 na, inigabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Inadula yung sulam sa sulok-sulok, ho? Naming Arias banyo, ho? Naming pangihi, taho? Tanaw, nina blang doon mangihi, kamalang jinili, pag pangihi mo doon na blang urot, kayo blang unod sang barukan mo, blang? Katawag ka mag-asang imulay, mga kakipa. Kanami na sang samor, pa-enjoy ka pa siyang binipisyo. Tungod ini may aras sa ampalaya extract, may super antioxidant, galit sa tubo, kag may chia seeds, ha? Nagahatag gate protection, ginapalayo kita sa kunanong sakit kag balatian. Ginalipyuhan ang aton sistema, ginahugasan ang sinula. Kung aton pag-inumon ng kape, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix, hilway kita sa kunanong mga sakit kag balatian. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, naga-detox ka pa. Magkaka K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. K5 News.

0: ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Klinika Sport Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ikaw ba'y nasaktan?
15: Naintuan nila ko sa nobya ko.
14: At di mo alam ang gagawin.
1: Ano ang himuon ko?
14: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras na ito, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
4: Asa wala pa nakagamit DTX Beauty Soap, sana ba ka mo gusto yung magwapo? Sana ba gusto nyo magwapa, yabi? Nagalinog ng kalibutan, sabaw? Ingagaw na. Hindi na mapunggan, damo, nag-gitsumong nagkaladula ng punggod si Mamayla, no? Hindi man mapapirdin taga Victorias, ang mga alapab nagkaladula naman. Ang mga senior citizen sa Mursa, Jirili, nagululubi na, ho? Mga kamataan sa sumag na, oh. Huwag na sila baho sa lawas nila. Mga ka-K5, tingin nyo lang, ha? DTX Beauty Shop. Total nagagamit na malagi kahabon, abe. Once in your life, abe, tingnan mong DTX Beauty Shop. Kay man tungod sa mga benefits na ton, rason nga tingnan na ton lang. Nga una gage sa do sa kabukal gahabon kagkahapo sa bunlawan la kay man may ara hamon nga tapos ka na paligo pero no matyagan mo do gapilit gapon lawas mo no galapot yak gapon. Ang DTX Beauty Shop do tay mo lang palhit sa imo yang basa nga bahin sa lawas mo mabukal siya mo kag ang bukal niya isa ilo mo si ibang nga bahin sa lawas mo kag imagnos mo masigi siya bukal. Hindi siya maguntat bukal, Jirili. Pero hapo siya bunlawan. Tanan mo nga hamon nga DTX Beauty Shop, kung bunlawan mo, kakasa na yun. Kadasig lang. Kag importante kin siya mong nga ginapatay ang kagaw. Ang mga yabok nga nagatinil sa mga buho sa aton ng mga balahibo, ginapangdula yan na swim fresh na fresh ka. Ang mga oil sa aton panig, ginakakasya man. DTX Beauty Shop, mga kakay-five. Ang nagadula sa mga punggod. Ang garas mo nga guya, kang may buho-buho, hipido niya. Ang kanamigid sa mga babae nga kagi pamatabla, kundi siyempre naghitad ang panit nyo sa inyo tiyan. Kung kaysa do hindi mayong ipikto, gahipos lang din eh, pero may mga babae gid, nagkaka-insecure sila mla. Tungod do hindi na hinami kang hipid ang ilat tiyan mo. Nagunyat na mla, kag may mga stretch marks mla. Guray-guray, daw mountain rice terraces, daw si Brabla. Pero you know what, mga babae da, ha? Nga may mga amo si naga-concern. Hamuni lang mula DTX Beauty Shop and Dad Love lang. Hindi na lang yung madulang stitch marks, pero ang color nga nagkambang dira, daw i-even niya blang hindi na heal mo noon, mga kakipipe. May mga ga-problema man, Jirili, nga about sa tuhon nga itom. Sa siko nga itom. Kag-ilok nga itom, mo. Tada na nga santo, ginlawag yun, mo. Grabe na pangamuyo ya, kag-orasyon nga magsanag lang, kag mag-tinaw ang itom nga ilok. Tistingi, abe, DTX Beauty Shop ang yabon. sa mga gadalaga kang nagasinultiro at siyempre concern ini siyang ginikanan yun. Mga ginikanan ha, ang inyo kamataan na ganinalaga kang nagasinultiro, buligan tagin sila, no? Kaysa ilang pagtubo sa ilang lawas, physical, din siyempre so na baby, malang na sila gamay, sumong naara na sila sa adolescent period, ha? Gandi na laga kang sinultiro. Kapakanto na sila sa mature abe. So, prosesyo na siya kabuhi. Nga gamay ka sa pakanto kaya sa tigulang, amo ng direksyon sa kabuhi, tamo. Pero sa kada gali nga chapter sa kabuhi naton, may mga prosesyo na yung chemical sa sistema, ta? Now, ti siya mga teenager kag mga parihasa akon. Nga gandi nalaga kag nag-aquabi, nag-asinultiro pa malang. Hindi lang physical ang gatubo sa ton. Nag-upod ang psychological kag emotional ng aspeto. Sa mga ginikanan, aton ina iyang tagaan sa itilupangod ang kinanglanon sa kamataan ta. Ano ina? Kung arakas tawag na ton nga teenager, kakinaglan kasi tawag nila nga validation. Pina-validate mong imukagalingon kung bala ikaw ya is accepted. Baton ikaw siyang imoy kaya parihas. Kung bala ikaw, ginarecognize ikaw. O kung nabilong ikaw sa sinang grupo. So gina-validate mong kagalingon mo nga para nga ma-explore mo pagid ang imo yung mga talento, ang imo nga mga abilidad. Karon kinanglan gid para magwa ina ang mga talento kag abilidad agag ma-maximize ang potential sang bata. Kinanglan may mataas sila nga self-confidence. Kumpiyansa sa kagalingon. Karon ang bata mo kay komo teenager sila, ha, ah, dinalaga kag sinultiro. May mga chemical changes nga nagatabo sa sulod sa lawas nila. Ang babae amat-amat nga naghormang ilang malikawang, ang ilang sistema kag lawas nila may mga pagbag-o. Ang mga lalaki nagasulutiro, nagadalom ang tingog. Nagakatubuan sila mga biguti kag mga balahibo na. Those are chemicals nga responsable sa pag-o sa mga physical features ang mga kamataan. So ang ina nga mga chemicals, ang resulta dili nagagwa upod sa lawas mo. Especially kung balason ka. Balason ka gani ang imo nga balhas may ara ya nga do panos nga ibos baho mo. May ara man nga daw nagasipit ka biyabas nga luto bla. May ara man niyang igo diriling tungod sa chemical sa lawas mga sinultiro kag ginalaga, nagabuluto yung punggod sa kabataan. So sa liwat, kung ara ka na sinag-stage, tandaan na gina, ginikanan. Wala nag-auntat ang aton obligasyon pagi sa pag-provide sa ilang kinanglanon sa matag-adlaw, especially pagkaon. Mga kinanglanon nila sa pagtuon, kag ilang personal ang kinanglanon, gina-provide na. Pero ang ilang emotional kag psychological aspect, wala ta na masyado madiparahan. Kag kinanglan gali siya ng stage kung gandi nalaga sila kag sinultiro, teenager sila, they need approval, they need validation. Siyang ilang ang kaparihabla nga gina-identify nilang ilang kagulingon kung sino sila kag din sila nabilong nga grupo, no? Nga matunon sila. Karon bata mo karon. Nga panigalis nga baho ya. Instead nga ma-confident ang bata mo, mahuya siya kilimakon siya mla. Ibuli siya. Di ang tendisi sa ibang nga kamataan nila is ma-depress. Or it's either mahuya sila. O kung may fear na sila sa ilang kagalingon, nga hindi na sila mag-eskwela. Kay tungod nga masakitan ang balatsyago niya, mahuyan siya, libakon siya, confused sa katama. So kaluluoy ang kabataan. So kilanglan malanggali nila na mabuligan naton silang nga mga ginikanan sa ilang nga posisyon sa ilayang kaugalingon nga madula ng mga baho na mga punggod na o. Kung wala ka punggod, kung wala inang mga baho, abe. Ang magatubo is self-confidence. Kaya kung magamit ang bata mo, man naming panit ya, mahamot ang lawas ya. Makinis ang guyayab lang. Di ano ginabing kaperdihan mo da? Kung baklan mo siya ka DTX Beauty Show, kag pagamitang imo daga dalaga da, kagagay sinultiro nga bata, habi pagamita. Di ka mahilak. Kaya ina siya nag-determine man na sa iyang kaugalingon na mag-succeed sa pilakadlaw. Kaya kung mo mahuya sa kitungon baho lawas, hindi na ma-explore ang iyang talento. Hindi na ma-explore ang iyang abilidad. Hindi na mapagwa ang iyang potentials. Di ba? So, amoy na kinanglan tabi, no? Ano ginabi-nabi nga pagamiton ta? Maklantang mata, taday! Mga punggod mo, doon mo na ginaw, abi gamitin ni Tex Beauty Shop. Yan mo na tayong gusto ko, tay. Okay, ati, hapos malaning baklo ng ni Tex Beauty Shop. Kanto lang ka mo sa tanang ni Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, Aralanda. Kung gusto nyo hapos, order ka mo sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagid, marato. Nga DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamorekta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayan. Okay. Hindi ka bahin man lang dalaman sa aton lang sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, isa man ka-importante nga suplemento, subong. Tungod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabuligid sa aton nga mahilway kita sa problema sa kidney. Kaya ang kidney na ito, pwerte gigay ko. Kag very important ang function sa kidney mo. Ang kidney nagkasala sa dugo na ito mo. Kaya ang dugo na ito, arad ang mga higo, mga kakifay. Karoon kung hindi masala sa kidney, may infection ta, mapoison ta, pwede ka matay sa tao na. So mo nag-function sa kidney, why na siya pahuway? Since nga arat tayo sa chance ng nanay ta, since nga nagsugod takaon, nagsugod tayo mga buhi, naglakad, nagkunanod na ng eskwela. Samtang nga nagasakay kasalakyan, sige na sala yung kidney sa dugo ta. Even nagkatulog ka, ang kidney na ito trabaho na siya 24-7 na yan mo. Wala niya undat-undat, tumtum sa katumtuban sa kabuhi mo da. Tumtum sa pinakalas mo nga ginawang kidney mo kasala niya pong dugo mo. Di karon, sa tanan nga sala niya dirili, ang mga higko sa dugo, ginagatipon sa kidney. Maabot ang chimpo nga hindi nakaya sa kidney mo, ipasa yan na sa atay. Kaya kung hindi na kaya sa atay ka kidney mo, tiyan mo na problema. Kaya mo ni mga major organs naton. Magka-diferensya ka, magka-problema ka, masakit ina. Balatian. Bayo lang sila nga, abing nga daw abiriya atay mo. Nyati daw may atay pa man to sa rep. Abi si Louie, anay be. Nagaling atay to sa manok. Ah, hindi pwede. Mayroon tani ko na mula na, no? Kung gubang atay mo, gubang kidney mo, may spirter ka lang. May ara ka ibulos ng extra. Niyo, may extra pa ko ito nga isa katay kang kidney mo. Abi ko, atubi kay mama, may luhan ta. Pinabalayan ko maplatan ka lang gumay sa salakyan mo. Dayon mo lang yung kabri sa likod sa salakyan mo kung kuhaan mo itong spare tire. Kag islan mo to yung flat sa nga ruida mo, abi. Kag ibulos mo to yung spare tire mo, kung hindi magandalagan kaliwan. Mayutani ko na mula ng lawas, tabla. Kung gumakid ni mo, May spare kidney ka na? Islan mo tong guba nga kidney siyang mayo nga kidney mo nga reserba? Padayon ang imo dalaga sa kabuhi mo, pero hindi mo na eh. Was guba kidney mo? Ang pinaka imuon dira is dialysis ka. Kag ang dialysis para limpyuhan ang imo nga dugo. Nga hindi ka mapuisyo, kay kung mapuisyo, patay ka mo. Miserable lang higo nang hindi masala, makadto sa utak mo. That's why mga ka-K5, pasalamat kita kay may Dr. Pinoy Squalene Capsulo. Kaginauso niya, kaginalimpyuhan niya ang mga higo nga nagdeposito sa kidnita. Subong man sa tay, ang mga higo nga nagatiner sa atong dugo, ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang mga kulang nga mga hormones o kung mga hindi balansyado nga hormones sa atong sistema, ginabalansiya. Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo na ningagamit. Almost 30 years na ni sa mga butika kag farmasya. Aprobado siyang BFAD. Bureau of Food and Drug Administration. Tapos ang Dr. Pinoy himo ini siya shark liver oil. Mantika siya atay siyang bagis bla. You know what, hindi ni ordinaryo nga bagis. Isa ini ka pinasahi nga bagis kay damo klase bagis mo. Sobra siyang ka klase siyang bagis mga ka K5. Ining bagis nga source abis ang Squalene, no? Dr. Pinoy. Halit sa deep blue shark nga bagis. Nga nagatiner sa lawig nga chimpo dito sa dalom sa dagat. Dalom nga parte sa dagat. Nagasaka lang na sila. May chimpo lang na nga magtuhaw sila sa ibabaw. Kaya mo na pag-harvest nila. Now, karon, ginagamit na sila as medicinal purposes. Gina-aprobahan ina yasang layi abi nga pwede na sila gamiton as medical purposes. Kitungod na pamatud-an ang mantika sa atay siyang bagis, epektibo bla sa pagtapna sa mga sakit kag balatian kay ginatunaw ya ganing kolesterol eh. Ang mga bad kolesterol nga nagabara sa uga ginapangtunaw ya. Ang mga uric acid nga nagakiang-kiang ka tungod sa imo gout arthritis, tunawon niya man. Mga inflammation sa sulod sa lawas na ginakupo siya mga mayuma. Ang nagahubag mga ugat abida. May nagahana, nagatubo mga tumor, ginauntat siya mga cancer, ginauntat si Dr. Pinoy. Amunay ka namin siya Dr. Pinoy. Ang kalain niya nila, you know what, ano, ganyan itakamalong, nagulpiho lang tayo, may cancer kagali, no? That's why nga namin Dr. Pinoy nga gamito mo siya, inom ka isa, tumtum duwa, tatlo, abig ka kapsula. As your daily supplement, para nga supplyan ang ginang sistema mo. Kitungon, hindi na balansyado ang aton pagkaon mo. Sa pagkaon mo lang ang aton source, nga ginakwaan ta sa vitamins, minerals, kag other essentials, nga kinaglanon sa aton sistema, nga padayon nga mag-functional sa sakto. Na balansyado, tinasway nga suplemento, food supplement siya, siya nga maghahatag sang kakulangan nga makuha ta sa pagkaon, ang Dr. Pinoy ang masupply, kaginatap na iya ang mga nagatubo nga masakit kag balatian. Mapanubo yung blood sugar mo si kung diabetic ka ho. Kung may mga psoriasis ka, ting psoriasis budlay ni, kaya nga autoimmune disease ni mo. Mismo ang imoyang good cells naging bad cells bla. Sila mismo ang nagaguba sa ila ko galingon. So Dr. Pinoy Squalene Capsule dala sa ina dirili. Pati ang dengue. Ang dengue isa man ka virus mga ka-K5 until now. Mudlay ang bulong. Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule gagaway siya sa dengue dirili. Ginasuplayan niya ang aton dugo nga hindi magnubo bla, kay sige siya supply sang blood platelets kada siya magdevelop bla. So makasalba kag mga luwas na katalagman ang isa ka pasyente nga may dengue. O Okay. Kag siyumong man ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nagasabat sa tanan nga mga heart ailments, ha? Ang kanami lang ginya kay wala overdose, bisan mag-inom ka pa anong pulok milog kapsula sine. Wala yung overdose kay nga food sa mo, food supplement pagkaon sa. Now, ang kanami gate, wala siya sa side effects. Kay natural siya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nagapanami man sa memorya. Inamalang, simpi ko nag-edad ka, nagahabol ng imong memorya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nag-sharp liwat kang nag-abtik ang paminsaron mo. Layo ka sa demensya. Layo kayo sa mga tawag natin Alzheimer's disease. Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule, kadto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy available man ha. Kag kung gusto nyo ganyan nga sa inyo lugar nila, mangkunta lang ha. Sa kaptanan nga mga farmasya kag butika na siya kamagkalan, ara lang ng Dr. Pinoy. Sa tanan nga farmasya kag butika, dira sa Valladolid, San Enrique, dira sa may La Carlota, Ibi Magalona, Victorias, Borsia, Escalante, Cade, Sagay, ara lang ng sinyo mga butika na magunta lang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Inom kita, isa, dua, tatlo ka kapsula everyday. Mayogid ha. Sa may mga babae, daya nga may mga hormonal imbalance, may problema ka sa menopause, lunali ka lang maumurido, gandugay-dugay, gandasin kumakubaduhan mo, magkalampawan na inom ka lang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Sumog ba sa may mga depresyon ha? Gina-promote siya kag gina-activate siya ng aton nga happy hormones. Dami nga suplemento. Dr. Pinoy's Quelling Capsule ha? Sarangin mamakal sa halos tanang nga mga banwa kang mga kasundaran nila sa inyong nga suki nga mga butika kang farmasya. Magkunta lang liwat ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, available sa Bilong nga Negros Island Region, kang sa Bilong nga Panay. Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Okay. Kang sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Tawag ka mo kung i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number ha 0927-448-9-40. Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee and Jay Lolo. Monitor lang kami nilo ah. From Inday, Amansha, Intana. And mayong gabi Jay Lolo kag monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa tanan ng mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamogin nga salamat Jerry Lee and Jay Lolo. Maulanon nga gabi kag sa inyo tanan. James Bornales. Good evening, Jay Lolo. Pa-shoutout lang taga Zone 14. Zone 14 sa mga tanod. Dyan-dyan itlog ni Gali, Jay Lolo.
5: Dyan-dyan, ano plido yung Gali?
4: Itlog lo.
5: Itlog? Alongi, masing buka. Masing middle name niya buka. Lido yung itlog. Dyan-dyan, buka, itlog. Halongi dyan, ha? Halongi.
4: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, Junjun Igalilo, sang Handumanan. Nainom ko na log Mighty C and D3 Bio. Always kiko nagpamati sa programa ninyo kay makakadlaw ka na, maka-learn ka pa sang lessons. Greet ko lang gali palangga ko since 2020 nga si Josephine. Thanks God and God bless and more power sa K5 News FM. Okay, good evening nga Jay Lolo. Kapamati ko di sa imo kada gabi. Wala gid ka, puylo ah. Si Junior Latido ni sang Bungyud. Don George sa Bago City.
5: Okay, siya maaw central siya, no? May gabi na. Junior! Junior! May gabi na!
4: Mga latido, familida, mayong gabi ha. Sabong yoda, Don George Araneta. Maaw Central, ha? Mayong gabi, manda siya akong kilala na kay Ma'am Dabaw na. Ma'am Dabaw, may gabi.
3: Good evening, J-Lo, Tarok nilo. Mati lang ko nilo, ha?
4: Tarok, Rok! Musta, Rok? May gabi, Darok, ha? Regards to your family, Tarok, ha?
3: Okay, we got a caller, no?
4: Okay, caller, tanay mga kakifive now. Hello, good evening.
6: Yes, sir. Good morning. Good morning. Good evening, sir.
4: Oh, good evening, man. Sino ni Palihog?
6: Si Jerry.
4: Jerry, taga din?
6: Taga Carmen.
4: Carmen?
6: Sa Antipolo, ah.
4: Ah, Antipolo, Carmen. Di na gani, yeah. Di na yun, man?
6: Sa Pagbibigray.
4: Ah, Pudi Bidra, oh. Kamusta, kamusta na chimpo niyo subong gabi na?
6: Ah, subong doon naman ah. Kaya nalula naman to.
4: Okay, sige, sige, okay. Tinanong malagad na si Mujer?
6: Mas, ito, kaya man tayo nga ngaling-ngaling ta. Mga bangkot mo na si Mujer.
4: Oo, sige, okay. No, ano subong obra mo?
6: Ako ay obra, hindi na matambay lang ah.
4: Pila na edad mo, aw?
6: 49.
4: May syawa ka naman.
6: May harapan.
4: Black Bilog.
6: Ang original siya lang eh. Ang original siya lang.
4: Bata. Wala, Black Bilog bata.
6: Lima.
4: Lima ang Bilog bata mo, ay kobra.
6: Galingit eh. Labo mo tayo rakit.
4: Ah, tiyan mo na importante. Masi may missile pag ani kang rakit eh. Ano mga rakit-rakit mo na ginao?
6: Oh, galing ipuro, black market.
4: Hindi, hindi, never mind.
6: Hindi na masugit, hindi mo na rin yung mabalala
4: ko. Oh, posibula ko magsanak ang black market. Ako nini, nag-white market na karon. Ate, sige, anong topic ko? Bukay
6: mga huwag kitawag ba? Sige, makot-mangkot lang ko sa ano kay nakabato, ginasay mo ng mga sosoyan ba? Eh, matindog lang na to, eh. Matindog na to, eh, ni Tongni, mo lang, soya mo ako, eh.
4: Pati na naman, hindi, just mga bill nga. Oo. Si attorney, ano to nga lang nito, ng latido, ano to?
6: Oo, oh, galing iti, ang iba nag-convincing mo, dami yung may pag, ang mga ilan ng isa nga, ang philosophy style mo nga, mula ba yung pag-anadag, yung example niya ba, yung carbon cafe, o nagang pag-anadag, yung iba kaya, at iba bukla, nulong mo niya. Ang lamento yan eh, Torney, ha? Eh, sa dokumento, kaya gulo.
4: Ah, in...
6: Ngayon may dokumento ka, hindi mo na pagdalalongin mo nga... Nga original, kay Masib lama missing, o kung ano ko na magkabo na, mabalay na, kundi, you know, kundi may ipa-carbon cafe mo lang, o kung masilos mo, para hindi man problema mo, hindi mo suli, eh, doon mo to, eh, considered mo na lang sa mga government, sa banda, kaya baka hindi ka na mabulayan sa carbon cafe, kaya hindi nalilal sila, o ginalon mo, doon mo na lang may itong ni. Oh. Siguro lang, siguro lang.
4: Case-to-case basis na may mga bagay, oh. May mga lugar nga kinaglan nga Xerox copy, baton sila. Pero iniya kaso ni mo?
6: Ate, siyempre kung kaso sa, ate, i-consider na gani ang dokumento lang na ibatulong na nga. Ay kung... Galing kayo ang sa bugador na ang pagkita original mo ito yung sa area-area may mo manota ba? Example, nagpa-picture ka. Eh, paano mo na koron ni Batungo na ito kipicture na ito ang original? Ikaw mo, di ba?
4: Ati, ang picture na, no? Ikaw man daho ka ikong tanawan ang picture ka ikaw parihas.
6: Basta ikaw sa pag-ubra ng guro nga daw original ang pag-ubra guro, pero hindi mas yung...
4: Hindi, amon niyo. Basta gani yung mga, may mga tawag din ang mga rules. May mga rules. Kung korte, lain na yan, hindi na natin yung makumpara.
6: Oh, Yung pinalawa, okay na galing yung bulima. Kung isang bulan pa nila sa kwarta, malong hindi ko hindi, hindi mo hindi shampoo. Gutok ka na yan kung lagang magagi sa kwarta.
4: Hindi, kaya kamalong ka nasunlog, ina. No, kay tungon. Nasunlog lang, kay tungon. Ang haba ni attorney, si attorney sa prosecution, si attorney Armando Liguta, no? Doon palusot yan eh. Photocopy is now considered as an original. No, ang bala ba mga ko namin?
6: Lakwa ko lang yan ang buti ko ni attorney na dapat ibatulon talaga sa ilahit na kay masa-establish namin ito kung sa government sa band magudlay man ko original kitang talang ginapangita mo dapat i-consider ka lang na karbon copy para hindi ka lang mag-problema pa sa original mga resinisya mo na huwag mo lang pala dapat i-taguon mo ng original.
4: That's why gani okay na yan wala na problema sa teoriya mo. Pero ang ara ka sa korte mo, no? Ara ka sa korte. So ginapangita kita ang original. Ang Xerox copy, ang Xerox copy is not original. Minano mo pa na yung bulubaliswa na ang Xerox copy, kopya ina siya original, po hindi siya original.
6: Tingnan niyo.
4: Kaya kopya lang siya mo. Po tingnan, kung kumukorte na, ginapangitagin ang original copy.
6: Inang sa korte na ya. Tingnan niyo ang korte, hindi mo ita original. Pero kung sa kwarta naman to yung government, kung hindi na ya, nga wala na talaga hindi. Yan, din na malabuy.
4: Ay, hindi, ang kwarta ni siya sa Facebook ni, sa vlogging lang niya. May kay Ariho, daw ila sunlog lang bala.
6: Porto lang ila utok mo, nga ligtog sila mag. Kaya hindi na pwede na, kaya hindi na gilikorte ya. Porto-korte tayo, kita original eh, mula, di ba?
4: That's why gani, kasi ang inapunto, nga ang Xerox copy mo, ang ginapunto sa ang abogado, kay abogado ka, kasi hindi ka siyang laye, ang palusot ni attorney to, nga batonon ang Xerox copy. Karon may mga gasunlog mo niya nga tiko ni pasir kun ni kwarta gali mabaton man ni gali daw mo na bla kay kun mabaton sa korte kay kun mabaton sa korte ang Xerox copy nga dokumento kun ni pasir kun kwarta kay ini siya legal instrument man ni siya nga kun ni bakal kun ni kay Xerox pwede man ni mabaton daw kun magapa ginasunlog nila ang sitwasyon black attorney. Na.
6: Ito na sa korte. Kasi mutang ang tagal sa original. Kasi mo lang nila pangika sa korte mo.
4: Okay,
6: pero,
4: sige.
6: Talaway naman lang ang comment nila na i-agreean na pang mula ba mga tao na agree na mga korte na ibakal. Ibakal mo siya. Mula mo bukululo mo
4: to
6: eh.
4: Hindi na nito. Nasunlog lang gani. Daw ilan niya. Daw ginapost-post lang nila mula sa
6: ilan. Walang
4: brahon ah.
6: Walang
4: brahon? Sunlog na nila.
6: Mga brahon, pang-bilakon na nila. Mga komentom lang, parang tingin sa harap lang, kung may idea mo, nagamagaman. Pero ni komentom lang, buong isip lang yan.
4: Yes, correct. Oh. No problema, welcome ka na. Sige. Ano na? Okay na?
6: O ni, o dito, sarang sarap. Ang sarap, kung may sarap, pwede siya ka at kasang iyang Resign, no? Diba? Maka-resign sa pwede. Diba? Anytime pwede sa resign. Sa kapag-abays.
4: Do, hindi kita masyado. Nakibiri technical na kang makasabat sina ang may madalom kay kang magpag-itsin
6: okay, mo sila. Okay, sa position, Clara, pwede sa ka-resign mo. Kaya mo lang gusto sa tao ma-resign sa mo, diba?
4: Kung mag-resign, sige, go ahead, Matila, kome.
6: Diba? Diba?

0: razones fuertes, culares a la mafia. ¿Se entendemos?
1: Sigue.
0: No, le va a volar. Última frente a Ángel, ¿qué? ¿Quién te va a balanzar a ojo? No, no, ni razón, a tampoco sin motor, a guardiamos a mí. ¿Qué quiere que le salga? ¿Cómo va esa prisión? ¿Quiere que le salga? ¿O le va a volar?
1: ¿Cómo agresencia? ¿No? Pwede siya makapadalagan sa 2028, no?
0: Pwede siya makapadalagan. Pero ko perdita lo. Perdita ako kung may guilty sa nga ginapit sa labo siya kay Ma'am Batong may nga tao. Alay, lo, di ka lang yung style mo.
1: Oh, aray ka ron. Hindi ba taka ba
0: maperdita siya? Kung mapit siya itong guilty, nga natang boss siya guilty sa mga katagrisan mo,
1: hindi, kung mag-resign siya, that is an option. That doesn't mean nga guilty siya. No? Kasi wala mo siya kambal, kaya wala mo siya may ginako mo.
0: Pero, so, ang tao, hindi mo naman dulang, hindi mo may saron.
1: Hindi siya guilty, hindi siya guilty. Kaya nga, kung guilty siya ginako, yun ang awat ko, guilty ko, kawan ko ni. Wala mo siya nagako mo.
0: Pati, ang namin niya na ako mag-resign siya.
1: Hindi, ari-ari, oh. Ali lang, Jer. Ang binta ko mag-resign siya, no? Kari ako, once ma-impeach ikaw, ma-convict ikaw sa impeachment, hindi ka nakapadalagan sa kung ano man nga posisyon sa gobyerno. Whereas kung mag-resign siya, hindi siya ma-impeach. According sa amo sinapuweta ka mulo kung matodin na. Hindi siya ma-impeach, may chance sa makadalagan by 2028. Bon, di ba?
0: Pero hindi ko lang hindi ko lang
1: hindi tayo kapakotsi na kahit 2028 pamalanto mo, hindi tayo nato niya mapakta ng future.
0: Pero kung mag-pentage naman saya, kaya logic mo ang style mo, kung mag-pentage saya, kag malat guilty saya, di ba, sa 2028, automatic mapresente siya.
1: Kung ma-impeach siya?
0: Kung malo sa bala, malat guilty sa bala, mag-daog sa brasa kaso na nga niya ginapatupato siya na sa impeachment. O di ba, kung manatiltis ha, natiltis ako, di ba, kay libre, nagpawalang sa arasa, di ba?
1: Okay.
0: Thank you, Ron. Kung hindi ako nakuhang sa mga tao, kung magwalagan sa iyo, presidente, sa 2028, may posibilidad yan na mag-presidente sa iyo.
1: Correct. Oo.
0: Amo na nga, ginbato, ito lang, ginmang kotya na, asa yang mga mugado kung merlali ba mo pentix ta kung magpapentix sa mga bato ka muna kay kung magdaog ka ni mo na rin sa makasarang sa kung palaga presidente ako kini mo presidente ni ang away ni tara amo lang nga gilap pentix sa nagpagamong di saya di pambalo yung gigay may kwatla sa mga kayinig bay sa mugado kung mga mahala mo lang yung mga mugado amo lang nga nagpapentix sa kay kung sa kwarta ng daw ni sana kwarta bilyon ng kwarta sana. Tingnan mo na galing yun pang ang ginapaminsan ni Sara na apawal niya ba? Pero kalo sa sagro sa ulay ko mga pungkola sa mo.
1: Doon laman-laman yun.
0: Tingnan. Kung hindi ko naman tamagay wala sa piyak lang sa magano sa gatras sa bala mga resign sa kung magpalagan sa mga posisyon sa gobyerno na kung ako ang posibilidad hindi nung laog. Kaya nga, na-guilty sa mo. Ako na ang logical lang naman na.
1: Ina siya assumption mo na, kaya you know what, it doesn't mean ako mag-resign ka, guilty ka, hindi siya nag-resign tungkol na guilty, tungkol may preservation sa kagalingon niya sa iyang mga future plans.
0: O, kaya hindi lang yung patupatuan sa isang sorya nga na himo, yung nga mapartis sa makwarta, kung gusto yan, di ba mo na?
1: Di wala man mamamatutan, that's why gani siya mo ginalite siya kay tungkol i-prove. No, karon, ini siya, showing of evidence, ebidensya.
0: Oh, gali.
1: Karon, nga mabato si Sarah because may arasa nga ipasintar mga ebidensya mo.
0: Sa gali, hindi na mamangot siya kung di na itong warta. Wala, hindi na mamangot siya. Wala mo na.
1: Di nagsabat man ang kuha nga wala man problema ang iyang reimbursement, ang iyang report. Ang kuwa, among naga, ang nag-inventaryo kung gano'n mong kwarta, ti ang kuwa, nagpagwa mo certificate nga okay man ang pag-disburse siya sa kwarta. O galing lang, damo siyang gusto nga hindi pabor kay Sara nga magkapot posisyon kay tungod mauntat ang ila korupsyon.
0: Kaya ang ginaliglan sa nga siya nga anomalia yan. Amo to ang

0: Ina siya tanan, Jer. Ina siya is subject for proseso pa na nga mapamatudan. Wala pa na mapamatudan. Oh, that's why gina kaso gani.
1: Oh, tiga. Tiga mo lang kayo pinagdito. Di mo lang style. May nga nga si Sarah nagpagamog isa nga. Wala nga nag-resign nga sa balance. Na mo sa korta. Pero nagpa-impeach
0: isa. Siguro, kada taholin lang in maguro yung pamilsaron kag Balatiagon. Ang kay Sarah, but, guro, is not on the money. Kundi aral sa prinsipyo ya guro, la. Di, siya tao may gabati sa prinsipyo. May tao man niya. May tao man niya wala gabati sa prinsipyo. Di, iyan na yung prinsipyo mo. Iyan na yung choice.
1: Oh, kaya sa ang gusto ni Sarah, si Ang Reyna, may mga inaris.
0: Do, di ina siya impresyon ina. Kaya wala man siya kambal, nga mo na gusto ya.
1: O, di na sa mga presinti ka, siyempre hali ka na, pero mabay ka, Reyna ka mo.
0: Kung ikaw presidente, public servant ka, hindi kay hari. Ah, nadula siya? Okay, sige na lang.
1: Oh. Ikaw mo lang kakataas sa kondisyon.
0: Oo, that's why gani.
1: Hindi nga hari yung literal ng imungali, bago lang. Ang namin lang hari, doon hari ka, blocking ka, blind.
0: Di, anong mo lang hari, kung hindi mamandar kaya, pero kung ikaw ya, kung arap niya sa gobyerno, ang imo function niya is to lead the people kung paano ma-improve ang ilang pangabuhi, ang hari niya, gamando na iya mo. Ti si Sarah gatrabaho sa bilang presidente. Lain-lain, guro ah. Kamalukan, using the word hari, amuchilingon, nga authoritative ka mo. May authority ka mula, no? Pero magambal kaya public
1: servant.
0: Maghambal kaya nga public servant ka, doon kahambol si Mobla. Kung hari kaya, doon may pagkahambog ka pa yan mo.
2: Ilang beses ka na
1: ba? Oo.
0: Imo na iya impresyon nga. Ti, siyempre siya ang leader, goro. Leader, no? Sang kung magpresidente siya. But anyway, pangmuyuan talaga magtauhay ni Katon nga Pilipinas, ha? Kay do kagarot, bla?
1: Lang nga kolega yung ilaga mo ano taas power di sapon mo kung sinong baskog bla
0: correct
1: kung sino sa posisyon siya iba siya naman eh leader lang kung sila mo lang style ba
0: doon mo na siyang trending abi no kung sino ra naman sa posisyon ti siyempre lagsanay naman eh ti ti ang kaluluoy di ajer kalong kaluluoy kita yung mga tao nga hindi na matutukan ang mga programa siyang gobyerno nga para makabulig siya pangabuhi siyang tagsa-tagsa ka Pilipino di bla
1: hindi mas hindi mas lega hindi sa gaston ni Andre Davos ang ilalaya nila sa kataguan na nasa minong mo
0: wala mo na
1: hindi na kataguan niya kung sinong kadang buong pag nila wartaya posisyon nila ba Basko,
0: gila
1: nila yan. Oo. Sige. Ito sa lalong niya. Wakal na lang ang wakal niya. Watalimi mo yan.
0: Ito importante nga napaninguha. Tanit ng munguha.
1: Dati, maturahan lang. Hindi na yung magbaki ang pagdamot mo eh.
0: Oo.
1: Sige na ba, mamati. Maturahan ba na?
0: Thank you, sige. Thank you for expressing your thoughts and ideas. Okay. Thank you again, ha? Ay, Jerry, kahuwa. Okay, alas 11:47 na makadasig siyang oras. Dali lang makomersyal break tanay, kadali ha. Mabalik kita, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagmikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
4: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may visit.
5: Ang Vizio,
4: yung may D3,
5: mga butika,
4: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
5: Masaming nagkabalatian?
4: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
2: 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
10: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
17: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang awal.
17: Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Ay, Shabat! Shultiro, shultiro ka to. Ang tuod niya, shultiro, iya ko. Magaga K5, alas 11:53 na. Reminder ha, Gina Seafood Restaurant kita ha. Basta gani seafood is Bacolod. Kung kamudira sa out of town, outside Bacolod area, kung kanto kamudira sa Bacolod, ang gato nga direksyon. Para wala na hinulsulan, ha, imla? Gina Seafood Restaurant lang ha. Man, kung din ka pa mag-apit-apit, mahinulsul ka lang gina. Para makasigurado ka nga fresh kagid ang mga seafoods nila da. Katulad sa mga lapu-lapu, ginga, blue marlina, tangigig ang iban pa nga mga isda nila. Dikta ka na si Didas da. Tungod ka mo, damo sila kakaon na mo. Tungod sa kadamoon sa ilang customer, kinangla sila mag-replenish o kung mag-restocking. So, adlo-adlo may nag-abot na yung stock, mga kakipipe. Mga supplier nga all over the Negros, ang iban halin pa sa Panay. May araga ning halin pa siya late diri limo. Gapadala siya mga kasagda, mga pasayan. Now, tiyo mo ng ginas, no? Plus, ang ilang magluto sila da, kanami siya mga cook nila, naking kanamo galikok na yan. Kag dasig ilaluto ay, 10 minutos lang, 15 minutos tayong luto ng imo yung order. Kanda mo sila galikosiniro. May kusiniro nga nagaluto para sa mga sabaw lang, may sinigang o kontinola. May kusiniro man nga nagaluto sa mga sisling manumbok. May kusiniro man galuto sa kasagang pasayan. Kada mino mga ka-K5, may mga na-assign nga mga kusiniro. That's why 10 minutos lang luto ng imuyang order abe. Ang isa sa mga rason ng kanto ka sa restaurant tungkol excited ka mula magkaon mula. Pero kung maghulad ka 30 minutos, 45 minutos sa kauras, do, manudla ka na eh. So, sa isa sa mga strategy ni Ma'am Gina, gindakuan niyang kusina, ya? May sistema siya, bla? At mga grosso mong 15 na kabilog ang mga kalanda na sa mong mga kalaha na kagilang ang mga burner. Kagang ilay ang kalayo ni bla, may tubo niya nila. Lagko ng mga tangke siyang gas. Kag may oxygen, nga daw bluetooth blang klayo. Pero nasiway nga na mo na matansya. Pabalaan ang expertise ng mga kusiniro. Kay bisan ang volume sa klayo kusog. Ang persa sa klayo kusog, matansya niya po nila ang pagluto sa pagkaon nga saktogin ang timpla. Doon ka pa nag-itlon ako. So, ining Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5, halos ginakantuan, Jirili, kay tungod nga komportable, gablang tungod, number one, hapo sa Toltolon. Likod lang siya sa 888 sa Town Square. Kag dako ang parkingan niya, bla. Kag damo sila waiter, no? Limpyong lugar. Di seafood ang ginabaligyan nila, pero wala siya mga higo kag langsa, bla. Kag plastadong ilang dining makapungko kagay kag may aircon man sila nga lugar nga pwede ka man nakakaon kag may function room sila kung gusto mo damo kamo exclusive lang abi function room kanami siya Ginas gid no do tanan mo lang nga gusto nato do ara na bla kag kabarato jirili kag kabarato gid mga senior citizen ginatagaan discount gid no ginacknowledge gid bla. Ang importante ko may silakyan ka rin, may parkingan nga dako, kag may gabantay, kag ang mga winter, misal sino lang paypayon mo, kapalapit, bla. Kag ang namigin din nila, kay buka sila everyday, alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. May Facebook page sila, aran ang dugang kag mga importante nga mga detalye kag informasyon. Kag gusto ginaton may baluan ang Gina Seafood Restaurant. Ang ilang address, ang ilang mga luto, aran lang mga videos and pictures, no? And of course, ara man ang telephone number ni Ma'am Gina, kung may gusto kang inquire sa iya, pwede mo lang siyang tawagan, ha? Sa liwat, basta seafood restaurant, ang aton kantuan, wala na siyang iban. Diri kita sa number one, Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: clots, gapurman ni siya sa imo arteries.
1: Mm-hmm.
0: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
1: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, sir boy.
1: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
1: Mm-hmm.
0: D3Bio. Ang iba niya, wala na
1: mo.
0: Tapos, may gallic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Ang research kag study, nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa D3Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubab
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Oy, wow.
0: No, di ba? Di, ang inyong vitamin D3, may gallic acid,
1: wala.
0: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
1: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
1: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm. Abi naton ang D3Bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sa imo brain, gatindot sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Tok Sam?
2: Yes, correct. Kun naka D3Bio kakadadlaw, sir boy, nagapromote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara, sir boy. No,
0: kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
2: yes,
0: ang mga magnesium,
2: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
2: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka-stroke ka kung nag-D3Bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya. Kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption kung naka-D3Bio kita, sir boy. Kaya nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka-high blood, eh.
1: Mm-hmm.
2: No, so makabulig man na siya para hindi mag-tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka-D3Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no? Makabulig man, sir boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
1: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3Bio, no, ginambalin Dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa itong lawas, magnesium, potassium, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang D3Bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad, no? Kindabo, ganyan bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kaya tiner siya sa imo.

0: arterial walls, no? But kung mayara kay antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon ng gallic acid nga makita mo sa D3Bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni D3Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga D3Bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3Bio. Ginapalayo ka pa ni D3Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke. Kung ikaw, ga D3Bio, adlaw-adlaw.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, ilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga mangabuti ka, may DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko na naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
2: May TC! Mapalis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na, dako bulig. Number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Mm-hmm. Mo ko kilala, Sir Boy. Adlaw-adlaw ganoon ano, ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom, ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mong babuligan.
7: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ini ginatawag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibugit katama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pina.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
16: Ew, yucky.
15: Mag Spore Biotics ka.
16: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Las 4:37.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Isibo na ang inyo silang mga orasan. Alas 4:38 na. Magapalayag na naman ang inyo palatuntunan sa sining YBS nga presentation. Pizza and YB na. Sining bulan sang Julio tuig 2026. Sa kinandal mga kaki-5, bobot sa inyo mga lagad, kaki-5 babes, ganda na, oh.
9: Ako naman si kaki-5, bobot Pacardo.
7: Sa aton sininga mga balita, lokal mga kaki-5, karon nga aga, kamusta kamutanan sa aton sininga mga solo parents?
9: Hmm?
7: Oh, sa mga solo parents ta.
9: Ang mga nangambal nilang single mom?
7: Oh.
9: Single dad?
7: Oh, single dad.
9: Hmm.
7: Single itan.
9: Single itan apang single goal.
7: Single goal.
9: Oo. Oh.
7: Ginol goal.
9: Total alas 2 si Pamanto.
10: Oh yes.
9: K5 itan.
7: Ah. Oh. Uy, gidya malipatan, oh. Doara gidya Japon. Ah. Oh. Daw hindi pa ka mabuon si itan.
9: Ah, oh. Ikaw bala itan mo. Total alas 2 si Pamanto.
7: Ah. Areglado, sige, ano mga dalag ko na ito mga balita karon sa itong sining mga top stories of the day. Evacuation sa Isabela, ginsugora na.
9: Samtang sa piyak na bahin sa dugang naton nga balita lokal mga ka-K5, diri sa ito nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Pro NIR, preparado sa pag-abot sang super typhoon sa Negros.
7: Isa ka persona ang nasapan patay kag nagbitay sa puno sa lobby sa siyudad sa Bacolod.
9: Pro NIR, mas ginpasangkad ang pagbantay sa mga eskwelahan angot sa pamahog.
7: Pro NIR.

0: mata.
1: Grabe na kung sa mga higo pa sa tubig ka kipe, babes. Grabe ng kontaminasyon sa ginadumilian ng droga. Nagapenetrate na sa mga ahensya sa gobyerno. Nagapenetrate na sa mga eskwelahan. Bata nyo, bantaye. Kay base, malala na ang kalibutan. Ang ginikanan, nagagamit na.
0: Amo na, mga kakifay ba? Diba si Waita Kabalo ko na-influensyahan naman si Ban?
1: Gabi yung bilang kakipay, babes. Daw ako ginakulbaan kay perte ang sigas ang matasang tao nga daw hindi makailis. Gatulok lang diridiritso. Grabing sigas ang mata niya. Sang ginusisa ko ang background niya. Ahay, mag-utod gali na sila nga nalulong sa droga.
0: Kaya, be.
1: Gubaang kwan.
0: Gubaang putoro.
1: Oo, oh, gubaang putoro.
0: Grabe, no? Yan mo na, mga kakipay. Di bagyo, bagyo, bagyo. Si Bagyong Inday. Amusta si Bagyo Inday?
1: Si Bagyo Inday naglandfall na. Kaga possibly nga mabatsaga natin ang mamunog nga ulan, pahilayo lang. Diri sa aton sa Negros Island Region. Kag sa pilakabahin sang Panay o kung sang Region 6. Ilabi na gid sa porsyon sang Northern Luzon, mga kakifay.
2: Sa
0: ulat panahon, mga kakifay. Grabe, grabe, grabe. Super typhoon nga daan ni hon. Hindi malaug-laugan ni. Hindi makumpiyansahan, mga kakifay. Yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kag nagapabilin nga mabaskog, mga kakifay. Suno sa pag-asa, nagapasaka sang signal number 1 sa pila ka mga lugar sa Luzon, samtang ang habagat nagadala sang mabaskog nga ulan sa Visayas kag Mindanao. Bacolod kag Negros Occidental, ginapaabot man nga maka-experience siya sang pag-ulan kag thunderstorms tungod sa hangin habagat, mga kakifay. Pinakaulihi, mga kakifay, bining update, ha? Ang lokasyon sang bagyo, yara sa 1,270 tub-tub 1,405 kilometro sa sidlangan sang Northern Luzon. Ang kabaskogon nga sang hangin, mga kakibay, yara sa maximum sustained winds 195 kilometro per hora. Ang gustiness tob-tob 240 kilometro per hora, mga kakibay. Nagagihoy ini, mga kakibay, ang nagahulag sa west northwest sa 20 tob-tob 25 kilometro per hora. Ang signal number 1 yara sa apektado subong ang Luzon, Luzon sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, kaga Catanduanes, Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province, kag Abra, mga kakifive. Ang forecast ni Inday, magapabilin na super typhoon tub-tub webes sa buong adlaw sa kaga Magaluya, ginasahan. Nga magahagan-hagan ni sa mga kakifab sa typhoon category, buwas nga adlaw, mga kakifab. Ginapaabot nga maghalin o gumagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Badona Pizza 11.
1: Oo, kung lang taon mo, kakifab babes, ang track ni Typhoon Inday, gin-presentar natin, tani, samtang ginalawag si kakifab babes, sang update sa kakifab itan, nakabutang na sa screen ang track. Para nga mangin alerto ang aton yung makuturan. Anyway, wala manggid sang direktang kung aton pagigubasihan, kung wala, hindi na magliso ka kay Pebabes, ang pinakamalapit sa aton gid amuning July 9, no? Kag July 10. Pero wala na sa maglandfall ka kay Pebabes. Ang pinakasintro sang bagyo, ara sa inyong mga cellphone, sa inyong mga screen, ang direkta niya siniamo ang pungsod Taiwan, kakipay babes. Iguon niya gid ang halos sa 80% sa Taiwan, iguon niya. Pero diri sa aton sa Luzon, ilabi na gid sa Northern Luzon, malayo man ini siya, apang tungod sa pagkalapad, kiningagis ang bagyo, nga daw halos ang kadakuon niya, ang gastiness niya, kakipay babes, daw pariho lang sang pungsod Pilipinas. Galing kay Tikon, nag-agi ni sa sentro sa Pilipinas, tanan nga mga kaprobinsyahanan sa Pilipinas, may makusog gid nga bagyo kakipebib kakipebib si galing

0: ang natabo, naglikaw siya, although ara sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi siya maglandfall sa kadutaan sa Pilipinas kung hindi magliso. Sa mga barangay kapitan daw, ay analistahan na ya, kay wala sang direkta nga sentro sa pungsod. Kay basi kung lumiso pang bagyo, hindi kita mapiktuhan, nakapanglista na kami nyo daya. Dasigay kami sa lista, iban mo yan panglista.
1: Iban subong, may mga pangalan na, may mga listahan eh.
0: Kasi
1: pag-abot sa panahon, narin na mga pintado. Mukos na tanan.
0: Dahil
1: gina-recycle naman lang na.
0: Mayo si Kipay ba, itan ka alert man. Kaya ngagaw siya. Yari man ang linog ka Kipay Babes ka na batyaganta. Sinigid lamang alas 4.32 ka Kipay Babes na batyagan. Nagtayog sa Samar, Mercedes sa... sa Eastern Samar, no? 4.7. But silingon siya, Kipe Babes, mabatsagan mo gid ni. Samtang kapungko ka pareho sini, kapangapi ka halimbawa, mabatsagan mo gid. Alas 4.32, mabatsagan dito sa taga Mercedes Eastern Samar, ang 4.7 nga magnitude, alas 4.32, sinigid lamang nga kaagahon mga kakipaib. Samtang alas 9.35 kagabi, July 8, nabatsagan man ining linog 4.0 sa gihapon dito sa Balut Island sa municipality sang Sarangani mga kakipaib.
1: Sayos. Mga kakipaib, tinanong naman ang mga update mga kakipaib sa Kuanabe. Sang impeachment trial sa mga balita
0: three.
1: Nasyonal mga kakivibes si katatlong adlaw sang impeachment trial ni BP Sara mga kakivibes dere kita sa aton sininga mga kuano sa mga balita naton mga kakivibes kay
0: matiya gigin pambutyag ni attorney Panilo kakivibes attorney Salvador Panilo isa sa mga nag-observe sa impeachment trial kahapon sa day 3 sa pagpresentar sa isa ka NBI agent angot ni sa threat na ginhambal ni President Vice President Sara Duterte nga pagapatyon niya si President Bongbong Marcos, si First Lady kag si former Speaker Martin Romualdez kakipibibs, pero ang natabo suno sa kay Panilo nga ang presentation sang prosecution kakipay babes given naman ini kakipay babes no suno sa ila hindi naman ay madinay ang ginhambal ni Vice President Sara Duterte but the point kun bala impeachable ang threat o kon hindi kakipay babes kay kaso kriminal na culpable violation ang bala na sa konstitusyon kag ini bala madulaan na ang trust ng publiko para nga impeach siya kay ina isa ka criminal offense kun may aragid man pero wa isa sa may ginalantaw ang criminal offense because precondition kag suno sa iya hindi naman kinanglan lawigon gid ang presentation sang prosecution about sa threat kay suno sa iya ang pamangkot kung impeachable o kung hindi dapat dito nagtutok ang defense kakipay babes hindi ang pag-check sa authenticity sang video kay sila niya given na, na kay nakapublic na ang pagpamahog kay press conference pagin ina so ang muna kakipay babes na sila niya kumbala impeachable ini o kung hindi
1: ang depensa ni Vice President Sara Duterte ang defense counsel nagapanindugan nga ang iya sininga ginahambal nga kill remark hindi magsiling hindi makabig nga impeachable offense kay wala sang ebidensya nga nagakuha siya sang assassin kaga ginapahayag siya ginapahayag niya bilang isa ka asawa iloy kag anak nga nagareact sa sang operation sang Romanov. Sa piyak sini ang House Prosecution Panel naga-insist man nga bisan wala sang kontrata ang iya sini nga mga pulong naga-constitute sang betrayal of public trust kag isa ka impeachable offense kuno. Amo na ang ginapayag na mga kakifive. Prosecution ang House sa prosecution nagpanindugan man nga contract o wala kontrata ang iya sini nga utterances mismo isa na sa ka-impeachable offense. Ti ang rebuttal ni Kwan, ang rebuttal ni ano na, ni Sarsang Defense Council, niya hindi ah, why na ya? Why na bahit? Galing kay ti ginakuha na lang yabla, daw ginpadako na lang mga kakifive.
0: Kakifive babes, angot siya niya, ginpamangkot man si Salvador Panilo, attorney Panilo, kung ba na nagkakabagay, kakipabitan, liyo ko na isang video sa kagang mga picture, nagagwa subong kakipe babes nga bala dapat gidman nga magpungko nga presiding officer si Senator Francis Chis Escudero apang sunod siya hindi pwede kay tama katag sa konstitusyon nga only the Senate President preside the impeachment complaint when the Vice President of the Philippines is facing the charges of impeachment, no? Kakipe babes. Sunod sa iya, tama kathag, kagsiling niya, ano ang pulos ng Senate President? Kaya nagapungko lang sa kilid, kagipi babes. Kasi gin-elect ka sa Pilipino para nga magpungko as senador, hindi ka man gali kasalang mag-preside. Yari ang mga pila ka mga netizen, kagipi babes, nagpagwa sa mga video sa EI, huwag man tagampal kung si Chis Escudero ginyo, kung si Wayne Gatsalian, pero EI niya kakipe babes.
1: EI ha, generated.
0: At ni, hindi niya si Wayne Gatsalian, hindi niya si Chis Escudero, kundi EI generated. Ini kakipe bitan, be?
2: The record of the case. So, a disjuncture that share was
1: Dawara lang sa sakon mo na.
0: So, daw interpreter siya.
1: Interpreter siya niya na
0: sa mga apa, sa mga apa. Aras tupad sang isa kay daw nagasok-sok man nga daw si Chis Escudero man kuno abi. Pero iay niya, hindi ni sila ha. Ari pagid ang nagasorsi. Ari pagid.
1: Nagasorsi. Sino na?
0: Na. Di kay way ka man ubrahon da sa sisyon. Nag-surti na lang kaya kakipe babe. Sunod pagid. Pakopyahin mo ako ha. Sige, tapos ilista mo nga ang mga noisy. Pakopyahin mo ako kagpa. Listahon sa mga noisy.
1: Tinunto ito.
0: Tinunto ito ng mga artificial.
1: Grabing rinig mo. Mga editor.
0: Ano ganing AI?
1: Artificial intelligence.
0: Artificial intelligence, mga kakipay. Dire kita sa ato niya, good vibes. Ginadulong sa inyo sang power trio, kakipay babes. Ang GTX 500, damudamo gid kakipay babes ang nagtestimonya. Kahapon duwa gid ka box ang in-order ni Nanet Leon Corsega. Si Ma'am Nuri nag-order man sa isa ka box ng GTX 500. Kay damo gid ang nagapangita. Bangod man nga naming ila pamatyag. Kay adlaw aga udto hapon kaagabi kakipay babes, nakaon sila sang rice. Hindi malipod manigar kung nagaedad ka, kakarga ka sang sugar sa lawas mo. Masami pa nga kung aga nagapangapi pa kita, okay lang kung DTX premium coffee kag DTX coffee mix, no? Pero kung nagakapi ka pagid, nagatinapay ka pagid, kakipay babes, nagakarga ka sang sugar sa lawas mo, galain pa matyag mo, ga-blurred ang imo nga pananawan, nagabukal-bukal ang imo ihi, buot silingon taas ng sugar mo. Delikado kung diabetes ka. Pero kung may mintinar ka sang DTX 700 kakipe babes, namin sa pamatsyag mo, gina antibacterial pa kakipe babes. Superior antioxidant sa aton lawas, ga-penetrate halin sa aton nga mga halin sa aton tiyan, lapos sa aton nga mga kaugatan, kag kundiin man na siya magdiritso, tanan gina-penetrate ang antioxidant kay KPB.
1: Ang kon lang nga ma-reacto, kag na kuhang gid sa akon, daw hindi ko gid kamubuon sini magamuni, kay ang order ni Leon Corsega, isa ka box nga D3 Bayo, kag ang kay Nore, isa ka D3X 500, isa siya gid ka box. Ang akon na to, tunga-tunga lang daw, pero di ko sino na.
0: Isa-isa ko ta na lang. Ambal sila nga tunga, dugay-dugay, ma-order ka naman.
1: Ang akon, ang akon, ang akon, ang ginabakal sa akon, tagtunga sa di Tribayo, tunga man nga di takes 500, tapos isip po, isa lang ka box man. Kaya mo yung kasi mo, kita tagdawa-dawa ito, isa-isa yung kaboxing mo yan.
0: Si Angie Alon man, power trio, pagpulo ka di takes coffee mix sa ano, Subong, no? Sa Vista Alegre. Sa Puro Kapisan. Oo. Tika ka ng Liga sa Villamonte, 20 man kabaks nga DTX Coffee Mix sa feed store. So, kahayahay sang pangabuhi.
1: Hayahay sang pangabuhi. Kaya, ay mo na lang natanan.
0: Hindi. Ang matuod siya na, tungod nga, tang Sabado pa rin sila nag-order. Pero hindi natin na-deliveran. Kaya damo ganyan nga pangapi ka kipe babes sang DTX Coffee Mix.
1: Hindi malipod nga ang DTX Coffee Mix. Mataas na ang demand. Kagrabe na ganyan ang kuha naton ang ano na ang movement sang area sa mga tindahan sang DTX Coffee Mix kay man ti dako ang benepisyos lawas nila mo.
0: Kag bisan diin lang ang DTX Coffee Mix ang di klinika di 3 Bayo kampion man ni sa kuno indi ka katulog kay stress ka. Tistingin nyo bala mga kaki vibes ang klinika di 3 Bayo kag kuno pirmi ka mo ginagutom kay naga fasting ka mo. Intermittent fasting ang balidocramil. Sometimes hindi man kita magpanyapon para makapahuway ang aton tiyan, makapahuway sa pagaling sang sugar, pag-absorb sang sugar, sa mga nutrients, pahuwayan taman kung kita, relax bala. Pareho mo na sang talamnan kay kipibib sang palay. Kung kada crap ginatamnan mo na siya, hindi man nami ang bunga sang imo palay. Dapat yun kaisa, pahuwayan mo man ang lupa. So amo man ang aton lawas, pahuwayan taman, pero nag-sustain sa imo ang klinika di Tribayo kay kipibibs. Alas 6 ang gabi hindi ka na magkaon or alas 8 ang gabi hasta alas 10 sa sunod nga adlaw ang imo nga ay nga usapon tunlon amo ang klinika di Tribayo.
1: Sige, may vehicular accident sa may Old Ceres North Terminal o sa may shopping mga kakibe base sa ang patrol makaproceed dito mga kaki 5 ara mga kaki 5 no. Bago gid lang motor kag ano ni van. Gente ni.
0: Gente.
1: Mga kakipati isa.
0: Delivery.
1: Kada mo sa
0: ano daw motor
1: daw. Damage kiyang motor daw.
0: Total wreck gidaw.
1: Total wreck ng motor.
0: Stop no? Abida sa motor. Motor na. Total wreck gid kakipati.
1: Total wreck mga kakipati.
0: So kabay nga.
1: Dasig gurud lagan sini nga nga.
0: Gatong pilak gid dasig lagan sang actually, may ambulansya naman.
1: May ambulansya na.
0: Ibaluan ta na ang duga ng mga development. Mighty C, ha? Lawas abtik permi mga kakipipes. Layo sa Balatian. Dili ka kapuyon mag Mighty C. Gatikid ko, Mighty C. Kung si Kwan pa. Tomorrow. Oo. So, mamuna mga kakipipes. Ang Power Trio. DTX Coffee Mix. Timpla na da, sang DTX Coffee Mix.
1: Ayos, mga kakipipes. Tindi nyo ni mabakaling ato sini nga mga produkto. Ang DTX Pabandit kag D3 Bio. Lakip ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Dira sa may downtown area. Kanto ka mo dira. Sulod ka mo dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Ara dira ang Maze Wellness Product Center. Mga kakipipes. Kanto ka mo dira mga kakipipes, ha? Kay amo na ang makaluwas ang inyong problema. Mighty C, Alkaline Vitamin C, DTX 500 kag D3 Bio sa Maze Wellness Products Center.
0: Yes. Kag sa mga tiyangge kag butika, available, mangkot lang ang muda sa wala na sang baligya sa tiyangge, ang bala nyo lang si Kipay Babes kay Dulungan kag ako. No? Sir Majubil Tumlos, nagapangapi mada sang DTX Coffee Mix sa Adila. Kagyari na kita sa aton niya, good vibes ka Kipay Babes.
1: Good vibes.
0: Din ang mas importante, ang kwarta o kung ang inyo pag-abyanay.
1: Nami ako na abyanay ka mga duwa at ka may kwarta pa.
0: Ang amigo kung madula, mabudlay na nga magbalik. Ang kwarta
1: kung madula makakita ka lang,
0: makakita ka pa. Pero problema kung dako man niya kwarta, dumudlay man magbalik. Amo so, nang pamangkot. Kung diin ang mas importante. Yari ang isa ka video nga ginhambal niya, ginexplikar niya ang kaimportante sang kwarta kag kaimportante sang abyan, Ma'am Solidad Antaran, Cecilia Banson. Tanawa niyo ang video, Ma'am Jean Montesino Arroyo kag Ma'am Marilyn Caranta.
1: I-share niyo na.
0: Aber, ang kaimportante sa pag-abyanay, kung bala kwarta o kung ang pag-abyanay. Sige,
3: ano
0: be?
3: Nga ba ang mas mahalaga? Ang pera o ang pagkakaibigan? Ang pera, halika rito. Halika rito.
0: Hindi magpalapit.
3: Kita nyo? Wala. ang kaibigan, punta ka nga doon.
4: Oo.
3: Balik ka ulit dito.
4: Oo.
3: Punta ka ulit doon. Balik ka ulit dito.
4: Oo.
3: Ganyan ang tunay na kaibigan. Umaalis, pero bumabalik. Yan ang simbolo ng tunay na pagkakaibigan. Pero ang pera, minsan lang dumating sa buhay natin yan. Kapag nawala, hindi na babalik yan. Kaya lagi nating piliin ang pera.
0: Wag ayahin. Tuso klase tawo.
1: Mama, mas kilala ko eh.
0: Wag yung ayahin. Ang pera, minsan lang dumating sa buhay natin to, ang tao, ang kaibigan, maring magbalik. Yan ang tunay na pagkakit. Pero ang piliin natin, yung pera. Alis dyan! Alis! Hindi mayong
1: bakasana. Ay, Diyos ko. Pero mas namin yung Jay ang pera. Pero namin yung damo kamigo. Pag lumagabot ang mga problema, ang migo ko na loyal ka mo, nga, loyal sa nga friends mo. Kag miguhagi ka mo, muna makabuling si mo. Sa mga ital-ital nga bagay.
0: Kung kailangan mo ako
1: Kung kailangan mo ako. Pareho ba kay Kagawad, Nardo, Agunasi dire sa may barangay Busay, Bago City. Amo nang pinakaimportante, damo kakilala, damo kamigo.
0: Importante gid na mga kakipay.
1: Napalapitan sa mga tao dai. Sige. Salamat gid mga kakipay. Magkomersyal kita na eh. Then balikay kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
13: Muterna Max.
4: Ako si Bimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Dr. Namax Capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
13: Butinamax Capsule and Butinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga. Balitang K5
1: Alas 5:09 na mga ka-K5. Ini nga bahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 nag-activate sang white blood cells kag macrophages. Ginapabaskog ang antibodies sa production kag depensa sang lawas mga ka-K5 batok sa infection. Nag-neutralize ang free radicals. Ginaprotektahan mga ka-K5 ang aton silinga cell membrane. Batok sa oxidative stress kag nag-delay sang aging process. Ang skin health mga ka-K5 ginapabaskog ang hydration kag elasticity sang panit mga ka-K5 nag-ayos ang skin barrier function kag nagaprotektar batok sa UV radiation o damage. So may mga posibilidad nga mag-regulate sang cholesterol gina lower niya mga kagibay nga lower down niya ang LDL kag ginapa increase siya mga kagibay ang HDL so ginabuligan niya mga kagibay sa maka supply kita sa oxygen ang oxygen na transport mga kagibay sa aton sing cell level amo na mga kagibay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available diras sa silay kag talisay nga mga butika available man kag mabakalan Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 5 yes na mga ka-K5 katuan na ton mga ka-K5 mga ton sinipatrol with ka-K5 Vincent Dominic Medina Corralde Jean Montesino Arroyo Gina Purano Susan Guillen Mayangaga Leonardo Rilos. Maing aga man sa kay Marian Store. Sa Marian Store dira sa may paglaom mga kakivibe, available lang aton sining premium coffee. Dira mga kakivibe ha, kag sa Sunny Store dira sa may paglaom ng premium coffee, available man dira mga kakivibe.
0: And of course, yun, maing aga man kakivibe babes, no? Dira sa kay Priscilla Piedutse, kag Cesar Piedutse sa Tangub. Nalipat ko sang purok niya.
1: Aha.
0: And of course, pasalamatan ko kay Bebe si Ma'am Esperanza Hinsole. Nagbulig kahapon no sang 1500 sa nalumos nga duha ka kabataan sa Baguio City, ang tatlo kag apat ka tuig bala. Naka turnover kita kahapon dito sang 8,000 nga bulig sa mga listeners sang K5.
1: Aha.
0: 2500 dalin sa Rayo Foundation. 1,500 dalin kay Ma'am Esperanza Hinsole, kang may 400 pesos pagid nga gin-send sa aton, gin-hatag naton kahapon dito sa pamilya kakipay babes.
1: Salamat kid ha sa inyo mga kakipay. Importante na sa aton ang pagbinuligay mga kakipay. Rowena Villaran Erbito ay dira sa may Norma Store sa Talok, Baguio City. Available ang aton sininga mga products, ang coffee, ang DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag Mighty C. Tanan mga kakifive, available dira sa Norma Store, dira sa Talok, Baguio City. Dira sa Dulao, sa Phoebe Store, available man mga kakifive, ha? Kag dira sa may Rico Baranal, sa Baranal Eatery, dira sa may Barangay Dulao, Baguio City, mga kakifive. Available ang aton sininga mga products, ang coffee and DTX coffee mix. Mangagala na kay amigo ko. Kay bro ko. Wilfredo Ferreras dira sa Top G Tire Supply sa Alihis. Sa kay Gary Siboko, ara na si Galon, si Pablito Galon. Aras Pablito Galon.
0: Mami Sunere Latos, Diyoso, mayong aga ka Kipi Babes.
1: Uh-huh.
0: Sa Mikmik Store, dra sa Maninihon. Mm. And of course, sa The Angel Store, ka Kipi Babes sa Bilya Villeta, sa Dini, sa may Estefania.
1: Mm-hmm.
0: And of course, sa Starlight Store, dra sa proper Pahanukoy.
1: Si Mr. and Mrs. Elmer and Lainey Porgadilla, dira sa Tangob, nagapamatig sa mga kakibayb aga-aga pa.
0: Ma'am Inday Belyesa, may aga dira sa Busay. Ma'am Nanit Leong Corsega sa City Village, kag sa Municoville, mga kauturan tada ang mga KSS ga monitor. And of course, kakibaybabes diri sa Alihis na mga membro na tonda sa KSS may mga.
1: Sa Jewel Store.
0: Kay Kangali, kay Inday mo, kay Ma'am Inday.
1: Inday.
0: Kilala mo kag ni Engineer Amigo mo, Engineer Danilo Heroche, kag si Ma'am Inday.
1: Ah, Ma'am Inday.
0: Inday Gamay.
1: Inday Gamay. Sige. Ari na si K5 Vincent Abadek Bidina Coralde.
18: K5 Bantay Mercado.
1: Bantay Mercado update. Alhamdulillah, papang.
19: Kakipay Babes, kakipay Robert, gagoom-goom ang kalangitan, kakipay Babes, kakipay Robert, alas 5 pasado na, pero dulong-dulong pagawa ang aton nga kahawaan, kakipay Babes, ang aton subong presyuan ay there is my Mercedes.
0: Ang vehicular accident pang na monitor mo to bang?
19: Yes, nakakuha naman kakipay Robert. Tapos, ining sa may Mercedes Avenue, there is may bagsakan, kakipay Babes, kakipay Robert. Ang aton nga mga lamas bala kakipay babes.
1: May live ka?
19: Ang aton ang aton live kay ang iPhone wala mabalik kakipay babes, kakipay Robert.
1: Picture lang picture, why picture?
19: Yeah, may picture kita, pictures kita ka may video kita na lang ginpadala kakay kakipay.
1: Arana, champion.
19: Carrots 35 ang 35 subong ang carrots kakipay babes, ang kalabasa 23 ang kilo. Kagang aton may sayote kita diri kag pulo ang bilog o papa nga kayo sayote kakipay babes, kakipay Robert, kagang aton nga Bombay, sibuyas Bombay nga pula 85 ha ang aton nga sibuyas Bombay nga pula, sinto Jess ang ahos, kagang patatas makita naton diri 105 ang apa kilo sa patatas, ang medium size pero may ari kita di gagmay do lang so next pa nagpo kay babes na klase but patatas tag 60 ang kilo kay kay babes kay kay Robert kang patatas ang gagmay niya may ara kita ng dagko medium size ining patatas 105 ang kilo ay naman yung white onion yun ang pangita mo 90 ang kilo kaki 5 babes kaki 5 Robert kagang aton nga mga kadri iban pa pa paita na aton may suha kita dari tag 42 ang kilo sang suha ang paitan wala sila presyo pila lang ba so, ang paitan mo bang ang ito lang yung paitan mo
20: kilo ang kilo nga paitan
19: ha 60 o 60 subong ang kilo isang paitan kaki 5 babes kaki 5 Robert sa so, makita natin rin yung muna subong ang lagmas ka na available rin may libertad public market na ginadulong sa inyo ng DTX Coffee
0: Maker. Kumusta ang kimpo sa Bacolod?
19: Kampi ako yung mga gumgum kaki 5 Robert
0: makita pa si Labers Mon
19: no kaya na kita pero ito isubong itong mga munibi oras ko nang gasulot kita sanag na sana ako na pero ito isubong medyo gagawang-gawang kagipay-gipay-gipay-gawang sa amin ang sitwasyon rin kagang apresyohan na yung ginagalong sa inyo sa na DTX Coffee Mix na silingan natin kung gusto nyo yung mag kundi nga bulay ako mo magpamuhin na DTX Coffee Mix ang aton nga imnon nga kape kay te ko mag 3 in 1 kita dira ko step paid ko dira ko na lumak classic kape pero ining DTX coffee mix na ton ang maka kape ka na naka detox ka pa mga kaki type nag enjoy ka sa sabor nag palika nami pa imo ang pamuhin mga kaki type babes kita Roberto mga kanya pakapili boss man Manuel Ramos kaki type babes kaya nga ton na Pigo dira si boss Jomel Ramos dira sa may Jember Marketing, sila ni Gaspar, sila ni Tagi, sila ni Joel, Arata Kakipay Babes, sila ni Edward, nag-monitor git sa aton, kay sila ni Gaspar Coronel, Kakipay Babes, Kipay pa Robert. Sa aton mga kuturan dra, Jember Nuggets, kag sa may Rivers of Babylon, mga Kakipay, may ngagawa dra sa inyo. Dari sa may Kakipay Babes, sa may Libertad Public Market, si Efren, sila ni, sa Talalab sila, si Geraldine, sila ni Evelyndry, Erika Edisa, Edesa, nag-monitor kita kakipi-babes, sila ni Rollin Boy, sila ni Boss George, sila ni Tatay Gideon, Pocket Store, nag-monitor man sa aton, kag sila ni Ma'am Edith Tri, Binuman, Edith Binuman, kag sila ni Kanoy, kakipi-babes, kakipi-brokert, nag-monitor sila ni Mary Jane Otlix, Mary Chavez, sila ni Honey, Denison, kag sila ni Nunoy, si Lloyd Rin, nag-monitor kita sa aton, kakipi-babes, may agadara sa inyo, kag sa aton mga kautoran, si Sir Ed Canson, sa may Barangay Takulig, mga Kaki 5. Mga produkto na ito, yung ginalawag, Clinical D3-Bio, Clinical D3-500, Kagmighty Seed, Alkaline-based Vitamin C, available dra sa may Barangay Villamonte, Juliano Store. Kunara ka mo sa may Barangay Villamonte. Kung dito naman ka mo sa may Barangay Sumag, ang aton nga produkto, Sheila Trading, mga Kaki 5, kagdiri sa may Barangay Takulig, Jember Marketing, Parinos Eatery, Floor Eatery, Consing Eatery, kung ano man ang eatery, nalang inapanglawag na mall, ang kape available sa mga muning mga eatery, mga Kaki 5 na ito na, sa mga Kaki 5 na Mr. Bros, dito sa may tumang bamsi, Bago City, mga Kaki 5 ang kon manamit ka. Richard Babo, yung ginapakita mo, profesyo ng Barangay 36, mga Kaki 5, Dalan Araneta, manamit ka. Richard Babo, nagarag mo, nagarag ka. Richard Babo, ara sa may base lechon, mga Kaki 5, dito sa may profesyo ng Barangay 36 mga kaki 5 yung manini-mani may nga gadresi mo kag mga Christine kag si little bossing natin naton toto kinitoy may nga gadresi mo toto kinitoy pariente nag-monitor kitsa kaki 5 babes aton kaki 5 Robert sa aton oy ang aton nga amigo barangay Singkang Airport Del Mar Depen Del Mar Bacoyan naraman kaki 5 babes nag-monitor man sa aton mga kaki 5 oy ang aton mga kautoran nila
0: Okay.
1: Sige.
0: Paalam. Kipay babes. Paalam by Marisa. Daw hindi ko ginima mo na anong story sini. Pero araw ah.

0: Ты
1: Di ng video.
2: Ah. Oh. Ah, oh, ay video.
1: Tama naman ng video.
3: Ah. Mm. Oh, video naman. Ah. Wala tama wala tayo sa buong live ng Kibibi.
2: Ah,
3: why? Ang iPhone wala rin, why mabalik?
2: Ah.
1: Oh.
2: Ah, ben.
1: Ah. Sige, be. Ah. Paalam na sa pag-ibig, ah. Amo ning mga gusto ng mga kanta sang panahon. Bawo ka nami, Kaki Pe Babes. Ma-recall ta niyang kapanahonan.
2: Padugo.
1: Oo. Oh.
3: Pwede na makapaalam.
1: Pwede na, kanta na.
2: Ah. Kampiyon.
1: Oo. Oh. Paalam.
2: Paalam.
1: Oo, oh, paalam na.
3: Paalam sa pag-ibig.
1: Sige lang. Butangin na lang
3: pala.
2: Sa pag-ibig
1: na muna
2: nadulot mo sa akin, mabuti pa lumayo ako kahit ikay mahal ko.
1: Paalam sa kahapon na puno ng sigla, masakit.

0: 不要那个，那个都我已经过了。
1: 怎么了？
2: 马步的帮路没有阿哥，大大一开马路。Kasakit ni kasakit, no? Paalam sa pag-ibig nating dalawa.
1: Paalam. Oh, pag-ibig na dulot mo sa akin.
2: Oh,
1: grabe. Pinapilay, bro.
3: Ayaw!
1: Mabuti!

0: Ari pag ng lyrics ng grabyo. Grabyo pag inyo. Paalam sa kahapon na puno ng sigla. Masakit man ang limutin ka, puso ko'y handang magdusa.
1: Kampiyon, kampiyon.
0: Pamilin-bili na ginaya.
2: Plakpakan.
0: Plakpakan. Plakpakan, plakpakan. Ang premyo kay Pai Vincent, wala agadaan na ikaw sumunod ng premyo. Oo. Kaya huwag mo gintunaan ang kanta. Oo. Huwag kagid premyo, bisan isa ka utod nga Marguso, huwag kagid, huwag kagid sumunod.
2: Si Boss Manuel Ramos na nang kailangan, bahala sa imo.
0: Oo.
2: Si Jomel Ramos.
0: Choreged, choreged, wala agad premyo sa mga.
3: Bawi lang
0: sa sana.
2: Bawi lang.
3: Patrol, Kaki 5, Berto Gakit. Ini naman si Kaki 5, Vincent Corrado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, Kaki 5, News 7.
4: K5, Bantay, Mercado, News FM.
0: Basta mga Lunchbox Kings, wala aking problema na.
2: Uh-huh.
0: Laban na yan si K5 Vincent. Bisan ano pa nga klase, sang challenge. Laban problem. Ng power na ni K5 Vincent.
2: Laban na power. Pahala, kumuda niya.
0: Yan, kung parinti ka mo, hindi man. Huwag kayo laban sinyo!
2: Sila yun ni Vincent niya. Pegad, pegad, pegad.
0: Sir babe ka pala, ulaoy, gidya. Yun ni Mayriti, Tabings Delphine, mayong aga. Angina Purano.
2: Amo na ang paborito ni Don Luis Gantalao sa Sugar Valley. Samtang kainom sa sang DTX Coffee Mix, matis sa mga music katulad si Nibla.
0: Ito na kang godo, masumpit kung ihi niya. Pasumpit na lang da!
2: Ayo, Bings Delphine! Si Babes Delphine dira sa may Talok Bago City, may nga ganda. Sa kay Johnny Meritita,
0: Maria Rosalia Grayan Bitio sa Tagukon, Kabankalan, may nga ga.
2: Angie Aloy, may Dagay, may nga ga. Sige, si Borgs Asa.
0: Leonardo Relos, ka Gruina Villera Nervito, Bongsao Salomaino, Maylin Joy, si Dayon. Midag Ay, kag si Sandra Di Sonaro, George Pineda Gaspe.
2: Sila yung ni Bing Steel, punya ka sadyaga pa. Si Sir, babe, siya pala wila. Oy, gina.
0: Feel na feel.
2: Feel na feel ko na yan.
0: Dami gina...
2: Masakit man ang limutin ko.
0: Dami gina hugot kita yung aga. Kirjan Magalso ang hilis. May aga kag Hermalin Villacorte.
2: Kaki 5, ara na si Kaki 5.
0: Ara si Kaki 5, Berto Gakit.
2: Check na to mga Kaki 5. Si Kaki 5, Berto Gakit. Mga Kaki 5 kay may... kwanto, kawatan.
0: Mm-hmm.
2: May kawatan manok. Ang malain lang kay dadakpan sa. Ang malain lang kay why gikapansin siya ang nakadakop sa iya. Hinatok hatok. Sang labo mga kagibay patay gining suspitsado ho. Ang nakadakop mga kagibay nangin suspect naman. Ay kagrabe. Grabe na gid subong sa mga kuno sa mga nagakalanabo subong puro na gid ya mga Masilan. Maria Rosalie Granian, Grayan Bitio. Amusta si Mama Terry Ariego dira sa may habitat sa Tangob mga kakifay. Morning lang na kay Ma'am Terry Ariego. Sakit ba ko kadlaw sa inyo ah? Hermeline Zelda Villacorte, Jena Purano, Kerjan Magalzo Angelis. Sila niya kadlaw man ko. importante ka katla kung baga pa.
0: Bisan mabudlay sa amon kung kaisa, ginatinguan man amon, bisan hindi kita parintihanay, okay lang.
2: Sa total, si
0: Lina, kami alabot sa inyo. Huwag kami alabot sa inyo. Galing kay kabudlay lang magambal din nga way listener kaga pariyo nyo nga follower. Sa sina, salamat.
2: Gin. Sa tutuod lang, ining aton nga ginahimo ni, plopakadlaw lay kon aga, ginapakadlaw na to sila, pero problema tag, sinampaw man.
0: Sa tutuod lang kay baby, sa pagbuktaw ko di kayo, kung ano naman ni himuon tani sa ilaman. Pero singko daw ay nakami to bugasaw.
2: Kamo yang amon nga ginapakadlaw. Ginalingaw kamo na mo te pero sa tutod lang pagkatapos sa programa kami man ang makaso.
0: Sa tutod way kami to bugasaw. Masulong
2: on kami to.
0: Do mahibi to ya subong ka kay babes. Ma,
2: hindi magibi.
0: Ginpakpak wa nga kon nga bulugasan perti nakatunog ang lagpak sang bulugasan ko ka kay babes. Ya
2: pa pareho malanta.
0: Kay kun buta na ka kay babes gabungol-bungol panang lata. Pero kun kunway na gani unod, do ka tunog sang lagtik ya ka kay babes.
2: Ano gani? Siling ko, bisan na sa balay palangadaan ang problema ta. Hindi, kung hindi maglubog ang tubig, hinay.
0: Ma'am na net ng kursiga po, lumata na abis sa gantang bugas lang mo, magpagaling lang kami. Okay, do, wala gito mauga nga kung nga pala ito nga ginbulad.
2: Mayo tani ko na, mayo tani ko, lapit lang tato sa Busay, sa Bago City, kaya makaayo tatuya kay kagawad Leonardo Agonasi.
0: Kunway na gitman tasudan karon mamaka na lang ta Ma'am Ruina Villarreal dito.
2: Hindi gani manaka katoy tambis to kag Jen Mingo to sa kay Ma'am Juliet ho. Kampyon eh. Aran why gid why? Hambala si Bensin natong pukawon si Berto.
0: Bugas-bugas ni daw sa iga alert tao. Amo ni kun nga aga bugtaw taga pa kay mamugas-bugas tadi. Yad lang karong kung pahulamon tato ka bugas ni Ma'am Kim Arizona Plurabla.
2: Romayo kay ginapatawhay ko, ginapaumpawan ko ni ni Pusing ko Manuel Ramos.
0: Bawo pa pero salamat gali ka kay babe sa gracia kahapon. Lin kay Doc Ramil Uy. Meski paano ang tungtong
2: salamat kay Doc Ramil.
0: May ara kita.
2: Salamat kay Doc Ramil Uy. Bayad ka mo sang inyong akwan. Bayad ka mo sang inyong ano kanina? Inang damayan. Damayan. Bayad ka mo, hindi ka mo magbalayad. At nagano si Kwan? Ano gano si Berto?
0: Jen Montesino Arroyo, Jen Babes tong ma'am, tulog pa si Ma'am Berta. Ikaw lang.
2: Ame Bulnio, Base Delfin. Sige, bayan na lang na, kung na way ta chance. Kay basikon lapyo man ang pobre. Mga kakifive. Grabing bantay subong mga kakifive sa NIR. Kay Man Kabaloka, ang bagyo mga kwana ang bagyo subong niya mga kakifab daw matupa giniya sa ton grabe yan ba pamahog man mga kakifab sa mga eskwilahan subong ho tiyan mo na yung kasakuon man subong sa preparasyon sa para sa typhoon sa super typhoon sako man nga to sininga mga kapulisan nga magabantay sa mga bulutuan kay kadamo sa mga pamahog karon sa mga eskwilahan mga kakifab. Maski napasangkad sang Police Regional Office sa Negros Island Region ang pagbantay sa mga eskwilahan nga mayara sang mga pagpamahog mga kakifay. Ang spokesperson sang Negros Island Region nga si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong nagasiling nga mayara sila nga mga tikang nga ginahimo mga kakifive ang ahinsya agod nga malikawan kag ma-verify ang mga pagpamahog. So nag-abiso naman si Colonel Malong sa mga manunudlo, estudyante kag mga ginikanan nga hindi pangina walaan ang mga pagpamahog nga gakabaton kag gilayon nga i-report sa kapulisan o kon sa mga pinakamalapit nga mga police station. Ama na dapat. Ti NIR man igapon. NIR man igapon ang pag-abot sang Super Typhoon sa Negros Occidental, mga kakibay. Amo ning pinaka-importante di ginapreparahan ta. Ti siling ni si Robert kay na kinahanglanon gid ato na mga lista. Listahan mga kakibay para preparado na.
0: Kipibibs, may i-play lang ko. Kipibitan, para alert ka pa. Inipagpasalamat, minsahe, sang isa ka Iloy kahapon kay Kipibibs. Uh-huh. Nag-aubra siya, diri sa Bacolod, kag nabalitaan niya lang ang bata niya na lumos, ang apat, yung tatlo katuig. Upod siya iamay, nga nakabaton kahapon sang financial assistance. Tama ka, subo ka Kipibibs. Sa tuod, may 40 mil pa sila nga balayran sa punerarya. Nabuhinan kahapon, kagamay na lang tong nabilin, pero ang ila pala mahawon pa sa mga makumpanyar, amon palang ilang libog. Okay, babes, kasubo sila langgid sa ilabalay, samtang ginahamyang ang duha ka mga bata, babae kag lalaki. Pamatian nato ng message bla ka kay babes. Kagbasin sa may mga sulusubra para bisan ini amount, makabulig man sa sining pamilya.
5: Tungod sa inyo, siguro, hindi na kami nagka kanya kung paano namon masulbar ang hospital bill namon.
2: Ay.
5: Ang mga burial, ang pagbakal sang luti, ang pagpahimo sa mga pansyon nila.
2: Duagit ka bilo.
5: Salamat gid kay madulong namon sila nga hilway sila kag miski sakit, miski sakit nga maglubong sa isa namon, sa duha namon ka bata. Patunod namon kay guro. Dubila nga pala ang panganan lang siya nga ipahulam ni Lord sa amon kay tigid namon mabalaan kung nga nakalambot ang bata namon sa suba nga wala man dito gakadto. Ay gani ka tulto lalagyan.
0: So muna kakipe babes, ang kabayan sang mensahe sang isa ka Iloy, nga sa tatlo nila kabata kakipe babes, duwagid ang napatay samtang may ara pa subong sa ospital, nga isa man ka ingod balay nila nga bata nga nagagaday nga magkadto sa suba. Layo kakipe babes,
2: layo
0: ang suba. Well, pero natingala na nakaligtaan lang sang amay. Naghinagaray gid sila kakipe babes. Kag naglumpat makon mo kunong ang duha nagalutaw-lutaw na. Ang isa nakasangat pa sa bato ang iyabayo kag ito nagapangayo sang bulig. Kagin salbar sang nakakita sa idalom sang hanging bridge dira sa natugang nga barangay sa Bago kakipe babes.
2: Bago.
0: Oo.
2: Ang isa ay nakasangit sa bato ang yang ang ano?
0: Ang ingod balay nila nga bata.
2: Oo,
0: naka sa pag
2: upon mo sila?
0: Oo, sa iyang pagkapakapa, kakipay babes, na tabo, nga nakasablay sa sabato, kag nakapanghawid, nakasangit ang iyang bayo. Siguro kundi kung mag-ara ka sa tubig, ang bayo mo gaalasa na. Sa amo to ang nakasangat sa kwan, sa bato, kag na ospital, pero ang duha kakipay babes, gindala apang dead on arrival. Grabe. Na kakipay babes. Oo. So dito kita kahapon kasakit kay abdan mo mag-asawa kag ila lang nga amay ti aga pa wala sing may nagakadto kun gabi lang kisa gani las 9 kuno ga pululi na tama nakasubo sa ila nga sila na lang kag ang adlaw kahapon siling sang amay amoning adlaw nga ginadulong ko amoning oras nga ginadulong ko ang akon bata sa eskwelahan pero subong wala na.
2: Ay Diyos ko.
0: Gusto pa magbulig ka kipe babes, alin sa inyo tigi pusoon, handa kid kami nga mag-facilitate, i-message nyo lang ako para madulong naton sa katapusan nga palahuayan ining mga kabataan.
2: So ginapilagi naton ang mga nakapamati sa aton sumong, kung may sulusubra man kamuda, gulo ginagmay lang nga. Masarangan nyo lang sa mga bulubakanti nyo lang, kag sulusubra nyo lang.
0: Kagwiling man ang KSS, basis sa mga KSS President gapon ni Tor Sumong, kung mabuhin naton sa inyong fund, pwede gid naton mabuhinan, iambag-ambag ta para idugang bulig dito sa pamilya.
2: Okay. Sige. Di pwede pa ni? May oras pa?
0: Oo. Tandim na ta?
2: Ara na kita sa aton nga kwan. Tandim. Ara kita mga kakibab sa K5. Kamustahan aton sa sininga mga tinion mga kaki 5.
0: Ginatamiyon nato na nai Agosto 5, 48 pa lang, no? Jen Montesino Arroyo kag si Mamerlita Malba, si Roldan Paradiro sa Barangay Tabugon. Thank you so much sa pag-monitor. Sakit na iya sa isa kailoy dulaan. Sila duhagid ka bata. Subo-subo ba? Bings Delphine. Yes, ma'am.
2: Kung sino man lang may sulosobra, handa kami nga mag-baton sa inyo siningabulig. I-facilitate lang naton. Kag-turn over sa Rayo Foundation.
0: Mag-visit lang kamo para nga ma-forward ko ang GCash. Mary Grace Dimirin, Arto Silia, Sir Majubi, Eliserio Tomlos. Maayong agagit.
2: Sige. Kahapon dito kita sa may Barangay Granada, ang Makoy Store, biktima man to sang scam. Mga kakipaib, isa ka babae naga katuto nga daw naga ano man nagapakuno-kuno man nga managbaligya uling mga kakifive galikati ang isa nagakumpiyansa man aga bulig man nagakuan man aga ano na nagakumpiyansa man kati kinanglan man nilang uling ginbaydan kinya 5,000 pesos gid mga kakifive nakabayad sang 5,000 pesos pero wala uling. Si Ma'am Elvito pas magabulig siya. So kuwaon ta na karon mga kakifive, no?
0: Thank you so much, Sid Ma'am. And of course kay Ma'am Cecilia Banzon, happy birthday gid subong ang center o kunang Quezon President sa Mandalagan.
2: Arreglado, sige. Ari na mga kakifive ang aton sininga sakpal lang ko panamiyaw ang mga drivers okay mga drivers ang mga tricycle drivers sa kwan sa Totong Store sa may handumanan di ka homes may ngaganda
0: kay Ludi May pili nanay Philly Ludi May Mary Joy Barcelona Ashley Villamore Ninita Delphine sa Blumentritt Smile Village Tomorcia.
2: Matabid na kita sa antike.
6: Basta ayhan ang mga pamilya ko sa may Banuakang Hinigaran. Dali lang gid. Kamusta ang ta sa Bacolod, sa Negros, San Andre, John Daddy Babe, San Sir Robert. Good morning!
2: Mayong morning sa inyo datanan. Dira sa antike, dira sa amon, makamanayan na. Yagid siyang panahon subong. Although nga ti may ginapaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon din sa amon na. Kampiyon na signal, amon na subong nga rason na okay signal ta kay wipas ang weather disturbances. Back to you, Antike!
6: Thank you so much, Daddy Babes and Lodi kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamustayan ang panahon? Sir Rick? Mayong aga.

0: Magurumgum ang palibot, aga pa nakadite ex coffee mix na. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Kapis. Sa kalibo, Sir Michael, good morning.
2: Sir, good morning. Ang kampyo ng signal, nakadite ex coffee mix na kita ka, nakadite Ribayo. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa kalibo, kompleto rin ang barkada sa atan mga pinalangga ng mga kasimanwa. O, sa mga balita, una ta sa Iloilo, Sir Rick, anong latest?
3: Mga dalag ko nga balita diri sa may surat ka probinsya sa Iloilo, diri sa mondo pamatsagan kung doon may tuburan sa iligal na druga. Kahapon, isa naman ka-operasyon ang ipatagayon sa amon sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banwa sang Leon. Sus na bukid din ng lugar pero ang balor sa iligal na druga nagalabot sa 4.4 million pesos. No? Ang ining drugs na nakonfiscate. Kagdiri sa may syudad, may isa man ka-in-subject sa bypass operation tungod nga ang ining subject, ginmayday pa ang illegal na droga. Grabe. Pero sa ginoperate sa pulista, madasig na kapalagyo, ay doon may pagka-abilidad niya pagkalupin. Pagkita niya pagkabaloy yung kooperatiba, gilayo nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, kagdi hindi na malabuot sa mga kooperatiba. Kagaduga ang paginamon ng balita, may pamilya to sa Suok Arribalo, naglinaway tungod sa basura. Sino, hindi mag-ako kay sino basura kay to paray balay. Ah, hindi linupad lang butilya. Tingin husay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Kambali na pa sa kaay na lang kamo kaso. Ah, amo naman talag kong balita, Adria. Balik sa imo, Sir Nestor.
1: Ay, patawara. Advice na lang sa nag-tablagan ay butilya. Inom ka mo DTX kag MITC para magnami mudo nyo. Hindi ka mo mag-iritabli. Sige, salamat, Gida, Sir Rick. Sa ilota sa probinsya kang Kapi sa syudad kang Rojas, SM Jobert, anong latest?
0: Aring mga nagapanguna ng mga balita dali sa amon sa probinsya sang Kapi kahapon sang hapon, amon nang ambal nila nga hindi gyapon masulbar ining problema sa druga mga ka K5. Alas 5 pasado kahapon nga adlaw may na-recover ang aton sa ning Kapi Rehabilitation Center. Sa sulod mismo ha, sa karsel mga K5, isa naman ka persona ang masubuni taga pilar pa mga K5 nga pila na kabulan nga ara sa sulod sang karsel sang Kapis Rehabilitation Center na kuhaan sang illegal nga druga mga K5. Ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga K5. So no, sa report, sa gin-interview kahapon si Mr. Juna Inkong, ang amon sining warden sa Kapis Rehabilitation Center, kaso sinigalikin sulod man because ang illegal drugs ang tinilikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte ang ining nasambit nga suspitsado. Keron, may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag subong adlaw pagpatigyo ng investigation sa provincial government kalakipan sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sinidyo ang in charge ang Kapis Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Kapis Rehab Center. Yung ang pangabalita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo diri kay ining retirado nga pulis nga 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang ang Lunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog na pamilya sa isa ka punerarya mga ka-K5 sa magluntad ang sunog sa Ilapuloy-an sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Upos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis mga ka-K5. Apo ng mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Kapis, sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo, sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
2: Morning, liwat kay 5 Sir Visayas, Negros Island, region, pila ka mga

0: estudyante, o anong kami estudyante ng dala sa Libacaw Infirmary Hospital, matapos nga ginasugin niya, nahilo, nahigkalahilo sila K-5s from Bisaya. Pero according sa report, naghalisik ang mga mata, nagapaningitan kag siagad ang hinibi sini, no? Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka K-5. Natapoy ni diri sa Banwasang Libacaw, isa ka National High School mga ka K-5, no? Sa subong ang na-interview namon ang isa ka responder, pirsado ko, no? Bisan ginapuko na nila o ginauyatan na nila upod ang tatay sang isa ka ginasugid nga estudyante, grabe, kabaskog sang iya persa. Ongoing pa sa bang investigation, kag may mga follow-up ang news team sini, base sa programa ng Foro de los Pueblos sa mga KK5. Samtang, adungang paginaton nga mga balita, ang babae, bala ito, report na ito ng isa ka 21, ang isa ka 19 anyos, ng babae nga itong ginasugid nga sang una, o kahapon nga nabunan sa liog. Ang istorya sini, sakay sila sa motorsiklo upod ang iya boyfriend nga si alias Jim, 21 anyos, diri sa barangay Ugsip sa Banwasang Libacaw na tabo ang insidente. According sa report nga nasakay sila sa motor pag-abot sa tulay nga gina-construct nga tulay mga ka K5, ginabangan sila sa mga duha ka tawo kag ginkumpronta, no? Nagsang ulihi, nakita na lang ni Jim ang iya nobya, ang 19 anyos nga babae nga si alias Jessa nga may igo na sa iya liog mga ka K5. So subong ongoing pang investigation sang pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga ka K5 kag ang babae nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini kasi natripingan lang sila mga ka K5. Kag isa man ka pa ni Malay, maayo lang kay naagapan ini gamay lang masunog, no? Kay ang apat ka tuig nga bata nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa guwa bala. Light material ang balay, maayo lang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka panimalay mga ka K5. Amo ni mga balita diri sa amon, balik sa imo ang ticket.
1: Thank you so much sa Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babe San Sir Robert, anong latest?
2: Latest mga ka K5, especially sa sining malain nga panahon, super typhoon Indaine, preparado ang Police Regional Office Negros Island Region, PRO NIR mga ka K5, sa posible nga epekto ni super typhoon Indaine sa Negros. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa PRO NIR, nga nagpatigayon sang pagsinapol kahapon o sa niligad nga daw sa National Headquarters kaupod ang task force agud nga masiguro nga tayo yon ang ila sininga operations. May yara na sang mando ang mga police station sa Negros nga mangin na preparado sa mga equipments kag sa pagresponde sa mga nagakinahanglan mga K5. Suno pa ni Malong, mayara naman sang koordinasyon ang kapulisan sa mga local disaster risk reduction and management office sang kada local government unit.
3: Sa iban pagit nga balita, K5 Western Visayas, tama ka subo ang nabtanamon kahapon ang RYU Foundation Incorporated kag ang K5 News FM team nagpadulong sa Baguio City kag nagdulong sang financial assistance halinman sa mga listeners kag sa K5 solid supporters sa RYU Foundation Incorporated mga ka K5, nagdulong kita to sang nagabalor 12,000 pesos, no, nga buling ang financial assistance sa bata, duha ka bata nga nalumos, ang isa ma birthday pa sa subong bulan sa sunod nga bulan mga ka K5 kag nagaedad sang 4 kag 3 ka tuig, babaye kag lalaki sa 3 ka kabataan, amuning ikaduha kag ikatlo ang nalumos kag gapangabay ang pamilya ang hindi sila pagusgahan kay wala gid ka kadto sa suba ng ila bata nga sa pagkalayo apang sadto na kaligtaan lang gid kag hindi nila mabaton man ang natabo, wala man sila sang may mahimo mga ka K5. So pasalamat lang kami sa mga listeners sang K5 News FM Bacolod, hindi natin may isa-isa kag sa mga miyembro sang RYO Foundation.
2: Ang mga balita na Monteria sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, back to you Antique.
1: Thank you so much Bacolod sa Negros Island Region. Mga balita sa probinsya kang Antique, banged sadyang mabuna kapaguran sa diin, nagadanga sa 50 to 100 millimeters ang ma-experiensyahan nga paguran sa probinsya kang Antique, kinsiren ka mga local government units ang nagkanselar kang klase kadyang adlaw. out of 18 municipalities ang wala lang nakadeklara kang suspension of classes, ang Banwakang, Kaluya, Libertad and Pandan as of this broadcast time. Ang sadyang pag-uran, ang amon gobernador sa probinsya Cantique, si Governor Paulo Javier, nagpasigurado sa mga Antequenos nga naka-full alert ang provincial government kag handa nga magtugro kang immediate assistance kung kinahanglanan mga kasimanwa. Padayon man kadyang ng panawagan kang pagbuylog, kag pag binuligay, kag dapat kuno nga mangin kalmante, kag mangin prayerful man agad matubang ang dyang challenges mga kasimanwa. Grabe abi uranja ka naman K5% Visayas sa Negros Island Region. Sige, hindi ko rin pagbalik kaninyo alang-alang
2: Balitang K5. Salamat kay Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sininga mga sister station. No ginakulabos naman ang kita sa oras man na diri sa aton nga pagpangalagan. Ara na kita sa alas 5:53 na mga ka K5. May oras pa man pero hindi na aton. Ma'am Vilma Galvan kag mitong Galvan sa mitong meat shop mga ka K5. Ang TL amo na pinakaimportante. Baboy Gaspar Coronel Maingaga, Mama Mera Rose Lingaya and George Lawson dira sa Totong Store Maingaga lang na sa inyo.
3: Kagipi babes, may dua kamimbro nga nagtaliwan sang K5 Solid Supporters. Magadulong kita sang financial assistance bangod nga mimbro sila sang RYU Foundation dira sa Filisa and of course sa Handumanan. Condolence sa pamilya
2: Gina Garpa. Sige, wala ta panahon mga kagipi ba. Salamat gin ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with KK5 Colin Cobia in Cero Banalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa KK5, Babes Gantalaw.
3: Ako naman si KK5, Robert Pacardo. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light! Masarap inamin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Nagkapangita ka bala sang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print? Customized print. Tarpaulin sublimation kang iban pa. Drinasa 90s print.
5: Printing.
4: De kalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kaliban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O di gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. De kalidad ng tela sa de kalidad ng presyo. 90s Printing. 90s Printing.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sang aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nga palaig na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 9, 2016. Makita kang babatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
3: Balitang Regional.
6: Sa aton mga pangulong dinalaan sa Balitang Regional, soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ginpatigayon kahapon nga adlaw. Benhur Abalos balik sa gabinete ni PBBM.
3: Balita International.
6: Cardinal nga isa sa mga papabile sang 2025 conclave ginakusahan na sang pagmolestya.
3: Balita Sports.
6: Alas women nagapreparar na para sa Sea Volleyball League kag 20th Asian Games.
3: Balita Entertainment.
6: K-pop star sana may yara na sang unang acting project.
3: Balitang Negosyo.
6: Kag sa ato naman nga balitang negosyo, PAL magabakal sang Boeing 787 Dreamliners. sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
6: Sa Balitang Regional, Soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ginpatigayon kahapon nga adlaw. Heart ini ang gintutukan sa ginpatigayon nga Senate o State of the City Address o Soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 8. Ang ini nga mga letra ang nagarepresentar sa mga masunod nga programa nga abo ang health, education, employment, economic growth and environment, access to services, responsiveness and resilience, transparency, tourism and sports. Sa nasambit nga Soka, ginpresentar ni Gasataya ang pila ka mga video may kaangtanan sa nasambit nga mga programa. Samtang lalaki na sapuan patay kag nagabitay sa puno sang lobi sa Bacolod City. Nagabitay sa puno sang lobi kag wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa kilid sang Aquina Subdivision, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, Negros Occidental kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 8. Sa inisyal nga impormasyon tak na alas 4 sang hapon sang may nabaton nga report gikan sa mga pumuluyo angot sa nasambit nga persona nga nagabitay sa ibabaw sang puno ka lobi. Nagapanggitom na ang dapadapa sang lalaki kag nakasampay ang duha sini ka mga butkon sa paklang sang puno. Nahibaloan nga ang lugar sa kondi nagabitay ang lalaki ang medyo kakugnaan kagyara ini sa kilid sang sapa. Sa pagkuha sang lawas ang biktima, nakita nga may nakahigot nga sako sa iya nga liog.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang CPPO nakakumpiskar sang masobra 300,000 pesos nga balor sang shabu. May balita si KK5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Arestadong tatlo ka ginapatihan, mga drug personalities sa duha kaging kasanga separado ng anti-illegal drug operations sang Capiz Police Provincial Office. Sa tatlo ka naaresto, duha diri ang ginakabig nga high value individuals samtang isa naman ang street level individual. Sa amuman nga operasyon, nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sang ginapatihan shabu na mayara sang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sanday alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa Provincial Priority Target List. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, barangay Tiza, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ng standard drug price na 340,000 pesos. Akipman sa na-recover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Kunsa din nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sang ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 20,400 pesos, 500 pesos nga buy-bust money kag isa ka pouch nga nagaduang itom kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Ining si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kankalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Yes, and why the anyos nga babay sa Aklan ginbuno sa liog. May balita si KK5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Pinason ang isa ka 19 anyos nga babay matapos ginbuno sa liog samtang nag-aawat sa away sa nga iyang nobyo kagsang wala pa makilala nga lalaki sa may barangay Poblasyon Libagaw Aklan. Ginkilala ang biktima kay alias Chesa, residente sa nasabit nga lugar. Suno kay Police Captain John Larry Vitale, OIC sang Libagaw PNP, sandig silang inisyal investigasyon. Papauli na kuntani ang biktima kag ang nobyo sini nga ginapayag hubog nga sakay sa isa ka motorsiklo sang masumalang nila ang suspect. Dugang pasang opisyale na uli sa sakitan ang natabo nga kumprontohan isang duwa. Rason niya ginawat ini isang biktima apang nabunan ini sa wala nga liog gamit ang kutsilyo sang suspect. Manasig naman nga gindala ang biktima sa Libagaw Infirmary Hospital apang bangon sa patal nga lastro ginrefer ini sa private hospital sa Banwa sang Kalibo. Sa karon nagapadayon ang ginahimo nga backtracking sang mga otoridad para nga makilan-an ang nasambitan nga suspitsado. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang antike nakarecord sang duha patay sa dengue, leptospirosis, may tatlo man nga napatay. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nakarecord ang antike Provincial Health Office kon APHO kang darwa ka kaso kang mga napatay bangod sa dengue. Humalin Enero 1 tagtab Hulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa Banwa kang Pandan kag Patnongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapanguna sa may maduro nga kaso ang Bugaso nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28 kag Pulasi nga 22. Sa piyak nga bahin na regen man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 tabtab Hulyo 4, 2026. Sa nasambit nga datos, tatlo ra ang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong kag Kulasi. Balita regional, halin regya sa may probinsya kang Antique. K5 Aiden Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang bag inspection sa mga bulutuan sa Puerto Princesa, Palawan, magapadayon. May balita si K5 Grace Belostrino.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Idikit ng Department of Education, Puerto Princesa, na magpapatuloy ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante sa pagpasok sa mga paaralan at hindi ito dapat maging panandaliang hakbang na ipinatutupad lamang kapag may mga nangyayaring insidente. Ayon kay Attorney Aniza M. Babaw, ang legal officer ng DepEd Puerto Princesa, mahalagang maging tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng inspeksyon bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Aminado ito na magdudulot ng mas mahabang pila ang inspeksyon sa mga gate ng paaralan, ngunit hiniling niya ang pangunawa ng mga estudyante at magulang dahil iilan lamang ang mga otorisadong tauhan na maaaring magsagawa nito. Upang mapabilis naman ang proseso, pinag-uusapan na rin ng DepEd at ng mga samahan ng mga magulang ang pagbibigay ng otorisasyon sa ilang volunteers na maaaring tumulong sa inspeksyon upang mabawasan ang haba ng pila.
13: Incidents of violence and with the advent of DepEd Order 6, ang sabi naman po ng superintendent ay ipupuli po at sasama din natin sa agenda sa susunod na ERS meeting yung possibility po na baka po pwede
12: ako, siga K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang sektor sa agrikultura kag pagpangisda sa San Antonio ginpabasko. May balita siga K5 Eileen Sanchez.
10: DTX 500 Morning Newscast.
14: Matagumpay na nailunsad ng lokal na pamahalaan ng San Antonio Zambales ang pamamahagi ng mga fishing gears at hydroponic kits para sa mga kwalipikado benepisyaryo sa bayan Kamakailan. Pinangunahan nila Mayor Doc Arvin Antipolo at Vice Mayor Tony Jojo Baktad kasama mga miyembro ng sangguniang bayan ang aktibidad na naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at magsasaka sa komunidad. Ayon sa pamahalaang bayan, ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang patuloy na advokasya na suportahan ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Layunin din itong maghatid ng alternatibo mapagkukunan ng pagkain at karagdagang kita para sa mga pamilyang San Antonian sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ng hydroponics farming. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng bayan sa lahat ng nakiisa at naging katuwang upang maging maayos at matagumpay ang implementasyon ng programa. Inihayag ng lokal na pamahalaan na asahan pa ang mga katulad na proyektong may malasakit at nakatutok sa pangmatagalang pag-unlad ng pamumuhay ng bawat mamamayan sa San Antonio. Balita mula sa San Antonio, Zambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Number 3 most wanted person sa NIR arestado sa Canlaon City. May balita si K5 Rufa De Vero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
15: Dinagip ng Canlaon City Police Station ang ikatlong most wanted person sa Negros Island Region bandang alas 2:53 ng hapon noong Hulyo 7, 2026 sa barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Ang suspek na hindi pinangalanan ng pulisya ay inaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest para sa krimeng pagpatay na walang inirekomenda nga piyansa. Matapos ang ilang proseso, ang naaresto ay dinala sa Calaon CPS para sa sustong dokumentasyon at disposisyon. Dahil dito, ipinahayag ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO na sila ay nakatuon sa pagmamanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng patuloy na manhunt operations laban sa mga pinaghahanap ng bakas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang Speaker D, ginsiguro ang ayuda sa mga biktima sang fish kill sa Magat Dam. May balita si K5 Myla Balinan.
10: DTX 500 Morning Newscast.
16: Speaker Faustino Boji didetered ang agarang cash assistance para sa mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Sa pagbisita niya kasama si Vice Governor Francis Kiko D, personal nilang kinamusta ang kalagayan ng mga mangingisda at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal at kinatawa ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang agarang ayuda at pangmatagalang programa para sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Ayon kay D, makikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga kaukulang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng tulong at makabuo ng mga hakbang na makatutulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng fish kill sa Magat Watershed.
17: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan ng balitang Regional Kapuso Village Integrated School sa Tacloban, ginbulabog sang bomb threat. May balita si K5 Roger Tilana.
10: DTX 500 Morning Newscast.
18: Nayalig ng bomb threat ang Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City noong Miyerkules sa Hulyo 8 matapos makatanggap ang official na Facebook page ng paaralan ng mensaheng nagsasabing may nakatanim o manong bomba sa loob ng campus. Ayon sa inisyal na impormasyon, natanggap ang banta matapos ang oras ng tanghalian kung kailan nakauwi na ang karamihan sa mga mag-aaral kaya walang naiulat na nasaktan o naapiktuhan sa insidente. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon at masusing paghalughog ang Explosive Ordnance Disposal Unit ng pulisya sa buong paaralan upang tiyaking ligtas ang lugar. Matapos ang operasyon, negatibo ang naging resulta ng isinagawang search operation at walang anumang pampasabog na natagpuan sa loob ng paaralan. Patuloy namang iimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng bomb threat upang matukoy at mapanagot ang sinumang nasa likod ng pananakot at mahigpit ding pinaalalahanan ang publiko na iwasang magpakalat ng maling impormasyon o gumawa ng piking banta dahil may kaukulang pananagutan ito sa ilalim ng batas. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang National.
10: Balitang National.
6: Benhur Abalos balik sa gabinete ni PBBM. Balik trabaho sa gabinete si President Fred Ocon. Balik trabaho sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Interior Secretary nga si Benhur Abalos matapos ang iya kapaslawan sang iya Senate bid sa 2025 midterm elections. Madumduman nga nagresign si Abalos bilang Secretary sang Department of the Interior and Local Government kon DILG sang 2024 kag nagpadalagan siya sa pagkasenadora. Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro kahapon nga adlaw sang Miyerkules Hulyo 8, unang agin pahayag ni Marcos nga luyag niya nga magbalik si Abalos sa iya gabinete. Samtang Senator Marco Leta ipaidalom sa rehabilitation therapy. Ginpayag sang PNP General Hospital kahapon nga adlaw sang Miyerkules nga ipaidalom sa rehabilitation therapy si Senator Rodante Marco Leta matapos nga matukiban nga mayara siya sang degenerative disc disease. Payag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani sang PNP GH mayara man sang mild nga pneumonia ang senador. Nagapabilin nga clinically stable si Marco Leta apang hindi sa gihapon istable ang iyang blood pressure nga yara sa 160/90. Dugang pa ni Bayani delikado ini para kay Marco Leta bangod nga nagaedad na siya sang 72 anyos. Samtang dugang ang mga regional wage hikes ginalauman suno kay PBBM. Ginpayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginalauman nga magapagwaas sang duga nga mga wage hikes ang regional tripartite wages and productivity boards o kon RTWPB sa pungsod matapos nga inaprubahan ang 85 pesos nga daily wage increase sa Metro Manila. Payag ni Marcos ang mga RTWPB sa pungsod ang ginatun-an ginatun-an pa ang mga kondisyon sa ekonomiya sa ilan na sakupan nga rehiyon antes sila magpagwaas ang bago nga mga wage orders. Dugang pa ni Marcos posible nga ipagwa ang desisyon sa pila ka mga rehiyon sa bulan sa Setyembre o kon Oktubre subo nga tuig. Sa katapusan nga balitang National Manghod sang aktibo nga miyembro sang AFP nagdala sang armas sa eskwelahan dakop. Ginkustodiya na sa mga otoridad ang 16 anyos nga estudyante sa Banwa sang Tupi sa probinsya sang South Cotabato matapos nga nakuhaan sang 9mm pistol samtang nagapadulong sa eskwelahan. Suno sa Tupi Municipal o konsuno sa Tupi Municipal Police Station nakuha ang armas gikan sa estudyante antes pa ini makasulod sa bulutuan. Isa ka concerned citizen na nakakita sa estudyante nga nagadala sang armas sa National Highway sa Poblacion area sa nasambit nga Banwa. Ginako sang estudyante nga ang iya magulang amo ang tag-iya sang armas.
3: Balita International.
6: Cardinal nga isa sa mga papabile sa 2025 conclave ginakusahan na sang pagmolestya. Isa sa mga papabile o kon paborito nga cardinal nga mangin madason nga Santo Papa sang 2025 papal conclave ang temporaryo nga nagpanaog sa puwesto matapos maglutaw ang mga alegasyon nga lima ka mga kababayenhan ang nagpagwa sa mga alegasyon nga ginmolestya sila sang cardinal. Sunod sa report, temporaryo nga nanaog sa puwesto ang arsobispo sang Archdiocese of Rabat sa Morocco nga si Archbishop Cristobal Cardinal Lopez Romero. Ginpanginwala na ni Cardinal Romero ang mga aligasyon. Sunod sa payag sang isa sa mga biktima, nagsulat siya sang reklamo kontra sa Cardinal sang nagligad gamayo kaginpasa ini sa Vatican Embassy sa Morocco nga nakita naman sang international news site nga agency France Press. Ginakusaran nga masami nga naga-insister ang Cardinal nga hakuson sila kaginatuyo ang mga pisikal nga intimacy kaangay sang paghalo.
3: Balitang Sports.
6: Para naman sa aton nga balitang sports, Alas Women naghahanda na para sa Sea Volleyball League kag 20th Asian Games. May balik. Opisyal na nga nagsugod na ang training sang Alas Pilipinas Women's Team sa pagpanguna sang bagong head coach nga si Taka Minowa. Ini nga training ang preparasyon sang grupo para sa Sea Volleyball League kay ikavyante nga Asian Games. Natalan nga magsugod ang Sea Volleyball League 2026 ini nga Hulyo 31 tubtub Agosto 2 tuig 2026 sa Hanoi, Vietnam. Samtang paghihwato naman ng 20th Asian Games sa Aichi Prefecture, Japan sa palaabuto ng Setyembre 19, tubtub Oktubre 4.
3: Balitang Entertainment.
6: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, K-pop star nga si Sana mayara na sang unang nga acting project. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Mayara na sang labing unang nga acting project ang K-pop star kag miyembro sang Twice nga si Minatozaki Sana para sa pelikula nga Nyangi. Base sa report sang Korean website nga Sumpi, ginkumpirmar ini sang JYP Entertainment, ang entertainment agency sang K-pop idol. Yara sa idalom sang joint Korea-Japan production project ang nasambit nga film. Makaupod ni Sana ang Japanese actor nga si Sato Takeru bilang male lead sa pelikula. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
6: Hal magabakal sang Boeing 787 Dreamliners. Ginpayag sang pila ka mga international wire agencies kahapon nga daw sang Miyerkules Hulyo 8 nga magabakal ang Boeing 787 Dreamliner sang Philippine Airlines sa Konpal bilang kabayan sang long-term expansion sang airline. Sunod sa report sang Bloomberg, plano sang PAL nga magbakal sang indi magnubo sa napulo ka mga Boeing 787 Dreamliners kag napulo kay Airbus A350. Apang wala pa gin-finalize ang airline ang mga detalye kag posible nga mayara pa sa mga pagbago sa composition sang order. Apisar sini posible nga matabo ang formal nga anunsyo sang PAL sa among order sa maabot nga Hulyo 20 sa patigayunon nga Farnborough International Air Show sa United Kingdom. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan na masunod yung programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño kagka-K5 Eric Tenerife sa pangalan sa Men and Women sa K5 News FM Philippines. Sa pagbangunan sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matsyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula, paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Siyang sa tropa. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy 101.5
2: K5 News. K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Pasay sa media.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
6: Kaghimay-himayon! Stand by!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Supra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalabati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa higad sa may bayon na tuwa sa kaumari babaw sa kabukiram na lakip na sa Belugga Provincia sa Negros Occidental at Akbanwa sa Bacolod.
8: Foro
2: de los Pueblos. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Good morning man sa Belugan Negros Island Region. Kaming hapon inyong power do every morning. Ako si K5, Aljan Castano.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
2: Well, kami ang inyong sani riding and tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
2: Ara kita mga ka-K5 sa Petsa 9 sa bulan naman sa Hulyo tuwing 2026. Well, sa mga utod nato na bro, nilabi na mga kaki-five sa Bacolod ang yuhom nila, doon na bots dulunggan, kaki-five yari kao.
6: No, no.
2: I don't know, ang mayong balita, nabato na nilang mayong balita, guno kapon. No?
6: Karoon lang ko.
2: If you don't expect anything, doon ka nami, kidya, no?
6: Nami, kidya, surprise.
2: Ay, inablang ginambal nila ko nung do not expect too much. Mm. Ha? Mm. Kay, why man naging expectar na maging gina-announce na sa nagligad ng tuig? Nga, why na sa amuna, no?
6: Pero wala.
2: Pero hindi, kaya pang tulog ang boss. Laingig kayo, Doc.
6: And no? There is only one reason in life. Trust your boss, love your job, and put premium on everything that you do sa kumpanya.
2: So, amun ang pinaka-importante. Thank you sa tanan.
6: Thank you, boss.
2: Boss, thank you. No? Actually, hindi pa-announce na sa nagligad tuig at huwag yun, hindi expectar. That's why no expectation at all. Pero inablang bagay nga mayroon expectar.
6: Magsunod
2: yung inalay ka di sumigabong kag mag-abot.
6: Tingala ko gapon nga gadamo.
2: Tanan sila yung gapon niya, o jack nila yung tagal lumapaw.
6: Tingala ko gapon niya, huwag ka pa nagkantustasyon. Kung may ano na, huwag pa ko duty, boss pa. Pag-abot ko kayo na sa nga, gagawin sugata, ikaw na yun. Ngara, gid! Abotin yung home ko.
2: Di bossing, thank you. Why hindi kayo medyo gupon sa subong sa klinik, may seminar. But bossing, thank you so much, gid. No? Why gid siya kakalipat sa nga, but siya ganun sila palang gaigin mga empleyado. Boss, thank you. So, by the way, sa ato naman, di magkautulan, di magkabungabayin sa nga kalibutan. You are all updated of what is happening. Diri sa aton sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ang aton naman official frequency sa Bacolod 101.5 FM sa Kabangkalan, arata sa 102.9. Sa Northern Negros, 89.7. Ato ang iba kulturan ng grupo ng karong matriyon do mapatakar o tiprano papasko ba? Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, katabi ako sa inyo sa More Night. Good morning, kagunaan.
9: Ang mainit na isyo at usapin ng bayan.
2: Ayun ba, sige, Ibanzin, yan ang gabarikutot. Pagkag marami, piyatuan tuwa na. Yan ang gabarikutot, patara dyan. Pagbarangon na ka mo dyan. Himos na ka mo kag magpararigos. Adlawon na dyan. Kami gabarin ninyo, Power to Every Morning, ang inyo riding in tandem, K5 Eric and K5 Elgin.
8: Foro!
2: Iningat law is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay, salamat gid for this Thursday and for the gift of life. Thank you for your endless love, mercy, and grace. Ginapangayo namon sa imo ang protection sa tanan. Keep us safe from floods, heavy rains, and all kinds of calamities, Lord, as we face typhoon in Indai. Surround our families with your loving care, dear Lord. Bless our farmers with good weather and a bountiful harvest. Keep safe our students and teachers as they go to school each day. Guide our drivers and travelers, granting them alert minds, patience, and safe journey, bisan diin man sila padulong. Buligi kami, Lord, nga mangin mabinuligon kag mapinalanggaon sa amon isig kapareho, mapinatawaron kag mangin tampad sa imo sa tagsakadlaw. May your peace fill our hearts and may your blessings be upon our communities always as we thank Dr. Mil for his never-ending love for all his employees in K5 News FM Philippines. This we ask through Christ our Lord. Amen.
2: Amen. Amen.
8: For all the Delos
2: Himos, ahimos!
6: May seniority guard pa, may enforcer pa.
8: Kaligyan mo rin nyo, overdo everyone.
6: Motor ni Matiyagos Domingo, pasundaya.

0: Good. Nice move.
1: So,
0: nice
1: kahapon, move. So, kaka-alkalde, nag-focus sa tinaga nga heart o tagipusoon.
0: Nga
1: heart. Heart health.
0: Health.
1: Economic.
0: Okay.
1: Environment.
0: Okay.
1: Economic growth. Environment. Kag employment. Lumayan. Education. Ang letter A naman, access to services. R, response to disaster, no?
0: Okay.
1: And then the resilience.
0: Ang area?
1: Amo nang resilience.
0: Resilience.
1: Responsiveness. And then letter T, tourism, transportation. Amo na, in sports.
0: Tinami, nami na magamuna. At least daw may focus siya.
1: Tiyan mo ginang sentro sa tanan.
0: Ang heart is H is?
1: Health.
0: Health kita mo, hospital, ara na. Daso nang iya nga senior citizen, mga bakchip-bakchip.
1: Access to information. Kag pinaka-grabe. Ang gimpromesa ni Mayor Greg sa eleksyon nga may ara ng Bacology app, tiara agad. Gin-launch na kagapon. May ari na Kuya Kipay Biarik.
0: Ano nang itsura sa
1: G-App?
0: Pwede
1: kaya?
0: Ka mapakita sa...
1: Pwede mo mapakita ka Kipay Biarik.
0: Kita ni pakita. Bita ng G-App ni
1: G-App
0: Sir Elgian.
1: Ni Kipay Biarik. Malipat.
0: Mapa-install ko siya. Ano nang itsura sa Kuya?
1: Balit, access mo na sa syudad. Kanto ka sa Google Store.
0: Google Store, ha?
1: Kanto ka Google Store.
0: G-App.
1: Kanto ka Bacolod G-App.
0: Bacolod G-App.
1: Pagkanto mo sa Bacolod G-App,
0: may bayad na eh.
1: Ilibre i-download mo.
0: Konami. Bacolod G-App.
1: Oh, kita mo? Basilay ni mo nga Gida.
0: Hindi ko aning ako niyo. Grab na yung nagawa. Pagkaon niya, your order will not arrive. Ano ni?
1: Nauna kay Itan.
0: Nauna kay Itan your order. Ay, Ari! Bacolod G-App, may heart nga orange.
1: Correct.
0: Ang iya bugat, 44 MB, iya sang 40 technology.
1: Tilawa na, tunda sa mo. Kipamitan, pwede ka makanto sa G-App. Kakipamitan, pwede mo na, ari, pakita ta, no? Kakipamitan, larga bula. Ipakita ta, nagigay, ano yun yung Bacolod G-App.
0: Kaya
1: ako, hindi mabulig niya sa aton, yung makautunan. Kaya kung may mga services ka nga gusto kinanglan, kadto ka na lang sa Bacolod G-App, kakipamitan.
0: Ari, oh. Tiyari mga kipay
1: ba? Para na kuya, kagapon pa kuya na...
0: May ara ka na?
1: Nag-download na kuya kagapon pa.
0: Ay, mingalan pa nga ako, no?
1: Ano? Well, Eric...
0: You are second place to BPL dyan. Oh. Please claim your prize sa coffee shop.
1: Ay, galing
0: ka. May ari na butang! Ari mga kipay.
1: Ari, this is how you download sang G-App sa syudad. Ang aton ini is DR... making the services accessible to the people of Bacolod City, even if you're at home, kagipabiyari. Aber, Itan, larga. Bacolod, G-App, para. Oh, makanto ka. Pag-download mo naman yun, Bacolod, G-App, Bacolod City, right at your fingertips. This is your gateway to everything your city. Ginpapos para gin sa imo. Okay, pa may recall.
0: Do ka pamilyar sa akong isang tingog sa GF? All
1: in one app. Ako niya.
0: Ay, mo niya.
1: Download na ka muda para this kilaway niyo i-explore. Sa piyag kabahin sa iban pa nga nagabaga kag mainit ka mga balita, mga ka-K5. Isa ka lalaki ginhatok-hatok labo.
0: Ha? Roman?
1: Grabe, ginatok-atok sa labo.
0: As in, chap-chap boy?
1: Labo to sa Barangay Doso sa Bacolod City. I-check na rin karoon po naman kay K5 Berto Gakit. No?
0: Revenge of the
1: sa piyag kabahin, sa iban pa nga mga balita, mga ang alkalde sa Bacolod nagpromisa sa inya matrabaho lang kung matrabaho. Work. And abi mo, pinakasimple. Sa tanang nga sokang ginatinan ko, that was the most simplest.
0: Nga, tungod siya.
1: Number one, wala sa ing grande nga disenyo, gid.
0: I like it.
1: Simple lang.
0: I like it.
1: Because ang focus lang niya sa tao, sa report lang niya sang mayor.
0: Why nakaikikanda nga may mga
1: why nakaikikanda, whatever.
0: Diretso lang.
1: Diretso lang. Tawai kag ang iya report, why ya duruwakal si Mayor Greg. Ang gawakal ya pumuriyo sa Bacolod. Sila ya gambal kung ano ang nabato nila nga servisyo si kayong lawas sa edukasyon. Let the people speak of the services that the government offered no, sa ila in the past 365 days. So, muna yung natanaw, takagapon sa iyasining nga soka kay Paberic. No? And dito na ito nakitaan nga ongoing na. No? Dali na lang gali matapos ang mga proyekto kay Paberic. Number one, ang Tiesa Project, Bacolod Plaza, kag Bacolod City Government Center, matapos by September this year kay Paberic.

0: ng mga project kagibayan ni Congressman Albi, Legislative Building, ang Old City Hall. Mm. So, ara na sila sa mga 80 to 90% ang kumpleksyon kagipabiyari.
1: Dahon. No?
0: Dahon. Kag ginapaabot gani nga before the end of the year, dumahuman na ya ang Legislative nga. Building.
1: Bayo lang anay na. Paulihit lang
0: tapos,
1: na.
0: Tapos, ang DRMO Command Center.
1: I like it.
0: Matapos by January 17, 2027.
1: Ang ilang building lapit sa DPWH diyo.
0: Kampyon?
1: Kampyon na. Again ko lodlom.
0: DRMO. Taom. Tidayo mabay. Dra na mabutang ang mga CCTV sa mga highways. Ang monitoring
1: kasi yun. Aso, abutong ang pali mayor siguro nga daw algo 911-6100.
0: May ara paginta. Ang 911, kung di ba yung 911 ta? Sa Manila, kakanto. Naka-US Mayor Greg sa DILG. Kung pwede ang 911 namun sa Bacolod, yan localized na namun para wala language barrier.
1: Tiyan mo na
0: 6100. Tiluwas sa 611-6100, may 911 tiyan nga tungid.
1: To computer.
0: Amo na pila ka mga bagay nga tutukan ta. On the other hand, mga ka-K5, ang top 3 priority drug personality na dakpan sa siyudad sa Kabangkalan. Hindi dako man niya.
1: Ang Kabangkalan sila niya. Drug free na kami. Arap pagli!
0: May balay nga nasunog sa may sagay. Ubos gid. Kagbalikan ta itong nadula ng estudyante, Black.
1: Inaya, dako ka balita na.
0: I-plastar ta na karoon kay Mariel. Kagdali siya nakitaan sa Victoria's College student to.
1: Ay kalayo ako.
0: We will know the story behind it. And on the other hand, mga ka-K5, karon tutukan ta ma-raise kami ni Kaki 5 Eric sang question. No? Ang question kun bala do ano ka preparado? Ang mga police station naton all over the city of Bacolod.
1: I think it's a good topic.
0: Hindi matapos ang isa kaya insidente sa Iloilo City. Ngati ang ginfokusan lang naton is ang pag-raid sang IMEG sang police station number 4 sa Molo PNP.
1: Correct.
0: Ang dako ka pala magkutanon nga hindi preparado ang police station. Nga kapos na gali sila sudlon to, huwag sila kapreparar. So the question is, do ano kapreparado? Kag ano dapat ang standard protocol sa isa ka police station to make sure na safety ang mga tao man sa sulod? Kaya kung kadasig lang nasulod sa IMEG ang police station, but si ganun sina, sobrang kakampantik. Isa kayo ba ti police station? Sabi ko, ano yung kakipay, Merrick, dapat ang police station niya tama kalarto ang mga tao nga rada, considering na may mga armas na radang armory, ang record sa mga kaso ara na sulod.
1: Kag may mga priso?
0: May mga priso.
1: They should be prepared because first and foremost, it is their training.
0: Amo na? Amo na nga ito ni Balong Karong. Kag i-raise na ito, hindi nga pala magkutanon, how prepared? Kaya ang natabo ito sa Molo PNP, pila na kaminutos, take over na yun. Why gisila ka preparar, but siguro pigaw ang security nila? What if kung hindi biya IMEG nagsulod to kay Paberic?
1: Goodbye bunot eh.
0: Kung terorista biya nagsulod to?
1: Goodbye bunot.
0: Ay?
1: Goodbye bunot.
0: Grabe nga matira.
1: Tapos mapahapa ka man, sir. Sorry lang, sir. Pulis ni. Nga pulis gani. Hindi ko ipitaw ka, sir. Kabla.
0: Oh, impiye ko yan.
1: Impiye ko yan. Hindi ko yan.
0: Amo to natabo sa tubungan sa una.
1: Correct.
0: When I was in Iloilo, in tubungan PNP, na tubungan experience, naog ang naka-uniform ka pulis sa jeep, dumdamo.
1: Wala lang.
0: Sing sa mong pulis, sir, good morning. Hindi kami yung pulis, impiye kami.
1: Nga ka, alam lang.
0: Hindi pa magpati pulis. Pinapa sila talagang sunod.
1: Yan ugay bla kamo lahog.
0: Yan ugay bla kamo lahog, sir.
1: Ang gagarap na labok. Bok, ugay bla lahog, bok.
0: Yan na naman. In PA kami ay sige lapa. Kamo talaga yung tanapusel. Di ubos git.
1: Grabe, no.
0: Amo ng pila ka mga bagay. Kag ang pamangkot na tundo, ano ka preparado ang kada police station? How secure is our police station in the city of Bacolod? Kay dito si Luilo na pamantunan itong Molo PNP. Kapos lang yung sudlon mo. Tikabay pa mag-aserbi ni eleksyon kang ipabiyari. Sa aton sa nga mga kapulisan to be alert sa aton sa mismo nga police station.
1: And maybe we can also ask and talk ano nga mga adjustments ang inhimo sang PNP not only in Iloilo, Western Visayas and Inayar but the whole Philippines as to the experience sang Station 4 sang Molo sang natabo sa ila. What are the adjustments made by the PNP national hierarchy?
0: So, abon ang pila ka mga luyag naton, member 1 kay Gipay Eric, sa ato naman niya pagparagad sa karong adlaw, dali sa ato niya presentation because very important na nagnatutukan. Takay, at the end of the day, ara sa sitwasyon na kung saliin, ang aton mismo nga mga kapulisan, dapat alerto mismo sa kogaligon nila nga balay. And how can we assure nga kabalutan ba protection sa aton sa community kung mismo aton police station dito ma-protection?
1: Correct. You cannot protect others if you cannot protect yourself.
0: Yes.
1: Amo na sa aeroplano, blamo sa kay sa aeroplano, kay Pavel dyan, may instruction yun na pirmi, in case of turbulence and accidents, pagdagdaga ni isang imo, nga mask lang, nga oxygen mask, kag kumiupod ka nga bata mo, hindi pag ibutang anay sa bata mo, unahang ka o galingon mo para mabuligan mo siya. Amo gina nga theory, you cannot help others if you cannot help yourself. So amo gina ang theory sila.
0: So amo nag dapat nga tutukanta. Anong yes, update sa impeachment kay Pebere?
1: Mo kahapon sir diyan nagakakapaos ko sang siyagit.
0: Naaman.
1: Nag-cross na. But sing anong sang day 1 kundi presentation of evidence and all no opening statement. Day 2 gin present sang nagligad nga adlaw ang una nga ebidensya sang prosecution through Mr. Kaliwag nga isa ka kuno NBI special agent nga expert sa cybercrime. So gipamangkot siya sa nga ni Attorney Ligutan kag gin-examine ti kampyon ang presentation nga ginamaho gin si BP Sara. Kahapon Cyril Jan. Si Attorney Narbasa nag-cross-examine. Pag cross-examine ni Attorney Narbasa, ang style ni Attorney Narbasa pawala lang, pawala kag ginguba niya ang credibility sang witness nga NBI nga claim siya nga expert witness 2 weeks ang training kag nagtraining siya iya hindi iya expert nga trainer kundi manog baligya sang programming sa computer ginggo bagid tapos ang bag-o nga strategy sa Jaseljan ko tan-aw ka kun legal student ka sa techniques sang prosecution si Attorney Ligutan ginprove niya nga sa korte gali ang xerox copy can be used as evidence.
0: Grabe. Kahapon ang xerox naman, copy ba original
1: sang original sinarbasa naman kahapon na style naman siya bumbahon niya sang irrelevant nga question kuno abe pero biri material tapos pag balabag ni Ligutan sang prosecution
0: objection.
1: Objection your honor pagambasa objection linya I withdraw my question pero napabaloy na sa publiko napabaloy na sa judges karta ko mga strategy sadya
0: tingwa do the takan si Ligutan sang puro objection kagapon
1: siling ni kwan ni Chisis Cudero ngano ka na lingan ka.
0: Sige, party as a strategy.
1: Party as a strategy. Yeah, so, ikaw naman. Pero, si Ligutan is an experienced lawyer. Supposed to be, makarecross siya. But siya ngayon, ang sala nga ginimo sa ngayon nga witness, pwede ito i-cross-examine.
0: Amo nagtayanta. Oh. Anong nagkalanabo sa dyan eh? Yes. When we come back, mga kakipaib, ginatok-atok labo sa atong pagpangalagad. Kag-update na sa Soka Kamayor sa Bacolod. Oras sa K-Pop News FM Philippines, La Size, 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masaling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung palainom kaya di trabayo.
6: So yes, Doc Ramil, no? So paagi sa pagpabakod mo sang imutulan tungod nag-inom ka sang D3Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal tanga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na Sir Boy nga 120 days kung malabot nila kung naga DTX 500 ka. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no. So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
6: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo
5: immune system.
6: Nami imo immune system.
5: Nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
8: D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no. Ang medium chain triglycerides sa D3Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3Bio, Dr. Ramil.
5: Ang nakanami sa D3Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
8: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka. D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass.
5: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Nagapangita ka ba lang sa dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Diri na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
8: 101.5 K5 News. K5 News. Oras sa K5 News at Philippines, mga ka-K5 last 7:09 sa aga. Ating oras na rin sa inyo sa kalwa na bansang Mighty C ay yung alkaline vitamin C. Ti, karami, hindi akong may vitamin C kang imo mataga kinanglan vitamin C, imo utok. Ti, kung purang imo siling utok, no? Kag mahina ang por imo utok. Kaya kung walang vitamin C, kinanglan si group, tugungan na sang vitamin C gin for me.
9: Hindi na pagtungan na.
8: Kaya parang at least, bisan pa paano mag-alerto na. Second, ang vitamin C nga Mighty C alkaline base waya sul absolok-sulok kag dugay gatiner sa lawas mo.
9: Mm-hmm.
8: Inablang it will stay for more than 8 to 12 hours no. Abo yang tiner sa lawas buda. No? Mm-hmm. Si Ma'am Esperanza in suli ga pamatigid sa program ta sa adlaw no.
9: Oh, oh, oh.
8: So sa atong mga utod kay Chera Las Peñas, good morning. Now this time around i-check ta standby Carla Dugay-Dugaya. Attention Carla kay ma-report anay si Kipay Berto Gakit. Kakipay meri kagabi na puhag naman syudad sa Bacolod. Kaya may isa kalalaki nga ginhatok-atok niya labo. I don't know, nanong gintok-tok. You know, damdamot ni labo siya. Nanong kausa, kaakigid, akigid. Normal pa blan niya nga maglabo. Kaya hindi lagi sa kapilak beses.
9: Hanot-hanot ka dyan.
8: Hanot-hanot, ano man akigid la kayo. So para may chidihan ta nanong bugos ka istorya, kay kapamating taga Florida, to si Bongo. Dari sa Florida, kuno, Mao pariyo time ta diri sa Florida ba galing night
9: Florida lang? Na Amerika ba si Florida Villamonte?
8: Sa Amerika.
9: Villamonte ni Florida mo.
8: Ang oras nila to 7:10 sa gabi.
9: Ah, okay.
8: Kita ya 7:10 sa aga.
9: Okay, ma'am, Miss Francia, 12 hours difference.
8: The same lang. Pero gabi lang galing sa aga ta.
9: Okay.
8: I-check ta this time si Kipay Berto Gakit para maplastar sa aton sa mga tagpalamati, no? Kamatagaan, tani sa nagkakigo ng atensyon sa ato naman nga pagparagan para maplastar ta. Kag, may balawan, what really happened, mga ka-K5, nga ang may ginlabo, no? Kag, napatay naman, no? So, grabe, subo-subo ang mga balita. And, sa ato sa presentation, we will know. Kay Tino ang tao, subog doon ka pinasingit na sa kalibutan. Kailan? May chimpot ako ron, i-check naman si Karen Badilla. May mag-asawa nga senior citizen, pinamatay man to sa Pasi.
9: Sa Iloilo?
8: Oh, grabe.
9: Ay, nga mo na, oh.
8: July 5 to na tabo kang ipay, Eric. Nasa puan ng Duakmal Amiara, kaya igda sa tubangan sila sa Lingapurian. No?
9: At to balang babae, balang na sa puan man tong naging kuga bala sa kwanto, sa isa ka sa division si Lilo, kundi nakpan man tong nag-kuga sa iya. Nga ang mga senior ginibirada, subunga rin naman kay Berto, katok-katok naman eh. Ikalain siyang earth.
8: So, this time, no, sa tanga alang-alang pagsignal ni Kipay Berto, no? Kipay Berto, siya man sign on ta? Nangyari nung kiyawa naman ito. Kipay Vincent, nasan si Kipay Vincent Taugi ba? Si Vincent lang
9: si
8: na Taugi.
9: Si Vincent Taugi to.
8: Taugi si Vincent, then after siya. Yeah. Si Carla na lang, no? Ikaw na lang alanggid pa, no? Para matagaan, tali sa nagkakigo ng italupangod sa aton sining presentation karong adlaw. Sa ato naman nga pag-inup na rider sa Foro de los Pueblos. By the way, good morning, Gali. Inapin na sining kay Merlita Malvas, Dad Boy Mendoza, and Kim Arizona Flores. Go, punsa rin ang program sa Lingaga.
9: Si Madam Presidenta rin?
8: Sino si
9: Ninette Marquez?
8: Ma'am Ninette Marquez ay ma-meeting na tayo dudugay to meeting, no? Siguro na micro meeting na ma'am mga kwan, no? Hindi lang sa baduan.
9: Hindi lang weekend, ha? Hindi lang weekend. Kaya loaded pa kami.
8: Loaded pa kayo, no? So, gina-check ta, no? Why, Noy? Sa iluhan talang Binoy, yan ay si Kwan, si Kipab Carla na lang kung okay na, no? Para at least doon diretso ka rugon aton oras, no? Good morning, galing hapon sa ring lang kay Leonardo Rilos, Bernita Malvas, good go po sa nga presentation sa sering adlaw, no? Thank you so much, good.
9: Sa kapamangkot pala sa iyo dyan, kung may klase ang Bacolod, may ara kita yaway kita declaration ang Bacolod. Kay why man igaulan ang Bacolod, ang usual ang
8: actually nagadetermine kung may klase kung wala is DRRM no. Ti ang DRRMO gina-check naton kay why pa sila advice so far eh.
9: Yes.
8: Ngay cancel ang klase kay kalawa why pa niya ano gid ako magklase ta kabisong una magyo gani ka klase pa no.
9: Kagang executive order pero may nabutang gina as per advice from DRRM.
8: Yes, kaglabaw sa tanan wala pa man no siguro ilagi na check nila kang ginatagaan ni sa nagagkaigo ng atensyon. Sa ato naman yung pagpakalagad sa karong adlaw, bantayan ta kung balamay niya. Ang lakas nila na gabaha na eh.
9: Gabaha na.
8: May evacuation ganito.
9: May evacuation sa lakas nila na, may evacuation sa Isabela. Ang biak na bato, si Reljan, especially ang biak na bato area, ang sitio Tamburong kagabi pa ang nag-evacuate, nakadamo na nag-evacuate sa duha ka evacuation center sa biak na bato, sa ilang health center kag sa ilang barangay hall area. So duha na ang ilang evacuation site. Dito na sila nagpatuloy na palipas ng gabi. Baskog kayo tubig. Why get negative yan?
8: Okay. So, sige. No, sa itong mga utog o punso mga materyon sa mga presentation. Ipabati na itong kay Kipay Eric na lang. No? Ang tingog ni Mayor Greg Sataya, Liwat, nga nagpamalo, naging kansilar na ang plano kapag aboy sa basura dali sa aton, no? Sa syudad sang Bacolod. Ang nag-withdraw mismo si Mayor Bantog, iban pa yung Chindia muni. Mm. Yung mayo pa yung mayor sa Victorias kay Chindia pa sitwasyon, nag-withdraw pa. Si, actually, ang withdrawal is after sang thorough deliberation. Nag-meeting sa upod kay Mayor, gini-speaker ni Mayor, para may Chindihan, tari pa batita ang tingog ni Mayor Greg Sataya. What really happened? Nga ang nag-withdraw, no? So, para may Chindihan ta, aring tingog niya, ginambal gini ka Mayor during the Sokaya kapon, mga kakipay. Pabati na ton si Mayor Greg Sataya.
0: Ina-istoryahan tupik mo dari sa siyudad sa Bacolod, ang ginpakabay sa Victorias na magduloong sa between 6 to 8 cubic meters of residual waste, which is equivalent to one truck per month. So, after our meeting, kanamigid, kasi niyo, this is where we are coming from, and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa aton fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, the Mayor Judy wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in willing in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, the goal, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent from further consideration. So, in our discussion this morning, I told them, I hope the relationship between the LGUs will not be affected by our mutual discussion. So, as a result, I will send this to the Sangguniang Paglungsod for your own perusal of the decision that you are also going to make.
8: Okay. So, sa ato mga tagpanabati kahapon, no, may plano pa tayo ng public hearing pero hindi naman dayon.
9: Pero ma, yung moves ng Victorias, ha? Nakita sa Victorias nga daw ka-controversial si Bacolod.
8: Daw, nagpatawagin niya meeting, nag-deliberate si Mayor upon sa ila. Siguro daw, out of courtesy, daw law ay the part nga, abi mo, ano naman sa gilanon gagawa. Kung matanaw ka sa mga on the other party.
9: Sa mga scientist namin.
8: Mga scientist. I don't know. Basta may other quarters, ilagin na pag-gawa. Sige, mayo pang Mayor ka-Victorias, kinchindi. Yung mga officials sa Bacolod, why balls? Ha? Nga hindi sila kapangindi, nga kabalunang sila hindi mayo, no?
9: Okay.
8: So, pero at the end of the day, atong pag-withdraw sa Victorias is a product sang manami nga consultation.
9: Mm-hmm.
8: Kaya actually, November last year pa na ginpasa mo, no?
9: Mm-hmm.
8: Since November last year, ang ginpasa ina, subong lang na iagin aktuhan, kaya gin-deliberate mayo para istoryahan.
9: Mm-hmm.
8: Wala pa yung desisyon nga okayhan. May iban nga mga konsyal ang ilang view kag pananawan, pabor sila. May iban mga hindi pabor.
9: Mm-hmm.
8: But officially, why pa yung official act nga ragasiling nga ginbaton kaya ginokihan ang pag-aboy sang residual waste kakipabiri.
9: Mm. Kakita mo ka pa, Mangkot, ano ning residual waste ni? Ano niya latak? Ano niya? Residual waste, kung di mayara kita sa Rijan nga MRF la, Material Recovery Facility. Dira mo na gina-segregate ang makwartahan, ang hindi makwartahan, no? Ang sobra sina nga hindi mo na pwede i-recycle is called residual waste.
8: Hindi na mapuslan.
9: Hindi na mapuslan, residual waste, no? Mga karton sa pizza pie or whatever, diaper, sorry, no? Mga diaper sa bata. Those are residual waste. So, amo na ipadala na ditani sa aton. For 1 year lang, tungod kay ginaobra nila ang ila dito nga landfill dito sa Victorias. On a maximum of 8 cubic meters a month. Di amo malang nang ipadala nila.
8: But hey, anyway, at the end of the day, ang pinakalami is may deliberation.
9: Ah.
8: In after the deliberation with the mayor, kay ginaobra ni mayor, yung nagsubilan nun pag-insigyan mo para ma-chindihan man nila ang sitwasyon ko siyudan. So, nag-withdraw ang mayor sang Victorias. Pero ang tinaga nga ginimo ni Mayor, nga ginambal, nga kabay pa, nga hindi ina makasamad sa ilaman nami nga relasyon no? Bilang LGU. Because, you know, ang siyudad sa Bacolod, damo ganit nag-raise eh. Sige ka damo, ang siyudad sa Bacolod, ganit ang pilian nila. Giguro yung basi, kampante sila sa siyudad, kagipay-meri.
9: Hindi, kagang Bacolod lang ang may waste facility.
8: Nga sarang makakumuda.
9: Nga bastante. Because the Lisa don't have eh. Sila don't have.
8: So nga ito naman eh.
9: May ara sila progagmay.
8: Siguro yung butang na sa gusto nga perspective. Number one, it was just a proposal. Number two, wala pa man na-aprubahan nga mag-enter into ko an agreement sa mayor for that particular purpose. Di ba? Kay ara pa man ang proseso eh.
9: May ara gani kay Pebel dyan, pero may hurubaton, pero may nambal sa plan. No man is an island. Wala
8: siya isa kamutan. Kailangan mo mag-buligay.
9: Buligay. Sometimes, kung na ni give and take na ni pagkabuhi mo, subong wala ka.
8: Subo, for example, labi, hindi mo lang isa, sa, like for example, sa La Castellana, the moment ka maglala itong lukpan ay sa vulkan, ganun, nakalabot na sa third wave, hasta sa Bacolod, it's because part ina sa ginatawag na inter-local government unit collaboration
9: Mga or cooperation. May linog to sa dinga lugar ka padalagan ita kwarta to kag mga equipments.
8: May legal basis.
9: May legal basis.
8: Only that, and, hindi lang siya popular abi nga mga klase sa proposal sa pila kasi hindi man siya majority sa Bacolod.
9: Hindi siya
8: ang number popular. One niya nagreklamo kaya Filisa mo.
9: Hindi siya popular because it was not explained eh. Pero kung na-explicar abito pa siyang explicar kagapo ni Councilor Jumi Espino.
8: Natural isino man abitaw hindi magliyak. Basura kayo. Basura ang term nga ginggamit.
9: Kita gani ni Primero pag lupok siyang balita gani ka palang lapsi na di siyang kumod inano na sila man because we don't know eh.
8: You pero sometimes kayo nag-attag na and at the end of the day nag-withdraw naman ng Victorias, makonsider na ito nga case closed.
9: Kaya namin man gani na, abi, kung may iban pag later on na kung magsugod ang waste to energy project sa Bacolod, kung may iban pag mga residual waste nga dalonde, mas nami gani para damo ang igatong ta sa ator nga waste to energy plan.
8: Ati, Adra, nagsunod ang malisya. Kaya binila mo na mo.
9: Di, pero mapuslan mo siya. There are things that we say that we cannot do something sometimes can be beneficial to everyone.
8: Yes. Pero at the end of the day, the mayor had already decided to talk with the mayor of Victorias.
9: Okay,
8: they come up with the mutual agreement. Hindi na lang pagdayo nun.
9: Kung sa impeachment, pano yung hambaltas ni Sir John, I rest my case, Your Honor.
8: If you don't have number 16, then what will happen?
9: Wala na eh.
8: Ipapatita na ko siya, Attorney Ralph Sarmiento, may kagalingan ng mga punto.
9: If you don't have number 16, no more dibo.
8: Ano
9: mo di mo?
8: Kung ay ka 16, wala si Alvin Patrimonio. Why naman sa subong mo? Basketball player. I-check ko this time around. Sa line number 1, naka-standby na si Kip Alberto Gakit. Manungod sa ring kaso. Gin-report. Nag-inatok-atok sa labo na nungi ka na lumang motibos likod. Sa report, mga ka-K5, si Kip Alberto Gakit. Bert, good morning.
9: Morning, morning.
10: Kagibad o dyan, kagibad Eric, mayo aga sa
9: morning, morning.
10: Nga mga ka-K5. Naglupok ang balita alas 12, gitni kay nasang kaagahod. Gingkatuan tani no ang isa ka area diri sa may siyudad sa Bacolod, specifically diri sa may area sang Purok Lampirong, Barangay 2 Bacolod City, kagibay ba Eric, kagibay ba Eljan. Pag abot sa area, tos makitata do hindi na mapuslan, kagibay ba Eric, pasinsya sa nagkataon subong, ang itsura sang isa ka lalaki matapos ginhatok-hatok labo, ginlabo sang pila ka beses sang isa man ka lalaki. Sa itong sininga mga kagibay, ang istorya ang mugulik sini, kagibay Bere, kagibay Beljan.
8: Okay.
10: May isa kalalaki, no, nga nagkanto sa isa ka maligwin nga lugar, bala, kumalantaw nyo, tira isa ang lugar nga na, amun ang Purok Lampirong, pero may ang palibot sina kagibay Bere, do mga kugun, bala, no, sa itong sininga mga kagibay, do likod sang Bretko na yun. No? Boundary ni sang barangay 2 kag barangay 8, no? 8 kag 2. May balay dira kag Ibay Eric. Nakita nato nito kapon, actually wala pa suko dito na tagabi kasi may motor kita. Nagkatok kita dito pero sa kadulom. May mga tao, pila ng katawong na kung natungkod din ang bangkay, kasi way pa man mga pulis kag mga flashlight abi, may isa ka nagapungko ang lalaki, kaya nagasinggit ka, ah, ginpatay ko sa mong, no? Ginpatay ko siya, kay nangawak siya. So dito na nakita naton, kag nagklaro sa aton, nga ang lalaki nga na nag-aambal, siya ni gali, ang suspect, siya ni ang naglabo sa lalaki, nga wala na singkabuhi, kag hatok-hatok na sa kilit.
8: Dumdabong ganyan pila siya, Kipay Berto?
10: Makita mo tong pilas yan eh kagabi, ang tuoy, ang kamot, hindi na ni mapuslan, to ano na eh.
8: Kamot ang ulo ya.
10: Ha?
8: Pati ulo ya, labo?
10: Ang ulo ya, doon makita-kita ko pa, ma-form pa. Pero ang iya, sining ang mga tuhod, kag, ano, wala na, no? Ginatok-atok labo, gaya.
8: Grabe,
10: no? Hindi makita, kagibay ba, Eric, no? Pag-abot sa area, dito na may mga kapulisan na, suno sa suspect na interview naton, ang lugar galik nga na, no, nga dumay kamalig eh, no? Siya ni ang gabantay ang suspect. Bali may mga pato dira sa kilid o kun sa palibot may mga manok, may mga pato nga ginapabantay sa iya. Now, natulugan siya no kagabi mga alas 11 imidyana. Tanginali lang, suno sa suspekto, may nagakalas, no? May nagakalas kag kinpaslaitan niya ba anong man kag suerte ko, no? Kasi ba Eric nga nagtuon din ang flashlight sa lalaking ni nga ginaligar kawatan.
8: Taga dira man ang lalaki? Isa lang sila kalugar?
10: Hindi ni sila isa kalugar kay ang event subong ang biktima nga na wala may nakakilala ko sino ni.
8: Ah, okay.
10: So possibly hindi kita talaga parang kay Tosne kay kagabi dito si
8: ang aligasyon niya na yan ng awat mga awat
10: ano na
8: ang aligasyon niya ng mga awat sang iya sapat amo na.
10: Oo, sunod diri nga mga awat sang mga manok kay ti dugat ti et kaga to amun yung iya sining magpating at mga awat diyang biktima mong no kawatan ining biktima kay tito na pamilyaran niya man kuno ni nga nagapangawat sa mga manok kag mga pato dira dito nang nagkuwasa sang binangon kag K5 Eric kag K5 Eljan kag suno pa diha ni diri do naglinagsanay pa ni sila no sa within the area lang gid sang balay kag sa kwa sang putal kaga dito gid nga nagkuha sang binangon na igo sa tuong nga bahin ining biktima kaga dito nga natam-an kakaugot sa gintap-tap ya no pasinsya gid ginhatok-hatok labo ya kaga balam mo ko anong ka crazy things dire sa Divibere kaga Eljan siya pa mismo nagato sa tanod nga sir sa tuoy nito police ni siya pa mismo naga
9: niya ka tayo pulis kaya may ginlabo ko.
10: Oo, may ginlabo ko. Tawagan niya ito pulis kay
9: Timayo man
10: may explicar mo lang kuya
9: kay Pibertong yas hindi anistis the best policy mo.
10: Ginambal yan kaya sa station kagapon yung sulyatan niya siya kabe na medyo dulom-dulom lang ang area. Ang bako, sige lang, kaya pagkabot sa police station, suryahanta ka. Tinag pa interview sa ito na exclusive, iagitin ginambal dere, nga tanan nga mga kawatan, dapat papiyon gitman. Wala, isog-isog, kagivibe, Eric, kagivibe, guys. Babati tabla, ang atong siling exclusive nga interview sa kay Dudong, no? 25 anyos. Taga, ano ni siya? Taga Ayungon, Negros Oriental, pero di rin nag-obra. Ari pa matian natin.
9: Okay. Sige, Tan. Tira, interview.
11: Eh, dapat siyang mga kawatan niya, ubuson pamatay na.
12: Ano ginabatay mo? Ang ano lang, ang pato lang da?
11: Tingnan
12: mo
11: lang. Ang manok ay kaguma.
12: Ha?
11: Umabla kag pato kag manok.
12: Uma kag pato kag manok. Pero hindi mo ni siya makitaan nga nagapangawa na sa akin.
11: Wala pa? First time pa lang to?
12: Tingnan mo. Nung ano kag yun? Nga naging labo kag yun?
11: Tayara na sa sulod.
12: Ha?
11: Ara na sa sulod, nagdala pa sa binangon.
12: Ah, nakita. Nagsap lang na ikaw mo before? Bago sina, nagsap lang na ikaw mo doha?
11: Why man, kay pagguwa ko, ara naman na sa.
12: Ha?
11: Ara na sa, nakasulod na.
12: Wala ka nagduwa-duwa.
11: Okay, kaya siyempre kawatan mo. Pag flashlight ko siya, hindi ko kilala.
12: Wala ka nagsitabi nga. Uy, sino ka?
11: Sita, giday, galing nagbato sa. May dala sa binangon mo.
12: Ah, okay. Naglagsanay ka mo nga duwa?
11: Ano man? Uy, lagsanay kami. Kaya mabato mo sa.
12: Ah, okay. Ti, ano, gini, napatay mo, git? Ang butang ta, kawatan man?
11: Uy, kawatan git siya.
12: Ano, nag-inusol ka? Ano? Anong ginabatsyag mo sa buong?
11: Abay man ah, eh, dapat siyang mga kawatan niya, ubuson pamatay na eh. Kawatan mo.
8: Okay, so ano tabo ni Bert? Why pag identity ang biktima?
10: Mga...
8: Bert?
10: Yes, yes, kagibad.
8: Why pag hindi siya identity? Actually, makita nyo na subong ang lugar sa diin na nasapuan ining patay. Doon ano kalayo nasapuan bangkay ato sa lugar kag ginaman tenda lang sa guwasang kudal?
10: Ara gida sa gwa ang balay nga ginabantayan niya kay dukukulo kamalig na mong ang laki nga ni nga suspect gaubran siya sa utod sang barangay Tanod. Amo ni nagiya sa mga manukan dado boy boy bala. Si that time siya ni ang gabantay dira no nagabantay sang mga ano da sino mga awak dala pato kag lupa mo ang duta bala. Kag-i-vibe, Eric, kag-i-vibe dyan. So, dito na siguro nga may pataluman sa Roseya, may pataluman nga dala. So, dito na lang nagkuha sang binangon. Kasi sa tamaan niya, kulo kakaugot sa kawatan. Si dira niya ginatag ang purusay. Sa wala, hindi niya kaloy. Kung tsura mo, hindi mo buslan, kag-i-vibe, Eric mo. Kag-i-vibe, Eljan. Tsura, doon ang buslan, kagapon. Though, hindi na ito, wala, hindi ito yung bangkay. Do chop-chop na ganyan sa tamaan, bangka, ano, no.
8: Anong kaso ato bangon yun eh?
10: Itekta lang karon kay kapagid kay Inamong. So mga nakuha ang bangkay mga alas 4 imidya na sang hapo sa kaga subong kay ginulat-ulat ang tomo. Itekta sa police station 2 with Lieutenant Conan Cadayan kung ano ni ang kaso ni na magpatubangon sang lalaki. Away man sa inusol ko na muna yung balya. Sang suspect,
8: Gibert. Okay. Sige, Gibert. Thank you so much, Gibert. At least, klaro, kag advice lang natin da, no, sa patrol, kag sa ibo, no, monitor yung permiki para hapos na magtawag sa inyo, no. Salamat, kid.
10: Sige. Gibert, kag-Gibert, balita natin, dulong sa kaluan, sang D3 Bayo, may titik ng DDX 500. Opo sa patrol, si kag-Gibert Vincent Corralde, ako si kag-Gibert Berto Gakit, para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros,
8: K5 News. Dabo, salamat sa reporter K5, Berto Gakit. Kag-K5, Eric Duarik Bagay, ginatanaw ta.
9: Okay.
8: Kung ang awat, gidman bala to, o kung kawatan, gidman siya.
9: Oo. Uh-huh.
8: Kung may ginambal siya kabinangon, may binangon, lang ang na-recover to sa tupad kabangkay.
9: Isa na, amun na, ang dapat, Commissioner, hindi ito binangon.
8: Ang binangon, ang ginambal niya bala. Ano recovery, luwas sa bangkay, may binangon, giman to. Kay, you know, may hamalambala nung kita. I'm not saying he's not telling the truth. But dead man tell no tales. No? Kung patay ka na yan, hindi ka naging kasugid version mo. Kay natingalahan ta, na naglabot sa punto, nga to katukun mo gid. No? Kung nag-away ka mo, nagdepensa ka, nalabo mo siya.
9: Isa.
8: Oh, isa, dua, tapos naukas na itong kamot, yung nabugian niyang binangon. So pamangkot niya na itong binangon. Naging gamit niya.
9: Kung kawatan siya nga nagsulod, di isa ka, birada eh. Pero tiba si Blas nga, hagin siguro kun lang. You know, sometimes na...
8: Oh, hindi man taka dyan, pero investigasyon so, ka, polis dapat, no? Tutukan eh. Kaya way pa man makilala sino itong biktima mo.
9: But whatever it is, for sure, may kaso murder gini eh. Kung hindi ni murder, homicide eh.
8: Kaya kabalok ang paglabo, abi kaki 5 minutes, sobra-sobra ito mo.
9: Sobra-sobra.
8: Imagino mo kung hindi na mention ang kamot siyang pobre. Okay, from... the report ni Kipay Berto, kagapo nag-survey kita ka Kipay Eric, no? Kapay di mong pakita ang page nato sa survey kung pasado o baldado si Mayor Greg.
9: Buka na mo, ginagmuno na makagapon.
8: Ano mo, no?
9: Ang pasado kag baldado, takag malasado.
8: Ti ano ko, no?
9: Nga mo, pero ti mga muna ni Kipay mo dyan ba?
8: Ti, ang gwa sa survey sa Kipay News FM, pasado ginyan si Mayor Greg.
9: Pasado. Gin.
8: Pero may mga amigo, kitabla, mga amigo ta gining ka ano ta malak si Bacold expose gining screenshot yang ato nga pasado na. Baldado nga survey tapos dito paulanan nila ti ako na we respect that do inyo man ako no? So tanungon ta di no kay Dria Bisaton kag ipay Eric do ang tao diya tanan kun sino lang naga hatag sa komento no ti amo niyo Mayor Greg first 365 days in service, pasado o baldado. Grabe ang comment kay Kipay Eric, no? Kung tanawon, late na ni actually, mga alas 11 na nato, nag-ipapost kahapon. Pero sa atong program yung kahapon, grabe na eh. Positive ang review sa mga tao kay Kipay Eric so far, no? And they're so happy, damo satisfied, namian sila sa servisyo nga gin-offer ni Mayor Greg Gasataya sa iya unang 365 days or one year as mayor sang Bacolod. May ara kita 3,900 plus kakipay Eric.
9: Okay.
8: Ng mga komento. Ang comment is 1,100 plus. 152 shares, no? Amo ni gani nga ti sa aton yung makauturan, lain-lain na da. Kag gina-appreciate ta nga nagaka-comment sila. For example, si Jerby Neil Fernandez, solid Bacolod, stronger together. TGO, kung kasual yung pasibangod nila. May iba, ang iba, hindi kalabanan ka negative, hindi mo makilala kung sino account. Kalabanan, di mga troll. So whatever it is, kami yan ni Kagipay Merrick, ga-appreciate. Nga makita, kag babatian ang inyo sa mga komento, kag painu-ino, kay ti at the end of the day, we respect each other's opinion. Hindi tayo pwede magbinungguan. Ay, kada isa may opinion mo. Pasado kung makabaw, grabe, si sino ni si John Boy Custodio, no? May iban di, may iban mga baldado, pero pirang nahot lang kag Ipay Eric. Majority, overwhelming majority, nagambal pasado. I-check ko na si Kipab Carla, anong highlights? Kay Banti, heart ang abbreviation sa iyang sona kahapon, soka kahapon, ni Mayor Greg Gasataya about health, about education, employment, economic growth and environment, resilience, and
9: tourism
8: and transportation. No? I-check ta sa line number one, si Kipab Carla, para magatag sa aton sa highlights. Sa nangin soka ni Mayor Greg Gasataya. Kipab Carla, good morning.
9: Carla.
13: Marika K5, John, good morning. Kaya sa itong sinima ka K5. So, kahapon na sa ginpatigayon nga State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya kay K5 John, kay K5 Eric, may ari ini siya sang highlight. Amo ini ang heart. So, may meaning ini ang heart, every letter kay K5 John, kay K5 Eric, ang H, health, ang E for education, environment, and economic growth. Ang A is accessibility to basic
8: dala pa employment, services. Employment, no? Education, yes, employment, economic growth, and environment.
13: Responsive governance, and tourism, and sports. Ara naman dira ang transportation na ka K5 Aljan, ka K5 Eric.
8: Okay.
13: So, ining mga highlights, naging hambal kahapon ni Mayor Greg.
8: Katuan tabi ay magsiling ka health. Ano ang ipabugal? Abi, kaging report ni Mayor.
9: Carl.
8: Paghambal, abi health, anong ara sa iya report sa health?
9: Yes. Isa-isaon
13: ta, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, ginambala diri ang medical kag social services, including na diri ang cancer care program, naka-witness makita sini sa pag-open kay K5 Aljan, kay K5 Eric, sa cancer care program, medical assistance program, Bacolod Comprehensive Health Program o kung backship amo ini siya ang ginpadayo ni Mayor Greg Gasataya from Congressman Albie Benitez sa before no nga nangin na mayor ini siya sang siyudad sang Bacolod intensified HIV awareness campaigns
8: okay.
13: Amo ini ang pagpatigayon sa mga campaign sa mga kabataan kag sa mga publiko man sa siyudad sang Bacolod na nang atagman sila sang wheelchair amo ni klika sang nagligad yung mga sinimana damo sang wheelchair kag K5 Aljana kag K5 Eric dira sa NGC kay amo ni gali naghatag ako nagpatigayon ini sila sang distribution sa mga wheelchair kag at the same time gin strengthen na sang veterinary ang ila sining animal health services so amo ni ang aging patigayon nga pagpana ano ni anti-rabies bala pag vaccine pagpatigayon sa mga vaccine sa mga kasapatan naton diri sa syudad sang Bacolod kay K5 Aljan kay K5 Eric so sa record sang hospital expense sa idalom sang backchip kay K5 Aljan kay K5 Eric yara na sa 147 million pesos ang ila sininga na cover no under the backchip kay K5 Aljan kay K5 Eric.
8: Very good.
13: So may ara sang 10,484 ka mga animal bites sa victims sa K5 Aljan, K5 Eric nga natandukan sang free anti-rabies sa vaccination.
8: Mahalan.
13: So may ara inis ang executive order number 59. So,
8: ako yan, dito lang ko sa animal bite center ng para anti-rabies ha.
9: At yung dala ka to sa isip, Glenn eh.
8: Wala ko na, dala kayo gabayad. Yung private ting EBC mo.
9: Ay, may private din yan. Sige.
13: K5 Red. Si K5 Red naka-avail ni K5 Aljan.
8: Sino kagat si Yao? Si Red? Hindi kagat sa di ko.
9: Sino nagkagat kay Red?
13: Wala ka ba? Basta nagkagat sa sangido.
9: Ikaw bala ka lamang na si Krito ni Red. Yung may nagkagat si Yao?
8: May nagkagat okay, galing kay Red?
9: Okay.
8: Sige, sige. Okay na ta sa education, kay K5 Carla. Sa health.
9: Sa health. Education.
8: Kanto eh, abi ang education. Dito sa education, abi ang highlights to sang health, grabe, gidyak accessible ang servisyo, no?
9: It's a back chip ang ilagin na
8: hospital. Okay, go ahead. Education, kaya naman ni Carl.
13: Education naman kay K5 Aljan, kay K5 Eric, kumadumduman na to nang hatag ang syudad sa Bacolod sang free school supplies sa school bags ka mga PE uniforms sa aton sininga mga kabataan diri sa syudad sa Bacolod from elementary to high school. So wala labot dira nagapatigayo o nagapadayon sa gihapon ang scholarship assistance sa aton sininga syudad at the same time mayara sang free graduation program amo ining gipatigayon sang Bacolod City College no all expense ini from the city ka K5 Aljan ka K5 Erica may ara man ini sila sang expand ang mga summer job opportunities sa mga kabataan at ika sang nagligad nga summer at do subong wala sang nagligad nga summer kay K5 Aljan kay K5 Erica madamo sa mga estudyante ang nag-ugyon kag nag-upod sa summer jobs sang syudad may ara man ini sila gin-elevate nila ang IDA Digital Skills Program at may establishment man dali sa syudad sang Bacolod nga ginatawag nila nga Bacolod G-Hive nga ara sa Barangay Mansilingan at the same time, may ara man sa area sang Ayala nga pwede dira maka-work kag maka-study ang aton sininga mga
8: dito tabi matambay kay Pai Berry kay kisawa ito internet kay duha kun
9: tidra ko kunapon
8: ito ka may libre kape to la
9: libre kape wifi ito bangan niya kapihan daan mo ara pa da permisi kay Kunsyal Lumer ba eh si ko Kunsyal tadi sa isun ka pangapi
8: ay glika sa Ayala man
9: third floor
8: di nga Ayala na
9: Ayala likod Kapitolo.
8: Ayala, likod Capitol. Capitol,
9: Capitol, provincial Capitol.
8: Ah,
9: sa likod yan, pwede Ayala okay. Mall. Sa third floor, ara na nga ton nga.
8: Hindi ka lang pwede, galing ka dalaya pa mga tusulod. Bawal ng food tusulod mo.
9: Bawal, pero cafe-cafe pwede, libre wifi, makapiyong-piyong ka to. May
8: hindi, sa kilid sa supermarket da?
9: Hindi, babaw, third floor.
8: Third floor, sa kilid niya da, may do kilid niya da, do may bakante, din isa sa corner.
9: Sa corner, kasi pinakapunta.
8: Ay, yan ang kasyudad?
9: Iyan ang kasyudad.
8: Abi ko yan, ara
9: na ito nga business one-stop shop, tapos may isa ka area nga daw, yes, ang tourism.
8: Oo, naka-charge ko da one time ah.
9: Ara na. Tapos makapangilay ka pa kayo da eh.
8: Gapangilay kay guruy akong libat ang mata mo eh.
13: Wala nabot nila kay K5 Aljan total sa natagaan sa mga school supplies, school bags, kag mga uniforms nagdagat sa 111,000 ka mga public kindergarten elementary students sa KK5 Aljan, KK5 Erika. So may aramas ang 9,000 Bacolod City students nga na-enrolled sa Negros Occidental High School ang natagaan man sa school supplies and uniforms sa KK5 Aljan, KK5 Erika. So may allocated funds for students nga 9,000 nga ara sa Negros Occidental High School KK5 Aljan, KK5 Erika. So isa man diri sa gin-highlight ni Mayor Greg Asatayang initiative promoting sustainability and climate resilience including G-Lane kag G-Barrier program. So makitaan ini nato
8: ang G-Lane panawag na ni ang G-Barrier kag G-5 ba Carla amo na siyang ginpamutag sa tunga karsada nga mga

0: breaking news, naglupok yun ang kanlaon kay Kay Paberic.
1: Uy.
0: Kay, i-check ta na dugay-dugay, no? Ataw, ganta lang, Bimpi, box lang siya kanlaon.
1: Tawagin na lang, Bito. Sige.
0: Sige, go ahead, Kay Paberic Carla. Si Kitikala ko si Migu Homer Baez na padala picture, oh. Napadala si Mi, nag-maidi si Councilor Homer Baez.
2: Ito sa amon.
0: No, kita, noon gina si Imuguro Carlay.
2: Hindi, kailangan magbawa ako na, naik kay K5L dyan. Gadulom lang nga part eh, gaano lang eh, gaano ni gani. Do, ginablang gahana nga mag-ulan, pero do ka cloudy, gid ka K5L dyan, ka K5L Eric.
0: Hindi ko ano nakita nila niyo? Pruaryo, sa dini nga portion man.
1: Ari-ari na, kitawag na mga kwan
2: sa amon, hindi ko makita ang clouds. Do, bali do, ano lang siya, galom nga.
0: Basta tawag hindi ko makita ang clouds. Noy, unlike La Carlota.
2: Sa mga dumulan, makita mo ang clouds sa ka K5L dyan,
0: ka i-confirm ka lang, guro, ka K5, ano ah.
2: Doka smoke.
0: Pakitanong sa aton, Diyo, damo, saan na gano'n ka, damo. Si Councilor Bae, sa iyang story, araw, may kita ko daw, grabing... Sa sagwa na, Renz? Yes. Ibo, tangin lang na kami, Rabi, Renz, video ka na sa gawa, no? Gataas kay katubok, galitos bong.
1: Katubok. Oh.
0: Si nakita ko kay Councilor Homer Bae, nga my day.
1: Ari man, oo.
0: Naglupok, grabe ba? Itaw, ganda sa mong P-box na Carlota, di Carla. No?
2: Doka kaso, sa bala nga, ang nablang kaso, bala nga nagtumpok, git bala ka K5L.
0: Kita ko git bilog git araw, napakita sa mong nilaw.
2: Yeah.
0: Amo na kay Councilor Romer na. Hello, good morning, La Carlota P-box.
1: Breaking story. Okay. Mga ka K5 ba? Nag-a-istorya okay. Si K5.
0: So, sir, live tayo sir sa K5 News FM Philippines, ha? Sa K5 Eljan Castaño. Oh. Sir, behind us on the line po sa P-Box La Carlota Observatory po.
3: Yes po. If forward po, ko po kita kay Ma'am Andy.
0: Sige po. Hintayin namin po. So, mga ka K5 ba? Breaking story. Ang ginapakita na sumong is picture haling kay Councilor Homer Baez. Balayan ni Guru Lapit kay K5 Rico? Sige. Paataw, ganda na karoon dugay-dugay. Ari ng P-Box ato na. Gina-check na subog sa line, no? Hello, P-Box, good morning.
4: Hello, good morning.
0: Ma'am, good morning. Si K5L Jan Castaño, kag K5 Eric sa K5 News FM. Sino si Gadi Paliog, ma'am?
4: Si Andeline, sir.
0: Angeline.
4: Andeline,
0: no? Andeline, ano ganing sure name, ma'am? Ma'am, Andeline?
4: Tincha.
0: Tincha. Or Intia?
4: Kincha, sir. Kincha.
0: Kincha.
4: Q-U-I-N-T-I-A.
0: Okay. Ma'am Andeline, we would like to check. May mga pictures kag photos gipadala sa Amundi about eruption of Kanlaon Volcano. We would like to confirm. Anong inyo sinireport kada baton dira kag nakuha?
4: Preliminary report, sir, naton. Sir, no, nga at around 7:33 may ara nga eruption signal kita nga na record and may reports from our Kanlaon station nga may booming sound daw sila nga nabatian. Although sa subong sir no, hindi natin makita ang eruption column kay ma-covered ang bulkan sir sa aton nga side. Pero may mga nag-post na sir no sa mga pictures from mga social media.
0: So, batiyon na explosion? Ang explosion na kalabot na sa inyo sa observatory?
4: Yes, sir. Bali, answer na. Bali, ang explosion, sir, no? Wala na batian siya sa La Carlota Observatory. Pero sa aman nga observatory sa Kanlaon City.
0: Batiyon, gidya? Grabe, ara subong may video gid. Actually inyong aside guro daw kay baulan ta na area sa La Castellana, hindi niyo makita kay galumon ng aton sini nga weather,
1: biyak
0: right?
1: Biak ba to ni kay Febel?
4: Yes, sir.
0: Pero confirm ta lang nga at 7, ano gading oras to? Alas 7.
1: 7:33
0: may na record ka bang explosion? Explosion, right?
4: Sir.
0: Okay.
4: Explosion signal.
0: Sige, Ma'am Kincha, thank you gid sa confirmation. Good morning. God bless po.
4: Thank you.
0: Okay. So this time around, mga ka-K5, confirmado na ang inyo nabatian si Ma'am Andeline Kincha sang P-Box Observatory sa area sang La Carlota. Subong ginapakita na mo ni K-5 Eric, ari ni sabi act na ba ito nga video?
1: Kuha ni sa mga pakaisaan
0: ko. Kunway ko na katanaw kay Councilor Romero Baez, may ginagsulong spinsar ko.
1: May ari sa ganang ipadalik sa ako.

0: Oh, yan naglupok na. Galing ko makita kayo doon na nakakuha kita sa report ni
1: Councilor, Elmer. Thank you, Gina. So,
0: Councilor, thank you, ha?
1: Tingwa ang tabi mga kontakto. O, sige, pa-report ni Elmer Sagang. No? Thank you so much.
0: Tawagan ko si Kapitan.
1: O, tawagan to si Kapitan to sa Biak na ba to? No?
0: Subong mga K5, makita nyo yung video subong, exclusive sa K5.
1: Tan, pwede mo tawagan si Elmer na K5 Itan sa ato connection sa kanlaon. Ara pa ko nung sa Piak. No, sige, sige, sige.
0: Network na lang?
1: Oo. Sige lang, ipa-check lang nato dugi dugay. Ara man kay Sir Steve ba? Dito kay Sir Steve. Oo. Tawagin lang Sir Steve no sa Piak. Tawagan mo Sir Steve sa Piak kay para yang hindi kita magsabad sa Piak, no? K5 8 tawagan si Sir Steve company sa iyang Viber para nga makita tagin ang sitwasyon. So ka K5 Eric, it seems na kadako sang ginbugay ang volcanic plume. Ano pa nabag na? Plume?
0: Plume, oo. Uh-huh. Ang iyang asungan
1: lang. Ang asungan nagwa, masyadong taas kay niya. Sa nakuha ni Kipa, ni Councilor Homer Baez ka picture sa iya itong gurong location.
0: Sa iya, nag-walking siya?
1: Nag-walking siya, nakita yan eh. Si K5, pwede K5 Renz, no? Dito si K5 Renz, basi sa gwa, ma-video ta live law. Or si patrol ta, no? Para makita na ito ng sitwasyon, no? Kag matutukan kay concern kita kung ano ang sitwasyon at the same time anong advice mag-abuli ka sugid din ay matupang abo kay kundra eskalaon doon hindi ka na magtupang eskalaon lapaw gini ang kagipay
0: ang hangin subong tungod sa habagat is from east going west ang hangin kahabagat kita eh. So ang hangin subong ari sa Tiilan halindri sa Bacolod, so most likely ang maigo sini Iskanlaon, San Carlos, parts of Magallon. San Carlos kid going west eh. Ang oriental ang maigo sini. Tan may forward ko na sa imutan nga link liog la kukuwatan.
1: Okay. So gatawag ko subong kay Mayor, Vice Mayor ah. May no. Kasi kun maka contact
0: pa din siya. Subong
1: ni Mayor May.
0: May birthday.
1: Happy birthday kay Mayor May, no? Grabing lupok subong adlaw. So nagaring lang iya sa ning
0: fireworks display.
1: Nagatry kita nga maka contact. Mga mayor nga lapit na sa lugar is sa La Castellana, Mayor Nicor, no? Anyo Nicor and Mayor May, no? Mga limutan.
0: Gakontak man ko sumong sa barangay kapitan sa kuan, sang biak na ba ito? Ari ka
1: rin. Si Joseph, okay.
0: Kay Pavel Jan, ari siyang barangay kapitan sa barangay biak na ba ito? Kap Tuto Martinez, mayong aga, live ka sa K5, Kap.
1: Kap Tuto?
2: Good morning, sir.
0: Kap, upod kami ni K5L Jan Subong. We would like to confirm sa imo, naglupok ang vulkan kanlaon, Kap?
2: Actually, sir, nang wala ko kamating. Pero Subong, nagbiyahe ko, sir, kami natumbahan di kahoy nga bata sa mong kagina sang aga.
0: Okay.
2: Dindeliver ko sa hospital. Samtang nagtaklad ko sa kababnaan, ang tao, kita ko nagulo kansada. Ay naglupok ko ang bulkan. Pag-abot ko diri subong, ang akon nga barangay council, nagahimos na kaipa-ibak ang halin sa Tamburong, ibid creek, kag sa may kutkot na area.
0: Uh-huh.
2: May basis pala siya, patudo ang ulan, kag ang lahar magdulhog.
0: Okay.
2: Lala, lagi to, wala git ko, kakuan ko naglupok, kay kabiyahe ko.
0: Okay, pero anong sitwasyon subong sa barangay Biak na ba to? Ara ka subong sa barangay Holmo, Kapitan Natuto Martinez, sir. Anong sitwasyon subong dira? Can you see kanlaon volcano, sir?
2: So far, sir, hindi kinato nakita, sir. Kay tungod nga pagi ang simpo subong medyo madulom, kaga maulanon.
0: Oo.
2: Kagapon pa lang may preemptive evacuation naman kita. May ang sa kutkot ng area. Na ari na sa barangay hall may 31 families na kita kag 127
0: kahapon pa lang tungod na ya sa baha
2: kahapon pa
0: lang. Subong ya sir sa kapitan patio. Subong ya anong sitwasyon ang pumuluyo mo naga-evacuate na or naga-panic sila or wala?
2: Actually sir may aga gid nga naga-panic tungod ka may mga senior citizen sila kag may mga bedridden. So, ginpahimos na ton, council, subong, pamat-amat sila natong diri pagkanto sa aton nga barangay hall, kag sa aton covered court. Kay para sa madali, no, sa paghimos sa ila in case, ginman, worst come to worst.
0: Okay. Now, ang dason nga pamangkot na mo ni K5L dyan na Kapitan Tuto Martinez is, nakapanimaho ka da nga daw abuha nagabaho ang asupre, kag diin sa tanaw mo da subong kap, diin pakadto ang hangin.
2: So, para Sir Subong, ang panimaho, wala ikumay na panimahuan.
0: Okay.
2: Wala pa man siyang asupre nga nagagba kay tungod nga siguro maulan nun, no? Ang hangin, hindi mo alam kung hindi in ang wave sa hangin. Gano'n kalinong man siyang timpo, Subong. Pero buwing po, no, panlaon ang wave sa hangin, panlaon city, Sir, no? Do,
0: okay.
2: Hindi mo makapitan.
0: Okay. Wala pa asphalt nga na batsyagan, Subong, dira sa area mo, Kapitan na Tuto?
1: Mm-hmm.
2: Why, pagit, Sir Eric? Wala pagit tamay na batsyagan nga asphalt, wala man tamay na panimauan nga asupre. Ang madulog, pagit, Sir, medyo pagigidya ang timpo.
0: Okay. Kap, ang pamangkot na mo ni last ka, kabalo kami man sako, kagit na Subong, last question na mo ni kay Pamel Jan, are you ready for any eventualities dira sa barangay Biak na Bato, Kapitan?
2: So, pa, Sir, mayara, nagit man kita kinaplastar sa mga para sa preparedness natin, always prepared ang atong barangay. Kasi, amo na kita ang senaryo sa Biak na Bato. Sa Subong nga aga, gani, nag-imos na kita food pack from BWD. May dala na kita para mandi sa aton ng mga pagkaon. Kinanglanon ng mga ibasoy, Sir.
0: Okay.
2: Amo lang ina, pangamuyo, prepared gid kami diri sa aton nga barangay.
0: Sige. From time to time kap matawag kami sa imo, but it is now confirmed by Philbox kag ara man sa imo nga naglupok na gid man ang bulkan Canlaon kag nagapreparar na kamo for mobilization. Kay Pebble Jan, do you have questions? Okay
1: na. So far naman okay na.
0: Okay. Kap, thank you gid
1: kap. Kap, salamat gid sa information, ha.
2: Salamat, Sir Eric. Salamat gid.
0: Thank you so much, kap.
1: Kapitan, so, ang pinaka-latest Subong kag Pamel Jan, gaulan ko doon Subong balas ang feeling nila, pero kwani asphalt.
0: Asphalt na.
1: So, gaulan Subong sa masulog.
0: Yes,
1: area sa masulog, si Mampay Arcangel, basi pwede tayo matawagan, no, para maka-update. Sa atong mga kasuki na nga raalan sa area, no, especially dalapit sa natabuan abisang paglupok sa vulkan.
0: Kay
1: Ate Ari, dyan, Ari, taga dito, pagid.
0: Taga dito, pagid.
1: Sige, go ahead.
0: Ari, Subong sa atong linya, K5. Grace, ara ka sa Biak na Bato, mayong aga, bation ka Subong sa radyo. Kamusta sitwasyon nyo dahil Subong sa Biak na Bato, dahing?
3: Alay, mag-evacuate ang mga tao ko to. Alin sa may kot-kot dito, pagkakot rin naglinakat sila, kung diin-diin lang nagkuha, nagsailo sa balay.
0: Nagdinalagan sila?
3: Oo, may mga dala ganito mga bata kay naluoy gani ko. Kay why sila mga dala-dala gid.
0: Okay.
3: Gulpe ang lupok.
0: Nabatian mo, Ma'am Grace, nabatian mong lupok?
3: Oo, kaapat gito maglupok.
0: Apat maglupok, baskog?
3: Oo. Tapos ga may nagada, ano na, dulhog bala, base bala bato or ano
0: hala
3: na, abo?
0: May nabatian ka nga apat ka lupok kay Pebel Jan, tapos may dagaragubrob nga daw may nga nagadulhog nga bato, mabatian mo?
3: Oo.
0: Gabaskog na ulan, Subong?
3: Naguntat na siya ito. Naguntat na siya kay Kagina. Paglupok niya, kusog ang ulan.
0: Kusog ang ulan. Okay. Now, ang dason nga pamangkot, may nabatsyagan ka mo nga nagatinupa ng mga abod sa lugar niyo sa Biak na Bato?
3: Wala. Wala pa to. Wala pa.
0: Okay.
3: May mga tao nagarami.
1: Masulog area pa lang.
3: Sila balay, nag-evacuate na.
0: Apat kuno kalupok, si Ril Jan.
1: Apat gid.
0: Ang nabatian.
1: Tunog.
0: Tunog kayo, Day Grace.
3: Ang nabatian.
0: Kusog. Nagtayog ang duta,
3: why? Why, man?
0: Okay. Ang kwada, ang tamburong creek sa kilid ninyo, sa Ibid Creek, kamusta? Nagdako ang tubig, why?
3: Why pa to? Ang dito lang sa Piyak, among dako ng tubig. Ang dariya ho, wala pa.
0: Okay, nagdako ang tubig. Ang mga tao, anong sitwasyon? BHW ni sa K5L dyan dito sa Biak na Bato? Si Inday Grace. Anong sitwasyon sa mga tao, Subong Grace? Din sila Subong Dapet?
3: Ari sila sa barangay hall to. Ari sila sa barangay hall. Nag-evacuate sila.
0: Sige. Halong kamuda, Grace. Halong.
3: Oo, sige to.
0: Salamat. Okay.
3: Oo, okay. Mabakwit na kami, oh. Ari man ang truck dari nag-preparar.
0: Bakwit na. Dito na diretsos magalyon. Okay.
3: Oo.
0: Pabuksi lang itong balay. Okay, sige, okay.
1: Sige.
0: Okay.
1: Salamat, Gid.
0: Si Grace
1: Lupin. Okay, Ari Subong may udyo ta na kuha, La Castellana. Guro ni, sa dini siya kay Pabitan, iskulan.
0: La Castellana ni?
1: Okay, dini La Castellana ni Tan. Ipabati ta with udyo tan.
0: Grabe yung pagsigabong. Nagsigabong, Gid, ang bulkan.
1: Ara Subong, kita yun ah. Ice on the board.
0: Grabe. Hayag, hayag, klaro.
1: Klaro. Dako-dako sa explosion.
0: Ini kan laon side na niya kaya bisaya ng mga tao. Padaplin, nagpahigad.
1: Grabe.
0: Korekto ng balta kay Pebble dyan, kanlaon ang hapalin, kiti ihabagat mo.
1: Okay, so kanlaon, delikado na.
0: Kanlaon, San Carlos, ning Igo yan.
1: No, base tapos na si K-Pipe Elmer Dama, check na dito sa area sa kanlaon, no?
0: Kanlaon, ginigigo.
1: Okay na, no? So, tawagan na ito, dugidugay si Elmer. Para malaan naman sa kanlaon side.
0: Kanlaon
1: side. Diriya sa side sa La Castellana, so far, why isang asphalt, no? Diri si area sa Isabela, why man asphalt?
0: Ang problema sining baha.
1: Baha?
0: Ang baha, problema, lalahar.
1: Delikado, no?
0: Amo ni problema sinang area.
1: So, amo na ginatingwaan na ito na mahibaluan ka ron, no?
0: Sa ang maigo sini is sa kanlaon, part of Gihulngan, ang Villa Hermoso mong maigo sini sa asphalt, kaya habagat kita subong eh.
1: Villa Hermoso.
0: Oh, no? Maigo na.
1: So, tawagan na ito karoon dito sa area, no? Kada sa area dito sa Villa Hermoso, oh. No? Kung,
0: ang Oriental Station.
1: Oriental na? Station, oh, no? Oh, oh. So, tingo anta karon kon bala kabusta tong ilang sitwasyon.
0: Makampang ning kanlaon ta kag Oriental Station.
1: Oh, tila gini, no?
0: Ari Sir Eljano.
1: Steve Ara si Steve.
0: Sa San Agustin, Isabela, ang lupok. Barangay Agustin.
1: Tung tanawon ta si Sir Steve kikina ni kapadawag ta siya subong guru basi nakasignal na kay on leave si Sir Steve ay don't know. SM Steve, good morning. Kamusta ang sitwasyon das kanlaon?
4: Yes, Sir Eljan. Good morning sa aton nga mga suking at tagpalamati. Bagri pa lang dugay doon. Naglupok kini nga bulkan kanon. Gani, subong diri sa may... Diri mismo, Arita Station, kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric. Daw zero visibility diri sa amon, no? Okay. Because of the kwan. Kining asupre.
0: Asupre.
4: Ang patrol ta, grabe na.
1: Hindi ka mo pwede maka, no? Anong ginaubra nyo na subong? Amang may evacuation da sa inyo area?
4: Hindi git sa makwan, Sir Eljan.
1: May evacuation da subong sa kalaon?
4: Actually, ga-iba, so, sukad pa sa nakalabay nga, no, adlaw, ga-evacuate na ni because of the kining typhoon, no, sa kuan. So, possibly may himuon man nga evacuation.
1: Why ka sang live na sa ibo ka pwede na makita kang E5 Steve? Hindi ka pwede maka-live para makita na ito ng sitwasyon kung anong kadulom das palibot nyo?
4: Yes, okay. Pwede matawag lang si ano sa kuan. Para makita nila. Okay. Kaya sa station pa tayo, hindi pa tayo kagawa because sa kwan eh.
1: Grabe ka, Supre.
4: Grabe ka, kwan. Halos zero visibility.
1: Sige.
0: Ang area. SM Steve, matawag kami si mo via Viber.
4: Sige. Okay.
0: Tawagan sa Viber si SM Steve.
1: Okay, ara na, no?
4: Okay, sige.
1: Ara na. Viber si tawagan ko, no? Sige. So, ginatingwan na itong
0: mag-check sa mga matriyon. Nagadinalagan sumong mga K5, ha? Nagadalagan sumong mga salakyan.
1: Oh, Sir Steve, sa messenger kami din ka panawag, no?
0: Open lang camera mo.
1: Open lang camera mo, Sir Steve.
0: Open lang camera. Messenger call galing ni nga ito na SM Steve.
1: Oh. So, ginatawagan siya subong messenger. Kaya ara sa station. Ang ato station sa kanlaon subong. We'll have a broadcast with Sir Steve. No? Para may manuanta ko na noon ng tabo to. Hindi sila kakita. Zero visibility because nagatupa na ang asphalt. No? Kakipay Steve, good morning.
0: Ara siya. Okay.
5: Yes, kakipay Belgian.
0: Yes, sir. Go ahead.
5: Okay, ari, oh. Halos zero visibility na ito. Ay, sarang.
1: Oh, sige, libot lang, sir.
0: Reverse camera. Uy! Ang tsura sa kanlaon, ha?
1: Inang naga... itdulom na, amon siyang abong nga katak-tak, kaki-5, Steve?
5: Yes, amon ni.
1: Mag-mask ka, Guru Steve? SM. SM. Mamask ka, Guru, yes, SM.
0: Ang itsura sa salakyan
1: ka magano, magwa nga way kaga mask kay mapektuhan ako ron ng ibang
0: ginawa. Ang itsura sa patrol ta, oh.
1: Ang patrol na mo, di pusla, no?
0: Ang patrol ta sa kanlaon, mga K-5, talawan nyo.
1: Sir Steve, kung pwede yan, ay mamask ka tani, butang ka lang tabon sa ilong mo kay maginawa mo na ako ron ng talang asphalt, mapektuhan ng imong ano, no?
0: Okay. Ang patrol na
1: i-advise ta na yaton manager, ha? Noong safety first, ha? Masuksokin siya mask, no?
0: Suksokan na yung mask sa atong station manager.
1: Kay hindi pwedeng, hindi siya mag-mask. Kay hindi po sila ang patrol ta, eh.
0: Grabe, no? Patrol ta na tabunan na sa mga K-5. Ang patrol
1: sa
0: K-5.
1: Subong ato station manager, masuksok siya sa mask, no? Si Sir Steve Torres. Kay hindi pwedeng ma-report siya sa atong yung why siya ga-mask K-5. Kita naman yung patrol ta, oh. O mas murang imo ilong lakron, no?
0: Grabe.
1: Protection anay, Sir Steve, no? Safety anay before anything else.
0: Ang patrol sa K-5 sa kanlaon is now covered with asphalt.
1: Asphalt. Ang aton ang solar ni K-5 sa lumong sa mabuato. Taguro ka luluoy din sa subong.
0: Ati asphalt.
1: So, okay, go ahead, Sir Steve. Go ahead.
5: Okay, as yes, Sir Eljan, no?